0: ke o ka wa ke na mela tapula ya motso a go ke le ka mathemisa mo ke pasa manoga o tsotso manchili mushaka.
1: Dumela DJ Oga, dumela DJ Oga, yo apa o mo ka masakana extra ka maraswana village ana ka mbulobe di tshabeng. Ke re le nna ke fofela ka rata fola ya motso a go ke ga na maraswana go theledi je ke re wena sha fa mino fela o di o ruma fela ne a beke e bona le ke ga makopana. Ao sebe le letshele mafelelo a beke a mabotse le kana mo studio le wena shaphalelo re dolo ka senya re topatsela wena shaphalelo ka moko o re fe mafolofolo a mafelelo a beke be mafelelo a beke a mabotse ka moka masekane extra ka mara sona village ane ka mbulo bedu di sabedi tango.

Are you ready?

0: yo ka re go tsoga mesong ya le gone re lekele tshatse wa rapela morena wa re morena ke bia tshotlhe pele ga sfatlosa gago amahlo a kamponche chebe tsefela a di khopolo tsa ka di tlale ka le a go fela ntute go ba le botho go batho ba ka pelang le bona ntute pelo tse keri ontute go kwela batho bohloko a ka rata go pela beke ka moka ka fase ga ditayo tsa gago morena nshireletse ka dipego tsa gago a dumela motheletse wa thobela FM lekele tšatši e ke ya go lotša gotlhegotlhe mo ka bao le gona letšatšing le la masomepeditharo ka kgweding yone ya Augustus ga rena sa dutse re re re a leboga basadi ke ka fao tšatši la lekgono re tla ba re tlo bolela ka mosadi yo a leng setlhomelong sa gagwe mosadi yo e leng lebone lebone le le bonagelang lefase a na o mosadi yoo a re tla ba re tlo bolela ka mosadi yo e leng lebone lapeng la gagwe lebone setšhabeng sa gagwe mosadi yo leng le bone society-ing sa leng mo go sona mosadi yo leng le bone mošomong mo a šomang gona a na o le bone na dumela ye ke thobela FM ya lekgotlagašo la Afrika Borwa nna ke nna Arthur Sebola ke tlo lemoša maatla a modimo le gore le ke letšatši le a ileng a re fa lona a re thabeng re tlhalale ka gare go lona go bola gore re tla go wena maphutong a frequency modulation 87.6 ka fa le go 92.1 ba bangwe ke a tseba ba re theletše fa le go audio bouquet 815 le botlhe ba ba teletšeng lefase ka bophara mo mafaratlhatlheng a inthanete go www.fm.co.za le SABC plus ke a tseba gore le re theledi tša sepeleng leeto le botlhe re tišane moyeng re bone bogolo bja modimo dumela wešo ye ke thobela FM
1: fetega moyeng ka mmino le moya wa tlhotlheletšo le Arthur Sebola le ke letšatši mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo

He's working it out. Jesus is working it out. Modimo o tseba di tlhoko tsa gago. Re sa le kgweding ya basadi e tšatši la lekgono re re wena mosadi o le bone. Bonega mo o leng gona. Mo o leng gona ga o bonagale. Ka nnete mo go tshwere mosadi go a bonagala gore o tshwere motho yo e leng gore ke le bone. E ba le bone. Leo le kgantšhang phapuši yo o leng ka gare go yona e le go tsena ka gare ga phapuši ye e leng gore ke phapuši ya leswiswi ge o tsena wena go be le kganya e ba mosadi yo e leng gore o kgona go matlafatša ba bangwe mosadi yo a kgonang go botsa ba bangwe gore le dira tše botse mosadi yo a senang mona mosadi yo a kgonang go botsa batho ba bangwe gore mme le botse mosadi yo a sepelang a na le boitshepo boitshepo e seng gore o bona o le yo mokaone go batho ba bangwe mosadi yo a sepelang le basadi ba bangwe gopola gore go ba yo botho go free go ba le botho ga go rekwe shopong go ba le botho ga go rekwe lebenkeleng e ba mosadi yo e leng gore o na le botho ka gare go yona gopola gore botho ba gago bo tla gopolwa neng kapa neng a re beng le bone lentswe la modimo ge le bolela le re go Mateo wa bohlano tema ya lesomenne e re lena le lebone la lefase gomme le bone le tlhomelwa setlhomeleng sa lona la tseba go bonegela botlhe a re beng basadi maemong e leng gore ba tshwantse ba be gona a re tlogeleng go lebelela basadi ra ba bona e le batho ba leng gore ga bana batho ke batho ba ba palelang go inaganela ra ba bona e le gore ke batho ba e leng gore re na re kaone mo go bona ke bolela ka mosadi yo a tshwantseng a beiwe setlhomeleng sa gagwe gobane bibele ya bolela re le bone le beiwa setlhomeleng sa lona le bone ga le khupetswe ka seroto banna ba bangwe re kwa e le gore re kwa o ka re re a nyatsega ge re bona basadi ba tswela pele ge re bona basadi ba dia dilo tse botse go e na le gore re ba matlafatse go e na le gore re ba neye tlhotlheletso re bona e ka re ba tlile re laola gantsi ke rena ba re tshwantseng re ba bie setlhomeleng sa bona mo e leng gore ba tshwantse ba shine tšatši la lekgono re bolela ka mosadi yo e leng le bone ga re bolele ka mosadi yo e leng gore ke yena a tlišang diphapane mo femeling ya gabo ga re bolele ka mosadi yo e leng gore ke yena a tlišang diphapano mošomong mo a šomang gona ga re bolele ka mosadi yo a tletseng ka mathapa ga re bolele ka mosadi yo a lolotšhang batho ga re bolele ka mosadi yo e leng gore o na le pride ga re bolele ka mosadi wa o ikgantšha ga re bolele mosadi wa o kgantšha tše a nang le tsona ga re bolele ka mosadi wa o kgantšha koloi ya sepelang ka yona ga re bolele ka mosadi wa o kgantšha ntlo a dulang ka gare go yona ga re bolele ka mosadi wa o kgantšha dithuto tša gagwe re bolela ka mosadi yo e leng le bone mosadi yo e leng gore mo go nang le diphapano yena wa fitlha a ba mohlola khutso tšatšila le gone re re mosadi ke le bone a re meng setlhomelong sa gagwe a re feng basadi ditlhompho tlhompho yeo e ba tshwanetseng ke se re bolelang ka sona a tšatšila le gono re re mosadi a dule setlhomelong sa gagwe le wena mosadi tšatšila le gono re bolela ka wena re re e ke tibelele o bone mpho ye modimo a o fileng yona ya o kgona go dira gore lapa le bonagale re a tsewa ka moka gore lapa leo le senang mosadi a ke tlhakatlhakano fela a re a tsewa gore ke mma yo a kgonang go fodiša ka mo lapeng ge bana ba baswa a re a tsewa gore ke mma ke mosadi yo a kgonang go fa borutho ka lapeng a re boneng tše di botse tše basadi ba di dirang a lefase le fe basadi tlhompho ye e leng gore e ba tshwanetse le ke letšatši e dumela gotle gotlhe mo ka wa le gona go sa tšo bodila sealemoya sa gago tšatši la lekgono a
re re le ke le tshatsi la ofetola megopolo ya rena le menagano ya rena a ka mogore bona ba sadika gona.

0: babangwe re go tsheng re go diswa ka malapeng a re bontshwang gore mosadi lefelo la gage e ke ka moraleng ke ka kitchen a ke ka fa go sana le ditšhaba tse dingwe tse e leng gore ga ba dumele gore mosadi a šome go sana le ditšhaba tse dingwe tse di sa dumeleng gore mosadi a apare borogo go sana le ditšhaba tse dingwe tse di sa dumeleng gore mosadi a eme pele ga phuthego go sana le ditumelo tse dingwe tse di ganang gore mosadi re bone maoto a gage mosadi ke motho o dirile ke modimo a ke ka fa modimo a ileng a bona mogola wa mosadi e re ga tlhodile adamo o bona bodutu bo adamo a leng ka gare go bona a mo tlholela molekane yo e leng gore o tla montšha bodutu a menagano ya rena le dikgopolo tša rena di fetoge tšatšeng la lekgono le ke letšatši la go fetola megopolo ya rena e ka basadi letšatši la lekgono a ke kgone go tšea megala e fela ke tla re botlhe ba ba nang le dikgopelo le ya ke tseba gore ke eng ditlhoko tša lena tšeo le ditlhokang maphelong a lena di tsejwa ke lena wena o tlhokang mošomo wena o tlhokang molekane wena o leng ka gare ga bothata bja go tlhoiwa mošomong wena o leng ka gare ga bothata bja go se ratwe ke batho o sa tsebe gore o ba dirileng wena o tla bangwe ya kgorong ya tsheko wena e leng gore tša gago o bona di sa sepele gabotse wena o nang le lekgutšo la gore bana ba gago ba tswele pele go tshwana le bana ba ka next door wena o senang khutšo moyeng a re tlo ba re tlo ya falego Apostle Bridget Hawkinson a re ditlhoko tša gago tsotlhe ba bangwe ke mathata a bophelo ga bana bophelo bo bobotse mmele wa gana tšatšila lekgono re tlo ba re tlo tsena ka gare ga sediba sa matshediso sediba sa Bethesda ra kopana fa le mohlankagadi wa modimo Apostle Bridget Hawkins a re tsotlhe di tsebja ke modimo a re tsena ka gare ga sediba se o tla reng go tlapile wa folela sa ruri romela dikgopelo tša gago Bethesda gomme modimo o tla re ditlhoko tša gago tsotlhe a di addressa ka lerato a go bontšha lerato a tlisa kgolofelo ye ntshwa wane lentswe la modimo ge le bolela le re botlhe ba ba dumelang go modimo ba fiwa maatla a maswa it all come down to love
1: if I don't love you I miss the
2: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
1: If I don't love you, I miss the mark. So it all comes down to love. Stephanie.

0: ti ba tshelwa ka melora ba tshelwa ka mabu ba tshelwa ka maraga etla go botse gore go thanggetse o tshelwa ka maraga dibiale di amela ka gare ga leraga batho ba o tshela ba o thankgeditse kore ba o tserebele ka sorage tseba gore dibjalo tse botseng ke tse di melang ka gare ga sorage go reka kwa mmarakeng o reka edienya goba o reka merogo ga o tsebe gore e nošeditswe ka metsi a majana o mosadi bonega bonega mo leng gona e ba le bone bonega Matlapa a ba o tlhapolang ka gona a o godisa samma tšatši la legone re re mosadi e ba setlhomelong sa gago halleluja
1: warra o sa gopola nako tsela o beng o kgona o dira tse dintšhi ka lesome
2: a ke gale gotse
1: majaja lesome ga e sa le selo
2: a ke ya rip fela
1: empa o sa kgona go hwetsa komiki ya rico
2: wa ketsa
1: value pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tse 296 tša go tsefa ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka e tee ka rico o hwetsa boleng bja go tsebalega ka nako tsohle tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago
3: Le kgolo le Master V re na le karabo yo a tseng go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials.
4: Master

I was hearing. I lived, I loved, I left a mark so that everyone could see. Ke bosadi o re ke be ke le mo lefatsheng. Ke tlogetse se sengwe. Se batho ba tlang gopolang ka sona. Ke bile le bone. Ge ke be ke le mo lefatsheng, mo ke be ke le gona. Go be go phadima. Mo ke be ke le gona. Go be e be e le seetsa. Mosadi o beiwa sehlomeleng sa gage. Wena mosadi ipiye sehlomeleng sa gago o dule fao o phele fao o be le bone ka mehla ke basadi ba bantši ba e leng gore bona bjale ba dula le bana ba ditšhuana ke basadi ba bantši ba e leng gore ba dula le bana ba seleng ba bona ba ba tlhokometše ke mabone a lefase Lentswe la Modimo ge le bolela le reng lena le letswai la lefase lena basadi nokang lefase le lefase le be le tatso lefase le be le tatso tšankgato ya lena bjale ka basadi lefase le be le tatso go be le tatso gobane ba re na ge letswai le sa šome mošomo wa lona Sabo me ke fo lahla la fo ratwa ke batho. Lena le le bone la le fasting. Le bone le duma le dula se hlomeleng sa lona. La tsiba go bonegela bohle. Dula o phadima mosadi. Shaina mo leng gona. Shaina mo leng gona bela ka mosadi. O se ke wa itibela fasting go bane batho ba o lebelela fasting. Shaina mo leng gona. Beyonce, I made a difference that the world could see. I did everything, I leave a mark that the world could see. O se ka fela maatla o le mosadi ba ka go bolela tsotlhe tse ba o bolelang di go dira gore o tie. Tsotlhe tse ba di bolelang ka wena di a go godisa. Tse mpe tse ba di bolelang ka wena di dira gore o be le maatla tsaba gore ge ba bolela ka wena wa trend ge ba bolela ka wena era gore o motho yo bohlokwa ke ba bolela ka wena era gore o motho yo e leng gore o bohlokwa kudu bona metsi metsi a di chila metsi a sorage a dira gore di bjalo di none o le lele byang byo ile ngore ge re hlatswa koloi ge re hlatswa koloi re hlatswa mo byanyeng koloi re hlatswa ka sesepe o le lele gore byang bona bo botala byang re dutse re hlatswa ka sesepe le batum ke ba duchi ba phara ka tedi mpule mosadi tsiba gore ba godisha o tlo tshwana le tsona di byalo tse le mmarakeng tse le gore ho re ka se byalo se ga o tsebe gore se be se nnushetwa ka metsi a mabyang o tlhoilwe ke batho se bua ke batho o byalo ka se byalo se o se nnushetwa ka metsi a sorage o se ke wa belaela gore ba reng ka wena mahlapa a ba rongang a godisha di bjalo gore di mele ga di medishi ke metsi di medishwa ke modimo re bua peo ge peo ye metsi a katla go sa kgathele gore ke metsi a ditšhila goba ke metsi a tlhwekileng peo ye e leng mong e tlo mela ga o kgathalege gore e medisha ke metsi a mabjang le ge ba go roga tseba gore o yo botlhokwa re na di re fa le go doctor NJ Rasakanya go ema o phile Dr. NJ Rasakanya re rim le bone le beiwa se hlomelong sa lona la tseba go bonegela bohle le bone le beiwa se hlomelong sa lona mosadi dula mo modimo a o beileng gona dula se hlomelong sa gago o bonegele lefase shine mosadi shine wa fihla ge ba re thoba re ba feditse ka wena wa fihla Jesu mesong a o fe maatla a maswa

0: ka nnete Nebukadnezara o be a gopola o ka re feditše ka Shadrach, Meshach le Abednego. Kgoši Dairo ba gopola ka re feditše ka Daniele ga a mo lahletše legageng la ditau. Tla ke go botše gore batho mosadi ba tla o write off ba re ba feditše ka wena. Ba bangwe no ba mona ba mona falela ba re ba feditše ka wena. O kgotsa ba tshwara magotla ka wena, wena dula setlhomelong sa gago o shine. Rata rata rata ka tshepo o rata ka matla o rata ka boitshepo ba bontshe gore wena o tseba Jesu wa gago yo a fitlhang mesong ge ba re ba feditše ka wena. Jesu a fitlhe a be le bone go tshwana le wena mosadi o le le bone. Jesu fika go seni ba re ba feditše ka wena mosadi rata ka boitshepo o re nna ke tseba seo ke leng sona ke namile kopana fole Dr. NJ Rasakanya ema o phele thobela Dr.
1: Ore ya simola matholeti ka moka ke re tamatamene
0: masa a babotse ke le tšatšile leswa re re mosadi dula setlhomeleng sa gago o tsebe go bonegela botlhe.
1: Ke mo bonela botse, mo tlhomo mo le bona a ba tsore. Wena tsita.
0: Ka ba bona wena, iri go tsena ka papushing ya le swiswi, go be le sietsa, ira gore go tle mo tsena ngona, mo ene ngore ke le swiswi, ga bona go tsena, go ba le sietsa.
1: Ke ba re mo ya bona, o na le tsitsi wena tsena, o le ya le ka le bone. Kama mpeni mbele kalo mwone, sponi mbele kalo mwone, mshumoni mbele kalo mwone, baisani mbele kalo mwone, dipono kiki mbele mwone kwe, mam, ule mwone.
0: Mo go nang le batho ba ba ditseng ba sebana, mo e leng gore go na le batho ba ba nyenyefatsang ba bangwe, mo e leng gore o na le batho ba go lebelelang fase, wena wa tloga gobane mo ke le sweswing, wena wa tloga wa wa nyaka mo o nang seetsa.
1: Mpile a o nyake ponitšhene ya baba o motoga go tloa wa tloa ka wa ditseba ke lema identity ore nna ke nna le bone ke nne seetsa ga o nyataba batho o defina bjang ga o nyataba batho o bitsa maina mohuta mang o boloka seo leng sona kwena le bone kwena seetsa
0: kwena le bone kwena seetsa wa tloga mo batho mo basadi bangwe ba dulang ba rera gore re ka mo kwesa botlhoko bjang re ka mo dira bjang gore a kwe botlhoko gobane o itira motho mosadi wa dutseng setlhomelong re mo tseba bjang ebile re ka ge lebelela gape Dr. Mangwalong a makgetho le mo bophelong ka kakaretso ke mang basadi ba bele ba dula setlhomelong sa bona ebile re ka bona ka eng gore mosadi o dutse setlhomelong sa gagwe.
1: Erekere bathoreje baka Dr. NJ Rasakanya New Life Interesa Cathedral ka Sekororo Mountain Municipality o tla go tlabisa gape e re ke bolele mantšu a mosadi yo a sa dulang setlhomelong re mo tseba bjang o na le basadi ba dutse setlhomelong sa bona eupša go tshwana le bao e leng gore ga ba dule setlhomelong sa bona setlhomelong o bonelela botlhe ba kgauso le wena yo a sa dulang setlhomelong re mo bona ka o lebelela bokantle ka metho wa bokantle a re le tsietsa Matthew chapter 5 verse 14 to 16 e re lena le tsietsa tsa lefatshe motho wa tlamela ga o kgone go utama le gona motho yo a gotetseng le bone a le rilereta ka tshorotu le bone a le dumeletse ka tshorotu le bone ba le tlhoka setlhomelong sa lona ba tsebe o bonelela botlhe ba makong kale mosadi yo a sa dulang setlhomelong re mo tseba ka nnete dintši gore re tsebola basadi ba dula metse maatla eupša yena o ditelwa ke go kgantšhetsa basadi ka yena. Ele o tsamele ba tsipile ka go kgantšhetsa o kgantšhetsa basadi ka yena ka dikoloi tse a fetlang ka tsona sebopeo sa ntlo eo a dulago go yona ka monna yo a mo nyetseng ka katlego ya bana ba gabe bo botshelerere ja bokantle o tswela pele a kgantšhetsa basadi ka yena diaparo tsa diaparang mokhu muta ri perfume ke ari tshela mo imeleng ka tlo ya nna o yona ka style ya di le mo tshobong go kwa social media ke la yi like ke ka ri lo mo o na le following ke ka ka le ke ka muta ya no ka kan ja jona go ba tsali ka yena mo ka yo ka solo mo ne go ba tsali ka yena ga se ena sieta fa fase mo ka yo o ta le a tsama jomon ga se lo tsoko mo ne re mo tsiba ka ma shapa ka la pinga ga re o mo ifa ke ba ma ba ba re o mo ifa ke
2: African Union,
1: kotoba Afrika Borwa o tla toka re bolela ka mosadi wa mathomo the first female chief justice Mandisa Maya mothelesiwaka o tsa kgwebo re bolela ka basadi jaaka go setsana Khumalo ya kileng a ba matsolotolo wa Afrika Borwa mosadi wa omatsa tlapelo o bona wetsa media le tsa kgwebo mosadi yo o ya thoma a ema ba sieta sa lefatshe ka moka o tsa thuto ba go bona basadi mo Afrika Borwa ba re ka monnang ka bona o tsa tshimeletso le ona basadi ba bantsi ba tswela pele ba bokatisole sa nna sa Afrika Borwa go tsa maphelo lekatlholo ba mo Doctor Matshidiso Moeti yo e leka mola Afrika o wearing hands organization rona basadi bo e le gore ba tshwere boetapele go tsa tshimimeng ba bangwe ke mo Bishop ba bangwe ke maapostola ba bangwe ke bagatsi ba le julang dino mosimo le mosadi ba wela e fankeng ya moeng wa Jesu basadi ba ke basadi ba e leng gore ba ditsone ba setlhobolelo sa bona re fa setlhobolelo bakwa basadi ba bangwe ba mantšintši ba ba dumetse mo maseeta sa lefatshe ba dumetse go dula setlhobolelo sa bona re fa setlhola barata re fa setlhola bakwa lefatshela baomelela lefatshela bareta ba kopane le mathoyo ba kopane le soko ba kopane le go rogwa ba kopane le go nyatswa ba kopane le go lebelwa fatshe go tlha boyeme eutla ba lwantwa ya go dula setlhomeleng sa bona ba gana ba tswela pele bemeke mepo ya bona mo mangwelo motheletsi waka re na le dibola mo maatlhodi chapter 4 verse chapter 4 to 5 e be e le moatlhodi a meleleng extra mo buya extra o ba lwela toka Lydia, Monitor 16 verse 14, Ode Ali Mota Omebo, Lydia Moet Sona Tapa 15 verse 20, Ibele E Woshipa, Aeba Israele Pili, Profuma, Remona Uda Tuto, Kamuta Apollos, Monitor Chapa 18 verse 26, Tavita Le Dokas, Ibele Vasemba Omele Jinta Maprimo, Bane Matu Shama Tuki, Ola Echa Kambe Kolo, ka basadi ba re lebeletse anna a nna re mmona e le motshadi wa thapelo ana o ba tlhopeletsa thapelo e be e le moporofeta wa basadi ka ana o ile a boele ka moporofeta wa basadi ka moka yo e neng a ema a boja setšhaba gore mesia o etla basadi ba pele ba bonelela ditšhaba bele ba raloka karolo e kgolo lefatshe le kgonne re ba repe re ba tlhomphe re le banalo ke le kane kgolo keletshole ya katamo ee o bona kaeng gore o mosadi wa dijeso tlhomelong tsa gago na indicator e bontshang gore wena o ditsoima se tlhomelo sa gago re bona kaeng motheletsi waka ge e le mo magaeng ee re a ba bona basadi bao e leng goreng beteletseng matholamolo ba bitswagedi ba tagomo ba dieteletse pele wena modulasetulo wa sebaka kgonkgono ke re go wena o dutse setlhomelong sa gago o fofelelwe ke maatla o tsheye ka dipolelo o tsheye ka matshebo o tsheye ka maatla o le bone o boneletse setšhaba ka moka batho ka nka mo metseng ba gokwa o tlhotlheletsa unity gore kamokamego ba be mmogo yalengwana ikone sedumela maitso ae o dutse setlhomelong sa gago bangwe ba dira meledišano gore kwa pele ba tshokana dikoloto ba tshokana mathata bangwe ba dira mabele bangwe ba kana disociety bangwe ba rekelana ee dijwana bangwe ba rekelana tselang tsela tse ka moka ke tsela e nngwe ya go dula go ima setlhomelo sa gago. Bago basadi ba šoma mo ditseleng wa ba bona ba šoma, bago basadi ba ra dinto, bago basadi ba šoma ka metlharaso, bago ba eteletse dikwaere tsa dikereke, bago ba eteletse dikomiti tsa go fapa-fapana, ebile ba šomile ba etapele ka gare go laetša gore ke bona mabone. Bago ba eteletse dipapadi, bago ba eteletse tsa mmino, bago ba ruta bana ba rena kwa dikolong, ebile ba na le extra classes tseo ba itirelang bana ba rena, ba itima dinako tsa bona, ba itima nako e nngwe le nngwe focus ka gore ba tshile gore e fetoge. Bangwe ke bona ba tlhoketsang meago e megolo go ya kobarana bokeletse bagoba.

0: bicho. Pegar o pai e o passar e vá. Vai pelo nosso nome, o que ele tem, pô. Vai mandar uma chalé. Vai mandar uma ponta. Vai mandar uma outra. Vai mandar uma nada. Então, Joana, passar e vá para mudar. Para não cantar o que ele vai mandar.
1: Re feleletsa re ka tlotloletsa byang basadi gore e be mabone ba ska fela moko ba ska nolega re bolela ka basadi ba le mabone re bolela ka basadi ba o betha dikarata le mo China mo
0: re bolela ka ba tsani ka ba tomele ba tsubula a re bolela ka mo ba nna ba tomele di tsalete ba di tsita ba di shimisa ya tsela ya posh
1: ka nnete doctor ge re namile re feleletsa re wa kgothaletsa re ka reng
0: re ka re basadi ba dire setšhaba ka moka bomi go baniwa re bilimeeto molele ranyare banna tele a batlegeng ka gore karabo e fapele jo modimo ba beile a re se ba loseng gore ba tswele pele ka go tapele jo re senyake mo etapeleng ka bona I'm going to go to the hospital.
1: Doctor NJ Rasakanya wa kopana ba ba rata wa kopana le na byang
0: ke ba ba o TikTok ba o YouTube ba o Facebook Doctor NJ Rasakanya
1: to gar le boga doctor le belle tshatsi le le botse
0: ke le buile le mona mo mara ka bona ba tlo tshipa muka ke go nne ba re tshwere pele botse ba tla ni tla hala hala ba tla ni tla hala hala ba tla
1: re sare mosadi dula se tlhomelong sa gago mo tshwantseng o ba gona e seng dikarateng ei go tsa motho a ne tsetse ka moka sa tlhapa e le dikarata ei ba buisa wena nomoro ya mochaina ke eng e re go lebelela bophelo bja gago e re tšatšile ba lebeletse you live your life like a candle in the wind.

0: 막나 오가리
1: 아 너무 전성이 요 예 비트이는 반갑습니다
0: 예 오가리 막나
1: 예예예예예예예예예예예 차이는 반갑습니다 안사노나
0: 아 우아만
1: 가운데 뭐 올라떼지 뭐 툭툭툭툭 뭐 올라떼지 올라떼지
0: 너 가르르 아빠이지 세가 가르벨이 알았어 지방으로 망게 망게 가모무진
1: 회사를 보니나 Fantastic Exodus Chapter 2 Verse Number 17
0: Ramona 이리펄라 바디시 바방웨 바타 바르바바 라카 무샤 아멜라 아바투샤 안노샤니 후수아니 자보나
1: Fantastic, Ah,
0: Ya re batla di stress re tswa ka malapeng e ke fitla mushumong wa ka motapelo wa ka ile mosadi ke re wa ntelela
1: le bana
0: forget
1: le bana jane ha o di re bana tshe re mo ntshanjo re a yeme ari menier menier
0: ya
1: ke re batla bo sadi
0: ya
1: o tshe o tlhompe principal
0: yes
1: ke re batla bo sadi o tlhompe CEO
0: ya
1: ke re batla bo sadi o tlhompe brigadier
0: ya
1: to shabo sadi o tlhompe root
0: yes
1: to shabo sadi o tlhompe bishop
0: ya
1: to shabo sadi o tlhompe moswa o tlhompe motho wo o tlhompe maemo a ra
0: yes
1: ha ka nna wa fofa fofa o tlhompe matshateng
0: o tlhompe ba
1: a ka be a go fantastic
0: hey
1: ka mo sha a tsena ba khadi me
0: ya
1: ba tsena tsene
0: hey
1: ba tsena tsene
0: hey
1: sa di ba nisha
0: hey
1: ka ba sa di ba tsena ba nisha ba bua ba mrao ba go pala le papa bona papa bona ba makala gore why le bua ka ditshile sa ntle tlhabi
0: bona le ba bangwe ba tle ba ntse mantju mantju le gore ke a khala se mantju a thompo ba re mogalabe mogalabe o rile go bua tronkong a tar bolaya fa ba sadi ba ditokelo tse dintsi
1: ah no no no mogalabe re no mogalabe fa tsatsi ba sadi ba ga di ditokelo tse bo
0: ya
1: re ne fantastic sa ntse re sa re conference
0: yeah
1: ya ba nna
0: ya
1: re le bana le ka bo matlo
0: yes
1: ya re le bana le ka matlo it you feel better ka go gogela ba fantasy e le ba la motho mo dilo
0: mosadi wa fita fita renkeng a fita renkeng a pere ka mogwa pereng wa gagauti wa u bitswa ka maina
1: a para la wena
0: ha para la wena
1: a para la wena ha re no ba le matata ga go lukisa matata ga go
0: ya
1: ha para la wena ha ka gore ka morara ga go bua dile di nya ka wena tsi
0: ya
1: ka mo ya ka thuso
0: he
1: mo ya ka thuso ka mo ya ka thuso
0: ya ka thuso
1: ke ka ke ka tsa ngwana yes ma wa lwana tsho wa
0: lwa
1: di ka botse
0: wa
1: lwa o ska ga lwana wa re wa blame ba tsho kwa go ntle kwa
0: ya
1: re nga fantastic nga re ke ya para ka para go putse we man
0: no baba
1: wana ha o tsaka montonya ga o ka shuti ya pinki o botswa ke mo
0: o a o botswa ke mo
1: a o botswa motho a o le panga le metsela bo rogo di bonso o no tsere a hona motho go botsa lo kisha wena lo kisha wena ha o bona o lwana fantastic le o ka ba mo hupi ka mo ba biso ha o lwana re tsanje re go botsa re sikwa lwana itukise wena itukise
0: koloi ya ma roboting ba re a bona e ireile ke mosadi
1: eh
0: yeah right
1: no na mudimush
0: yeah
1: ba tsatsi o fantastic a fitinge
0: yeah
1: ke tsena na go yo ba sari ba niki ba risha tsena sa jetro ba risha ele ba ni ni tsabi ba risha ba risha ba risha fantastic ba risha di go muta papa bona ni tsatsi ni tsabi ka lwe na hun shola ga hun skut ba u dor musadi ka mo kere kenga di skete musadi e ka ka ga di skete u tla lu ka ka khuma na re sepina re na ga ba o dzina re na ga ba ma ye mo e di na re sepela le bona re na re bua ka murao ba tsia ma ye mo bona
0: ke khatlile ke nngwe bishop ya be ke o fita ge ba bia le tjatji ke a tsapa le kwile bishop ba le tjatji la di 31 tsa August ke le tjatji la mafelo a hore batho ba tle ba registere manyalo a South Africa mo le gore o bo gwetja monna a dutse le mosadi mengwaga ya 50 ka moga e tere tjatji la mafelo ba tle ba bo monna ba re hey itjwa
1: hey kana go re ba wena o bo tlile
0: Mm.
1: Ke o botsumo di fantastic.
0: Mm.
1: Lo botsamane ba satle.
0: Ba ba satle.
1: Ba ka di ba dimet, ba tlo go ka ma, ba dimet, ba nyaka ka address.
0: Yeah. Basadi, Kababia loka stoko se duching kwa shelvung.
1: Tumantunya na linya, chuhao. Mantunya na aote, na mutunu uti.
0: Hey.
1: Baka tuwa bija masadi ka hosbo stoko wali do mamma. Tumantunya fantastic, aoro sanjori. Rea khane mene, kore wisi. Kore khane mene, katila yeno ori sanjori, ati no ori. Mantunya o achu, let's be.
0: Rina, rina majita, herisajiru wulela pulele chari nam, chona cheja stoko. Asi stoko, kimo utu?
1: Kimo, kisanjori lebe lalika mu matu.
0: Yeah. bana ba re John Fulgate na si stoko
1: hey chaile fantastic chaile chaile re amogene pero gore go na le seo re dile ra se rutwa re le bana sa nyenye fatsa basadi you know how tlhompha mmago o tlhompha bana ba dikgaitsedi tsa gago tlhompho eo e tlo sepema o tlo tlhompha mosadi o mongwe le o mongwe
0: batho gona bjale ke re phela makeišeneng re a ditseba o nagana o ka re ngwana batho o tlo mo rekela biritše pedi wa sepela le ena wa bua le ena go sasa o nagana gore o tlhalefile
1: No, fantastic is a full statement. No, Kareka, you know, Jonas Masota on Facebook, Jonas Masota on platform Mokamoka, on Kankreja, on Kuren Sidilin, Basadi Bamiche, on Iman Kaura Lofate, Tomela FM.
0: Bishop Belevelle, Sontara Sassavoti.
1: Alléluia.
0: Tomela FM, Mashate, what's the way to be sure? Ekevana Rerike Chile, Rere Lake Lechachi, Basadi Ibanalu Tukelum, Kimakarola Rena, Velakabanam. Go tlhompha ditoka le tsa bona le go ba shire se segolo go ba shireletsa re tsebe gore basadi ga se phatla mosadi ya se phatla mosadi ya se stoko ha itse mewe Thobela FM moshate ke bona gere ke tlile we show
2: Thobela FM moshate wa tsebole boithabisho
0: re na le lena ba le gore le tlaba le ya dikerekeng tsa fopana tsatsi la le khono ya ke a tsama gore ba bangwe le nyaka o tsena le fane diatla mamotla a ke na le mathata a megala nka se kgone go tsaya megala le tla ntshwarela ba gešo re tla no tswela pele ka mmino ba bangwe le ka no leka mohlomongwe o ka direga ke tsebe mo ke leng gona ke gashaka gare ga studio se sengwe se sa setlwaelang tsene gore megala e ka tsena na e fela la ka no le ka le kang ke bone gore na e ka ba megala e tla tsena na dumelang go tlhotlhe mo le ka ba le gona a thome beke thome beke ka mafolofolo a thome beke ka maikemisetso a maswa le ka dikgopolo le ka menagano ye meswa re lebeletse ka nnete gore ditokelo tsa mosadi ke tse re tshwanetseng re di bie pele ditokelo tsa mosadi ke tse re tshwanetseng re di tlhomphe re bie basadi ba setlhomelong sa bona le bona basadi ba dule setlhomelong Sabonam, Babema Bone, I long a tabone and alfasi.
2: Meanwhile, I came of Mishu Papi, Jeffrey Union Buildings. Gregabuli Lenengoi, Helen Joseph, Naima Musa, Nebabangwe, Badikitigiti, Basadi, Drelampili, Otelamiluani, Hatelero.
0: Atobela FM ke moshate wa tsebo le boithabisho a re tukisetseng go ya dikerekeng tsa fapana gona fao ke mo re tla matlafatsanang ra botsana dinnete
2: legala la mmino wa gospel go Thobela FM moshate wa tsebo le boithabisho
0: ya ke tlo tswela pele go tlolefa mmino gore ya le gore namile re gapana lebile fale go seripagare go tswa go iri ya botlhano mo e leng gore re tlo gwetsa tirelo ye kgethwa tšatšing la lekgono tirelo ya orefe lekgono gore ya le e tla ba gona ge re tlo matlafala ra tla ra thoma beke ka mafolofolo a maswa dumela motheletsi wa Thobela FM le ke letšatši re feta papatsong re tlo ya mminong
3: e ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Afrika borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretsa tsa selegae bosinyi le taba tsa mshumo borramolao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letjatji gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya chelete ya bail ya 5000 rand tsenela le hono SMS Thobela go 45135. A 45135. Clientele General, get a SPA dimeletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona dipelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
4: Le khono le Master V. Rena le karabo. Yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials.
5: Master

IPHC Church Choir. Atabela FM Lekki Letšatši. Le gono re boletše re bolela ka mosadi gore mosadi dula sehlomelong sa gago le rena banna a re beye basadi lefase ka moka re beye basadi a sehlomelong sa bona gobane basadi ke mabone a lefase le wena mosadi re mo tsenang gona mo e leng gore ke leswiswi o tsene o dire seetša bonagala mo o tsenang gona go bonagale gore go tsene mosadi ke sa bolela ke re le ge ba o phara ka dilo ka moka o le mosadi ba o tlotsa ka maraga e tla go botse gore o bjale ka morogo morogo motho a yang go reka marakeng ga a tsebe gore morogo o nošeditswe ka metsi a hlwekileng goba metsi a sorage na tseba gore peo ye nngwe le ye nngwe ge ka kgwetsa metsi ya mela ha ga tlhale gore ke metsi a mabjang e ka ba ke metsi a sorage go ba ke metsi a hlwekile peo ye e tla mela ke ba di bolelang ka wena bele ka mosadi diske e tsa isha moya ga go fase tseba gore ge ba bolela ka wena o yo bohlokwa wa trend ba o trendisha ge ba bolela ka wena ba o dira motho o mokaone o se ke wa tlogela mošomo ka baka la gore o hloilwe mošomong goba go bolelwa ka wena go sebana ka wena tia o tsebe gore o le sedi maloba ke be ke na le bona ka kwa ga mmamabolo o phetheile church choir sefefo sa moya gore a le re dukšetša go ya tirilong ya kgethwa

0: tsa tse Jesu a di bolelago ge e le mareta yena o be a sweri ka go holo ka mo go apiela abe a tla a ya mamo a re morena a ga o re selo ge ngwane shu anti sa ke dira ke noshi a nko mmotsehle atle a ntshwarishe Jesu a fetola a re mareta mareta o a bilaela o itapisa ka tse dintsi sa tlhoko ke se tee Maria o ikgethetse yona ka lebo e botse ye a ka sego a e amogiwa a re rapeleng modimo lebitsong le le phelang la Kriste Jesu re sa badile lentswe la lena papa re ya ka gare ga molaitsa o ga o fepe setšhaba sa gago ga ke re bolele lentswe leo le tswago pelo ya gago morena leo le tla go matlafatsa leo le tla go tiša leo le tla go godiša leo le tla go galemela la fa le dikarabo ka gare ga bana ba gago tšatšing la lekgono re sa le ka gare ga kgwedi ya bomme papa ga ke molaitsa o bolele le bomme ba rena a ke molaitsa o bolele le basadi ba rena ka gare ga naga ya rena ba kwae morena modimo wa ka lentswe la gago leo le phedišago ka leina le le phelang la Kriste Jesu wa Nazareta motswadi wa ka re a rapela amen batšheletši mo re le go gona re molaitseng wa morena Jesu ge a feta ka gare ga motsana bao re tsebago lentswe la modimo re ka ba re elelwa ka pela gore mareta o le Maria ba bolelwago ka fa ke dikgaetšedi tša Lazarose Lazarose ke yo a ilego a tsošwa ka gare ga lebitla ke morena Jesu le re ka le lengwe la matšatši morena Jesu o rile ga a feta motsaneng a emelela a ya ka gare ga bona lapeng la bona gomme o rile go fitlha ba mo amogela go mo amogeleng ke dumela gore jwale ka ge morena Jesu e le yena lentswe o ile a dula le ba bangwe fase a thoma go ruta go abelana le bona lentswe ke mo re bonago dikgaetšeditše wo mongwe a ya go dula matolong a Jesu Kriste wo mongwe a lukiša lukiša a lukišetša morena Jesu ke a bona o ka dipitšeng wa peya ke a bona o gare o re ge mohlanka wa modimo a fetša ge morena a fetša a be le seo a se ngwathangwathang a be le seo a se kgomakgomang modimo wa khutšo a re šegofatše bothata botsoga ge marita a thoma go ba le pelaelo mohlhomongwe pelaelo ye e tliša ke bontšhi ba mošomo mohlhomongwe pelaelo ye e tliša ke tšeo a lebanego le tšona goba ebile e tliša ke jealousy ya gore nankane marita ke a šoma e fela Maria o dutše fase o a hemelela o ya go morena Jesu o re morena na ga o kgathale gore na ga ke thušiwe ga o kgathale gore kgaetšedi ya ka o dutše fase ga o kgathale gore mmereko ko montšhi o boledišwa mantswa o bolela le morena Jesu yena e lego lerato yena e lego kwa le bohloko ka boyona o re ke na le dipalabalo ka gare ga pelo ya ka motsheletši tšatšing la lekgono kgweding ye ke rata go bolela le bomme bomme ba ka go a kgonagala gore re dire dilo tše re di ratang re direla batho bao re ba ratang e fela re di dira ka dipalabalo a re se ka bang le go se kwešiše marita a se motho ba a sa rate Jesu marita a se motho ba a sa nyake Jesu marita ka tlhago ya gage re lemoga gore ke yena motho wa go dira ka mantswe a mangwe ka sekgowa re ka re she's an action taker marita ke motho o e leng gobane ge dilo di nyaka gore di diragale o a itlhaganela gore a di diragatše re ka gopola le mohlang o morena Jesu a eyang motseng wa gabo a eya go tsoša botiage Lazaro le re lentswe la modimo le re o rile marita ga e kwa gore morena Jesu o tsene ka naga o tsene ka motse o gare o ye tlalapeng la gabo marita ga a leta gore morena Jesu a fitlhe marita being an action taker jwale ka motho wa go itlhaganela go dira dilo o ile a emelela a kitima a ya go gatlhanetša morena Jesu le lehono e re ge morena Jesu a itile ka lapeng la gabo jwale ka motho a diragatšang dilo ke motho a dirang she's an action taker o tšea magato a gore dilo ka moka di lokišetšwe morena o re ge a etile ka ena mokgonong bjale ka moyeng wa bona a tshwarege gabotse jwale ka moyeng wa bona a fepege gabotse ke bolela le rena bomme re na le mokgwa wa go dira dilo re direla batho bao re ba ratang morena Jesu o ba ratiwa ke marita le wena o ka ba o le gona gona jwale modimo a go šogofaditše ka dilo tše dintšhi tšeo di ratang Mudimo o file dilo tse dintsi tse o di thabelang. Putsisho ya ka tsatsi nda le khono ke gore ke go fitlha kae mo re dirang dilo e fela re di dira ka dipelo tse ileng go bane ka nnete ga di a lokologa. Re hlokomela bana ba rena ka malapeng, re direla banna ba rena ka malapeng, le rena mong e bjale ka mme o feleletsa gore go itebelela wa re ke tinie tshikudu ke tetebetse ga ke sa tipona ke le motho. Ee, ke a ba hlokomela. Ee, ke a ba direla. Ka sekgowa ba re everybody else comes first before me. Ka mantswe a mangwe nna ke tlelela morago. Ga go sana le mo e leng gore ke a te gopola. Ke gopola batho ba bangwe ga ke sa te gopola. Ke seemo seo marita ba le ka gare go sona. Pelo ya gage e be e tletse ka dipalabalo. A re ee, morena Jesu ke a mo direla. Ee, ke kgontshisa gore dilo ka moka di sepele ga botse. E fela nkane o ka re nna ga ke sa bonala. E fela nkane o ka re nna ga ke sa thusiwa. Ba enwa e re ke le botsenye. Re kgona go dira dilo ka leina la lerato. Re direlela bao re ba ratang. E fela lerato la nnete le salego. Ke ba bakae ba rena re tshwarang dibaebele ra ya kerekeng ka leina la morena Jesu. Ke ba bakae ba bang ba rena re dumedisang batho ka leina la morena Jesu. Ke ba bakae ba bangwe ba rena e leng gobane re di keepa busy le ka dithapelo ka leina la morena Jesu. E fela morena Jesu ga a go ka nnete ka gare go rena. Ka lebaka la eng? Ka lebaka la gore ge re thoma re ba le dipelaelo, ge re thoma re ba le dipalapalo, di dira gore focus ya rena e shifte go morena Jesu. Ke ka go re bona Martha o lebetse gore o bolela le morena Jesu yo e le go yena lerato. O lebetse gore o bolela le morena Jesu yo e le go yena kgathalo ka boyena, e le go yena compassion ka boyena. O re na ga ona taba na motheletse re ke go botse dipelaelo le diwari tsa lefase. Dipelaelo le di-concern tsa lefase di ka dira gore o lebale maemo a o leng ka gare gona. Di ka dira gore le morena Jesu gore o mo lebelela o sa mmona ka leitlho leo a le go lona yena. O ka seke Martha a re ga bolela le morena Jesu a re a na wena ga o kgathale na. Morena Jesu yo e leng gore yena o ratile lefase ga kakanga ba a le gwela ko teng ya sefapano. Le gono Martha ka lebaka la diwari, le gono Martha ka lebaka la dipelaelo o lebetse gore na o bolela le mang. Ke ka go a reng na ga o kgathale na. Motheletse tlhokomela. Tlhokomela gore maemo a o leng ka gare go ona. Tlhokomela gore dipelaelo tsa pelo ya gago. Tlhokomela gore dilo tseo o di bonang bjale ka letshogo yo fears. Dilo tseo o di bonago jale ka dilo tseo di go amang yo concerns. Di se ka dira gore perspective ya gago goba focus ya gago e shifte go morena Jesu. Morena Jesu o wa go rata. Morena Jesu o wa go kgathalela. Morena Jesu o nyaka go go bona o lokile o phela bophelo bo botse. Morena Jesu o nyaka go bona o na le lethabo. Jwale o se ka dumelela gore dilo tsa pelo ya gago di dire gore o nagane le ka tšatši la mohlolo gore morena Jesu ga a na taba. Ke ka go morena Jesu a mo gopotsang a re Marita. A re o lebeletse dilo tse e seng tsona. A re o lebeletse kudu gore bjale ka moyeng ke tle ke kgatlhege. O lebeletse kudu jwale ka moyeng gore ke tle ke fepege. O lebeletse kudu jwale ka moyeng gore ke tshwarege ga botse. E fela ngwaneno Maria o kgethile seo se le go botse. Motheletse re ke go botse bontši ba rena re ipoditse gore go na dilo tse di ka improvea maphelo a rena. Bontši ba rena re ipoditse gore go na le dilo tseo di ka dirang gore maphelo a rena a change. Ba bangwe ba rena re rile ge nkano nyalwa my life will be better. Ba bangwe ba rena ba ririle ge nkano ba le bana bophelo ba ka boka ba kaone. Ba bangwe ba rena ra re ge nkano bereka bophelo ba ka boka ba kaone. Re lebeletse dilo tse dintšhi tse e le go di worries tsa rena. Re lebeletse dilo tse dintšhi tse e le go di fears tsa rena. Re lebeletse dilo tse dintšhi tse e le go di concern tsa rena. Mme ra re ge re di lebelela ra bona o kare ka nnete ge Modimo a kano araba dilo tseo ka nnete maphelo a rena a ka fetoga. E fela morena Jesu karabo ya gage ya e fa Marita e laetša ga botse gore shedi ya Marita ga e mo tabeng ya nnete gore lebono la Marita le fetogile. Morena Jesu ka karabo ya gage o tšea Marita o mmušetša morago ore Marita ga wa bona tsona ore Marita ga wa lebelela ga botse. A re Marita we Martha ee ngwanage no Mary o kgethile ye e le go yona sejo sa nnete. O kgethile yona ye e le go yona bophelo ba nnete. A re o kgethile go dula matolong a ka. Motheletse re ke go botse it is not your marriage that is gonna make your life better. A se bana ba ba ka dirang bophelo ba gago kaone. A se go gola tšhelete ya go feta ye o e golang ye e ka dirago bana ba gago kaone. Bana ba gago a se bona ba ka reng ge ba gotse ba bereka ba dira bophelo ba gago kaone. mophelo ba gago botlo dirwa kaone ke ntwe ete fela ya morena Jesu a renge ka bibele ya ka ya segoa are Mary she chose the only thing that is necessary o khathile ntwe ete ya ihlokagalang a rogethile go dula matolong aka mothele tshitlogela dipalabalo tsa pelo ya gago tlogela di concerns le di fears tsa bophelo ba gago Sabo dula matolong a morena Jesu Sabo dula matolong a morena Jesu go bana go dutsi matolong a morena Jesu sa go fana sona se botlhokwa e bile go se jele ke sona se jo sa nete sa go fana sona se botlhokwa e bile go se jela gona wa ka go tshielang sona se a go fana sona se botlhokwa se tswalela le go pipa di worry tsa gago tsho nang le tsona ka moka se a go fana sona se botlhokwa se tswalela dilo le dipalabalo tsa bophelo ba gago ka moka are I am the bread of life are ke nna borotho ba bophelo yo a ja go nna a ke ke a sora ke tlala gape e tla matolong a Jesu o tla o ja go yena ke seo se tla dira bophelo ba gago ka one e tla matolong a Jesu o tla o nwa go yena ke seo se tla go fetola bophelo ba gago dipalabalo tsa lefase di ka se go thusi ka selo dipalabalo tsa lapa di ka se go thusi ka selo dipalabalo tsa bana di ka se go thusi ka selo ke bolela molaetsa o bakeng sa gore jwale ka bomme re rata go itebala re fitlha nako e leng gobane re tšea dikarabo tša modimo a re fileng tsona re tšee bana ba re ileng ra re rapela ra re modimo e šo go fatshe ka bana re tšee banna balekadi ba rena ba re ileng ra re rapela ra re modimo go ka šo go fatsha fela ka lenyalo re tšee mešomo ya modimo a ilego a re araba ka tsona ra rapela ra re modimo ge nka šoma modimo ge nka ba le koloi ra di tšea ra di phagamiša ra di bea ka godimo ga modimo ra di tšea ra di phagamiša ra di bea ka godimo ga Jesu ke mo re bonang batho ba tšea dikarabo tša dithapelo tša bona ke mo re bonago batho ba tšea ditshepišo tša dikarabo tša dithapelo tša bona ke mo re bonago batho ba tšea ditšhogofatso tša dithapelo tša bona mo modimo a rileng ga le o rapela o llela lapa lapa šele ga le o rapela o llela bana bana šeba mara e fela motho wa gona a tšee dilo tšela a di fetole palabalo ge go itleng go morena Jesu o kwe bothogo ba mme ka re ga nako e ya reng ka se kgone o ya kerekeng ka lebaka la bana motswadi wa ka o tšea karabo yela modimo a go fileng yona e le go karabo go sello sa bophelo ba gago o se fetošitše palabalo pele ga morena Jesu ka mantswe a mangwe morena Jesu o beng ka duma go go tseba bothata ba ka ke gore ke busy ga o fapane le marita o a leng ka busy ka kitchen o tlogetše go dula dinaong tša Jesu ha ga o fapane le marita o a leng busy ka kitchen o tlogetše go dula dinaong tša borotho ba bophelo o re marita o re ga o kgathale na dilo tše ka moka di a nkimela ke tsona di dirang gore ke tle ke palelwe ke go dula dinaong tša gago morena ke a nyaka sora ke nyake ke tšere di kwa metlheng ya lehono moruti a sora a re a ke nyake thapelo moruti a sora a ke nyake gore tsena kereke moruti a sora a ke nyake phološo moruti a sora a re lentswe la modimo a ke le nyake empa ke busy o busy ka eng ke busy ka dipalabalo tšaka tša bophelo baka ke busy ka dipalabalo tšaka ka sonta a keiša koloi ye wena modimo mphileng ka washe ka sonta a ke tlhatso tša molekani wa ka yo wena o mphile go yena ke tlhatso tša washene ka sonta bana baka ba tlo šala le mang ge nna ke tšwa ke ya kerekeng motheeletše re ke go botša tšatšin la lehono o sekebe wa tsoga wa tšea tšhogofatso ya modimo a go fileng yona wa e fetola a condition ya gore wena o tsebe modimo mafa ke a dumela gore be le nako ye botse kudu go raetele ke morena Jesu ka lapeng la gabo o ile a tšea šedi a e beya mo go maemo a boyeng bo a tšea šedi a e beya mo go maemo a ketelo ye ka mehleng yeo batsheletše le seke la forwa hospitality goba go swarwa botsega moyeng e be e tloga e le nto e kgolo le wena tšatšin la lekgono le ge ba kare go tla ba yeng ka ga geno o ntšha dibjanabjana tšela tša maemo a godimo wa ntšha dibjanabjana tšela tšeo le reng ke tša baeng fela o a lokiše tša baeng fela tlhokomela nako ngwe o ka lokiše tša moyeng wa feleletša o sa kwa selo ka gare ga ketelo yeo e le gona ai nako ngwe o ka lokiše tša moyeng wa feleletša o sa kwe selo ka gare ga motho o a tlileng ebile o sa mmone motho o a tlileng ke seo se nyakile go tlhagela marita marita o ile a lokišetša morena Jesu e fela ya re morena Jesu ga a fitlha a dula fase a sa bona gore go tlile karabo ya bophelo a sa bona gore go tlile mothopo wa bophelo a sa bona gore go tlile pholo ya bophelo a sa bona gore go tlile karabo ya maemo ka moka a o nka tswang ke bile lona a re wa tlhokega a se bona gore wa tlhokega gore ke dule dinaong tsa gagwe ke ko se a se bolelang ka baka la gore mantswe a bolelang ke bophelo ebile ke moya ka segoa morana Jesu a re mantswe ke lefangona they are spirit and they are life ke ka gore bona Mary mo a dutseng gona a re ke dula gona mo gobane ke nyaka mantswe a bolelang gobane ke nyaka mantswe a tlo go a bolela ka molomo wa gagwe gobane mantswe a tlo mpha bophelo a re nka se shute morana Jesu a re Marita sa botlhokwa o se lebetse mmawaka re le ka re ga kgwedi ya basadi ke basadi ba bakae re lebetseng sa botlhokwa oh ke basadi ba bakae re lebetseng sa botlhokwa ga re sa godisa bana ba rena pele ga modimo wa re file go bona ga re sa godisa manyalo wa rena re a bie pele ga modimo wa re shogofaditseng ka ona ga re sa tshea balekani ba rena ba gore ba fileng ke modimo ra ba bie pele ga modimo wa re file go bona ga re sa tshea nako ya go mema modimo ka re ga malapa ao modimo wa re file go ona ga re sa re ditšhelete tseo modimo a re shogofaditseng ra tšea motsotso ra rapela ra re modimo di-finances tša lapa laka tsena ka gare go tsona morena ga e be wena ya kgonthišišang gore ga re shote ga e be wena ya kgonthišišang gore dilo ka moka tše di tlhokagalang ka gare ga lapa la rena di gona re busy ka moka ka di-preparation around the main man around yena moyeng wa rena wa nnete around yena moyeng wa rena wa makgethe e le go yena morena Jesu a re Martha Mary o kgethile ntlo ka e tee fela ye e le go bohlokwa mmawaka re le ka ra kgwedi ya basadi o kgetha eng se o bona go se le botlhokwa go feta morena Jesu o kgetha eng se o bona go se le botlhokwa go feta go dula matolong a gagwe a morena Jesu a re mara ara Marita Maria se a se kgethileng wa se bona ga a se jele jale a ntse a seja a ntse a kwa mantswe a ntse a amogela tseba ore ga gona wa ka go mo amoga ona motsheletše re ke go botse kudu-kudu ke bolela le bomme a molaetša o ebile o tshwanetse le rena bontate le rena re nang le malapa re nang le bana re tlhatlang bana re ba godiša re ba godiša jwang re sa ba bee pele ga matolo a Jesu le rena re te godiša jwang re phela jwang re sa phele re dutse matolong a Jesu ka baka la gore matolong a Jesu ke mo re kry-ang tlhamalalo ka moka ya maphelo a rena matolong a Jesu ke mo re kry-ang dikarabo ka moka tša maphelo a rena ge re ka dula matolong a Jesu le ge re kopana le maemo ka ntle ga bophelo ga re tekateke gobane re a tseba gore yo a nang le rena o ya tshepagala re a tseba gore yo a nang le rena a thomile mošomo mo botse ka gare gore na o tla o tliša mafelelong re a tseba gore le ge re kopana le mathata morena ke ena modiša wa rena ka seke a re tlogela re a tseba gore le ge re kopana le maemo modimo o na le rena ke a re tlogela re a tseba le ge re kopana le maemo gore ga gona eng kapa eng e ka ba ditlhomero e ka ba dillo e ka ba dipalapalo ga gona seo se ka re kgaogantšhang le lerato la modimo le le leng ka gare gore na ka Kreste Jesu yo a sa re kgwelang fela koteng ya sefapano a re tlhokometseng a re kukileng ka seatla sa gage ka metlha motsheletše o tlhoka go dula matolong a Kreste Jesu o je borotho bona ba bophelo o je mantswana a o e le go ona moya ebile go e le ona bophelo o nwe mo mothopong o no e le go mothopo wa bophelo gobane mothopo wa bophelo gobane mantswana a bophelo gobane borotho bo ba bophelo ke bona bo go lokisetsang dikgato tse dingwe le tse dingwe o tlo kopanang le tsona ka gare ga bophelo ke tsona di go prepare-ang for everything yo o tlo gatlhanang le yona letsatsi ka letsatsi ge o dutse matolong wa tlala wa ja go yena wa gora ge o dutse matolong wa tlala wa nwa go yena wa golwa ee ge o dutse matolong wa tsheletša mantswana a bophelo ge o kopana le maemo o kgona go ntšha vese ka re go wena wa re ke bitša go morena ka re ga dinako tsohle morena wa ka a tla nhlakodiša wa re he is my strength he is my rock he is my fortress ka lebaka la gore matolong ke mo kgweditšego gona lentswe le le ka go phedišang gare ga every step se o tlo kopanang le sona mo gare ga bophelo ba gago motsheletše re ke go botse ke bona batho ba bantšhi le metlheng ya lehono every day le ge re le mo social media ba re mamoruti ke tlo rapela le lena ke tlo le etela kerekeng ngwaneshoo se ka llela gore etela kerekeng e-e llela gore morena Jesu a dule ka gare go wena ke bolela le wena o leng ka kerekeng o ka no ba o dira dilo tše dintšhi o tshwere le position gape o le ka kerekeng
1: o ska tshwara position mo rena Jesu wa tloga matlolong a gagwe gona le dilo tshe dingwe they can keep you busy dika go dira gore o be busy kudukudu mo bophelong ba gago o felletse o lebala ka yena mo rena Jesu o felletse o lebala ka yena mo rena Jesu ba bang ba rena re dira dilo ka lena la gagwe

arle mogeng thero ka pastor Ntabiseng Ngwepe ah re kgweditse borotho ba le tjatsi re kgweditse matla a maswa a matla o thoma beke yentswa go bula mtshile jwa tshebela FM gore ga re tloga fa e tla re ge tlobetana ko iri ya botshelela ra le baka kwa kantorong ya ditaba mo leng gore re tlogotsa ditaba gape le tlhokala tsela setlhopha sa tlhokala tsela ba gona gona fale ke bona ba tla re isang ditabeng tsa motho mo tsa letsatsi ya re morago ga ditaba tlhokala tsela ntshebele motho o sebela kwa gabo ba tswela pele fela bjalo e re nna ke re a mogau wa modimo lerato khutso le kopano le matshediso a moya wa mokgethwa di be le batho beke ka moka go fitlha ge re tlo kopana gape ebile e re ke re gopola gore modimo wa re rata ka dinako tsotlhe rata morena modimo wa gago ka pelo ya gago yotlhe le ka kgopolo ya gago yotlhe gopola gore molao o kwa mathomo wa pele gomme wa bobedi o tshwanang le ona ko goreng rata wa geno bjale ka ge o ithata melao ye ke metheo ya melao yo

0: mphomora swi ri a leboga ka ditaba tseo tsa iri ya boselela o tla boa gape ka tsa iri yela ya botlhano mo lebakeng le ke etsela fela metsotso mo ra go yena iri yela ya boselela la le khoro le nna go la tlhokwala tsela le tsweletjo fa ke mo tsweletsi ya le machining ke silone ntle kwa mo tsweletsi boni magopa mo tsweletsi petishi ke mapitsi botlhoko nna ke matumisi kuba a ke noshi maleshwane letswalo o gona
1: ke go leboga mohanano a tameng bana ba tsiegala ka legola go le gausi mo le ka bago le theleditsele le gona wa le tamisha go fa ke maleshwane banyana wa ga letswalo la mate wa magasha ka nnete sontagang se se botse ditabarisa di swere di akaretsa tse magareng ga tse dingwe mo presidente wa ANC Cyril Ramaphosa o tla thagola semmušo lenaneo la mogatlho la ditshepišo tsa dikgetho ka Riverside Park ka Diepsloot ka lebala Johannesburg le gono ge mekgatlho ya dipolotiki e itukišele tsa dikgetho tsa mebušo selegae jaano femere mongwaga 2020 tshela pengkgišano ye maatla ya mebasepala e šetše e bonagala ka go le lengwe go bušetšwa ga bafaladi bao ba senago mangwalo kua centereng ya lebakanyana bafaladi ka mosina go fihlile mafelelong semmušo le ka latlhelatlhwa re legonyaneng ka mokgwagatiša lentšetso po nomorong ye 0784591988 goba letlakareng la rena la Facebook SABC ditaba mabapi le tse dingwe tšeo re di swerego ge ba di tlaetse tsebe gopolang gore di a kgwetšagala bjale ka dipodcast go sabcnews.com go kwa tšele tše dingwe le gona ka go tlologa tlhwayang tsebe go tloga bjale goba go fitlha ka iri ya bosupa re sa buša re bušeletše bana ba tšeegala ka legola la morena le le botse gore motho ke motho ka batho ka gore yalo thekgo le theletša lena ka mehla ra e thabela tameng.

0: tšhelete ya Shoprite e maemong a yona e noši. O me re keteka ka go fa mekgwa ye mentši ya go seketša. Ka dintšo la ka jebelo ka 10 kg ya Super White Super Maize Meal, 10 kg ya Tastic Rice le 10 kg ya Snowflake Cake Wheat Flour. Di hotše ka mokana ga tšona tše tharo ka 299 rand. Di hotšegala go fihla ka di 6 tša September 2026 ga Shoprite fela.
1: O tsanya seatla e ka ba go tlatsa ona go ba Samsung. Lolo, imaka. Mpo we college ona X5C plus ka 287 rand fela ka kgwedi. O phone ya me ka tsela yo ka re go bonolo.
2: Bonolo ga Cummins. O bala smartphone se go ba se fe go phone ya me. Go tloa go 187 rand ka kgwedi. O bona ka lebenkele go ba WhatsApp le 0860 900 900. Go le dipelano. Ra Cummins fela.
3: Sontaga se ke sa bana se diretswe bana mo thobele FM.
4: Hallelujah! E a bolela polelo ere lentšu la fitla bathong go ralala le lefase dithabeng le dinokeng mebotong le ditlhakatlhakeng ka gore yelo rena re ya tsene mo lenaneo le la le sambana gona mo go thobela FM ya legotlagaso la Afrika Borwa ke mošate wa tsebo le boithabiso lena re tsena ka mang re tsena ka the young lion ke tše dibotse mahumo wa gammako wa mengwaga ye lesomenne fela wa go dula gona ka mo Polokwane a re emiša letsogo la gago a re lebogeng gaso ya ditaba tše di botsebotsebotsebotse lena pele ga fao setlhopha ka moka sa tlhokwala tsela ntshebele motho sebelwa ke wa gabo se be se theogetše se re alela tšeo di tlhagilego go tlhabeng ga letšatši go ralala le lefase morana sebola le yena o fetile ka lenaneo la gagwe le le bosebose la le ke letšatši re ba kwele bo moruti Jonas Masutla ka matlafatso ya bona tše ka moka ba goranyana ba ka di re fitlišitše e reng ye mo e le wa gore nna le wena re tlo ipsina ka lentšu la Modimo go fitlha e reng ya seswai mo re tla rego ge re kgaogana gona ya ba moruti Rone Lesodi la ranong o dula fase ka lenaneo la a re tumišeng morena metsotso ke ye lesomepedi fela go tšwa e reng ya bosupa nako e bolela le nna e re Mani Pro ke nako ya gore mogweranyana a letše a re bulele lenaneo ka thapelo nomoro ya rena ke 086 000 2452 086 000 2452 le tša mogweranyana wa ka o re bulele lenaneo ka thapelo ke mona sho wa tsena a re Mani Pro na ke rata go ba wa mathomo wa go tsena ke le bulela ka thapelo dumela tlhe mogwera wa ka hello mogwera wa Mani Pro ke bolela le mang kae
5: hello net never to little
4: ba thabile wa gatefo a fitlha a re nne ke tlo le bulela ka thapelo re rapelele mogwera wa ka
5: o rapele modimo ba pontse mo re modimo ya hala ke rapele ke se tsama jo kana tsene tsa le fasile re mo dimo kana se bona re yoga ke se mo motse re khonne so a se ka ka la re khone ka ga le mo ho modimo ke tsentsa mo le mong wa le nka re tsang ba le nka di tronko ba tsere ka mo ya tsi ntse nya bona ba le nka re tsela ba re bitse mala wa fapana modimo re re kona bo le tsho re tsala o se le kopana mo ka sono go fona ya tsala plus o bile jo re tle tsa ga le thibena mo ka solo le go go rona pe ke di e phuko ya tshapelo ye bana ka mo ka bo jo re sambane ke re program na le sambane tsa me bo tsende le tshe mo tsiba
4: amen e re ke go lebogile ba thabile wa tefo mo go ranyana wa ka wena o re tsentšitse thwi ka gare ga lenaneo la rena Mani Pro o go rata gantši le gantši a ga ke ba thabile wa gatefo o re gokantšitše le mong bophelo lena yena mapalelwa ke go palelwa setšhabelo sa rena sa ka metlha e re polelo e re ditebogo a di lebiše godimo magodimong lefaseng go be le khutso gomme kgatlhišo e fitlhe bathong nna la ka leina ke Prudence Moleko Marongwa ke mmane ya lena ke gona ga re tsene ge mo lenaneong la rena la lesange bana
3: Prudence Moleko Marongwa go le sangbana fela mo go thobela FM o shetse go tsebole boithabiso Prudence Moleko Marongwa
4: aga metsetso ke le se metlhano fela go tswa e reng ya boshupa le khono le ke sontaga sala masome pedi tharo ba gwe ranyana baka gwedi yona ke gwedi ya basadi gwedi ya phato ngwaga kwa ke tipedi masome pedi tshela mele tjatjing le la le khono nna le wena re keteka le tjatji la le fase la se a le moya ga re bolela ka se a le moya re bolela ka setlabakelo sa go phatlala tsa tshedimoso go ba molaetsa le go thabisha setšhaba ka mmino le tjedingwe ga re fele le fao le lengwalo la letšatši le gona ba gweranyana baka lona le tswa pukung ya baroma ra tšea kgaolo ya lesome temana e le ya lesome seswai ga ke bala nna ke le mane pro e re pjale nna ke a le botšiša ke re na ba iseraele ga se ba kwa molaetsa o ruri go kwa ona ba o kwele gobane le mangwalo a makgethwa a re mokgoši wa bona o phatlaletše lefaseng lotlhe molaetsa wa bona ona o fitlhile magomong a lefase halleluja a re lebogeng lengwalo le le botsebotse ba gweranyana baka lengwalo la go bolela ka go fitlhišwa ga molaetsa bathong lengwalo la gore kgonthišetša gape gore nnete molaetsa o a fitlha nnete molaetsa o fitlhile go ba iseraele ka ge mokgoši wa gona o tlhabilwe gomme o a phatlalala le lefase go fitlha mafelelong-felelong a lona ke mošomo o mobotse lena ke mošomo o mobotse wa go phatlalatša molaetša re bolela ka bomange re bolela ka bagaši sealemoyeng re bolela ka sealemoya re lebeletše metlha ya lekgono mo e lego gore ka nnete se a re sedimoša nna le wena ruri o tla bona gore meloko le metswalle e tloga e phatlaletše e le metseng le metsaneng e le dinageng le diprovenceng ka go fapa-fapana ga tsona le ka ntle ga mawatle ruri ge nka be se sealemoya nnaga ke a ke tsebe gore na tshedimošo e be e tlo ba e fitlha kae re bolela go tloga dipegong tša mago re bolela go tloga go mananeo a o tshwana le bo ditla le meso le ya mangwe re bolela re lebeletše thobela FM ye ya lekgotlagaso la Aforika Borwa gabene o sa re ke tšeo nna ke ipsenne ka lenaneo la ditla le meso mesong aowa re lebe ka kua maokelong a go fapa-fapana re lebe balwetšeng bao ba robetšego ka gae ba gobetše meoyeng ya bona o tla bona moruti le sudi le mani pru ba fitlha ba šalaneng thago ka dithoba tša moya go tla go maatlafatša batho ba bjalo gore ke lebelela ka letlhakore le lengwe le gona mogweranyana wa ka ašo Dr. Mashamaita ya bokone wa tsena ka lethabo ka megolokwane a tiišetša le gore beela tša manyalo ei sealemoya se a šoma tlhe re a itsena ka sona ka nnete re tloga bodutu pjale ge ge re bolela ka letšatši le la sealemoya re bolela ka letšatši le e lego gore le kete kwa ngwaga ka ngwaga mogoranyana wa ka ka la masomepedi kgweding yona ye ya phatho maikemošetšokgolo e le go bontšha bogolo bja sealemoya le botlhokwa bjo sealemoya se bo dirago go phatlalatša tshedimošo maphelong a rena gape se a re tlhatlha se a le moya ebile se re tlišetša boithabišo ke a lebotša re a ipsena gape-gape se tswela pele go fetola maphelo a batho ka mekgwa ya go fapa-fapana ba bangwe ba hwetša maele ba bangwe ba hwetša lethabo botsebotse nna ke le mani pru nkane gore se a le moya ke mogwera wa gago ee ka gore o sepela le sona gotlhe mo o ya go gona o ka gotlela go ya mošomong ka gare ga sephetephete sa mpa ya Gauteng go ba Durbane ge o le gare o šoma mešongwana ya ka gae ke se sealemoya o theeleditše goba motlho mongwe o le kua mabenkeleng go parara o tsentšhitše ditsebjana tša sellathekeng sa gago ke re o ka se tlhaelwe sealemoya se gotlhe mo o ya go gona ebile re ya kwa gore lenyaga le sealemoya se na le mengwaga ye masomešupa se le gona ka nnete o tla bona gore se tloga se raloka karolo ya botlhokwa-tlhokwa mo maphelong a rena re tla ba eng ntle le sealemoya go bontšha ga botse gore ruri modimo wa re rata ka gore o kile a tsena ka dikgopolong tša batho bao ba tlhotšego sealemoya a ba fa botlhale ba go tlhola sealemoya ke ra setlabakelo se sa lephotho sa go se felele ke nako sealemoya se timeless re ba bolela ka sejatlhapi gape se sepetša tshedimošo di iritše masomepedi nne ka letšatši a tswela pele modimo wa rena a fa balaodi a fa bagaši tlhatlho ye kgolokgolokgolo ya go bolela le batho letšatši ka letšatši kgwedi ka kgwedi ngwaga ka ngwaga moloko ka morago ga moloko lena halleluja gape ka nnete re a itsena ka sealemoya re a thaba re a agega ka nnete re a fola sealemoya ke tsotlhe tše e lego gore rena re a ditlhoka maphelong a rena a re ye mabenkeleng ba gweranyana baka Thank you.
6: ke yo phuleletsa o ya pele ke re filo ka mosepela mo botse o ya le phurusa le botela le baneng nalo o fetela le dikoloto tsa ka moka go loan at ya FNB Tree ka FNB app gore a skala fa dikoloto tsa ntshi ka mo le ka mo bjale o le fa sekoloto se tee fela ka kgwedi ka sela se se tee sa le sokotso ga le fetile fela tsa go thoma mme o setse 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch go panya sekoloto sa gago se kgole fa yang o ba tefela tee fela go di ka kgwedi go FNB app gore mo dilo tse go le fa ga ntse go feta fetela sekoloto sa gago FNB le gono FNB thuso e fetola dilo tsohle sekoloto se lekola go latela tsela ya go qualify go le dipeelano FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited mo wa ditlo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao. Setšhaba go nang kgolo se imelwa ke mathata a tsa maphelo bjalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout, lerumo la madi le kgontišitswe ke borasaense bjalo ka setlhokiša madi, setiša mmele le se imolola kgatelelo ya monagano se tlatletswego ka ditswaka tsa makgethe tsa maphelo. Lerumo la madi sa letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo la madi le kgwetšagela discam, clicks le dikhemising tse dingwe nageng ka bophara, le kgwetšagela ka diphilisi le maroti. Lerumo la madi. Feel the healing power.
3: Prudence Moleko Marongwa.
7: Go le sang bana.
8: Fela mo go thobela FM.
3: Mo shetwa tsebole boithabiso.

0: FM moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Ke Thabela FM moshate wa tsebo le boithabiso. Metsotso ke masome pedi tee go tswa ereng ya bosupa. Gopola gore nna le wena re tlo ba mmogo mo gweranyana wa ka go fitlha ereng ya seswai. A ke tlo go tlogela fela ge nna ke emelela moruti rone le sudi la ranong o tlabe a dula mokele go gona ke go boditse a re tumise morena. Morago ga fao manane wa Thabela FM a tlono tswela pele ka go latelelana ga ona a o tlisetsa boipsino le tsebo e e le gore ga e le ka ntshu le selo. Ee pjale ge re bolela ka yona Thabela FM ye ya lekgotlagaso la Aforika Borwa re bolela ka sealemoya se segolo ba gweranyana ba ka se e le gore se netefatsa gore nna le wena re hwetsa tshedimoso ka leleme la gae leleme la Sepedi mo e le gore re kwa molaetsa o sa fisa tshiritshiri ntle le go latlhegelwa ke selo ga gone gore o tlo botsiša wa re gane ge ba re ba ra gore ke leleme la gae o tloga o kwešiša kwešiši kwešiši rena re re halala sealemoya halala ele ge ba gorenyana baka mane pro ka nnete o boletse go lekane ye nako ke nako ya gore rena re bule dipebele tsa rena ba gorenyana baka re bala lengwalo la letšatši gopola gore lengwalo la letšatši re lebala go tswa pukong ya ba Roma re tšea kgaolo ela ya lesome temana ele ya lesome seswai ge e le nomoro yona ke 086-000-2452 mo e le go gore o tlo letša gona ebile re le ka gare ga mpa ya kgwedi ya basadi batho ba go tsara thipa ka bogaleng lena
0: Thobela FM e keteka basadi Thobela FM moshate wa tsebo le boithabišo
1: moshate wa tsebo le boithabišo nna ke boletse ke re nomoro ya rena ke 086-000-2452 letsa wena mogweranyana o be wa mathomothomothomothomo wa gore balela lengwalo la letšatši a so nna ke a motšea dumela tle ke bolela le mangkae
2: hello nna ke nna bonao makofane ke na mengwaga lesometharo ke tsera sekolo sa mogweng primary
1: fitlha bonolo a re mane pro nna ke rata gore ke be wa mathomo wa go lebalela lengwalo la letšatši re balele mogwera wa ka
2: yana ke re a ra ba ešu ba lekwa ba lekwele gona ya tsona e tswetse lefase ka moka le kua mafelelong a lona go kwala polelo ya tsona
1: molaetsa o fitlhile bonolo ke taba ye kgolo kgwekgwe ya taba ge le mpotse gore wena lengwalo le o le kwešiša bjang lengwalo le wena ga o le kwešiše gape le kgono le nna ke boletse ke re re keteka letšatši la sealemoya re keteka letšatši la phatlalatso ya melaetsa ka sealemoya kele lengwalo šiliwe le lona le a bolela le re nnete ke gore baiseraele molaetsa ba o hweditše ka lebaka la gore mokgoši wona o letše mokgoši wona o phatlaletše le lefase go fitlha mafelelong a lona mpotse gore wena sealemoya se fetetse bophelo bja gago bjang motlhomongwe tšatši la mathomothomothomothomo ge o tšea karolo mo sealemoyeng maikutlo a gago o ka abelana le rena ona gore na wena o ikwele bjang
2: nna ke sekole ke thabile gore ke kgonne go bolele le lena mo sealemoyeng nna ka ke thoma ga le go sa riamane jj ke sa ria yena be ke thabile gore ke tekwa ke bolela le yena le gantjalo ge ke bolele le ena
1: yo bonolo o kare ke a bona ke gore le go sepela mebileng o bo sepela ka boitshepo tseba gore ba nkwele nna sealemoyeng ka lebaka la gore ka nnete molaetsa o fitlha gotlhe go fitlha mafelelong a lefase a ke re so ke go rata bjang wena ebile ke go leboga kudu-kudu-kudu mogwera wa ka aga ke a tseba gore wena o sepela le yo mongwe yo mongwe dumela tlhe ko wena mang
2: ke nna makofane pholo
1: pologo a fitlha a re hei bonolo sentšhientagotlhe le nna ke rata gore ke bolele ditšhabatšhaba di ntheletse sealemoyeng re botse gore na wena ke tshedimošo efe e lego gore o kile wa e kwa bonolo o e kwa sealemoyeng gomme wa e tšea ya go phedisa re botse a ke re wena o theletsa sealemoya
2: maka a ka moko
1: e ke ra wena ke ri wena o theletsa sale moya ke ro theletsa thobela FM. Hm? Pologo.
2: Eh.
1: Eh, bele mpotse gore ke enye sele go gore o kile wa sekwa sa botlhokotlhoka mothobela FM wa setshwara wa ipotse gore nna ke le pologo ke tlo se shala nthago. Hm? Wena ha wa ka molaetsa o no rata fela gore o ithabishe o ipsine le money pro. Le nna ke rata gore ke ipsine le wena phologo wa ka ke go rata kudu wa kere.
2: Ta nna ke ka la ka le ka tata ka gape tse.
1: O o be de aneng papa.
2: Le go.
1: Papa.
2: O mama nna ka le go pesteya.
1: Eh. So rapela na le a kete ka ka fa wa ke re phologo.
2: Eh.
1: So ke tlo tla ga ke tlo ga fa fela, nna ke ya tla ke tlo ja le lena kuku ya matswalo wa kere.
2: Eh.
1: Aga ke go rata ga ntshi le ga ntshi mogere wa ka.
2: Oh.
1: Ari o ngumani pro, ke a o ka wa ntata, le nna ke a go rata ke le phologo, ke a tseba gore moya o foka wa lerato.
3: Tobela FM, moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Tobela FM, moshate wa tsebo le boithabiso. Ke mo ile go gore nna le wena re a ipsina. Re tswela pele mo metsotsong ye masomepedi seswa e fela go tswa e reng ya bosupa. Re a bala lengwalo la letsatsi. Wena letsa mo nomorong ya 086-000-2452. Letsa mogweranyana wa ka o re balele lengwalo la letsatsi. Gabe le nna ke tsea o a tshepagala. E opela ke mang lena? E opela ke Psalmist Sefako a re o a tshepagala. Ka nnete Modimo wa rena o a tshepega ka dinako ka moka.

0: wa tsebo le boithabiso.
1: Tsawela FM ke moshate wa tsebo le boithabiso metsotso ke masome pedi tshila go ya ereng ya seswai. Nna le wena re tswela pele mo go renyana waka o a letsa mo nomorong ya 086-000-2452 mo e le go gore o tlo re balela lengwalo la letsatsi. Re na re bile le bonolo ra ba le phologo. O ke mang? Tumela.
2: Tumela.
1: Ke bolela le mang nna ke le Manipru.
2: Halala mengwaga ya masume supa ya sealemoya halala ya bolela mo ke yaletsaneng tsala. Bulakgala o ratela le mengwaga ya masome pedi.
1: Aga e re ke go leboge antsane mogweranyana wa rena ke dumela gore o tsogile ga botse akere.
2: Ee ke tsogile ga botse lena.
1: Manipru o tloga a thabile kudu-kudu-kudu-kudu re balele lengwalo la letsatsi mo go ere.
2: Ke tlile go lebalela baruba kgaolo ya lesome. Ee, ka ya taba iri ba Israele ba tibela ka go se dubela. Kgaolo ya lesome seswai yone ere, bjale ke re, a ga baešo ba lekwa, ba lekwele, kgowane ya tsona e tswetse lefatshe ka moka, le kwa mafelelong a lona go kwala polelo ya tsona. Amen.
1: Amen. Antsane wa lebala lengwalo la rena go tswa pukong ya Baroma wa tsa kgaolo ya lesome molatimana e le ya lesome seswai. Ke le mpotse gore ka gore fa re keteka letsatsi la sealemoya legono le wena o le Antsane o letsa sontaga se sengwe le se sengwe mo lenaneong le la lesang bana, mpotse o botse le ba gwera gore nala mathomo ka wena o thoma o tsa karolo mo lenaneong le maikutlo a gago ebile ya fe.
2: Nna maikutlo a ka ebe e le ya lethabo ebile ebe mogaso wa lona ebe e le mama the late mama JJ Mang anka moya wa gago o robale ka khutu.
1: Amen. Na pele wena wa thaba Antsane wa ikwa o thabile letsatsi ka moka na wa fuyo ke eng maatla a gore o tswele pele go tsea karolo mo lenaneong le.
2: Ke ebile ke ithomile go ba le boitshepo ka kgona go tsuba gana bjale gore o ya ka bo batho ba re ke Antsane ke kwa ke thabile ke tsebega selo ka moka.
1: Halleluja. Antsane wa tsebega tle ga sepela mebileng ba re Antsane re mo kwele sealemoyeng. Sona ke ya go leboga mo goranyana wa ka ebile ke re o tswele pele go tsaya karolo mo lenaneong le a kere.
2: Hey, ke a leboga, I love you.
1: Ke go rata gantsi le gantsi nna. Ke Antsane a re Manipru nna ke rile la mathomothomo ge ke thoma o tsaya karolo mo lenaneong le ka fase ga bogashi bja mogo JJ Menyo a moya wa gago o robale ka khutso. Antsane a re ka thaba kudu-kudu-kudu-kudu-kudu ebile go tsaya karolo go nthušitše nna ke le Antsane ka lebaka la gore ke na le boitshepo ebile ke itumile. A re ge ke sepele mebileng ke Antsane.
3: Mengwaga ke masomešupa pitša e fetlhilwe Union Buildings. Ke reka Bolileneng Koi, Helen Joseph, Rahima Musa le ba bangwe ba diketekete. Basadi, tswelang pele go tshela melelwane ya kgatelelo.
1: Tabela FM moshate wa tsebo le boithabiso metsotso ke masome pedi pedi wena o theeleditseo gotlhe mo le ona o ka ba o le senamelweng sa botlhe o ka ba o le ka gae o itukišetsa go ya kerekeng goba motlhomong o ya sekolong sa lamorena. Tšea motsotso o letse mo nomorong ya 086-000-2452 wena o robalele lengwalo la letsatsi a se o nna ke ya motšea mogwera wa ka dumela tle.
4: Hello.
1: Ke bolela le mang le gono le?
4: Ke nna go tla pata go le mo station se go sa ke ha go se le school mara ke tsara mo primary school.
1: A ke a go leboga mo go ranyana wa ka gotso. Re balele lengwalo la letsatsi tle.
4: Ke nna le rena le tsi go tla mo ba roma kgolo ya Alexine te mana na Elia ni la Alexine sa ne ba la ka tsatela. Ke le tere. Aga ba e shubale ba aga ba ba shubale kwa ba lekwele gona ya tsone e tshetse le fase ka moka le kwa mafelong a lona go kwala polelo ya tsone.
1: Haleluya. A ipotsisa arna ba ge shuba kwana ba fitheletse ke molaetsa na ya ba gore molaetsa o fithile mpotse gore wena o tse ba eng ka sealemoya gotso.
4: ena ka sele moya ke tsa sele moya e leng tlo gore go ke ntsha bodutu ntsha go kwarna bodutu e ba dira gore ba tsebe ba be le tsebo ka dilo tsa lefatshe ka moka
1: sele moya se fitlisha tsebo e bile se tlosa bodutu go tso me ke go leboga tlhe mo goranyana wa ka ke go rata gantsi le gantsi wa tseba
4: Nna nka rata go godisa boti ya ka gaolo tshwenyo wa go lama motla le Florina ko Florina le ena wa go
5: Mpara o ikike ya mafelelong mme go botlhokwa gore tshela tsa gago e bo shumele ke filo shwe ka mosepelo wa bohlale go ena le gore a lefa theko ye feletseng ya borotho ka FNB go lefa na 9 cent a fela ga Pick n Pay le Boxer mo FNB e lefa la ntshela tsa go shana ge o le ka fatsa ka khatelelo yo ke yona tsela ya go kholega budgeting ya gago
6: Cyber card ya FNB easy aspire go ba prime life ye qualifying backing sa tshelete e tlo ba ife o gona go reka borotho ka 99 cents ga Pick n Pay le Boxer beke le beke fetogela go FNB le gono FNB Tu sei fatela dilo tjohle bona le dipelano pela bona go putsa le ditikane tjo ka stoko sa le gona FNB ke Carlo ya First Rank Bank Limited mo ba ditirelo tja ditjhelete le mo kitlana wa semolao
3: Seke se le moya fela so ka se hoja go ka Afrika Borwa tjetje di ngwetje di tshuta ka thobele FM
7: mo shata what about we tabi show
1: ke mo shate wa tsebo le boithabiso nqanqabe mogora wa ka gotso a gauga nna le ena re sa bolela go ba o sa le gona gotso
4: Eh
1: oh ke go rata byang e bile ke go leboga kudu o bo sa bolela o re wena e buti wa gago o a gola le koko Florina ke re
4: eh ke re ba ole
1: pa gola le gole molaetsa go tswa o gotso le ba go ranyana ka moka ba le sang bana mani prua go rata wa tsiba gotso
4: nna ke le rata
1: aha e re ke go leboga mo goranyana wa ka ke gotso ruri nna ke re mo gora ka o gaogile mo gora ka ya ba o litile o re mani pro nna ke rata gore re feleletse polelo mani pro ga ke rate gore re sa fetse ga botse ke mo leboga nomoro ile ya rena ke 086 000 2452 letsa wena o re balele lengwalo la letsatsi tumela tlhe nna ke mani pro mo go le sambana wena o mang
4: Realota.
1: Ah, ge ke bolela le mang kae?
4: Yo ke mo tsabela ba nyele ke bua mapela ma tete ke le se se tsiba tlo ke nna re skuki la le
1: nyele ti nyele ti are ke a tsena mani pro ke fitlile re ba le le lengwalo la letsatsi mo gwera.
4: Ke tlo go bala go ba Roma wa le skuki ke mana le tsume ya le tsume se se. Ya na e ba le ga ka tsela e.
1: Mhm.
4: Ah, ba amigo ba le pele kwani ya tsona e tshwetse le fase ka moka le kwa mafenelo a lona o kwala pulela ka tsona
1: amen na ba re sho ba kwa na molaetsa o motlhomong ke dipego tsa bagho motlhomongwe ke dipego tsa mekete na molaetsa o wa ba fithlela eh molaetsa o wa ba fithlela sia le moyeng hape se a le moya se phatlala tsa molaetsa le fase ka bophara di iritse masemepedi nne pele wena mpotse nyeledi o theletsa se a le moya wena ka metlha wa letsa ke ya dumela na ke eng se le gore se a le moya se ile sa phatlatsa se phatlalatsa sa re go se phatlalatsa wena o lenyeledi wa topa molaetsa o molaetsa o wa go phidisa molaetsa o wa go bopa
4: na se ba le ga re mo fase ka tsala ja nna ka se tswaga mo tsiye Kupu la bari, kamu sila kadikani me, seja skolo usi, ya usi nela, bari, unani bule kiyo, la bari, erbo nse, ito nyo chela mare, ito nyo chela mare, prasano ki utapa ma kevo, hasi se par gari ap, bine kalba kala bari, ule kiyo gulu mwona, usi tena kinko hile ka ya gara toya, kato chano, ule kiyo, ere ka tsapa matsobo ka re bula ene na ke ke tsapa matsoba ke ke matsogo ntla le nya ya o tsala mare ke boya mara ne ke tsapa tsa se pa ke nlo ka molaetsa ka tsamo tsapa ka se
1: oh wena o kwele molaetsa wa bolwetse bolwetse bya corona ba bolela mothobela FM ya legotlagaso la Afrika Borwa gore tlhapa matsogo ge lena ge le tswa dintlwaneng tsa boithumelo tlhapa matsogo ge le tshwara se sengwe le se sengwe gomme wena o ile wa theletsa seo wa phela wa se bopa wa se tsela tlhogong wa ela tlhoko dilo ka moka kgatlhanong le bolwetse bjo a kere
2: teng
1: tsho nna ke go rata bya nyele di wa tseba
2: ke nna ke a le rata mo ngwatsi
1: a re dumela o mongwe le nna la ga go mang
2: hello
1: a re nna ke mani pru wena o mang
2: bugal olal
1: mangi
2: bugal tshabalal
1: oh wena o na le mengwa ga e mekae Pucha mani pru, una le mengwa ga e mekae mo gwera waka?
2: Eh?
1: Una le mengwa ga e mekae wena? Sona. E mekae?
2: E metsela.
1: Oh, una le mengwa ga e metsela. Mpucha gore wena ke ka lebaka la eng o rata sea le moya. Oh, sea le moya sea le ruta. Gape gape se dira eng?
2: Eh?
1: Gape gape sea le moya se dira eng?
2: Le ruta.
1: Oh, se le ruta go bala. Mogwerenya na wa ka wa botlhale tlhale tlhale. Nna ke go leboga tlhe. E bile ke go rata kudu kudu kudu kudu. Wa kere.
2: Le ba karela.
1: Really nka le rata mani pro ke go rata ga ntshile ga ntshi mo wera nyana wa ka
3: se ke se ya le moya fela se o ka se hotsa go ka Afrika Borwa tshe tshe dingwe tshe di tshuta ka Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso show

0: gomme gale gale go be gona le ka sentshwanyana ya mebala e mešweu mo mokokotlong ka nko e setlhana yona ba re ke mooki mola tša gabo yona ka moka e le tšetšweu tša mebala e mesetlha le nko tše diso mooki e be e le yena wa go se leka kudu a dula tsena mathateng ka gabo o be a rata go nyakolola dilo tše dintšhi ka bo yena mme tšatši leo o ne o gopola go tšwa ka polaseng ya gabo gore a ikele borata pelo gona fao o ile a ikhwetša ya le sethokgweng se sengwe tsotlhe tše e le gabe a ketimišana le serurubele seo se bego se iphofela fela se sa tsebe gore se ya kae
1: felo monkonya ko timelana
0: gona fao o be a kgatlhele ke melodi ya dinonyana ka morago ya napo ya kwa modumo o mogolo rora ya napo ya tšhoga ya gakwa ya ketima ka lebelo e sa sebele moye ya ona ka tse ya batho a kere yona e be e jo sepela e sa lebelele le moye ya ona jale siwe ge e tlaberile ile ya hwetša maatlhano a ditsela ya gakwa le go feta gore bjale e tšea efe ile ya tšea ya ka letsogong la nnyele ya napo ya re gentše e ketima ya bona phoofolo ye šweu ya mebala e meso ya re gane ke ye nngwe ya bo yona ya leba go yona gore e be le yona diega ye mmogo aa ge e fitlha ya bona gore a se yona gomme ya e kgopela gore e felegetše gae
2: o gore mo o nyaka go felegetšwa ke nna gae gape wena ga se wena wa legoro la rena ebile ke thoma go bona phoofolo ya go swana le wena bjalo o dio ntisa ka tswela pele ka tšeo ke di dirago
0: gape napile ka morago ga go botswa seo aa mooki a kwešiša gore o sa le mathateng ka tlhogong ya gagwe o be a nagana ka modumo gola wa phoofolo a okolego a napa a tswela pele a ketima ge a dutse a ketima a sa le gojana a bona ye nngwe gape ya go tshwana le kgaetsedi ya yona a ikitimela ge a fitlha go yona o bona e sepela ka go fofa-fofa ebile ditsebe tša yona e le tše ditelele ya tloga e e batamela
3: tabela wena wa ditsebe le boya bonkego ke ba ngwanešo ke timeletše ke tsela go ya ka polaseng yešo ke kgopela gore onkiše gae ke tšhaba go lewa ke phoofolo ye ke kulego e rora ka mo sethokgweng
1: aa ke se se dirago ka metlha le nna nkana ba matena a phoofolo yone eo e tšhabago hai nna ga gešo ke gona mo ebile phoofolo ya go swana le wena a ke mathomo ke e bona he tšhabona ke tswela pele ka dilo tšaka
0: mooki bjale ke ga a thoma go lla a tshoga le go feta a tswela pele ka leeto a dutse a ketima o be a sa nyake goba matena a sebata seo a sekolego se rora a be a oketsa le lebelo o rile ge a re phaphara a ikhwetša a lebane le motse o mongwe moo go be go goba mpša ye kgolo ya mebala ye mešweu le ye meso ya go tshwana le ya gabo a fitlha moo mooki a rotiša dikeledi a botša mpša ela gore go diragetseng mpša ela ile ya tlhomoga pelo ya napa ya batla mafase ya botša mooki gore a e namele ka godimo ka ge e bontšha ela pele kudu-kudu-kudu aowa ile ya morwala e atama e kokota motse ka motse e mo nyakiša ga gabo gona fao ile ya ba ya fitlha mo eng wapangwapa go lebati go a tswa mosetsanyana mtša ela ya kwa go bitswa mooki ka leina a mmotša gore gale ba mo nyaka mosetsanyana yoo mmago mooki le ena o ile a tla mojako go tlo o gatlhanetša ngwana wa gagwe o ile ka pela mooki a ketimela sešegong sa gagwe a patlama ya ba gona ge a iketse ka boroko go tloga lona letšatši leo o ile a se sa lewa ke matlhale ke a lebotša sesewe sa mosele a seripa bana ba mmatoka nna ke thaba ge mooki a feleditše a kgweditše ga gabo fele mpotšeng nna mebala ya mooki e be e le eme bjang gona e ka ba go diragetseng gore a thome go tšhaba gona gona ke eng ya go mo iša gae ruri nna ke a lebotša lena ke re go botlhokwa gore batswadi ba fepile batlhokomedi ba bana ba anegele bana dikanegelo ka tsela yo ba tla tseba gore go diragetseng pele bona ba tla abelegwa

0: ga ka yona sepego seo metsotso sa go bethe masome a mararo go tswa iringe ya seswaye go tobela FM ya legotla ga tshola Afrika Borwa re re magagesho etlang re moreteng etlang re motumiseng ka bakala gore ke modimo wa go tshepega ke modimo wa gore fa matla ke modimo wa gore fa boitsepo ka gare ga lefase leo a re diretse go lona nna le wena re ka gare ga letsatsi la masome pedi tharo kgweding ya Agostos kgweding ya basadi mo ngwageng wa 2020 makagešo re tloga re leboga ebile re leboga koša goba mmina thoko mo bosana go tswa go mangese yena Queen Emma a re tshepo yaka ke wena wena o tshepo yaka nka seke ka tlhanoga ke tla tshwana le Daniele ka gare ga ditau ke tla tshwana wa tseba le bankileng ba yema ba se shute bo Stefano ge ba kgatlwa ka maswika ba se rena modimo wa gona o kae ge ba lebane le ditlhotlo ba se rena e bang re rapela ye feng ya ba ba lebelela ka gare a legodimo ya ba ba tlhola ka gare a legodimo ba tlhola mo tshepo ya bona e leng gona modimo a ba direla mogau gomme magodimo a bulega for maphelo a bona ke re yalo re namile re leboga gape le senashe ge a be a re ge e ba a o bone ka nnete tšea nako o tlhole o lebelele o bone gore ka nnete nna ke sepela jwang ke tsamaya ka maatla ke tsamaya ka lebaka seo modimo a rilego ke nna sona ke nna seo modimo a rego ke nna sona gomme le nna ke a itseba ke a tseba gore ke nna manga ke a tseba gore na ke motho wa mohuta mang ke a tseba gore na ke mosadi wa mohuta mang wena o mosadi wa mohuta mang wena o motho wa mohuta mang ao batho re tloga re leboga ebile re leboga gape le ke neilwe shopping moredi wa ga o leseng shopping ga itjadi ya segomotso a rialo a re nkapeshe ka matla kapeshe ka matla morena ka gore a gona matla a mangwe ao ke a tshepile a gona matla a mangwe a nka parang empa wena morena nkapeshe ka matla a le godimo wena morena nkapeshe ka matla a letsogo la gago gomme ke yona tsela yeo re leboga le mpho moraswi ka ditsaba tša iri ya seswaye money pro re a leboga lenaneo la lesamba na ngwanešo re leboga gape le setlhopha sa tlhokwa la tsela fantastic le wena re ya go leboga ngwanešo ka lenaneo la leke letšatši gomme ga bjale re tsene thwe ka gare ga lenaneo la gago la mmamoratwa lenaneo la a re tumiše morena mo e le gore o le hwetša gona fa go thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo mo e le goreng re tswela pele magagešo re gopola le go hlompha basadi ba dinatla ba ngwaga wa 1956 bao ba ilego ba emaema wa tseba ba lwela ditokelo tša bona mosadi tia maatla o ka kgona maemong ka moka a bophelo o seke wa boifa morena o na le wena re gopola basadi ba dinatla bao ba ilego ba leba lebitleng la morena Jesu ba ya go tlhola senatla se seo e le gore ba humane se tsogile wena mme yo a ikemego wena mosadi yo a tshwerego lelapa ka magetla a gagwe wena mosadi e ba le tshepo le maatla morena o tla o kgontšha diemong ka moka lengwalo la rena la letšatši la lekgono magagešo re le humana bukeng ya Estere kgaolo ya bone go lebelela mola temaneng ya 12 go ya go ya 14 ge Mordekai a ekwa se Estere a se boletšego a roma batseta gore ba mo eletše ba re o seke wa gopola gore ka gore o wa mošate wena o ka se bolawe le bajuta ba bangwe gobane le ge o ka no ikhomolela gona bjale bajuta ba tla thušwa ke legodimo ba phologa eupša wena o tla kgwa gomme lapa la tatago la felelela gomme go tseba mang mohlomongwe mohumagadi bohumagadi o bobeetswe yona nako ye ke Estere motlogolo wa Mordekai yo a ilego a phološa setšhaba sa bajuta ka gare ga diatla tša kgoši ye mpe ye e bego e nyaka go fetiša bajuta ao bao ba bego ba thopilwe nna le wena re bolela ka mosadi yo a ileng a dira gore maemo a fetoge mosadi o a ileng a apara maatla mosadi wa ile nga para boitsepo a bolela le ka molomo wa gagwe dilo tsa loka re ke go botse gore le ka gare ga le tshetla le khono ka gathatema mo le tlhakaleng la rena la le ago la thobela FM yaka gore o fentse di emo tse thata bokakang mo ile go a lemoga gore o na le matla le boitsepo tseo ka moka o ka dilatlhela gona fa letlhakaleng la le ago a thobela FM yaka goba nomorong ya rena ya mogala ya 086 000 2452 ba o le kgonang go diema o kana wa nyaka mola lesudi rone lesudi goba lesudi la ranong gomme wa gatiša lentšhi gona fao nna le wena kana maka ya moyenge go kwa maikutlo a gagwe re ke go botse gore tle gore ga e betha matsotso masome a mabedi go ya e reng ya senyane ya ba re go fa ditsebišo tša dikereke ka bomoruti a wetsane na maokwe empa se se leng gona ane bjale ke re mosadi wa maatla mosadi wa boitshepo o bolela le thaba a re thaba shuta mosadi wa boitshepo o bolela le marapo a senang bophelo a re marapo e ba le bophelo mosadi wa boitshepo o bolela le seemo se se sa bona leng sena leselo gomme wa direga marapo a
1: tsoga will see visions and old men will dream dreams. Son of man, prophesy to these dry bones and say to them,

0: e album ya gagwe ya new season ya ngwaga wa 2013 arialo are ge lempotsa gore nna ke tshepile manga ke tla le botsa gore nna ke tshepile Kriste Jesu re ke nama ke bone gatisho ya lentshushi re a locha thobela nare die biale thobela
1: wa ka ona le sefela se sonso pela ke polke ya ontsare ka letso ontsare ka letso muruti wa ka nna ke le ka ka mara ke tsena ka mara situation ya ba single parent ba tsa muruti wa ka ke sa tshepore ke go ba ka gone mpa ka bitsa modimo ka re ntshare ka letso nta ta ishe ke a tsebore se mo se ke tso bona muruti wa ka ke mo tswa di wa ikemetse modimo mphile mmereko ka ya ka bereka ka re ka re o mphile bana ba o tseba gore ke to gone ba tlokomela go di chama swana mabedi se mo so se ne se le thata wa ba bonolo muruti wa ka se bile thata mpa ka se se baka ke a se ona ka baka la o ntataishi tsa ntshara ka letsong.
0: Amen. Re a leboga a o bontsha gore o tla gona. A go bontsha ka gare ga tsona ka moka gore o tla fika. Tshiwe metsotso ke tsela fela re a ireng ya senyane. Nomoro ya rena ya mogala 086 000 2452 thobela FM. Re a locha motheletsi. Aibe ya ka topa o mongwa shwe na thobela.
2: Ntate Morutile Sudi
0: le kae?
2: Are hona ntate Morutile Sudi ke ka mothembisa ke Joseph Manana ka mothembisa ntate Morutile Sudi
0: papa jo
2: le bolela taba ntate Morutile Sudi le a tseba bomme ke bomme ka nnete ke gopola bomme ba le ne o sa bolela ka yona ba ya lebitleng ba fitlha Morutile Sudi ka baka la gore pele ya bona ba tshwara thipa ka bogale ba na le maatla ba filwe maatla ee ba file maatla modimo ba file maatla gore ba kgone go dira dilo tse dintsi ene ba kgone o boletse lentse le lengwe ntate Morutile Sudi wa re tumelo
0: age
2: ba dumela bana tumelo e tisa e feleletsa motho wa ona a e ba letshepo a kgolofela dilo tsa diragala
0: age
2: because modimo o dutse pelong ya mme modimo o dutse pelong tsa bona gore a ba se maatla le go le thata gantsi re lebelela ntate Morutile Sudi boima bomme ba tshwere ka

matla a go tswa go yena re tlhoka matla a le godimo gore re mo direle wa tseba ba sadi ka mogonna ke letshepang ka gona di kereke ge re bolela re le biale ge nke be idio ba banna fela empa di eme ka bakala lena bomma go nna banna ba gešo a se re kereng ke di ora gore basadi ba anke modimo re mo leboge ka bona ka lebaka la gore ge ba itshwere a ba itlogele mpho moraswi le yena wa etse ba taba ye re ya ditabeng ka yena tša akere ditabeng tša area senyane ka mpho moraswi

0: Are le boga kana tsela ye o re le boga modimo magagesho ka mina toko ke tla itshwarela ka sona se fapano ke be ke fiwe mphapa hlogo Debra M re le boga gaetse diaka o mong mothele jo ntumetse mo laetse are le sudie re le boga pisalome ya re le boga moropa re le boga kana tsela ye wa gona taba mpho moraswi re go le boga ba ra re le tetse tsa iri ya senyane ya le sume go thobela FM ya le gotla gatsola Africa borwa ke nya ka go kwa bommabaka gore na ga botse ka gare ga tseo le fitileng ka gare ga tsona ka gare ga ditlotlo tseo le kopane go le tsona le fitile ka gare ga diemo go ba le fentse diemo tse thata bokakang mo le ile la lemoga gore di le geng ka be se ka ba boitshepo le matla a o modimo a le fileng ona nkabe le tla ba le dirile bjang ere ke na me ke kwe motheletsi sho motheletsi ong tiretse gatiso ya lentsu Mrs Brown relocha
1: sudi mosadi o matla basadi re na le matla tateli sudi modimo re file botlhale le matla a thapela gore re gone go morapela re fete ka re ga diemo tse dintsi papa roni le sudi gore go pala go sene le selo ka mogae le tjatji le subela o bona re gape le tjatji le a subela bana ba swantse ba je mara mosadi o matla o tlotjwa a go dira diplane tsa gage a buya a tshwere dijo bana ba sha
0: amen
1: tate le sudi ke ka matla a modimo ke nna Mrs Brown mapula senyane ke le ka mo Winnie Mandela
0: re le boga mma gore ena ka Winnie Mandela re tloga re le boga bjang theletso ya gago le thego gona ka fao Winnie Mandela Thembisa kwena di maboya a re kgotsonge ntate le sudi la ranong mosadi wa boitshepo moruti wa ka nna ke be ke wela ke mathata after matata e fela ka go swara morumo wa kobo ya Jesu tseo ka moka ile ya bataba tsa maloba le nna ka thoma go phela bjale ka botlhe modimo ke sebo sa maphelo a rena amen kwena di maboya ka kwa kwena moloto 2 moshate re a leboga tetla chauke o na le rena re leboga jwang theletso ya lena magagešo gomme ke yona tsela yeo re tswela pele re lebeletse gore re tlhoboledišana le moruti Winnie Thaba ba ile goreng ba tla gore tlhotlheletsa mo tšatsing la lekgono ba tlhotlheletsa le bomma gorena ka mo Africa borwa ka bophara ge re namile re tswela pele bjale nna le wena ke bona IV Mapula Mamatlepa ba re thobela moruti Lesodi re nna ke na le lena ke le ka mona Dendron ka mošomo gae ke Bellevue ka mo Bolobedu moruti ke a fola moyeng wa ka ka ba Roma 12 ke dutse fase ke le theleditse mma wa ka re a leboga re leboga theletso ya lena tlhe gomme ke yona sebopego seo ke nyaka o tšea mogala go 086 000 2452 thobela FM re a lotšha motheletši le kae re lotšitše aga ke namile ke latabo moruti bjale rena re magagešo re lemoga gore a gona motho yo a ka lwang le se modimo a nyakang go se dira ka gare ga motho wa mosadi diphofa a gona seo ka lwang ka sona se beile ke modimo re lotšitše
2: le kae
0: re gona le kae
2: ebakini mofešane le mase a se ke tsa mphane
0: mngaka
2: ke re go mo sa di ke re mo re mo sa di a se tsaga ga ga go me di ke so e le mo la di amba e di ding go se di so se re go le mo sa di go di tse bolo go era ra se ntse ba sa di ba sa di ke bolo ba di ke mo re
0: amen
2: e ba di bolo mo sa di go mo pedi se re re ba tsoba ba go tsoga mo pele a se tsaga sa mo re
0: ke a le kwa mngaka ke le boga kudu byang evergreen
2: mo re
0: mo di mo le se o fa je papa re a lo tsa motheletsi le kae
3: go khotso ra nang ruti ya ga
0: ke khotso
3: o bula le magaga ka midrand
0: e ba nna magaga wa midrand wa go tswa le phalale
3: o tswa ba ga
0: ke a le boga mngaka go kwa lentjula lena hle
3: yes mo sadi a tswa ba sadi re a ba le ba lona le ba sadi ba o ber ka le ka maleba ene go ba bona gore ba bang ba phala le ba
0: Baba ngwe ba phala le banna.
3: Ba sadiwa. go yo ro ba lebeletse wa bona gore ke basadi ba diketa pele. Ba ba fileng ke modimo.
0: So. A re tsweleng pele go ba tlhomphatlhe.
3: Ke tla ba tlhompha moruti ya ka le nna e re go tlhompha. Ke majadi ke sa bolele le wena.
0: Papa magaga ke leboga kudu le dumedise le magaga o mongwe tlhe. Amen. Re a leboga ge ke bolela ka magaga a bjale ke humane madume go tswa go tate magaga ka kwa mmotong ka kwa re ya le dumedise le sudi. Ke magaga a mmotong. A gona taba metsotso ke e mekae ge se lesomeseswai fela go tswela e reng ya senyane gomme nna le wena morago ga kopelo ye re tšeago. Re tlo ba re boledišana le bo moruti Wini Thaba ka mabaka a lebaka la mosadi wa go ikema, mosadi wa boitshepo yo e leng gore nnete o botile Morena.
4: Hey! Beta moa mololo.

0: ke yena bjale Debra Lukalu go tshwaka kwa nageng ya Democratic Republic of Congo o ile goreng nnete o lekana le democracy ya Africa Borwa ka mengwaga gomme o namile a tla ka mono Africa Borwa le lapa labo ka ngwa lapa la gagwe ka ngwaga wa ketipedile nne gomme ka gare ga koša ye o diragatša le Bishop Benjamin Ndube ge a rena ke mang yo a ka lwago le morena gona mpontšheng yena Debra Lukalu go tshwaka kwa go na le naga ka kwa DRC ba re ke Lubumbashi ke mo ile gore o tshwa gona gomme re ipsinne ka koša ya gagwe ka ona sepego seo mogaleng magagešo re amogela le go lotšha moruti Winnie Thaba go tshwa kerekeng ya Elksa mma gore na re a lotšha mo mesong ye mebotse ya letšatši
1: moruti mogaši moruti lesodi ke ya go dumediša mesong e mebotse ya santagase
0: aga pele re tsena ditabeng tse dintšhi re botseng seemo ga bjale ka botokwa mo le leng gona gore na go diregang kerekeng ya Elksa
1: mogaši wa ka re ka mo botokwa phuthegong ya rena re mo mokomeni lefelo le ba reng ke mokomeng phuthegong ya rena ya ramoroko mo diphuthego tsa rena tsa kereke ya lutere ka mo botlokwa cherishi di kopaneng gona se segolo se se re kopantšitseng fa ke ne gore re no keteka letšatši le la bomma letšatši le legolo la go nore ke kgwedi ya basadi re sa le keteke re le noši re le keteka re na le bana ba rena batswa ba rena le banna ba rena gore ba notla ba nokwa gore na modimo o re ke eng ka mosadi
0: so ya taba ye batokwa dumelang ka moka ga lena fa o letheleditšego le lena le setego le tsene ka kerekeng le lena ba o le sa le go tseleng ya go ya ka kerekeng modimo wa khutso a le sego fatshe modimo a le dire ka go loka nna le lena bjale re a tsena tabeng ya mosadi wa boitshepo tabeng wa mosadi wa maatla na mantšu a makgetho goba bibele ge lebala e reng ka mosadi o
1: ke merele mogaši ke no dumediša batheletši ka moka ba tšhabela SM mo lenaneng la rena la a re tumišeng morena mo letšatši le le botlhokwa kgweding e re e tlhomphang ka moka le go keteka bona basadi lentšhi la modimo mo re balang gona mo go diema chapter 31:25 le re mosadi ke yo maatla mme o a tlhomphega ga a boifi ka matšatši a tago motlhomongwe pele nka bolela ka yona bese ye moruti wa ka ke no bolela mantšhi a gore go na le batho ba bantšhi ba ba nang le kgopolo ye itseng ka yena mosadi ba bangwe ga ba tsebe gore na ba botsebotse mosadi ke mang ka gore batho ba bantšhi ba na le dikgopolo tse dintšhi tseo di feleletšang di nagana gore mosadi ke sa gore gore mara e se seo e lebele fela e le kgopolo ya motho goba boitemogelo ba bona ka mosadi bjale mara lentšhi la modimo le a re tlhatselela fa gore mosadi a se fela yo a bonagalang a na le maatla ka ntle ke mosadi yo maatla a gagwe a tswang go modimo yo pelo ya gagwe e tlhamilwego ke tumelo ke botlhale le boikokobetso o a nang le lentšu mara lentšhi la gagwe le le tlhabosa ke morena eupa maatla a gagwe o na le maatla le maatla a gagwe ke a o šireletsa ke a o godisa ke go tsosa le go gomotsa mogaši wa ka o tseba gore mosadi o a tseba gabotse gore ga ke ke kgontšhi ke kgona tsotlhe ka kereste ya mpha maatla ke lentšhi la modimo le bolela jale go lebelela mola go pisalene 1:39:14 e no ra gore o re o mpopile modimo ka mokgwa o o makatsang ka mantšhi a seja tlhapi a re a utlwang a no re ke mosadi he is wonderfully made and fearfully made. Ke mosadi o.
0: Sure.
1: Yo ma. Wa tlhomphega.
0: Mosadi ke mosadi yo matla ke mosadi wa go tlhomphega ke mosadi yo modimo a mo feeling seriti ke mosadi yo modimo a mo tlhamileng ga botse ka magete modimo a mo tata ka metato ya gagwe modimo a mo fa seemo modimo a mo fa status mosadi o re bolelang ka yena wa matla mosadi wa go setšhabe gore na ba tla reng ka yena mosadi wa go setšhabe gore na ge a kwatama maotong a Jesu ba bangwe ba tla reng mosadi wa go tshwara morumo wa kobo ya Jesu a sa kgathale gore na mašhabašhaba go ya ka setso sa bona ba re eng ka baka la gore mosadi šule njes go ya ka setso sa bajuta o be a sa dumelelwa go tsena lešhabeng a ena le taba ye ya madi empa mosadi ka boitshepo a re ge nka ya ka kgoma kobo ya gagwe le ge nka e tshwara mo nthaneng ka e tshwara mafelelong se sešhalane tlabe ke kgomile
1: amen amen moruti waka mosadi o re bolelang ka yena fa o nyaka go mo tseba gabotse o tlo tshwana le mokotlana wa tie wa itsea tshebeg ke mosadi o maatla ga o nyaka go bona gore mosadi ke mosadi wa boitshepo ke mosadi wa maatla motlie ko motsentšhe ka gara mese ya go fisa ke motlo go bona gore o ke mosadi wa boitshepo ke mosadi o modimo o go dirileng ka nepo ke mosadi o modimo o mo dirileng a iketlile ebile a tseba morero
0: modimo o mo dirile a iketlile
1: a iketlile a na le nepo ka yena
0: modimo mma wa ka o dirile a ena le morero ka bophelo ba gago seke wa nyamišwa ke gore batho ba o tšeela fase ka baka la bosadi bja gago go na le batho ba sa tshepeng basadi ge mosadi a otlela ba overtaker ba re a ke mosadi le basadi ba bangwe ba bolele ba re ke mosadi etse ba lebetse gore ba ra bona ga botsebotse ke mosadi mosadi modimo o mo dirile a iketlile
1: mosadi modimo o mo dirile a iketlile motlhomongwe re bolela jalo moruti wa ka re bolela le mosadi ya tsheleditseng meogo e elela matlhong wa gage ke ne gopotsa mosadi wa gore modimo o mo dirile ka nepo ga se meogo ya gago ye e tla go fang leina leina la gago o le file ke modimo ga sa o bopa popelong ya motswadi wa gago ga se maemo a gago a o kopanang le ona ka gara lefase o ka tšhentšhang leina la gago eupša ke modimo ya o tsebang ya o bopileng wena sa gago ke gore anmuta anmuta obe lentšwe o be segoeletše
0: otsebe
1: gore ke wena mosadi yo modimo a mo kgethileng
0: ai moruti tibeke ge o e tšhetše ka gare ga metse e šadiša motlhodi e šadiša tatso le ge o ka bona o kare letlhare le ge o seno le šomiša le na mmereko yo a tlang le yena o nyaka tee a o e hwetša gona fale
1: o e hwetša gona fao moruti wa ka that is why kere o no tshwana le tibek go nyako mo tseba gabotse go nyako mo kwa gabotse go nyaka go ipina ka yena motsentšhe ka gara metse ya go fisa ke mo tlo tsebang gore na mosadi o ke mosadi wa mokhutamang ka mantšhe a mangwe re no rata gore se basadi ba kopanang le sona a se pheletso ya bone
0: sa
1: a se pheletso
0: se o kopaneng le
1: sonaobela moruti
0: so se o kopanang le sona a se mafelelo a gago
1: a se mafelelo a gago moruti waka
0: ditlhotlo tse o kopanang le tsona lapeng la gago
1: a se mafelelo a gago moruti waka
0: ditlhotlo tse o kopanang le tsona mošomong wa gago
1: a se mafelelo a gago mosadi
0: so mosadi o mongwe wa molaola sephetephete wa tseba o ile a ba taba ye nngwe ya bohloko a re ke ile ka re ke emišitše papa o mongwe ene papa o mogolo ene a dirile phošo a fetile mo go emiwa stop sign bjale o re ge ke mo kgopela lengwalo la go otlela o re monna o le a re ene a ngwale ke basadi aiaya
1: ah my god tabo madima be ke monna ya tsatseng ke modimo a tsebeleng ka gara motsahai mara a makatse ka le bakala gore re na le basadi ba ba tsatseng basadi ka bona ka ntsha mangwe o nora gore yena e le motsadi a ke tsepe modimo o tsepe motsadi ka go morwa di sa motho a motlisha le pase
0: chacha
1: jalo ke ba monna o a yemi sitse o go pula gore yena ka sengwane ke motsadi re no mo nebelela ra re a tsebe bo itshepo bo modimo a bo beileng ka gara motsadi a tsebe matla modimo a bo beileng ka gara bophelo bo motsadi motsadi wa go tlisa motho lefatshe
0: monna o le yena o nyantse letswele la motsadi
1: monna o le yena o nyantse ke motsadi
0: sha ah moruti thaba moruti thaba moruti thaba
1: modimo warena o be ile boitshepo mo motsadi
0: motsadi yo
1: motsadi o no ba amonyetsa kala gago mara rona re le ba tsadi re ya tseba gore modimo o be ile boitshepo ka gara motsadi o be ile matla ka gara motsadi
0: motsadi
1: matla modimo a be ile ka gara motsadi motsadi yena o a tsumisa go tsang go ba tsadi ba bangwe go se tshaba se modimo a mo fileng tsone
0: o a lemoga bjang matla a motsadi ka gore lentjula modimo le re ke yo matla gomme o a hlomphega ga bo ifitsa matjatsi a tlago
1: a bo ifitsa matjatsi a tlago
0: hey moruti ape ba sadia ba tshabiselo ba sadi ge anyaka o reka sa se rekang o se reka ka tshelete ya mafelelo re na re nga meditse re swameditse wa tsiba re rena kgwedi shalela e fela tabe ke kae mosadi ga e bone wa e topa a na taba gore na ka bosutla eng o ba o tle
1: a re pelele maabane re kganyela pele mo re yang bona
0: halleluya
1: re tshwenye ke mabaka a tsitile re tshwenya ke mo re nna re yang bona
0: amen
1: ke rena basadi
0: halleluya
1: Amen muruti waka.
0: Sho, pele re felele tsana le lena mma waka ere ba mabenkele ba mphaphatsa legetla ge re boya rena mare ipheta.
2: E ka ba tshupetjo ya CCMA, botata le mechanic wa mathula tjatjing, khanetjo ya mikitlana, tlhalo ntle le dingangishano, clientele legal ya bela ma Afrika borwa ka moka ditirelo tsa semolao. Merero ya rena ke a theko ya fase. Re akaretsa tsa selegae, bosinyi le taba tsa mshumo. Borra molao ba rena ba emetse go thega di iritse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rand. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke SPA dumeletse go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Phenyo e nngwe le nngwe e thoma ka toro. Metale o mongwe le o mongwe o wanega kanegelo. Mofenyi yo mongwe le yo mongwe o hwetsa lefelo la gago historing. Ka Sontaga sa la 23 Phato 2026, Afrika Borwa e kopana go keteka banna le basadi bao phišego, maikemišetso le bokgoni bja bona bo tlhotlheleditse go setšhaba. E ba le rena go the 19th South African Sport Awards tseo di fiwago ka boikgantsho ke kgoro ya dipapadi, bogabo le setso. Ka tirišano le Sascoc le SABC, morero wa ngwaga o Crowned by greatness, go hlompha bao ba fitlheletse go maemo a godimo kudu a bokgoni dipapading. The 19th South African Sport Awards e tla phatlhalatswa thui go SABC 1 go tloga ka seripagare go tswa go iri ya bosupa mathapama ka Sontaga sa 23 Phato thui go tswa Sun City Super Bowl hashtag izinja ze game.
4: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Aga metsotsoši we ke me ka e ge se ye 20 go ya e reng ya lesome go thobela FM ya le kgotlagatso la Afrika Borwa. Moruti Thaba re sale mmogo tabeng ya mosadi wa boitshepo, mosadi wa go ba le matla.
1: Thobela moruti waka, mogaši waka.
0: Ge re na le lena re nameletša pele taba ye, re re go basadi bao e le go ba etapele le ka reng go bona go ba le boitshepo ka gore basadi ba nyatswa ka gare ga meshomo mo ileng gore ba tshwere maemo a itsego rena re leng ka tlase ga bona re a tlhomphe bile re ba tlhomphe
1: a bona nnete ye fetanyo moruti wa ka moetapele wa mosadi ke no rata gore ke mo gopotse le go mo sisimetsa mesong e me botse ya letšatši gore a tsebe gore boetapele ba gage ke mpho mme boikarabelo bo modimo a mo fileng bona otsa boitshepo ke botheo wa boetapele bona bo e ka ba batho ba sa mo tshepe mara yena a tsebe gore boitshepo ke motheo wa boetapele bo boetapele ke mpho ke boikarabelo bo modimo a mo fileng bona ka ona moetapele wa mosadi a tshwanele le batho wa bona se re tshwenyang ka baetapele ba rona ba basadi ke gore rena ba bangwe ba baetapele ba basadi ke gore re tshwalela le batli le re tseneng ka lona moetapele wa mosadi ya itshepang a tshwanela go tshwanela le batli le a tseneng ka lona o bulele basadi ba bangwe tsela ba ba kgothatse a ba godise a ba ba gopotse gore le bona ba na le melesetelo morerong wa Modimo ka go dira seo o tlo dikanetsa ke basadi ba maatla bao le banna ka tshwanelang ke go bona gore ba tshwanela ke gore ba ba tshee mosadi wa maetapele morotsi wa ka o tshwanela ke gore o tshwanetse go tseba gore pele a ka bolela a ka etsisa mantsi pele o tshwanela ke go etsisa mangwele pele a tshwanela go isa mantsi pele ke tshwanke ele mangwele a kwatsa mampe o fatshe pele go katswa ke di katsang molomong wa gage ande mosadi wa maetapele moruti wa ka se ke ratang go se tsweletsa ke gore mosadi o ga a dirise maatla a gage o gatelela ba bangwe ka baka la gore ba sa motlhomo goba go nyatsa ba bangwe ka baka la gore motlhomongwe ba mo tseela fatshe goba o dira se di sa tshwanelang ka baka la gore ba mo tseela fatshe mosadi lo ba baka la boitshepo ba gage ka gage ke gore a tshele pele ka tireletsa sesmiti sa bosadi ke beng ka gago fela le sa basadi ba bangwe a dire se maatla a gage go panga e seng go senya ka go dira jalo ke go tshotsholetsa ebile e mo dira gore batho ge ba mmona ba bone botlhatsi le bopake gore mosadi e ka ba moetapele ore mosadi a se ka baka la maemo a gage a se ka baka la thuto go batalente tse a nang le tsone eupša ke ka baka la semelo sa go thewa godimo ga lentšhi la Modimo boetapele ba gage ke mo ke tshwantse e be motheo o o seileng ka mantšhi a mangwe ke no rata gore ebe motheo o o dutseng godimo ga morena o tla bona re ka setshwere sa nyatswa gape go ka gopola morutsi wa ka wa gopola ka mosadi Esther ke mosadi wa three lentšhi la Modimo lere ke mosadi wa sebete ke mosadi yo botlhale mara pele a ka dira dilo ka moka mosadi yo o be a rapela o ka gopola mona go Esther chapter 4 mo a bolela mantšhi a gore ditšang batho ka moka ditšang bajuta ba tlemo gore etle ba ipone ba ipone matšatši a mararo lebaka la gage le legoleneng gore ke peleng ka bonela le kgosi peleng ka bonela le kgosi go na le se ke tshwanelang gore ke sedie go etsa peleng baka ba setshepe boitshepo ba gage empa a tshepa yo a mmiditseng Esther o ruta gore boetapele ba mannetse ga bo thome mo odima setulo morashi maemo go ba leina bo thoma ka mangwele bo thoma ka tshapelo le ka pelo e e botsang morena ke di gore o ka re ka ba le basadi ba go tshwana le Esther ba go se nyakise ke gore na batho ba reng ka bona ba go se šomise goba ba dirisa maemo a bona go ikgodisa eopea ba dirisa maemo a bona go pholosa setšhaba se Modimo a fileng sona mosadi wa boitshepo o tsewa gore na Modimo a re nee mafelelong a itseng o re nea dipositioneng tša lekutakuta gore o tle o bonagale yena e seng o bonagala ga rena and-e ge o bonagala yena ga gona ka mokgwao batho ba kanyetsang mosadi oo ba tla o bona Modimo
0: so moruti thaba moruti thaba a go sana se nka se bolelang
1: amen moruti wa ka
0: mosadi ke go thoma mangweleng
1: mosadi ke go thoma mangweleng
0: pele o ka bula molomo thoma mangweleng
1: thoma mangweleng
0: rapela pele
1: thoma mangweleng
0: rapela o sa le mo wena o leng gona sephering sa gago
1: thoma mangweleng
0: pele o tlhakana le batho thoma mangweleng
1: pele o ka tshe di phetho thoma mangweleng
0: moruti
1: ba mo timo gore o ka ra ka emisha mapadi ba go mmota mabakeng a re phela mo go ba go thoma mangweleng
0: ke emishitse di atla tsaka mmawaka le basadi ka mokaba Afrika borwa ba emishitse di atla tsa bona ba ba leng le filong le o ba ka gona ngo kwatama ba kwatame
1: abe amen
0: ba nyaka thuso ya modimo
1: amen
0: gore ka gare ga boetapele bya bona ka gare ga malapa a bona ka gare ga dikereke tsa bona modimo a ba kwele botlhoko
1: amen moruti waka
0: re rapeleleng le basadi ba ka mokaba Afrika borwa le lefase ka bophara
1: pele nka rapela ntumelele ke bontshe gore moetapele wa mosadi ya itshepang a tshose ke talente ya mosadi ka ye talente ya gage a e phadisane le ya mosadi ka ye e taleletsa ya mosadi o mongwe a diriswa a sireletsa seriti sa mosadi a emela nnete le o aga meloko le metswalle ka baka la gore e le mosadi gomme ke rata gore letšatšing le o kare ge re phatlhalala mosadi a ka ke tseba a tseba semelo sa gage a tseba boleng ba gage a tseba gore o kgethegile jalo ka mosadi a senya ke confirmation ya motho tsoko gore yena o kgethegile ka gona a re rapele botheletsi mo le gona modimo wa rena ra maatla otlhe motswadi ya phagamileng wena wa gore tseba wena wa gore kgetha wena wa gore fa maatla wena wa gore bopa ka lebopo le le botse re tla pele ga gago ka dipelo tse di ikokobeditseng re leboga mosadi yo mongwe le yo mongwe yo mo beileng yo mmopileng ka seriti ka maatla le ka morero lentswe la gago ke go tumisa gobane o mpopile ka moo go makatsago le ka moo o tla ba go lefase mongaka ya na le maatla otlhe batha pelo ya mosadi yo mongwe le yo mongwe a ka ba a le mo a leng gona a lapile ke a rapela gore a lapa botlhe bomma ba ba gobetseng tsosa botlhe ba ba nyamileng ba bolele modimo o ba bolele le ditsela o boletse lentšheng la gago gore bagolofedi ba morena o ba neya maatla matswa ka bona mpšhafatsa pelo ya mosadi wa mongwe le o mongwe tsosa kgolofelo ya gage tsosa moya wa dikgatsi ka gara bophelo ba mma o mongwe le o mongwe ya keleditseng mesong e mebotse ya letšhatšhile ke rapelela mosadi ya ipotsang gore a sekelekane mo ke leng gona ke rapelela mosadi ya gateletseng ke maemo a kgale a palela ke go tswela pele ka bophelo mme ke re morena mogopotse mantšhi wa gago a bolela mantšhi a gore o seke wa boifa ka lebaka la gore ke na le wena mogopotse gore a se ka phoso a se ya o lebelesego mogopotse modimo wa ka ya lekileng gore a se leina le lefatshe le mofileng lona ke leina le wena modimo o mofileng lona jaaka o sa mmopa popelong ya gage mongaka yena le maatla otlhe e ba le nna le bone le dinao tsa mosadi o mongwe le o mongwe mo a sepelang ka baka la gore moopedi o mongwe o re felele mo ke sepelang go latlhega ba bangata empa nna ya ntsamaisang ke tsheso ke monga tsela mongaka yana le maatla otlhe dira mosadi o gore a kgone gape a phadime gape a kgone go bolela ka namo wa gage a re ke kgona tsotlhe ka keresete ya mpha maatla mesong e mebotse ya letšhatši mosadi tsoga tsoga moya wa dikgatsi o tsoge ka gara bophelo ba gago ke enela jesu kereste e sale le bone bophelong ba gago ka kereste amen
0: moruti wa ka re a leboga modimo a lesheofatshe modimo a le direka go loka ka botokwa ba dumele ka kerekeng ka moka ga bona le ineng la morena jesu amen
1: amen moruti wa ka ba tla dumela le lena ketsekang letšatši kgwedi ya bomma le tswela pele re a leboga
0: modimo a lesheofatshe re a leboga
4: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM. mošata wa tsebo le boithabišo.
5: Bana ba go lago ba nyaka tšeo ketšegilego diphepo tše ntšhi go tshega kgolo yeo e phetšego gabotse le go ba thuša go ithuta le gono batswadi le bona ba nyaka tšeo ketšegilego Nestle Nespray e go fa go gontšhi mohlodi wa divitamine le diminerale go thekga kgolo pakete yeo e tshwarelelago nako ye telele ka gona tšhelete ya gago e ya pele e retelega ga bonolo bakeng sa bophelo lo bia le ema yema la lelapa ne ya ngwana ga go seo a se hlokago ba nee Nestle Nespray always giving more.
4: Gaba o nyakana le lefelo la go swarela modiri wa gago o tla go se lebelele kgole SABC Auditorium e gona o ka swara conference workshop dithuto phatlhoso ba mokitiko mongwe le o mongwe ke ge SABC Auditorium e na le dilo ka moka tseo di tlhokago go na le madulo a mantši le didirišwa tša go gokaganya batho ka mokgwa wa thekenoloji ke gore audiovisual equipment o gopela go šomiša SABC Auditorium goba go botšiša re leletše go 015-290-0274 goba o ka romela email Rikoto R at sabc.co.za. Utelele tja re tumisha morena le le sudilara no motho a se tlhako o se phadi mathabeng.

0: ja SABC yo ikemego e satjile tlhakore go thobele FM ka mpho morwaswi
1: arlo che chaire ya le somelita ba ke che mosekaseki wa dipolotiki professor Levindo ore sepheto sa ANC sa go ditela go tsebagatswa ga bonkgetheng ba yona ba bommeara go fitlha kgweding ya lewedi ke sešupo sa magato a ka mogatlhong ao a sego a sepetswa ka tsela ya maleba ANC e ka gare gapeng

0: Ashi we metsotso ere ke le sume shupa go tswa irenge ya le sume go thobela FM ya le gotla gaso la Africa borwa go sha ye ke go file go yona go tswa go Malesela Jonas Mainecha aretate e kwa ditapelo tsa rena ka gore di tswanetswe ke go ba le dikarabo pele ga gagwe ke go file fa le morini ntlhane are a go be biale e bile re leboga mpho morasu ka gaso ya ditaba tsa ire ya le some gona fa go tobela FM ya le gotlhagatso la Africa borwa magagetsho ere rena mezo tshe se ba ka se re dumedise le go amogela moeng wa rena wa le tshatshila le khono ke bolela fa ka boti Jonas Mainecha yo ana go le rena le tshatshila le khono ka re lwana rena ya ditumisho ka mmino re locha wa ra kgotsebelele
1: kgotso ya modimo a ebele batho ntate le tshudi ke a leboga fitha ka ra ga studio ebile ke dumedisa le batheeletse ka moka ga bona magaeng ka moka dikoloing ke re kgotso ya modimo a ebele lena
0: ngwaneso re a leboga le rena re thabile le tshetsina le khono gore re boledišana le wena pele ga ge nna le wena re tswela pele ka poledišano ke nyaka go nokwa mo go wena gore na le tsatsi le go wena le ra eng ketelo ya gago lenaneng la re tumise more
1: ke leboga dikgaogelo ka moka ga tsona go nna ke leboga gudugudu modimo a kgonne go mfitisa ke kgale ke be ke rata go fita ka ra studio ke leboga sebaka se SABC le ntate le sedi ba mpileng sona ke leboga
0: Ngwaneso, re leboga kudu. Ke nyaka gore nna le wena pele ga ge re tlotsena thuika gare ga dikopelo tsa gago re lebelele ebile re tlhalosetsa motsheletse ga botse a kgone go kwešiša gore etse ge re bolela ka Malesela Jonas Mainecha re bolela ka mang?
1: Ke lesogana la bobedi la Sara Matšhikidi Mainecha ka mo motseng wa Noobot. Ke belegetse motseng wa Noobot Mothakgalang ka gola gona ka dira dithaloko ka moka tsa bana ka moka go fitlha nako ya go gola entši ya nkiša ka lefaseng la Gauteng ka baka la dipereko
0: gomme leeto la lena la mmino o wa sedumedi la nama la thoma bjang go ba la lemoga bjang gore ga botse le seopedi
1: ke thomile ka gare ga di-Clapton Tap go nna le setlhopha ba re ke super inspiration ka mo makeketela senkgodišitše le mamotlha ke sa le mo go sona ke bina di-Clapton Tap until ke tlo fitlha le ka gare ga kereke ke godiša taba ya mmino wa ka ka feta ka tsena ka lefaseng la Gauteng ka kopana le banna ba le goreng ke kgale ba le ka mogare ga mmino ba nkgodiša ba nnyanyiša letswele la mmino
0: e le gore wena o thomile ka ngwaga mang ge o thoma go gatiša semmušo
1: Album ya ka ya mathomo ke e gatišitše ka 2018 ka gatiša ya bobedi ka 2020 marara ditela ke taba ya di-COVID then until ke tlo ntšha ye ya mafelelo ye ke na le yona ka 2025
0: ngwaga o feta ke ona mo ntšhitšeng yona ye ya
1: dithapelo
0: ngwaneso Jonas Mainecha so
1: ka mono Noobot
0: batho ba bangwe ge ba seno ba ba gatiša dikgatišo tša bona ba re ba independent ga ba sa lebelela morago mo ba tswang gona ke eng sa go lebea ka gare ga setlhopha seo le go tseng le seopelela
1: go tseba mo o yang gona ntate le sudi ke go tseba mo o tswang gona
0: are
1: se se ka go dirang gore o be le direction ye botse ke go botsiša ba le gore ke kgale ba le gona ka gare ga mmino then se segolo se e le gore nna se sampeile ka gare ga setlhopha ke lerato le tlhompho fela
0: so bjale a re name re bone gore dikoša tša gago tše tša bo go tshwana le dithapelo Nehemia ke mangwe e le gore o di ngwadile a go fa tsona goba e dio ba pene ya gago ngwaneso
1: ke pene ya ka ntate lesudi ke pene ya ka godimo ga tše dintši re no kgopela modimo gore modimo re thuse je ka moka re di ngwalang ga di fitha ditsebeng tsa batho di be le sense
0: motlho mongwe nna le wena ge re ka lebelela gore re tšee motlhala ka koša ye ya dithapelo ge o be o tšea sephetho sa go e ngwala le go e gatiša ke eng e kgolo beng o e rapelela ngwaneso
1: ke be ke lebeletše seemo seemo sa kalapeng seemo sa mamešomong seemo sa dikerekeng gore re a rapela ke nnete mara dikgogakgogano ke gare ke gona e ka ba lebakaeng le le badumedi then ka gare ga dikereke ka gare ga malapa le le badumedi then le ka ba le tshwenyetsang bomme le le bontate
0: le tshwenyetsang bomma le le bontate so ya jwale wa tsiba onkisha go pitro pitro o re ga bolela le banna o re batsware basadi ga botse o re banna le phedišane le basadi bjale ka dibjana tša go neneketswa bjale ka dibjana tše botlhokwa tšeo e leng gore ga di a tshwanela go thubeane gobe go na le koše engwe kgale e opelwa mo meketeng ba re ngwana yo ke galase wa thubea gomme ke thoma go ikwešiša ge petero a bolela a re le tshwareng basadi ga botse ebile ge a tswela pele mola o re gore le dithapelo tša lena di seka to šitišwa
1: bakolosi
0: e
1: re lena banna ratang basadi ba lena
0: amen
1: le lena basadi le ikokobetse le go tlhompha
0: banna ba lena
1: lena bana ikwang batswadi ba lena
0: halleluja halleluja ke dithapelo go na le dilo tse dingwe motheletse tseo e le gore di šitiša dithapelo tša gago go kwagala di šitiša gore a se gore tsebe ya modimo e ba ithibane ka nako eo tabakgolo edio ba gore wena ga o rapela lokiša le wena lokiša le pelo ya gago le maikemišetso a pelo ya gago ka gore jakobo o re le a kgopela le khumane ka gore le rapela ka mokgwa o mobe a modimo a re thuše taba ye ya e nyaka letšatši a gone taba ge namile re lebelela ngwanešo e ka ba e le goreng ge le lebeletše industry ya mmino ka letlhakoreng la lena mona le thomang le bona e sepelega mo e leng gore lesudi ge a ka tla re noma le nna ke nyaka go gatiša o ka ra ena wa re no go gatiša lesudi
1: ntate lesudi mmino wa sepela bonnete ke gore na o sepela tsela jwang ge o tsena ka gare ga thapelo o rapela jwang jwale ka gare ga mmino wa sepela se segolo ke go khunama le go kgopela ra etisa modimo pele je dintsi ke dikgaogelo je dintsi ke dikgaogelo tja modimo
0: amen amen e ka ba le gore mmino wa lena o a humanega go marekelo a di-digitale mo mmino o rekišwang gona
1: ke gona ka moka gotlhe
0: ao batho
1: ba no tsena fela ba re mainetša ba nkgwetša
0: ao batho re leboga modimo se sengwe gape ke gore barati ba mmino wa lena ge ba lenyaka ba ka lekgwetša kae megaleng ya lena Facebook le matlhakala a mangwe a dikgokaganyo tša leago
1: Facebook ba no tsena fela ba re mainetša then di-number tša ka di gona ke fana ka tsona ke 073 524 8224
0: ke manager ska khumana le dile tsa ka ire le sume pedi mo mesong ba teletse
1: office ya
0: e dumele ne so se ma sume pedi tsela go tswa ire nge le sume go tsobela FM le go tlhaga tsho la Africa borwa ne hemia show mpuje ka ne hemia pele nna ke ra loka koša re laelana modimo o dire ka go loka
1: ge kreste a tsena ka gare ga phuthego ya gage o hwetša bašomi ba gage ba tshwenyegile maikutlo kudu-kudu nehemeya o a mmotsiša gore wena gore nehemeya bothata ke eng ka gore ke bona sefatlhego sa gago se tletse megogo se tletse tshwenyego nehemeya o re hanet fela o ka ntumelela ka ya lapeng la gešo mo ke tswaletsweng gona nobot net fela ke o bona batswadi ba ka ke lokiše dikgaogelo le mabitla a wetlang ke kgone go a tsosa ke a leboga
0: tso manager o raya gore bala mangwalo taba tseo tla di humana ka gare a buka ya Nehemia ngwanešo leeto la gago le go sepelele e ba le nako e botse mabati a mangwe a mmino go tshwana le Thobela FM a bulege kudu-kudu go ya pele modimo o šofatše
1: e be kgotso ke lebogile kudu tata lesodi ke leboga le mme motswadi le mmago bana ke re kgotsa modimo a e beleng la kopano seema amen.

0: di tsedi theto li abatswalela eh viale gundo mpoche mpunche khaitadi gore na yo morena ne mugura o be o tsiba gore wa opela pele o kopana le yena
1: pele ke kopana le yena ne ke sa tsi gore wa opela na ne ke tiba ile motho wa o raloka keep
0: a re
1: a wa tsima ke tshi batho ba bo ba rate motho o ke motho wa opela kudu kudu ke re na dzanka ka mukwa
0: a sanga o opelela fikela tlisha go shaya
1: ai ni no tivi le song mix uno ralo ka ke board
0: Maria le bogarinya ka o tsiana ko re le leboge gomme re lakaletse mathlatsi le mahlongonolo le etonla lena la mmino re le botsishe gore na ba o ba ratang go le shala morago matlakeleng a le ago le go lethega ba le khumana byang kae
1: Okay ba ka nkhumana mo Facebook mo limondo le mo Instagram ke gundo ne mukula ho gotlhe ba ka follow wa go tle ko YouTube lo hona ba cheke ke gundo ne mukula ba subscribe ba like ba share ka le bua thata
0: ga ja di re ya leboga modimo a le direka go loka modimo a le se go fatshe mabati a mangwe a tswele pele go bulega gore tse o le dinyaka go ka gara bo pelo le di fithelele
1: amen ra leboga
0: ke tsiya ko shashe worthy is the lamp ba re ke national anthem ya ga ne mogula
1: ke national anthem

0: 086 000 2452. Somebody to Love, George Michael. Betsa rena ke le sume shupa le bishe iring ya le sume tharo. Yeah. All right. Ke mele tsake bona. All right. Ke bona. Peter Mark, man of the match, Tobela FM, a rocker man. Melodia, we get to a rocker man of the match, you are rocker man. Naki Duchi, kill one, Kagarga Lori, Belko, which I got man of the match. Malisalama, Kerthor Leboa, Oka Rustenbeck, Tlor Leboa, Rustenbeck, Kyagarten, a bottle of politician in your name. Limperita Bajo, put your cabin on a fella. Re a ke ga ke bolele ka lerato la o fela gore lerato le fedile ke ja gore le ntile ja gabotse ga ke bolele ka lerato gore le fedile re abe a sa go nyaka o go pele gore le ka letla gore le basadi mosadi le ena ka nyaka monna ke re wa ba le tjedi monyana tjedi lunyana tjai pedi nyana di tjela le tjela tjela re go na o di dira go bontsha gore wena we gape ke a o kwa ke a go kushisha ke a go nyaka ke kina gana re tlo kwana ga botse Biale re ba sa go nyaka gona le katsela ye le gore ba dira dilo ka gona man gona le katsela ye le gore ba o swara ka gona mhlomongwe o rekela dimpo mhlomongwe a le ga a tle ka sefatanaga a builela le bate ge ba khona motho mosadi a dira dilona lwana gona dilona lwana tse le gore ba di dira man ge ba sa go nyaka wa ro mulela pelo wa ra wa ke a dumela ke tla ba motho wa ga gore are beka ra kamano ya lerato a se sa dira lo tsa mohuto o la tsa ba wa di dira tsa mohuto o la ba wa di dira ga ba sa o nyaka ke dilo ba jona tse tsene gore ba ga ba sa o nyaka o ba di dira fela ga bela ga sa di dira 0828691645 yo ke nomoro ya WhatsApp re ke kwelena a re lo tsheng Tobela FM
1: man of the match
0: Tobela
1: ka bolala gape ngwana bo mma tsa go gore batho ba ebe ba re iša mafelong a mabotse ba rekela dimpho tse tsa go fapana-fapana tse botse tse di ka thabelago ke mosadi nna nthate maboya ke nyako bolela maaka nthate maboya be a ratang rekela diaparo ee a ratang rekela diaparo rata go nrekela diampha dikhate mabolomo wa e bona yo sale re tsena ka gare ga lenyalo papae a sa nrekela o no nrekela tšatši lewe a ke tsore go ba go tlile jang mara ke a leboga moga jaaka kona di maboya ka kona molato
0: but all right wa leka ga o sware a re le tshe
2: apewe ke mo tono change ka gore re sa tlhakana o ba bose re di a dilo ka mogo mongwe lo mo mara regelana so re tlo fapana pele mola le gore jwale tlebe re plane o aga motse a re tlotlo mo aga motse re ka sa rekelana o tshwana le pele ka gobane tlebe re berekela gore nabe tlise re kgone go ba le ka rena man of the match ke senya ke rialo William Mlaiba wa re thambo ka moshomo Thembisa Kadulo ha ile phala le go ke tswa mo one thank you
0: wena a se mpotse ya ga wena o yona gana gore itlo no fetoga a se mpotse gore wena ke nna ke nyaka go kwa a ke gane gore o ka bala diphetogo tse di ka bang gona ka ba ba ka itsego ke nyaka go tsiba gore ke eng seo a bego a se dira ge be le sa nyakana e fela ka morao ga o re bjale ke mo kgweditse sa se sa direga bonolo fela ga ke ke a tseba gore e go tla ba le dipheto go tla diragala sela o tla ba eng eleng eleng eleng ke dilo tse dintsi e fela ke mo go ye ke tsebo re la le a ikwana ke mo ye ke le go mo go yona a re there ke kwa lena a re tsheng Tobela FM le gona
1: o tsho mena o tlhomeshi a tsho o ja le tlo mana go mma mana wa ka mona ka nne ba sa thena ba ntirela tse di botse kudu kudu kudu ko mana di mpo ko mana maloba ya parolinta mara ra ro nyalana senke di mutholong fitlhile a ntlela le fasting mara re sa ratana o se sa ba le di imposto sa ba le di apa
0: yeah
1: she le motho ke na tsena re ke re mo le ke le batongo
0: ke go kwela oh ga ba tsela nyalo le lona le na lo tla ka dipheto tse di bjala nako ngwe ge o sa nyala dilona le di ba gona le a ratana mohlomo ka nako le a ratana e fela ga o nyalwa wa ba le dipheto
1: a sa le a
0: re le tshe
1: go bo e se di ja ka mabele re fora fora ka mabele a o wa gore go kgone go e swara e be le tshwanelo ya gore go ka go ketsa then mona le nyalane mabaka ke a mantsi mabakae ba mantšhi le nyako plana le nyako a galapa baleng ga o sa kgonagala gore bo di-necklace di tle gafetsa gafetsa di ka no ka madetlo tla kwa bosesana matšatši ka mo a treville
3: man of the match man of the match a nnanabe ke reka e time man of the match a ke fete e reka man of the match ke founela mosaro ka moka mara ona ale man of the match bare ba kgopela e time wa e reka bone o botsa re aishap bona o pakile man of the match a re sa e kry-a o kgolo wa man of the match ae dichangšhitše man of the match
0: ao batuk ao batuk ke gatlhe ke gore o sa e reka le ga bjale o sa e reka o thomile ka yone ebile o sa dira sona seo eo ba o rebela ga ba saleletša mogala o tshwana le mola le bele sa nyakana
1: a rewatawata ka taba man of the match nna waka motho waka e setšhwe ba monna waka kore o be a etsa a tsadite chakas kore every friday ke se ba re watla
0: adite
1: chakas dichokolete letše ka ofela a be a be 500 mo godimo a bona ka beke man of the match a be 500 ka beke kore beke ngwe lengwe a ona ka beke man of the match yo sale re ratana le tšhelete a ka soufile man of the match
0: aoban
1: a ka swile o kare o patedišane di 500 tšela be a mpha e setšhwanyana tšhelete yona owa sori a ka soufile man of the match emakwela
0: thankyou abanna alright are ke rekiše ke tlo tšhele dikgatiso tše dingwe tša lena gape magaišo
4: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5000 rand ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo

0: mafapa a mangwe
1: re re halala le na dikwangkwetla tsa rena re halala
0: Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso
2: o theleditse man of the match Sandile Dikhari
3: Thobela FM le FM
4: re tla pele mara e show go se ka nalo re ga o gana hashtag melodia boiketlo na man of the match ke o be an tekela airtime le data ke sa tla ke dumela gore ke a morata tekano e ngwa ga ka moka seo se diragala ya ngwa ga ka moka airtime le data marmala ke dumela go yo a ke sa humana ibile ke chaba le go kopana le yena a sa kara kopana ene yena o phone every day mara go reka a sa reka tloka ina o lena sakala kopana ngwa ga ka moka reka airtime le data le sa tlhakane le sa kopane le ga tete he bana wa ro dumela seo sa fela e fela mara wa le tsanyana ke roba tlhakana man le lena re nyaka o ba bo swara barapa bo ngo le tlhakane table man of the match nna wa ka o be a sa tle go nna a sa swara sengwenyana ya uja and arkebon and a phone in every 2 hours mara no rinyalane o phone fela ge ke simontlong all right ke ma arkebon ke si ka mo midrand ke si Christina ka midrand Bae, Christina ke go kwele. Re ke tshe gatishwe go menda le wena magishu. Re tswalele taba ye. A re tshe.
5: Man of the match dumela ga mo.
4: Dumela.
5: Nna na se se manga jang. A se le ke bona se dogela na go yela.
4: Mm.
5: Na go yela re ntse re sa ka ya kana ke gore neng. Ke go bona ntshwa di out.
4: Yeah. Wa dira gala. Matata tekniki a fitlile magisha. All right, ere ke tsheka o sha shego tsa go Atlantic Star masterpieces.

0: tsukile se motho re fela re khela go eriela ya boraro motheletsi wa tebela FM re ke jesa ga se go di medise go amogela go lana o la mabaleng a dipapadi le o re tsena ngolo na ga bialo lana o la go tsholetswa fa ke yena Nick Boy ke Nicole wa ga maimela go me ke le boge Miss Pro wa ga magwala ka lana o le botsela jazz yo phela go tsa bo shoko bana le yena be ke nyetla go lana o le lengwe ga pela go tsefa la jazz yo phela go tiragalo kwa ga kgwa ke le boga go ditaba tse iri ya boraro tsa re bala jo go tsona ka metse masimo ya mabedi re ke la go iriela ya boraro rena re tsena mogolo lana la mabaleng a dipapadi nna ke nna Dr. H. Odi Odi kwa ga tsamago motheletsi wa tsebela FM re mmogo gona fa go nnana o la mabaleng a dipapadi le Odi wa ga tsamago H. Odi motho ke ngwana make ka nemeji o nyaka go go thagalla la go feta ore hey wena ngwana make ka nemeji ke tla ra wa bona wa re meji wa bo mogomane o bana we meji wa khomodi ka meji wa ga bo sota
1: da
0: ke na mariki timela papadi nna go ya go switch pele motheletsi wa tebela FM mamelotsang dance wa tla ba amogela fa golden arrows go papadi engwe ya lotola pele le papadi ya bobedi ya seka makgaolagang ya MTN 8 gona fa go tebela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa tebela FM ke ya SABC lemetse gore o gona yena fa o phogola metlhape o na fa le yena la team la tele kwa ga makgatho ke lefela gore ba gona ka bobedi ba nna ba ke bona batlo bago ba re tlisetse papadi ewe ka go tlologa gona fa go stitche sa gago sa mmamorato tobela FM
2: papadi e sekasekwa ke molatelo makgatho go tobela FM mošhato wa tsebano bointabie papadi ya gago ya mmamoratwa ka bokgoni ja Frank Sechabi molemachimo wa sa fetse go tobela FM
0: enda ndo
3: Jenny number 35
0: and the Masari
3: Vermi.
0: Ay, Roto, Rome, and Ovavon. Ah, Robua.
3: Dianu.
0: Levo. The one half. Yeah. Vermin.
3: Bo mantapameng a le tshitshila le kono go tsaka mo le patelong da masterpieces Lucas Moribe bo we ile go gore re ka botikela ga tropo ya Pitori ke bona metse mo shate wa naga ya Africa Borwa ke bolela ka location la Pelindaba bo we le gore de kratha tsa temperature ke balelwa go ya go tshema some pedi sesoi ka tsela ile mo gore maemo go bae mo fisha antsha go buka gara ga metsi o ka re ka pola ka sona le skhupu sompatha ka sala ka sekwele mo latelo maga
4: ke le bo Frankie go di meri tsheke bitse le ba tshele ke ba thobala FM le kholo re di tshipe Frankie re go tsabeng wa bo rena ka bokala re ka tsinya na o khotsa re ka kwa go la Gauteng ka kwa go la Johannesburg le kholo re ka mo Pitori re ka mo hae o tlhaka e bolela bjalo bolela nnete ke tsatsi ka ofisa gona bolela nnete ke iputsa gore seo sena base ama bjang papadi eupia wa tseba ke Aforika Borwa ke ka mogolo gore di temperature di ka gona ke nagana gore seo se ka re senape se setiša papadi e botse e le gore tlaba re eletetse kudu-kudu ke lebeletse setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka baka la gore ke ba moela ba eng ke bona ba tlwaetseo lona le patelle le di grata tsa ofisa ka mo ka mo la Pretoria ka mo stop sa utswa kwa go la Tekwini ka kwa stop sa la Modville Golden Arrows tra ra go bona motho mo ka feletse le gore ba tshwara botlhatanyana ka bokala gore tla go pula gore ba tshoka kwa go la Coastal ka kwa ka kwa uno phela uno motho mo go le buruthonyana Frankie le batshele
3: go tshabela FM le go tla ga sala Afrika borwa mashate watsebo le bo itabisho wana mo mantapa meng a le tshile le bono ka gara le patela la masterpieces because mo bipe stadium bala te di babanchi ke ba ke ba gone gore ba pere me bala ya sona se khapasa mamelo di Sundowns ba o batse bang ka botse botse gore noga a ile tolle mo le teng se khapasa o mo tshile tsa thobala FM le gore si le sa thopa go go bona wa M10 8 mo ngwageng wa ke tshimedi masimapeliti e le na mafelelo ba thopa mo go wa M10 8 e ka ba ile gore moment tama menga le tshile le bono tshile tsa thobala FM papadi e le a lotela pele ba garang ga di thopa ka bobedi ga tsona ke bolla ka setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba o e leng gore ke ba amogela ba eng ba amogela setlhopha sa Lamontville Golden Arrows ke mang wa e leng gore o tlo lekela loto la gage le le tee wa ya go dipapadi tsona when papading tša loto la bobedi e le se ka magalagang phadišanong yona ya M10 8 wafa o tseba gabotse gore mo manthapa meng a letšhile la maabane setlhopha sa Orlando Pirates ba tšere loto la bona le le tee ba le lokela go dipapadi tsona tša se ka magaolakgang pele ga ge ba ya lotong lona la bobedi kgatlhanong le sona setlhopha sa Sekhukhune United gomme mo manthapameng a letšhila le gono papadi ke ya loto la pele go tswa ka lephatlhelong la masterpieces Lucas Moripe e le papadi magareng ga sona setlhopha sa Lamontville Golden Arrows kgatlhanong le setlhopha sa Mamelodi Sundowns gomme ntle le go ralla solo motheletši wa Thobela FM ke go sabele ka bodipana gore ana ditlhopha ka bobedi ga tsona di panne ka lemanoga le lefeng ke thoma ka modinong setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba na le Ricardo Kos ka tšere sa masomepedi tee kwa morago Sekomtinyelwa ka tšere sa masomepedi seswai Madibonge Khoza ka tšere sa masomenepedi ba na le Kicken Johannes ka tšere sa masometharo šupa Opri Modiba ka tšere sa botshelela ke mokapitene wa setlhopha Bennet Mokwena ba gareng ba lebala gona ka tšere se ya masomenetshela Sianda Ntlovu o gona ka tšere sa masometharo seswai Marcelo Ayende ka tšere sa bolesomete Batisi Opas ka tšere se ya bolesome khano gomme kwa pele ba na le Cassius wa Mailula ka tšere se ya masome tharo ga mmogo le Lebo Mothiba ka tšere sa masome tharo khano e le ka tsela yewe e leng gore setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba panne ka gona gona mo manthapameng a letšatšhi le legolo setlhopha sa motlhatlhi monna yo ga Miguel Cattles
4: ke nnete ke ela boa Franke ke nnete gona bona ka mokgo e le gore motlhatlhi lenanao la gae la mathomo a le dibapadi tse e le sometsedi tsa mathomo se senapa se o bontšha senapa se o pentela setshwantsho Franke le batheletši gore o napa a tea bjang papadi e ke ra gore o dire phetogo tse tlhano ka mokana a tsona kgathale le setlhopha se e le se ralokile kgathale le setlhopha sa marube tsa lantse se senapa se o bontšha gore ka nnete motlhomongwe ke sa re motlhomongwe o nyaditse setlhopha sa Golden Arrows oopea ke nagana gore o bone gore motlhomongwe a se setlhopha se e le gore se kanapa e le gore senapa se ba fa bothata gona ka bokgwano o tla go pola setlhopha sa yona Golden Arrows go ne bolela nnete sa le mogopo wa yona Betway Prisma ya ship o thomang taka ba anoisa le ka nnoetse papadi tse tharo ke e leng ba di ralokile ga taka ba anoisa seo bontšha gore ka nnete ba tlogo ba letlaleng ya dino and-e gape gore go tlhono go thopa papadi Franki nna le wena re a tsebo gore o nyaka dino
3: Lamontville Golden Arrows ka modino mana le Edward Maova ka jersey ya masometharo nne motheletši wa Thobela FM gomme kua morago ba na le Khulekane Shezi ka jersey ya boraro Aaron Enikoi ka jersey ya masomepedi tshela Dando Yonkosi Mabaso ka jersey ya masometharo seswai Osman Maluleke le yena gona ka jersey ya masome a mabedi gareng balabala a ya budela Maxwell ka jersey ya masomepedi tlhano Ntlantle Zwane ka jersey ya masome nne tee Obeko Tlamini ka tšere sa masomepedi nne ba na le kwa pele banna ba bararo Ntlantla Gaza ka tšere sa masome nne senyane ba na le lesegana la ga Sabelo Sithole ka tšere se ya masomepedi senyane kwa ba na le gape le lesegana la ga Junior Sadion ka tšere se ya bo lesomeseswai e le ka tsela yeo le gore motlhatlhi wa Lamontville Golden Arrows o panne setlhopha sa gage ka gona mo manthapameng a letšhile le gona
4: ke nnetho tla go pola gore ke lotho la mathomo le a tsona papadi tse tsona MTN 8 semifinal re a tseba gore papadi e di na le maoto a mabedi leotho le lengwe le tla ralokela gone ke a tshepa ka kwa go la KZN ka kwa go la KwaZulu-Natal ka mo eupe setopa se e legre motlhomo o se ka feleletsa sethopa legono ba tlhana ba ba epi a maemong a mabotse go ne bolela nnete Frank ya gore motlhomongwe ba ka feleletsa ba ikgwetsa ba le ko magaolagange o tla gopola setopa sa Orlando Pirates maabane ba thupile le se sona senapa se ba bea maemong a mabotse eupea legono setlhopa sa yona obakere setlhopa sa yona Golden Arrows le setlhopa sa mabelo di-Sundowns re tla bona gore mofenye ke mang ka morago mo metso se masomesenyane Frankie
3: o thobela FM le go tlagaso la Africa borwa moshate wa tsebo le boithabiso gona mo mo manthaba menga re tshele gono o tshele patelo na masterpieces Lucas Moripe a go pope di shakeng ba sandawana ka di tshere tsa bona jamala o mesere lwana le bana bola rata di mo go taga khali la mon bilkul den eros ka di tshere

0: baka la gore re ka mo le patlo na masterpieces Lucas Moripe le patlo leo e leng gore le lela thewa ka mogale wa go lema o toma loba ka monageng ya Africa bo le fela Mamelodi Sundowns le fela la Montville Golden Arrows ba tshe ba romela maemong a bo shupa ba ne ka nna le siko mthunyelwa ba shireletsa ga tlhano mthunyelwa e tshela ka ntle go lewe mo karolong ya pele ba party M108 wapa wapa ke sala go tlhoka mongwa geng wa ke tipedi se sa iphadishano ye e thoma go thega ke bathegi ba MTN ke le khalabone di tlhopa ka pedi ga tsana di kopana phadishanong ya M108 wa geng wa ke tipedi le se se sai go di papadi tsa di quarter final wa geng wa ke tipedi masimo pedi tee papadi ya lotela pele le lotela bobedi la se ka magola gang fela re bole papadi re tle lo gape ka se kom tunyelwa wa tshwara lokala kick and Johannes we go kutisha mo passe ba re lokala penalty mo koena bo koena o nyaka tsela gore ka tshego le kae we re lokala opri modiba ba mo ngabela somete captain was khopa wa ifo rotla go lewe we re lokala ga se lena ba re lokala go bona le pala le mo koena ba nyaka tsela mailule cross tsimako oh fete ba re lokimo mautunga bona re tle lo gape ka masanda wana ka boyelo ba re lokala gape le se kom tunyelwa ziko nyaka tsela gore ka tshego le kae we re lokala batrice opas Opas nyakatsela wera loka la ayente we been chadi kiba kholewe khubungwa le bala ba mmitsa wera loka le malibongwe khosa mali nyakatsela maimonga bo lesome ba rapella ba re loka le opremotiva wa itsa kholewe ra loka le komrago maimonga bo lesome ka mashimonga masandawana ba itsa ba ba mkhubungwa le bala kick and Johannes nyakatsela gore tsatsa lokai wa romela gona maimong a bo seswai ba nyakatsela gape masandawana gore ba tsatsa go lokai sianda ntoko 1-1 kantle go 18 res Sukom Tinyelwa, Kaso, Nagara Lebu Mutiba, Saragabonolo, Masaradino, Edward Mauva, Monamina Masamitarote, Sasarago Savararo, Mustapin Salamon Belgolden Eros.
1: In Nate, Honoras, Kamusta Samabili Sandans, 2 million Garon, about 2 million Rabos, Ronovella Nate, Kibona Fitagas Sabaka, Basitivana Litaselo, Chepedi, Nostopa Samabili Sandans, Topasana Golden Arrows, Nagano Kumoka, Latisho, Lore, Honovana Lekamolo, Topasamabili Sandans, Varoga Garon, Ibana Napivana Livillo, Topasa Golden Arrows, Ratsiva Question of Valibillo, Frankly Batilage, Okelhono, Honovana Kamuvaroka, Honora, the Railos Topasamabili Sandans, Napas Ratilage, Upokono, or Kumoka Latisho. Come home, someone will learn about the Lord, but keep Timisha, Topasama Billison Downs, whatever stops are called in the house.
0: Malamachimu Yellow Horacala Seta, Ungata Tigas Hokong, Momotum of Supercarlonia Pili, Yapa Party, Lefella, Mamilly Sundowns, Lefella Lamanville Golden Eros, M108, Wapa Wapa, Papa di Gallo to La Pili, Gallo to La Pili, Lelo to La Bobet, Kimo Rotaro, MTN, Malikosa, my mong of the summit. Wa go kota ka kholewe ka le wa botikela wa ya rapa rapa ra le ka la khosilena keshe smailula monna yo afishang jola ka mpaula wa ra le ka gabonolo le oprimudi oh penalty mo kona ba mara loka papa di e magwagwa ke le segona la ga khule ka nshezi wo ile ngore wo ile ano sha gatlana ne tshapa sa Kaizer Chiefs le segona la ga shezi
1: kira gore ka pele ya malokwane bo sna re ka neta ka feletse le re wa phumelela ona go le sogana la khulekane shezi a raloka hampe le sogana la mailulu
0: go be go sa tlhoke re bile a ke tsore ke nye sele gore sebe se na masidi ya gore a tshenye go monaganong motlhomongwe ke ka lebaka la go tseba gore Mamelodi Sundowns ke banna ba weleng gore ke banya ka go thoya nonyana ba tla ka bolepa ba raloša bolepa mo ile gore go bapalla nonyana e nwa metsi gona
1: ke bona gore le engwe tshwantse ono sala monna go ba bona
0: free kick ya kotse kotse go tsaka le boa bodikela a yende le modiba a yende wa itlogela modiba wa ga kana gore a ka dianga go lehwe modiba wa ya wa ikuka ka le godimo ka tlhogo Johannes ka le godimo ka re ke tlhaka ya go sebaka ba tsanda wa rafala ba gana kwa morago ba latola ba shirile tsela mo bilko le cross le se gore la go ntobe go tlamene ya gore tlo loga gape tsela ka ntle ba refetse gore le bala ke tsapa sa Mamelodi Sundowns
1: khono ba ga mogosto ba sana Golden Arrows ba palang go shireletsa le morago la bona ke ra gore kgole ya mathomo le tsogana la Johannes o ithuti ka tlhogo ya hodimo na go le sopa sa Golden Arrows ba gone o mothomowe o na pa o shireletsa go leo e bua gape le tsogana la Mothiba ke na feletsa thula o tlhogo ke na ra o dubile a tsontse ba dirile bokaone nyana le tsogana la Mothiba ka bakala ba botlelle ba gagwe o tla ga sa ithula tlhogo ka botse ka mogwe ba nya ka ka bona
0: wa thobela FML go tla ga sho la Africa borwa mashato wa tsebole bo tlhabisho Momotsong wa basinyane ka rolo nya pele ba party M108 wapa wapa ba re go lewe gaibe yes tapasa Lamanville Golden Arrows. My monga bo shupa. Ba go le ka go retlo kana, khule kana shesi. Tsala ka ntla go le ba re ga petlo go ba goal kick. Ya masara di no di katokos. A se a tloelega. O ra ka tsana ka dinong. Le se bona la ga di katokos.
1: Ya bona le na o sa chui.
0: Manna
1: go re ba le bitse lena la ya bona ga ra wa lor.
0: La mafelelo ga ra loka ka gara me ba le masanda wana. Papa di a liki ya mafelelo ka le tshile masimpe di tharo. Khodi nya mo pitlo gatlano ne setlopa sa siwelele ye we lenya fela ka maleka a pedi go pedi Ricardo Kos Mosaradino wa Mamelodi Sundowns le sona la mengwe ma se tharo pedi ba re bona Mamelodi Sundowns ba shirile tshe tshela ka ntle fetogolo go ba goal kick le la mphe la masanda wana le la mphe la aba fana ba stende mo karolo nya pele ye papadi MTN 8 wafa wafa Otobela FM ya le gotla ga South Africa borwa na ke Frank Tshabe ke fara fara le ke meseka seki wa papa di mo mantaba menga le tshela la le hono mlatelo magato re tlo ga gape ka o primo diva wa itse wena metse thaba ya motsanela ba mong a bo sesa ka mafatla ziko mtinyalwa o ibe apela ga sefatlo go sagage ka gare go itine ras masanda wana ba re tlo ga ga bona le fela ha re bone sianda ntofu wa dia dia ntofu ba mmitsa ke ziko tinyalwa ma imonga mushupa ka le bua botlhaba ba nya ka tsela gape ba sanda wana o sebaka ba romela ma imonga ba le sebeteng opri modiba postman yo yo mama gaso sala ke ofora ba sanda wana mama gaso o mama gaso le bu mutimo ba rono bolo tolo a tot mo over
1: se se o bontsha mo mona gano le mogopolo wa lesogana la motho ba o leng gona go lobolela nnete ke ra gore hela yona e be mphiwa fela wa a le wana le yena Edward Mahova fe o ra tsantsa nonwisa a fene ka ile ruwa ishireletse ba tsantsa ba dikile bokaona go bolela nnete le sogana la botiba
0: ba la tedi ba mamela di Sundowns ba wana le ba a o primitiva ga e kan pela ba bangwe ba ga e sinyi sa gela le bo motiba o ra lokile ka kwa na ga nya pora Stopping Salil. Let's go on and laga. Lebo Mutiba. Ora lukile stopping sa straw back. Kimaho. Adi wana mo di papa rinche kule mount. Efela. Mivala yam mami di Sundowns. Okari yamu email.
1: Bontsha ka re ya mo imela go robelela nnete le tswana la le na botshiba go robelela nnete go lela e ba santse ba dirile bo kaone kaone a ke makale ebile ke bona ba rate le bathegi ba setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba setse ba ipelaetsa gore e banna nna nka re o ka re bone o lekane o ka re o feleletsantsa e feleletsa ya ka ntle o ke ke tshole maoto Frank go robelela nnete nako nngwe o na le kgotsa le gore gore wa leka ya pala e o pia ke nagara motlhomwe e se kana fa se monyamisa seo o tshwanetse a ise disokise godimo o sa tlo go ba le dibaga tse dingwe gona ka mo e le motlhomo a ka feleletsa e le gore wa dikgwetsa a feleletsa a noise
0: re bolela re ja marapo a tlhogo ka tiragalo e e le gore modiba ka gare ga 16 area o paletswe ke monyetla jale ka ge e le gore ba sa fa thuso ya pele le segona la ga Edward Mahova mosaradino wa sona setlhopha sa Lamanville Golden Arrows e le se wene gore se dia gore Thakazane Mpantšhwa le ena a itshidulile a tla itokisitse go tlo tsena ka mogare ga lebala ge e ba fela le segona le la ga Mahova a ka tlapalela ko go tswela pele ka papadi e fela go fitlheng ka se sebaka e sale le lamphe la sona setlhopha sa Mamelodi Sundowns le lamphe la Lamanville Golden Arrows Mamelodi Sundowns le nkgwete tša MTN 8 maga a mane historing ya phadišano phadišano ka ba e be e bitswa BP Top 8 SAA Super 8 goba MTN 8 le nkgwete ngwageng wa lesomesenyana masome seswai seswai ngwageng wa lesomesenyana masome a senyane ngwageng wa 2007 ngwageng wa 2020 mo ngwageng moo wa 2020 ke moo o e leng gore papadi ya se ka magalakgang ba ile ba papatlala Mountville Golden Arrows papading ya loto la bobedi gona go tswaka mo lefatheron ona le la masterpieces Lucas Moripe ba netefatsa gore ba tsea thekete ba ya go magalagang moo e leng gore go magalagang ba ile ba kgona go feleletsa ba thopa ona mogopo ona o wa MTN 8 tlhagong ya dipenale tse tharo go tse pedi kgatlhanong le setlhopha sa Cape Town City morago ga gore papadi e fela ka maleka a tee go tee e le magalagang a 2020 seswa
1: ibile ba bangwe ba rata le bathegi bana ba lo ba lo bolela gore mothomo o stopetsa mabili Sundowns re tla mo megopeng e bana pa ile gore mothomo a manape ba isa tsa sedie kalo ba isa bogona megopwe ke bolela ka ona mogopo motlhala ka ona mogopo re re leng go yona MTN 8 ka mogala gore o lebeletse stopetsa mabili Sundowns ka di naledi tse ba bela le sona ka di papa di tsela gore ba tloga ba di thopa ke ra gore metseletsele ya di phenyo tsa yona Betway Premiership se se ka bona ba se o makatsa gore nankane ba tloga ba sa dira botse re tla mo di phadishanong megopeng e mengwe ya ga mogae stopa sa mabelo itsang down se se na pa smakatsa ke ka mogho ke nagana gore ba bangwe bile se ba bolela gore a o thomo ga se na pe ba na ba e ba mthomo e mngwe ya di thithelelo tse ile gore ba nya go di pheletsa ba bile le tsona ge se tlase fela tlo ile gore ba na pa ba isa mogopolo o montimo o yona ke taba ya league
0: go thobela FM le go tla ga tsela Afrika borwa o bontsha gore o tla tsela pele ka papadi le se bona la ga Edward Mahova sewe se di ile gore ba tlhahle ka mo ga bona ba gone o humana sebaka sa o felletse ba phishatla ka leleme ba raloki ba bona go tseba gore na ke eng seo ba tshwanetseng go se dia stopa sa aba fana best 10 de Lamontville Golden Arrows ke neng khoete le ga lete a
1: ebile wa palelo Mahova
0: o bona ka go tlhalosa se seng gore o re ebile o ri dile o rapalla o kwaela mo fase ka mmelo
1: wa mo fase ibile le malokwane ke bona a bontsha yona banka ya stopa sa Golden Arrows ka matsoro a e bontsha gore Mahova wa palelo ke na ka gore mothong wa feletse le gore ba tsentsha le sogana le gore o feletse le gore o tla tsenela yena le sogana la Mahova ka bala gore a ona gore ka go atjola le papadi ka bogoleng ka gona
0: re le mo karolong yana ya pele ya papadi parishana ya MTN 8 wafa go thobela FM le go tlhagisa la Afrika borwa moshate What's about the boy Tabisho? Ona makarlo nyapele ya papadi mowe ile go gore re go di magametse tso bolo semekano re se tsena le metse tso ka bana go emene emiraro go botsa papadi e emitsi ka lo bakala khobalo ya ga Edward Mahova bontsha a ile thulena ga botlhoko le le segona la ga le bo mothiba ga ba tlalo go nesha mpho ya badimo ya kgwele MTN 8 wapa Lamontville Golden Arrows ba ile gore ke be ke sa bolela ka bona ke se tlhopa selete go tswa provinceng ya KwaZulu-Natal go thopa parishano yama ya MTN 8 wa a ke tsebore wa gopola ngwageng wa ketepedisenyane kgatlhanong ba tlontlolola le go gobosa setlhopha sa Ajax Cape Town ka dino tsa go ka banna go tsetshela go lela mphe be go na le segana a bitsa gore ke ntjabulo mangana o e leng gore bosigong bowe o ile a nesa dino tsa go ka banna go tsepedi ke gopola gona padišanong yewe yena le Richard Muhu Richard Henyekane ba ile ba fetša padišano ba nešitše dino tše tharo go tše tharo
1: ke nnete e bontšha go re stopa sa yona Golden Arrows a ke tse gore motlhomo e ba sa ikemišetša yona phetogo e ka baka la gore e ba tshwanetse ba bone stop lesogana la Mahova ka morago ga kgobala ela e ba tshwanetse o ba lekile o napa gore lesogana le e le gore motlhomo o tla tsenela yena lesogana la Mahova a napa a ithudulola a napa a ikemišetša ke ele e bontšha go kare ae o kare ba sobe napa e le gore o setse a lokile yena lesogana le le gore o tlo o tsentšha o tlo o tsenela yena lesogana la Mahova
0: thakasane mpantšhwa o tsena ka mogare ga lebala ka tšere sa masomepedi šupa e le phetogo ya kgapeletso a se diphetogo tša go tlwaelega e fela nakong yengwe o tlo feleletša gore ka lebaka la gore setlha se sa thoma baraloki ba bangwe a ba maemong a makaone kudu re lebeletse le maemo a go fiša ka tsela e le gore go fiša ka gona
1: ke nnete ka baka la gore o kudukudu ke lebeletse ka mokgwa e le gore o kgona go bona gore e sale ka pelanyana ka baka la gore dibapadi le tsona ga di se o napa e le gore di tseneletse kudu mo setlheng ke ka mokgwa e le gore o kgona go bona gore le gantsinyana go feleletsa ba le dikgobale opi a re tshepe gore motlho mongwe le segana la Mahova a se nape e be kgobale e le gore ka fitlha e montšha papadi lebakanyana
0: papadi e tswela pele bjale e sale le lamphela la Mamelodi Sundowns le lamphela la Lamontville Golden Arrows ya gore tlologa gape-gape go thobela FM ya le go tlagaso la Afrika borwa moshate wa tsebole boithabišo ka Ricardo Gos wa itšea o e nametša thapa ya ntshe letao maemong a bolesome modiba o e tlogela kgausi le yena benet mokwena ga re ke re tlologa ba itšea Lamontville Golden Arrows ba nyaka tshela gore ba tlatšhe go le kae ka tšere sa masomepedi tlhano a ya bulela makwel wa itšea o ralekela kwa morago o tsheretse masomo pedi tshela letshegwana la ga anikoi ba itse ba ralokela maemong a boraro ba ralokela maluleke ospen maluleke ba itse ba ralokela kwa morago maxwalong ya ka tsela gore tla tshe kgole kae wa itse wa e gapagapa kgolewe mo kerelong ya pele ya papadi sepeke metsego ka banela go e lesomesenyane mtn aid wapa wapa na ke franks chabe o nyaka tshela gore tla tshe kgole kae wa diadia shezi ralokela magausi le ena ba e botshegwana maemong a bosesai lamonville golden eros ba ya go retelogana a bafana vestande ba nyaka tshela fela ba tshegolewe ba re o ntšheditše ka ntle wona letshegwana la ga sabelo sethole segwana la mengwaga ya masomepeditharo setla sa gagwe sa boraro mo setlhopheng sa lamonville golden eros sabelo sethole o mošate wa tsebo le boithabišo modiba maemong a bo lesome nyaka tsela wa itšea ona maša thaba ya motsenela ka kwa maemong a bobedi ka mafatlha o ebja pele ga sefatlhego sa gage wa maemong a boswai wa kokota kare ke kgaka kigan johannes johannes o nyaka tsela ore banna le mokae mo motseng wa masome a mabedi karolong ya pele bapadi go thobela fm ba ikuka ba reloka le opri modiba maemong a bo lesomete ka serethe o e reloka le penet mokwena mokwena o nyaka tsela o a furalela o e reloka le gausi lena cassius mailula o e reloka ga bonale le modiba mailula bete cross katogo motiba ka thoko ga dilo
1: ke boletse kere o sa tlo ba le dibaga tse dingwe tse e le gore motlhomongwe a ga feletsa ebile a eteka ka tsona ebile wa tlhabisa go bontsha gore ae ebile ba mopetlhela le matsoo ena le sefana la motiba gore ae o lekile o peganetse enka ba ithutsenyana ganyane fela a ikobilenyana a ke tshepo le sefana la thakasane mpantswang ka a bone sen
0: maleka a se magona magona ke mabueletsa go thobela fm ya lekgotlagaso la aforika bora gore papadi e magwagwa ka opri modiba balatedi mo masanda wana ba epelaetse ba re nnekese wena molalo papadi
1: lena ke rialo kere a kwa ba
0: morekileum
1: lesegana la setlhopa sa yona ntlantla kgasa a ke nagana gore o rekile malokwane
0: saradino thakasane mphantso la mafelelo ga raloka ke gara mebala ela monville golden eros ka letsatsi la nne kgwedi ya boraro kgatlhanong le setlhopa sa mamelodi sundowns setion ba reka motshwatšheng bjale o hwetse sebaka gape mo manthabameng a letšele le hono kgatlhanong le setlhopa sa mamelodi sundowns thakasanengpantswa papading yeo e leng gore ba ile ba monoša dino tsego ka balela go tšee pedi ebe ele papadi ya petoe premiership tebogo mo kwena a noiša ekram rainers a noiša setione a noiša ka letlhakoreng la monville golden eros monoša dino tse dintšhi mo setleng sa go feta ka gare ga galleke ya petoe premiership go e le gore o ile a nyaka go tšhelelwa mabu ka dijong ke lesegwana la ga brian leon le re le mofokeng retelloga gape ka lamonville golden eros maemong a bolesomete ba raloka 1-1 ga bonalo fela zano nyaka tsela ntlantlha gore o tlaša go le kae ba itse ba ralokela maemong a bolesome ba iša maemong a bolesome gape yoyo ka borabotlhopa jeresi ya masome babedi maluleke o nyaka tsela rapalela mofase ba raloka monna papadi ya makgwakgwa lesegwana la ga tlhamene ba itse a kgolewe masandawana ba iyagaleswa maemong a bobedi ba iša maemong a botlhano ka gare go di 18 areas ricardo cos o e ralokela mo gausi le ena o e raloka ga bonalo fela le lesegwana la ga bathusi aubas aubas e nyaka tshela re le mo motseng wa masomepedipedi karolong ya pele bapadi mtn aid wafa-wafa go thobela fm ya lekgotlagaso la aforika borwa nna ke franks chabe ba ralokela maemong a boswai mamelodi sundowns sekom dinyalwa dinyalwa nyaka tshela o a itša kokotiša mofase o e raloka ga bonelo fela ba ralokela maemong a bolesome mali cosa cosa nyaka tshela maemong a bolesome ka mašomong a lamonville opri modiba cassius mailula yoyo wa retologa a ende wa e senya e tswa maotong a gage fela wa retologa gape ka yona go lewe a ende ba mmitša o a pokapoka okhubong wa lebala kikan johannes o e raloka gape le sekom dinyelwa o nyaka go kokota o e raloka le sianka ntsobo ntlobo o nyaka tsela mo raloka gare wa maloba wa lamonville ba ya go nyaka tsela o a etsekitlhetha o e ralokela gausi le yena ntlobo gore o tla diang ka go leewe go tlhabela fm ya lekgotlagaso la aforika borwa masandawana maemong a bolesome modiba wa e rapelela o ebea mofase nyaka tsela gore o tlaša go lekae cross e tla le godimo felela diatlang tša moseradino thakasaneng pantso e ka ba e le gore sianka ntlobo ka lebaka la gore ge a ngwadiše ke masandawana o be a etse setlhopheng sa lamonville golden eros e tla ba ka tlhagolela lookelana la re go gola la ntlhaba mo manthabameng a letšhela le gono dikarabo le gona mo go thobela FM ya le gotla ga tshela Africa Borwa
1: ke nete ga ntse nyana di baba di jelo re mothemwe e ba ra loka gatlhano le stopa tsa ile re mothemwe e ba ra loka mo go sona ka mo go feletsa o bona ba ra loka bantsha ga tshwene ge le re mothemwe le ga ntse nyana e tla ba ile re mothemwe ba laetsa tlhompo e upi ya botshela ba nyoko dira ga botse gatlhano le stopa tsa ile re mothemwe e ba ra loka le sona gore a e le ska na gana mo mothemwe ka ba gala gore ke tsama ile mo ke tsama ile o upi le mo ke beng gona ke tsana to tlhankela stopa tsa ile re ke ra loka mo go sona ke ka mo go bona ka ona sepana la ntlo go bolela nete o thomile ga botse o tla papa di yo no balela neto franki e na le nako tsa yona mo ile re feletsa e ba bodutunyana ka bagala gore a bana pe ile re di ba tlhaselana ka bogolo re ba santse ba tlhaselana ka ona di ba padi tshepe di ka o fika ga se sebaka ba sa no tshwarana go no balela nete le ge ile stopa sa Mamelodi Sundowns ke bona ba tshwarang kgole gantsi
0: ba go makatse ka lebaka la dikgrata tse di temperature tse go ile gore di balola go tse masomepedi seswai go tswa kwa bodikela metropo ya Tshwane re le ka locationeng la Atresville ka Pelindaba ana di taba tsa ka Pelindaba di tla fela Keegan Johannes wa araba o tshe kgwele o re lekana ga o tsinela maemong a boswai mo motseng wa masomepedi tlhano le fela masandawana le fela la Montville ba gana kwa morago la Montville le segona la ga nkobe kwa tlhamene ya go retelelwa gape ka la Montville Golden Arrows ba tlhalaganya ka re ke tlhola bodiba yoyo ba mo tshogela o nyaka tshela o re lekana ga o tsinela ma mogaswa ka gore dinras sebaka soto ka thoko ga dino ari ke nepa khuliewe le se gona la ga ntla ntla kaza
1: a tshere banna le se gona la se thole
0: fa se sabela
1: sabela se thole ka nete a tshere banna ba stopa sa bona Mamelodi Sundowns ke nagana gore motho mo ka baka la gore e ba lebeletse di kwata tsa stopa sa Mamelodi Sundowns ke ka mogho bona wa feletse ba sanya ka mo gola ka baka la gore iwe yo feletse e ba karata e sorolwane ba molesa a kitima le sona kgole a ya mafelelofelelo ke yona motho mo ke nagana motho mo ga tsana pa a ntsha ga botse le se gona la sa se thole
0: Malikosa wa tshe ra lokala Keegan Johannes retel loga ka yona gore tla tshego le kae o ira lokala maemong a boswai masolo ayende wa tshe wa ita tshaloto nyakana le bo muthiba kwa pele fela ba gana ba latela kwa morago ke le segona ga ntando yongo simabaso wala tula ba re kholewe ga be kholela Manville Golden Arrows ba ipotsi ka mogara le bala ntando yongo simabaso le segona la mengwa ga ema semapedi pedi tlhasaga ga sa bobedi almost tlhopeng sa la Montville Golden Arrows retelloga ka bathusi opas wa e tsarelo ka la gausi le ena ya go retelloga gape ka Mamelodi Sundowns zuko wa e rela ka ga bonolo le masero ayende mo karolong yana ya pele ya papadi sepetsametsego ka banla go ema semapedi tshela dumela ka sefatanageng sa botlhe sellathekeng sa gago sefatanageng sa gago lapeng na gago mosimong wa gago go thobela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa mošhata tse mo le boithabiso modiba o nyaka tsela le fela masandawana le fela la Montville ba rela ka le Malikosa wa e tsa oibia khubunga le bala wa rela ka ga bonolo le Keegan Johannes wa e tsarelo ka ga bonolo le le segona la ga Siyanda Ntlovu ba rela ka gape le Ayende oyo wa e kwa la Ayende ba e monga bosupa crosso ba thula ka tlhogo kwa morago ba gana ba latola ke le segona la ga Anikoy tshela ka ntle go newe ka leboa botlhaba ba ya go efotse ka mogara le bala la Mamelodi Sundowns ba nyakana le mailulo a o ka lotlhakoreng ba emong a bosupa ka gore generous crosso ka ntlhofo ba e rolola mosaradino a e ba khutla ka tlhaba ka lerumo khule ka neshese
1: keal ke kgona o tsebo gore ba le ka o diraeng e opia ka baka la o ne o e tlatsa tlhogo fele jang yo go tlhaba ka lerumo go ne o bolela nnete upa se se ya bontsha gore ka nnete ena le segana la yona shezi se se ya bontsha gore ka nnete e ba tloga a sa tshewe o kry-a o feleletsa o tsea sephetho sa gore motlhomongwe o le kaa bo di-18 area tsa setlhopha sa geno o na le ka fa sa gatelelo o feleletsa o tsea sephetho seo se se ya onapa se o bontsha gore o tloga a e tsepa le segana la shezi
0: seo rego o be a leka go se dia ke gona gore be a re rolela mosaradino wa gabo kgwele ka tlhogo khutla pele bopadi ba re lokela gausi le gausi masandawana yoyo Siyanda Ntlovu a ba gana ba latola ba sireletsa godimo ga kgolewe retelega ka khulekane shese nyaka tshela fela ba gana masandawana a ente ba re nekese se re kgole ka letshogo fegeletso ke karata ya serelwana nakana ya molala bopadi Christopher Kisto mo motseng wa masomepedi supa karolong ya pele bopadi karata ya serelwana ya bapadi ba e bontsha a ente
1: wa hana le a yende o rawa na ga tsora ga
0: batso ba karolo nya pele ba papadi mchen 8 wapa wapa papadi ke lotlo pele section ba micha yo o re lokala sabela pele ba gana ba latola ga botse botse ba re lokala ntlantla kasa o primo diba re tlo loga kana o re lokala ayende wa ichia o re mala maimong a bobedi o ya maimong a boswai wa kukuta ke le segana la ga zuko mthunyelwa nyaka tsela gore ke tsela ka mthunyelwa wa itse wa ifodisha go lewe ya ga le sa gape ra loka ga bona lopela le batrice opas ba ra loka le oprimudiva ba mo ngabo le some le ke ipotsa ke mo la papa di motlhomongwe o tla tla tsiya sepheto mo la motsumo wa masome pedi pedi go ba masome pedi khano gore go niwe metsi motlhomo mo motsumo wa masome a mararo o tla tsiya sepheto seo fela ke le ka seo silence a diega mo segare wa le tshila mabana ka kwa le patlona pita mokao ar bo le papa di le fela Mamelodi Sundowns le fela Lamontville Golden Arrows M10 8 wafa wafa papa di se ka magologang ya lo tola pele ba mo nga bo shupa ba nya ka tsela ba sandawana zikom tunyelwa ba mmitsa ke sianda ndlovu wa itse wa rapela sianda wa furella ba mmitsa ke bathisi opas ah wa ratelloga sia o nya ka tsela yo yo ar ke nyaka le Cassius ba ilula ba shirela tsa go mrago tsela ka ntle ba re ga fetogela go ba goal kick le tlapa la thaba le segona la ntanda yo ngosi ba batsa
1: ne tiki tloga dumelana le wena Frankie o mthomo na kana mthomo malokwane a ka feletsa ba fa se ba ka saona metsi ka bakala ba phisho ile re tloga ile gona ka mohola Lucas Masterpiece mo re pega mo o ke mthomo o sa tlo ba fa se ba ka nyana ka bakala re setse re mo matsutsong a mosuma tharo ke se bontsha re mthomo re ka tla re sabe le sona ke tse o ke o tloga o fisa le nne ke nna mthomo ba ka feletsa ba fa se ba ka nyana o ke ke bona wena e bile a wa emela malokwane o fa se ke bona ro a kala mpe
0: mphawa go butswa ga o imela motlhomongwe molatelo re sala mo ntlheng ya gona metsi lebaka legolo ka ba gore re bile le metsotso ya go iša go emene re le godimo ga kgobalo ya mosaradino ke bolela ka Edward Mahoba motlhomong ke mongwe e le gore molala bapadi Christopher Kisto o ile a feleletša lemoga go botse gore ebile sebaka sa maleba gore ba raloke bano metsi a re boele bapadi Mali Khosa M10 8 wapa wapa wa itse ora lokela go mali mali o retelo ga kana ke le sebana la go bathusi opas o ya mokhubung wa lebala wa itse kitletsa wa e porotla o ira loka le mali khosa o ba ira loka gape le kikan johannes nyakatsela mai monga bo soi ba nyakatsela gore ba tla tshego le kae sianda ntlopo ba ira loka 1-1 masanda wana fela pala mo kadino ke le fela go le fela re metsetseng ya siripa sa iri ba ira loka le ayende ra palla mo pase ba thusi opas wa motlhakodisha yo yo penalty mokwena penalty mokwena shoto ya go fokoga fela la diatleng tsa mosaradino thakasane mpatso go thobela fm le go tlagaso la aforika borwa moshate wa tshebole boithabiso ya gore tlologa gape Kalamanville Golden Arrows ba maralokiša yona ga boima kgolewe le segone la gang kobe kotlamene tshela ka ntle ka borwa botlhaba MTN 8 wapa wapa re mo motseng wa masometharote karolong ya pele ya bapadi e le bapadi ya leotlo la pele go tsaka lepatlelo la Masterpieces Lucas Moripe lepatlelo lewe le bego le bitswa
1: Super Stadium
0: ya gore tlologa gape ka sianda ntlobo ntlobo o nyaka tsela gore o tlatse go le kae go thobela fm ya le go tlagaso la aforika borwa ka mo magetleng a rena ke mmila wa tlhatlha o kopana le mmila o mogolo wa maunde mmila wa maunde o kopana le mmila wa R55 le tsela ya R55 ga botsebotse yeo e tlwaelegileng ka dirobotong tša escor go tsena ka gare ga lekeišene la pelinda ka kua malekelekeng a thaba go na le ka skerepong
1: bona bona mo su GPS
0: toma o toma ke sa di sero nya gore ke patrol le ditaba ka makaga tsona gore mmila wa church wa ileng gore ga biale o bitswa WF.com ke o mongwe wa mmila ye wele gore wa moshaditsela tse dintsi tsa ebile e le tsa ma ise ditsela fela e le ditsela tsa maphepo fela re boela bapading bo go matumong ba mongwe wa bosupa a re bone siko mthunyelwa nyaka tsela o tla tshola kae marala ka morago wa maloba wa Chipanya United marala ka morago wa Masandawana ba rala ka le mali khosa wa itse go lewe o ibi ntsha dikiba khubunga le bala o rala ka le kekan Johannes wa poka tletse le bala ba rala ka le maimonga bosupa ka le bo wa botlhaba mo motseng wa masometharotharo karolo nya pele M10 8 wapa wapa le fela Masandawana le fela la Montville Golden Arrows aba fana best tende aba e senya Masandawana tshola ka ntle ka le bo wa bodikela
1: e tsantsa ono hisenya go nobelela nete le segana la aubas ka bakala o ka mogwele gore e tloga e nnanya ka gona papadi o go no balela nnete ne ge ba nneeletsana kgona bona gore ga ona poe ba le mafolofolo ao ga ona poe ba le sona lebelo leo go no balela nnete mo ditlhopheng tse pedipedi tse pedi je kelebetse setlhopha sa yona Mamelodi Sundowns ka baka la gore ke bona gantsinyana wa feleletsa e le gore ba tshwara kgwele oka ge ba nneeletsana kgona go bona gore e tloga e nnanya go no balela nnete ebile ba tloga e le gore ra etse ba re ka mokgo ba raloka ka gona oke le kgono ae go bona ka re tloga e nnanya go feta matšatšing a mangwe
0: o thobela femele go tlaga show la Afrika Borwa Krasa, masante wala wakana, sebaka o mailula. Ah, ba botse se rope sa khata, ka gano. Ora be khutlo. Ya ba sonde wana.
1: Ai ke tsaga botse na se gona la mailula, a ba la hore ide le se gona la yana thagasa ni mbajwa ba le kile o itshireletse ka baka la hore le se gona la le bomthiba, le na ba le
0: kile ya ba ya
1: pheletse le hore wa itshireletse. Ya bo ya go mailula ga sa na ba ile hore o iraga botse, le se gona la mailula o pe a pheletse le hore ba gona o itshireletse se tsopa sa yona go tsena rose.
0: Ba re be khutla bo bedi ba padi ka le bo ba tlhaba ya ma santa wana ka opre mudiba postman ma motsunga ma semetha nne ka le bo ba tlhaba ka le tola nyele mudiba wa ikuka ba thile ka tlhogo ka morago ba shireletsa mali khosa mali bongwe wa shireletsa ratelo gena wa frela wa rela ka le penalty mo kwena ba itse ba rela ka gautsi le gautsi mo kwena wa rela ka pele mali khosa ba e buitse mo kwena gape gape o ya go nyaka tsela gore ka tsholo kae cross ya ma santa wana ba thile ka tlhogo kwa morago ke ospon maluleke ba go ratelo ka yona ga bona lo fela la montpil ba rela ka go bona le ntlantle zane zane o nyaka tsela ba nyaka tsela wa gana penalty mo kwena wa e tlogela o e tlogela gautsi lena ba rela ka le mo kwena gape na ka yalla naka yalla khatana lentlantla zwane ore ra lokile papadi ema khwakhwa le se gorela ga sikom tinyalwa mila wa WF ngom wa go tshia go ntsheka gara ga tropo wa go hlahla thisha wa gona metsa N4 rape rape N4 re wetse ka gara ga location la Atrechville mila wona wo wa WF ngom o sa go ise ka gara ga tropo wa go na metsa mila wa N4 ya go leba R25 ka Prongol Sprite pele ga go fitlha R25 ka Prongol Sprite o sana le sebaka sa go namela N1 tsela ya leboa la N1 jala ka fetse kore ke bea mo wapa taba eo a re boele papading opre modiba nyaka tsela gore tatse golo kae ra loka le mailula ka serethe 1-1 a ba e senya ba raloka mantlwantlwane ka kgwele ya go retelloga gape ka Lamontville Golden Arrows wa kokota ka re ka gaka ba ya go nyaka tsela gore ba tla diang ka kgwele ewe le segona la ga sethole sabelo ba mo tlogela ka letolangele go na le bokgoni le segona la ga sethole ba nyaka tsela gape ba raloka gape ga bona lo fela le segona la ga zwane ntlantlha a a re bone Lamontville baitšha ba e fodiša ba e bea mokhubung wa lebala ka mašimong a Lamontville Golden Arrows re mo motseng wa masome tharo tshela karolong ya pele bopadi leoto la pele la phadišano ya M108 e letse ka makgaolakgang go thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa mošate wa tsebo le boithabišo ya go ratelloga gape-gape ka Lamontville Golden Arrows ba nyaka tsela gore ba tla ise go le kae ba etsea kgolewe a di a tlhabana dikgomo a re bone aenda o nyaka tsela o tlhakodiswa ka mang wa masanta wana gago gautsi ya go retelloga gape-gape go thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa mali khosa mali bongwe bethamokana wana ralo ka le penalty mokwena wa nyaka tsela wa diadia ba etsea ke khule ka nešhezi ba nyaka tsela la Lamontville Golden Arrows shezi wa e bitsa gape ba raloka le ena o maemong a boswai shezi o nyaka tsela gore o tla ise go le kae go thobela FM o sebaka sadion koloso ba re kgotha kgolo ga ena mabalo le lekgotano motsikinyana wa go tsoga ka mahuba ke moapona leru sadion kamo rabonikela ore gore ke dikgaka re tla di bona ka mabala
1: ke ra gore monyatla o motle wa setlhopha sa yona Golden Arrows o kweditseng monyatlo motse o ile re tsana la junior dion o wa khuditseng ka gona ba feletsa re ba nwetsa ga botse mo tsama mo botse go tsapa sa golden arrows o fe ke nya mistake e Ricardo Costa no balela nete ka bokala gore ba mo nwetsa pa yona go tsenye le gore ka nete o tlo ga idishitse se sna pa le gore se mmaka dije o ka ibile ibile no e botse ka le tsana la yona dion ibile mo tsama mo botse ba tsapa sa golden arrows
0: o ka ba hore re seri de gagara re seri di pheku nna le wena re be re bolela ka papadie pele ga ge e thoma re a tlhatlha ka tsela yeo e le gore setlhopha sa Mamelodi Sundowns seo e le gore se thoma le papadi se ka gona motseng wa masome tharo supa 1 la Montville Golden Arrows le fela Mamelodi Sundowns kana bjale se se bolela se reng ba nešitše nno ba le kgole legae a bafana best tande ba sundowana ba swanela gore ba tle ba e karabele ba raloka gape le bathusi opers wa diadia ba e tšea kgolewe e retelloga gape ka la Montville Golden Arrows kamini kobeko nyakatshela gore o tlatshe go lekae yoyo la Montville ba raloka kgwele ya masela motse sabelo ba mmethise ka kgwele letsogo naka yalla
1: a ke tseore nkana raloka sabelo setholo o raloka kgwele a lebeletse fase go no bolela nnete ka gore kgwele e leng ka ba isitse e tsale ka nako e ba e tshwanetse ba e file yona junior diong
0: oke
1: o raloka kgwele a ikitimiša o lebeletse fase e nke ba ise matlho a yodimo e batla ba bone le segana la dion oro o maemong a mabotse ore motho moa feleletsa e le gore ntšha yona kgwele e
0: MTN 8 wafa wafa go thobela FM ya lekgotlagašwa la Aforika Borwa le fela Mamelodi Sundowns 1 la Montville Golden Arrows ba nešitše nno ba le kgole legae mo papading ya lote la pele ya seka magaologa ba sundowana ba ya go e karabela modiba yoyo modiba modiba sala ke go fora ba gona ba latela kwa morago
1: e ba ba kopane le bo modiba le modiba go ne bolela nnete ei ka di 1-2 e nke ba e kgwetse botse bona hae e tshwanetse ba ebile nno ena setlhopha sa yona Mamelodi Sundowns ope ba kgona go iseratša gona le setlhopha sa Golden Arrows
0: wa moemeledišwa molala papadi Christopher Kisto ore taba tša gago le mothiba ke mafoforano e ya go retelologa gape ka lesegona la ga a Cassius Malula wa e senya ya go retelologa ka la Montville Golden Arrows ba nyaka tsela gore ba tla iša go le kae lesegona la ga Maxwell tala ba e senya kgolegwe retelologa ka siko thunyelo e ralokela kwa morago Ricardo Costa wa e tša wa kgamelela maemong a botlhano ka ntle go D-line re motseng wa masome a mane karolong ya pele papadi le fela Mamelodi Sundowns 1 la Montville Golden Arrows go thobela FM ya lekgotlagašwa la Aforika Borwa mošate wa tsebo le boithabišo maemong a bosupa a re bone seandantlhopo raloka ga bonela fela le bathusi opers nyakatshela opers ba raloka le aende aende waitša o e nametša thaba ya bašupa lome opre modiba karodinras cross a go motho wa masandawana gausenkgolo retelloga gape ka malebongwe kgotsa karolong ya pele papadi re mo motseng wa masome nnete MTN 8 wafa wafa o ka se makatšwe le gateng ga go tla go oketswa ka metsese mene le go feta ba itse ba ralokela maemong a bosupa masandawana ka boelo jale maemo a la go fiša letšatši le thoma go fefa jale le fela masandawana 1 la Montville Golden Arrows MTN 8 wafa wafa na ke Frank Sithabe ba ralokela aend 1-1 kantlhodinras karodinras masandawana ba raloka ka bolepa ba ganala Montville Golden Arrows ba retelloga ka yona ga bonolo fela ba nyaka tsela yoyo sebaka ba raloka ga bonolo fela Maxwell nyaka tsela Maxwell banna ba babedi kgatlhanana banna ba babedi Maxwell o šomiša monyetla wa lebelo kgatlhanana morago ba masundowana sabelo o nyaka tsela ba raloka 1-1 gapegape ba raloka lesegona la ga ntlantlaswana o a pokapoka ntlantlaswana ba nyaka tsela gape la Montville Golden Arrows le segona le mengwaga masome pedi tsela ntlantlaswane setlhasega ge sa bone mo tlhopheng sa la Montville Golden Arrows ntlantlaswane gape ba tšeagole ba romela ka ntle go bone moraloko wa la Montville Golden Arrows le segona la jeresy ya bolesome seswai wa minikana o sale mo fase ke junior dion ka kwa mašhemong a la Montville Golden Arrows le fela Mamelodi Sundowns 1 la Montville Golden Arrows MTN 8 wapa wapa papadi ke a loto la pele la seka makgaolakgang la Montville Golden Arrows ba nešitše nno ba le kgole legae
1: ke nnete re boletse gore e tla ba maoto a mabedi ona seka makgaolakgang sa yona MTN 8 ebile o bolela nnete gore setlhopha sa yona Golden Arrows ba kgone go setse ba kgonne go nweša ba le kgole legae ke nagana gore se se lelompa e le gore se thabiša motlhatlhi wa bona pitso tlatla gore motho mongwe a ka feleletsa e le gore motho mongwe o tseya nno e a feleletsa motho mongwe di ka fela di le bjalo mo karolong ya mathomo a papadi ke nagana gore seo se ka tlhopa e le gore setlampa se mo thabiša ge a ka feleletsa e le gore motho mongwe di ya go ikhutša a dutse a etile pele ka nno e tle ka baka la gore a tseba gore motho mongwe mo karolong ya bobedi ya papadi ntho ngwe le ngwe e ka dira dire gore bolela nnete ka bogela setlhopha sa yone Mamelodi Sundowns a snape ile gore o snape ile gore dimenyata a bona ga ba nape ile gore banapa ba etea ka mogo mokalo setlhopha sa mo karolo ya mabedi ya papadi ke nagana go batla boya ka maatla ka bala gore re a tseba panka ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns o tlhetse dinaledi oa o fitlha ka sesebaka ke nagana gore motlhatlhiu pitso data ke ena ka ba tlhabetse se a se bonang
0: o thobela fml go tlagaso la aforika borwamošhate wa tshebo le boithabišo mten 8 wafawafa papadi e le ya loto la pele papadi ya se ka makgaolakgang ka 2021 mola lootong la pele la mondville golden eros ba ile ba amogela masundowana papadi ya fela ka nno e tee go e tee papading ya loto la bobedi masundowana ba goboša la mondville golden eros ba raloka ba lelapeng masundowana ka dino tse tharo go le elampšhe jale la mondville golden eros ba nošitše ba le kgolelegang ana masundowana ba tlo e karabela ka la gore goba Lamontville Golden Arrows ba tla tshwarelela papadi go fitlhela kae maemong a bo lesometi le segonela ga penet go kwena crosso ba thile ka tlhogo kwa morago ba gana ba latola motseng wa 45 sabelo o nyaka tsela gore o tla šha go le kae o a tshwenya sabelo sethole ba e senya kgolewe a felela diatlheng tsa mosaradino Ricardo Cos ba e tla ka kgwene le segonela ga a ya bulela Maxwell sa go sabela sethole lebelo lewe le gore ba tshepetse go lona baraloki ba setlhopha sa Lamontville Golden Arrows ke matshosetse go setlhopha sa Mamelodi Sundowns fela jalo ka nno e e leng gore ba e nošitše mo motseng wa 37 ebile ge ba be ba tshepetse godimo ga ke tla re ke re the wa bona ka lerujana kgante ke mang ke morwa masekane ba e mong a bolotshometi benet mokwena mten 8 wafawafa mailula wa retologa wa nyakanyaka modiba a ba sireletse modiba gape memo ya sebaka sa bobedi ba gana ba ithile ka tlhogo Lamontville Golden Arrows zikomthinyelwa o ya go retelogo ka yona motseng wa 45 karolong yona ya pele ya papadi go thobela fm ya le go tlagaso la aforika borwa mošhate wa tsebo le boithabišo ya go retelloga gape ka kicken johannes wa etša wi fodiša o e raloka le segonalaga malikgotsa kgotsa iša maemong a bolesometeng penet mokwena o ya go nyaka tsela wa tšhiraloka le maemong a bolesometeng ka ntle go etinires kgato tše pedi tše tharo mailula o e raloka le penet mokwena ba iketlile masundowana yoyo a ba gana kwa morago Lamontville Golden Arrows o ka re ba kgatlhwa ke ka tsela yeo e le gore Mamelodi Sundowns ba leka go raloka tee pedi tharo metsetso ya supa go okeditse ka yona modiba crosso yoyo ba gana Lamontville Golden Arrows zikomthinyelwa o retelloga ka yona o e raloka le kicken johannes go thobela fm ya le go tlagaso la aforika borwa mosegare wa letsela legono wa mabola ya pudi ba e bolela ga bonolo fela ba e raloka ga bonolo fela ba e raloka le opri modiba yoyo o nyaka tsela maemong a bonosometee ba e raloka le iand penet mokwena shoto olo thokosa lepantso wa lekelela ka ona o e romela khutleng wa motlhatso
1: a ralokile a gadite lerumo le sona la mokwena go ne bolela nnete ofia thakasane mpantšwa tshireletso yo botse a le segana la setlhopha sa Golden Arrows
0: a ba e kuka khutla ya boraro masundowana ga ba diadie le gate a re bone penet mokwena wa e crosso tla le godimo di a tlhobana tsa shakalete tsa Lamontville Golden Arrows fela ba gana ba latolwa ke Maxwell retologa gape kwa morago maemong a bobedi ba e tlatsa loto o e tswela ka ntle go leo
1: ntho e le gore setlhopha sa Mamelodi Sundowns ke e lebeletse ge ba fitlha karolong ya mafelelo ya setlhopha sa yona ka mo karolong ya setlhopha sa yona Golden Arrows ba felela ke maano go ne bolela nnete ga ba tsebole gore ba dira eng ba feleletsa ke maano ga bana bontšha go kare ga bana plane go ne bolela nnete bolele ka yona final set ya ona setlhopha sa yona sa Golden Arrows ka baka la gore ba fitlha ba na le go tsa ditlhago tse dintsinyana go ne bolela nnete ga ba tse gore ke nemo e le gore ba tshwanetse ba ntšhe kgole ka pelan ga ba tse gore ba tshwanetse ba ishe godimo neng ba lebelele le tshwana la bothiba ga ba tse gore ba tshwanetse ba neeletsana go fitlhana ke nagana tsileo tse e le gore botlhatlhi kgatloso tshwanetse a di lebelele
0: malikgotsa re motsetsong wa bobedi go e supa go okeditsweng ka yona penet mokwena nyaka tsela gore tlasegolo kae moraloka gare wa Mamelodi Sundowns e se go tebogo mokwena o ke penet mokwena ba raloka le kicken johannes ba e senya kgolewe ospon maluleke wa tša raloka la kgaotsi dena ba raloka le lesegonela ga kaza tlhantla kaza ba raloka la kwa morago maemong a botlhano ka gare go dilane ba iyaga leso gape Lamontville Golden Arrows khule kana shezi shezi o nyaka tsela gore o tlatshe go le kae ba gana kgole ba e senya ya go retelologa gape-gape ga bonolo fela ka lesegonela ga modiba o e raloka le iande iande o nyaka tsela gore o tlatshe go le kae wa tša raloka le lesegonela ga penet mokwena na nyaka tsela ba mema mamogašwa setlhopha sa Lamontville Golden Arrows crosso ka mailula wa e senya kgolewe e tšhola ka ntle
1: ke re gona bona ka mo hostel sa mamelo di Sundowns ba fitla o gausi le kwa tsa stop sa me sa Golden Arrows a feletsa ile re ba tso le re ba direng le betse go le itse go mo fetse go ra le sokana la mailo la gore a e e ba tsantsa ba ra lo kile ga botse ba e shupa mo khutleng ka bagala re o feditse di second tse ile re na le sokana la
0: just
1: swai na le sokana la mpanjo
0: ba motla ba re be khutle bone ya mamelo di Sundowns ana ba tla holega go tsa khutleng ya bone ba sandawana ka boyelo ya go rera loka ke lana le segona le laga ke lana le segona le laga masero ayende marala papadu ya go khontisha gore ana a kholewe o e beile ga botse ba ya go mafakara tae serlona e bobedi go bakara tae covid a re bone ayende waya wa ikuka ka le go demo wa go me thakasane pantjo e betheka matsole fela ba re le marala ke le papadi e magwagwa wana ba di bongwe khosa ah
1: o tloga a theoetse le segana la mpantšwa go ne bolela nnete o tloga a leka o tloga a šireletša o tlo kgona go bona gore ka morago wa gore tlhopo sa Golden Arrows ba kgone go nosa noela ena ka ena le segana la Dion o bona bona gore ba thoma o ba le mafolofolo ba thoma o ba le maatla
0: batho
1: ba Golden Arrows
0: o thobela femele go tlagaso la Aforika Borwa mošate wa tsebo le boithabišo le fela Mamelodi Sundowns one number one Golden Arrows M10 8 wafa wafa papa dia lotla pele ya se ka makgalokang penalty mo koena ratello ga gape ka Lamontville banyagatsila yo yo wa kukuta le sona ah banyagatsila gore tadia sabela sithalo ga re ratello ga mola lo papa dia re ditaba tsana le ka gore 18 Arios dina le mafufurana ba itse ba ratello kana penalty mo koena
2: wa papa motswa se tlhabelo tabeng tsa semolla kholego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangishano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlokomelo go ba mathata moshumo Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
0: O thobela FML go tla ga sholo Afrika Borwa rimo motsetsong wa botlhano go e supa go okeditsweng ka yona e sale le fela Mamelodi Sundowns one Lamontville Golden Arrows o thobela FM ya le go tla ga sholo Afrika Borwa mošate wa tsebo le boithabišo ba ithile ka tlhogo o ithilela ka ntle ke sekomtinyelwa ba mo segotsong balatedi ba setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba e kgone re matlhae
1: ba e kgone re o ne bolela nnete ba tshepetsa e le gore se tloga se direga ope nna le wena ra opola gore e papadi e thoma e lebeletse lenaneo la setlhopha sa Mamelodi Sundowns re boletse gore go o na le ntho e le gore le kgono setlhopha sa yona Golden Arrows ba ba lebeletse lenaneo la setlhopha sa Mamelodi Sundowns a nagana gore mo ona mo le kgono le motho mo ke sebaka se se botse sa o tswa ka senyengwenyana kgatlhano le setlhopha sa Mamelodi Sundowns
0: le fela Mamelodi Sundowns one Lamontville Golden Arrows go tsaka lepatelong la masterpieces Lucas Moripe ya go retelloga ka Madibongwe Madikhosa nyakatsela jwale re motsetsong wa boselela go e supa ya go okeditsweng ka yona re shalola ke motsotso le seripa sa metsetswana gore papadi fitlhe mafelelong retelloga gape ka Keegan Johannes nyakatsela gore tlatsa golo kae go thobela FM ya le go tlagaso la Aforika Borwa mošate wa tsebole boithabiso ba sandawana ka ntle go generous ba ilula gare ke nyakatsela ba gana ba latola ba šireletša ba nyakatsela gape ba re kgolewe a e fotse ka mogare lebala ke setlhopha sa Lamontville Golden Arrows go mošate wa tsebo le boithabišo thobela FM ya le go tla gatso la Aforika Borwa M10 8 wafa wafa papadi ya se ka makgaolakgang looto la pele le fela masandawana one Golden Arrows ba nešitše nno ba le kgolele gae ke se se botlhokwa seo ba ya go nyaka tsela Lamontville Golden Arrows fela masandawana ba ratelloga ka yona kwa morago ba tla ka yona molala papadi a re banna a ke nyake gore le fetogo le go ba kwena ya feleletsetso ka gare ga metsi mo karolong ya pele papadi papadi mo karolong ya pele motseng wa masometharo supa sadion kgole e botse ba mofa yona ka road 18 areas a ya gobiša mofatshe go tswa ka borwa bodikela ya feta ka fasa maoto a letshegona la ga mosaradino Ricardo Cos ya re one Lamontville Golden Arrows omme khutla tsenne go papa ding yetsa Mamelodi Sundowns a ende a bontsha karata e serolwana thakasana mpantswa phetho ga gapeletso jola ka Mosaradino a tsena ka mogara lebala a tsenela a tot mahoba
1: dibaga tse pedi tse tharo tsa stopa sa Mamelodi Sundowns sebaga se se botse sa lebo mothiba sebaga se se botse sa yona Bennett Mokwena sa ile gore re se togana la mpantswa a gonne o ishireletse ke dibaga tse pedi fela tse ile gore mphomo tsa maemo a tsa tse di botse botse tse ile gore mphomo stopa sa Mamelodi Sundowns e ba santse ba okweditse sengwenyana gona koo stopa sa yona Golden Arrows sebaga se setlete se se botse sa ile gore ba se okweditse ba feleletse ba anosa ka gona stopa sa Mamelodi Sundowns go no bolela nnete mo karolong ya mathomo a papadi a ke gane ke bona e le gore ba tloga e le gore ba tshwara go le gantsi eupia ga bana phe ba e šomiša go no bolela nnete stopa sa Golden Arrows ga bana taba le gore motlhomo ba tshwara go le sebaka se se kakang bona ba tseba gore ba tleteng mo ba tseba gore ntho ngwe le nngwe kudukudu ona motho ake bafile sebaka sa gore ba ka feleletsa e le gore ke bona e le gore ba itlile pele kgathalelo stopa sa yona Mamelodi Sundowns ke ka mokgwa kere ba gare ga batlhatlhi ba babedi motlhatlhi Piso Tlhatlha ke ena ke nagana gore mo karolong ya mathomo a papadi ke ena ba tlhabile
0: Mecha Waleso, ofitenga sebaka, re a go ikhutsa mo karolong ya pele papadi, e le lefela Mamelodi Sundowns, one number bill golden arrows, M10 8, wafa wafa, papadi ke a lotela pele, e le a seka makgalaga, a re kopane karolong ya bobedi ya papadi, moshate wa tsebole boithabiso.
3: Tobele FM, moshate wa tsebole boithabiso.
4: Ke seyalemoya fela seo ka se hwetšago ka Afrika Borwa. Tse tše dingwe tše, di ithuta ka Tobele FM.
3: Moshato wa tsebole boithabiso.
4: Se ke seyalemoya fela seo ka se hwetšago ka Afrika Borwa. Tse tše dingwe tše, di ithuta ka Tobele FM.
3: Moshato wa tsebole boithabiso. Tobele FM, moshato wa tsebole boithabiso.

0: seke wa mpale ha killira go shebetsana botsana motheletse ye feleletse ya go dikoshetse tharo tshe go file go tsona ka go latelana gona fam go stishisa ga go sa mmamorato go thobela FM pele ga found gigin pinde Jizzle Brothers ene uri go thomile ka 10 times love go tswa go ba yede ya ri nya ke ga tiga beji nya ka go menagana ga le sone gore ke le rato ntwe nne ke tshepa ka seke go le boge go bile le rena re boela karolong ya bobedi ya papadi o gona Frankie o sana le ena fa latiko ga magato ba tla ba re fa karolo ya bobedi ya papadi dumela fantastic go ke bo go bile le tsana le ena nako ya go se fetse pelo a re ke tseleng ipsi na kana na ola mabaleng a di papadi go tloga fa re le ba mo gona latiko ga magato tsona le Frankie
1: papadi ye isaka sekwa ke mo latelo magato go tshobele FM shut up about it papadi ga go ya mmamoratwa ka bogoni ya Frank sechabi bona machimo sa fetse go tshobele FM
2: go tshobela FM le go tlhagisa la Africa bo ramma mena di sundowns ba di ya dipeto go tshepedi Brian Dion ka tshere sa mo ya bo le sime pedi o tsene ka magare ga lebala a tsenela tshere sa masome tharo tlhano le se bona la ga le bo mothiba o tsene tshe le se bona la ga le bo mothiba ka go le lengwe la Mountville Golden Arrows a kere Tashrik Matthews o tsene ka magare ga lebala ka tshere si ya bo le sime shupa ke bona lo ena papa di fetse go thagoga stopa se sa la Mountville Golden Arrows ba tloga Stop us on my middle sundowns, Batura, Bo, Lebuwa by Yabura, Lamanville Golden Eros, Batura, Lebuwa by Yabura, Kaulelewa Lamanville Golden Eros, Tampa Manchiniano, Senegamara Balaka Jersey, Yamasumitarocano, Ah, Papa de Bakwa, Oh, Karato Kubidu, Obas Romano, no. What is the Obas? What is the Obas? Mutelechi. Mutheletse thobela FM ba thusi o bus o phuloga tladi ya lesehla
3: ke nete go no bolela nete ka bakala gore e be tloga e le thaloko e magwa go no bolela nete ke ra gore ka pele malokwane yena le tswana la ba thusi o bus ke nagana gore karate engwe lengwe o no bolela nete e be mo tshwanela e ge malokwane nka ba ntshe e khubedi e nka simakala ka bakala khobalo a ba kere thaloko e magwa o tswa le tswana le yena ba thusi o bus
2: o thobela FM ya le go tlaga South Africa borwa le lampshala mmamela di sundowns What in Lamontville Golden Eros, M10 8, Wafa Wafa, Makarlonyana ya, Bubedi, Yababadi, Holy Auretiloa, Kamali Wongwe Kosa, Wacha Ralaga Bonola Fela, Banagatela Mali, Maimonga Mursume, Waralaga Oprimudiva, Kabu Robert Kaba, Wacha Wishamashimung, Amaminadi Sundowns, M10 8, Wafa Wafa, Banamajatama Mazanella, Fela by Jagama Fakakara, Osman Malileke, Waicha Romela Gamashimung, Amaminadi Sundowns, Maimonga Bubedi, Wafriella, Kelesavana Kigan Johannes, Wikukutishamopasi, Waralaga Masaradino, Mandayo, Warikatokos, Wenamajatama Mazanella Rape, Waralaga Oprimudiva, Captain Oma Sandawana, Wenagana Ayend, by Tilagatoro, Retaloga Matthews, by Sinama Sandawana, by Tilagatoro, Lamanville Golden Eros, by Chabarapa Lagatoro, Kelesavana Maliwonga Kosa, Waralaga Oprimudiva. Wa frela bo tshego mali khosa gape makarlo nya pele ya papadi o thobela femela go tlaga sho la Africa borwa mashato a tsebore bo thabisho le la mphela mamelo di sundowns 1 Lamontville Golden Eros ntopo wa sinya go lewe ba marala ka papadi e magwagwa Kigan Johannes naka yalla khatlano le Lamontville Golden Eros gore le ralo ke papadi e magwagwa le se bona la mengwa ba sempe di tlhano tsasa ga sa bararo ale Motshopeng sa Basandawana, Tash Matthews, wera le ka le Oprimudiva, ba bo show Matthews, le ka obetsa cross entsha la kantle, ba re ba goal kick, ya la Mountville Golden Eros.
3: Ke le beletse mai kemishetso a le mohlatlhe, Miguel Cardoso se go bolela nnete mo karolong ya boedi ya papadi, go nomara dipeto go tshe lore, o no thoma ka tsona le semetseng go bolela nnete, e bile ke maka di tshega le sogana le la le bo mothiba, ke nagana gore motho mongwe o tla mo fa metsotso gape mo karolong ya boedi ya papadi, motho mongwe metsotso le some, gore motho mongwe a feletse lore a ka feletse a hwetse sengwenyana, o fetse sebapadi sa professional yena le bo mothiba, wa tseba gore ae, a ithalokele a letse o ralo ka setlhopha, ke kana ba e lore, ke le ona ke ya tseba gore. Motlhatlhe o tshwanetse go ba montshi tse mabaka a gore nnankane ke o ntšha ka baka la gore kgona go bona yena motlhatlhi Miguel Cardoso gore ae mo karelong ya bobedi ya papadi o tshwanetse a no thoma e sale ka nako go e le gore o feleletsa a nyako bona feleletse a tlhopa yona papadi
2: le lamphela mmamela di sundowns one la Montville Golden Arrows o tshobela femela go tlaga tshela Afrika borwa mo shate wa tsebole boithabiso re le mo karolong ya bobedi ya papadi re le mo karolong ya bobedi ya papadi motsong wa boraro ya hore tello ga gape ka la Montville ka serithi wa e tlogela le segone la ga ntlantle zone o iralo ka gape ga bonolo ba nyaka sabelo sithole ka lotelang ele wa e selasela wa e senya sabelo sithole ba nyaka tsela gape Tash Matthews nyaka tsela ba e senya Tash Matthews ba ka tlhogo e pidisa ke mailula ba gana kwa morago tla le godimo goleo namela thaba ya motshwanela wa e rapelela wa e fodisa opri modiba postman nyaka tsela makarelong yana ya bobedi ya papadi re le mo motseng wa bone ba ralo ka gape le le segone la ga zikom thunyelwa thunyelwa nyaka tsela gore o tlatse go le kae o thobela fm yalo go tlagaso la Afrika borwa moshata se bole bothabiso Brian Leon nyaka tsela gore o tla dieng ka golewe fela ba gana le segone la ga ntlantla ba nyaka tsela gape yo wa go tla gore ka gaka ntlantla kasa kasa nyaka tsela ba mo tlogela ba mo ngamolo sebethe ka ntle go di etse niras la Montville Golden Arrows ba senya golewe fela la dietleng chama saradino ricardo cos
3: kra go rostofa sa golden arrows go no bolela nnete be le se mo nyetla o mo botsebotse wa re mothimo ga feletsa ile re ba le ka o tlhatsela stop sa yona mabelodi sundowns o pia feletsa ile re se phetho sa mafello fello e be sona se ile re tloga ile re se tloga se nya mister stop sa yona golden arrows
2: ya m108 wapa o thobela fm yelo go tlhaga sona Afrika borwa gona go tsakala patelo na masterpieces lucas muripe ka pele ntaba ya fela di taba tsa ka pedi mo man thaba menga le tshile le khono batho ke nje thaba mogadi pitori tsela ka ntle go le ba go fetse ka mogara le bala le fela mo minute sundowns one la Montville Golden Arrows ba fetse ka mogara le bala ka Osman Malileke ba re le gore meditse le tsona la ga batho se opas ba tsaka ka lebelo mo minute sundowns Patrick Matthews nyaka tsela gore ka tsaka le kae mo motsong wa botlhano karolong ya bobedi ya papadi opri modiba nyaka tsela Matthews ka gore timras ba re o ka motsetsing wena Tashrik Matthews sona la mengwaga masome bedi tlhano ka sa gagwe sa bone a le mo setlhopheng sa Mamelodi Sundowns
3: ba bongwe o mongwe wa batshepiwa wa motlhatlhe Miguel Gato
2: papadi ya gagwe bosupa phadišanong ya M108 Matthews lega go le jale Mamelodi Sundowns le lampshe one la Montville golden arrows ba nishitse nno ba le kholela gae ke sewe le gore se botlhokwa ga re bolla ka phadišano ya M108 wafa ratello ga gape khwele ka tshiri Matthews ba tla molala ka ntle go le wetjela ka ntle ka bo robo tlhaba ona mo karolo nyonga ya bobedi ya papadi o mo shate wa tsebole boithabiso re le mo motsetsong wa boselela bjale retello ga gape ka zikom thunyelwa wa tsherela ka la ayente yo sara ke go fora ba gana la Montville Golden Arrows Setion munishando ba kharama tsana ka ntle ga sedikriko sala bala retello ga na Setion wa rala kala wana maimong a bolo smithi yo mathata maima kaza ntlantla kaza wa gapeletsa kaza go rutla dia ba motlhogela sato thoko ga dino ntlantla kaza
3: amper marista amper
2: o shetse ga nyane gore e be no gato ka gara 18 areas ntlantla kaza feta hopefully le di kota ka le tsogong la nyane la mosoradino monna yo ga Ricardo Cos Salili Lampche, Lamma Mamelodi Sundowns, one la Montville Golden Arrows. O tshobela FM, yalo go tlaga tshela Afrika borwa. Moshate wa tshobela boithabiso.
3: E bontsha o ka re stopa sa na Golden Arrows. Ba tswela pele ka mogho wa feleditseng ka gona. Ba phela ba nyaka stopa sa Mamelodi Sundowns. Ba ba dira go kudu ka counter attack. Ba le sa stopa sa Mamelodi Sundowns go tshwara go le ka mogho ba ratang ka gona. E o pe ba etswa ba ya pele. Ka lebelo that's why di papadi tsa tsa na Golden Arrows re bolela gore ke di papadi tse re tsapa sa ile re ba ra ba tloga ba ra ka lebelo ba tana ba tloga bana le lebelo di papadi tsa tsa na Golden Arrows di bia le re gona o bona ba be re tsha le wala na counter attack gore tsapa sa Mamelodi Sundowns tsa swara go le ba le ka o tsasa Golden Arrows mun ya tlo le re ba o khwetsa ba ra le kwa go le a bona pele ya ba counter attack ga tlhano tsapa sa na Mamelodi Sundowns
2: re le mo botsong wa bo seswai wana karolong ya bobedi ya papadi MTN 8 wafa wafa papadi ke a loto la pele go sana le loto la bobedi ba ya go dia phetogo gape ba ya go retisetsa lerula gape gape Mamelodi Sundowns phelele kholisi o thobela FML go tlagatso la Afrika Borwa ka tere se masome pediti o itikisa go tsena ka mora lebala ba thuse opas o rale ka 1-1 ba gana Lamontville Golden Arrows Sakion yoyo wa retologa ba mmitsa khubung wa lebala Lamontville Golden Arrows ba e senya kgolewe ga ba kgone go bala bukati e tšhela ka ntle Mamelodi Sundowns ba lebagane ke go namela thaba ya ntse le tau Nuno Santos ka tšere sa bolesome le yana ya go tsena ka mogara lebala Crosso, Masandawana, Arbone, Karo Ritineras, Bahana, Balatula, Osman Malileke, Retuloga Gayona, Weicha Rabunala, Osman Malileke, Lesaraming Ramasum Perishupa, Masandawana Lebona, Bahana Balatula, Otabala FM, Yellow Hotel Hasha, La Africa Bura, Oprimudiva, Wera Loka 1-1, Arbone Tashrik Matthews, Matthews and Yagatila, Wai Tikitich, My Mongabura Cemetery, Wera Loka Mudiva, Lefala Masandawana, One Lamonville, My Lula, Crosso! Oh! Baraka Motsetsi Baya o dia di phetogo tshepedi Mailula o tsena la Nuno Santos Tsena se masimo peritis phelela mkhulisi o tsena la Opas Wabicha o fo se tsama rumo ka mka ga wona motlhatlhi Mikol Cardoso
3: ke nnete se o bontsharo ke motlhatlhi le re o gona o bona gore o na le matshwenyego o no bolela nnete ge o gona motlhatlhi a romela dibapadi tsama itemogelo ka pelanyana karolo ya bobedi ya papadi e sa le gona e thoma se se o bontsharo ka nnete o na le matshwenyego o a le gore motlhomongwe o tle go a bona ka baka la gore wa kgona go bona go setlhopha sa yona Golden Arrows ba setse ba kgona go tsea kgatelelo ya Mamelodi Sundowns ba kgona go setse ba kgona o raloka ka fase kgatelelo le re tlisa ke setlhopha sa yona Mamelodi Sundowns elebjale ke boletse ka setlhopha ka nthu ka lewa la counter attack le lo setlhopha sa yona Golden Arrows ba tla go ba e šomiša ele ya bona motlhatlhi Cardoso ore ae o tshwanetse a tlhokomele ge le o ronya ka sengwenyana o tshwanetse a romele dinaledi tša gage
2: o thobela FML go tlagatso la Afrika Borwa moshate wa tsebole boithabiso ya go retelloga gape ka lesegana la ga Oprimodiva wa rola ka 1-1 kwa morago maemong a botlhano Kicken Johannes Nuno Santos maemong a bosesai ba nyaka tsela ba rola ka lesiko mthunyelwa re le mo karolong ya bobedi ya papadi a re bone Masandawana mo motsetsong wa bolesome ba gana ba latola Lamontville Golden Arrows le bona ba raka kgolewe ba e senya ya go retelloga gape ka mashimong amma Mamelodi Sundowns ke le segona la ga Kicken Johannes we ralo ka gape gape le le segona la ga Ricardo Kos ba nyaka tsela gape ba ralo ka le Mali Khosa Khosa nyaka tsela gore o tshe go le kae ba e tsikitletsa go thobela FM ya le go tlagatso la Afrika Borwa MTN 8 wafa wafa 2026 ba ralo ka le Mali Khosa Khosa nyaka tsela ba e mongwe ba swai we ralo ka le Sikom Thunyelwa Sikom nyaka tsela wa ikuka ga e tshuba ba gana go mrago ba latola ke le segona la ntando yo nkosi mabasa e tshola ka ntlha setlhopha sewe e retelloga gape ka Kicken Johannes ba e bose wena gape Kicken Johannes o e ralo ka le Mali Khosa Khosa nyaka tsela gore o tlaisa go le kae ba e ralo ka gape le le segona la ga Tashrik Matthews o e ralo ka le maemong a bolesometee swara ke go fora Mamelodi Sundowns Nuno Santos nyaka tsela Nuno Santos o e ralo ka gape le se komo thunyelwa karo dinras kantlo go dinras zuko wa nyaka nyaka ba mo di shitse ba mo eme nokeng we ra loka gape ga bonolo siandantlo we ra loka one one wa isinya Masandawana e rete loga gape ka Lamontville Golden Arrows e tshela ka ntle go le yewe mo motsetsong wa bo masome tlhano supa gona karolo nya bobedi ya papadi molatelo magato
3: ke go ritsa go pano go bolela nnete taba tsa stopa sa yona Mamelodi Sundowns go gona go bona ka mogolo le di ditlhomwe le neela tsana tsa bona di felle tsa ile gore ga di mo di papadi mo go le bona e upia ke nagana gore phetogo tsa ile gore dire ke motlhatsi yena Cardoso ke lebeletse se swana la yena Nuno Santos ke nagana gore komo wa di papadi tsa ile gore ke nagana gore mo ga felle tsa ile gore o khuetsa yona yona papadi e le swana la Santos
2: e sala le fela Mamelodi Sundowns 1 Lamontville, Golden Arrows, MTN 8, Wafa Wafa, Papa de Sigama Holohan, Lotelopil, Zukum Tijala, Nuno Santos, Mamoroso, Ayanda, Mudima, Mamoroso, Mamoroso, oh! Kotoko Rodino! Kid Ish! Kid Ah! Rotagala Patalong, Lam Masterpieces, Lucas Mripe, Barraiba Kuta, Lamapel Lumilena, Banaba Lamontville, Golden Arrows, Kuta, Yabakano, Yama Santawana, Bayora la Gawanocha, Kaburabu di Gela. Oh!
3: Kwato ga le ka stop tsa noma Mamelodi Sundowns o ke tshirelo tsa le swana lampanjwa ka prawa cross e botse go no bolela nete ke nna re ba le ka go cross ena le swana la Modiba ke pusha re bo Lyon e be ba le kae ka bagala gore ge Modiba a tsena ka mo a le ka go cross a ba sentse di ba patse dintsi di bile gona ka mo di cotton tsa stop tsa yona Golden Arrows
2: a re bone Modiba ka bo robo dikela khutla ka tlhogo ba thulela ka ntle khutla gape gape ya Mamelodi Sundowns ya bo selela Lamontville Golden Arrows Batoma Rovicha Mamarasha Kalapen Labona Bao Mema Mamelodi Sundowns Dem Kwetita MTN 8 History Nya Padishano Mahamane Mudiba 1-1 Mamarasha Ayanda Mamarasha Kato Oh Velala de Atenjama Saradino Takazan Mpanch Ushire Lecha Seu Stapasalaman Bill Golden Arrows Banao Lesona Mo Metatung Ya Iri Emasume Atsil
3: ke nete Frankie go no balela nete se kapa sa bona Golden Arrows papa di tedi bia le Frankie di na le rusa re ka feletsa re bona bile e feletsa ga yona noete go le fela ka bagala gore gona bona di bagatse le re thopa sa bona Mamelodi Sundowns bana le tsona go no balela nete ga ba di ape le gore o fitla ga sesebaka di tloga e le gore di ba berekele ba fitla ka mo dikoteng tsa ona ba sa raloka di motlho ka di-short passes ke ka mokgwa o setlhopha sa ba Mamelodi Sundowns raloka o ka gona eupia ra tseba rona le dibapadi tse e le gore ba kgona go di raloka tsona di-short passes tse eupia o fitlha ka sesebaka ae di tloga di sa ba berekele
2: go thabela FM le go tlagaso la Aforika Borwa moshate wa tsebo le boithabiso Lamontville Golden Arrows le bona ba itukisitse go tlo dia diphetogo Jere sa bolo seme shupa le jere sa bolo seme tharo tshela. Tsona ra thokozana khumalo a re bone Lamontville Golden Arrows banya ka tshela ka mashumong a ba senta bana ntlantla kasa mamogaso ka tlhogo tsa tion. Ka go di mo gatino. Ke se mpheta ke go feta.
3: Ke buisa re ntlantla kasa. Ntlantla kasa. Ke mo pala tse go tsa mai karabelo e re ke o buitse gore nka ne ke nana mothong wa sentso ba tsere mai karabelo ka bagala ra fitlhe ka kwa a itse matlhoa e o dimo e be le ba fa di sisitse fela sa tlhopa sa yona Golden Arrows mola o bile di ba padi tse nne tsa tlhopa sa Mamelodi Sundowns ka bagala gore bo sna re ka e bo sna re ka nete se ba padi se tsa Mamelodi sa Golden Arrows a ka feletsa e le gore feketsa di ba padi tse nne tsa tlhopa sa yona Golden Arrows e ke nana mothong le sogana la ntla tlhakasa ba sentso ba tsere mai karabelo a le ka go nwesa a bona gore na yena Ricardo Kosi o tla e ka rabelo ka
2: Ah! O tshobela FM le go tlhagaso la Afrika Borwa. Lamontville Golden Arrows. Ba di le di petogo. Mothele tsa tshobela FM le Mamelodi Sundowns. O tsene ka gara ga le bala. Thapelo Morena. Ka tshere se masumo pele shupa. Di le petogo o tsene Thapelo Morena.
3: O latlhelang tlo le nngwe ka dose.
2: Se sengwe le se sengwe seo a nna go le tsona motlhatlhi wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka mo setlhopheng sa Lamontville Golden Arrows le segona la ga Khumalo le ena o tsene ka mogare ga lebala Phinane Khumalo ka tsere se masome tharo tshela a tsenela le segona la ga Sabelo wa be go tshenya Sabelo Sithole SS wa tsena le tsona la tshere sa bolo sume shupa thokozana khumalo ka tshere sa bolo sume shupa a tsena la setion ene di phetogo tsa wena gore ba di dile le ka go tsinkela gore thapela morena o tsena tsimang mo tshopeng sa Mamelodi Sundowns
3: o tsena je mutunyelo
2: se kom tinyalo re le makarlo nyana bo bedi bo padi se pe tsa metsa ka balla go ema sume tshelapedi a re bona thapela morena yo yo go tsa mathomola o ya go nyaka tsela Mamelodi Sundowns crosser tla le godimo feta ba raluki ka go di ma ditlhogo ka moka ga bona
3: e be se cross e la go no bala le ntwe ba tloga e tla dikelo go no bona re bile fitla ka feletsa e tshwela le ka kua le tlhakoreng la ningele last of sa yena mabili Sundowns
2: retlo ga gape ka masandawana pelele mo khulise shot ka go timo ga dilo o ka re matshenyego a thoma go golela go timo jwa
3: ke nnete go ra bona di bapa di thoma go raloka gole ba le gole ke se o bontsha re bale eh matshonya a thoma go golela go dimo ke ka mo go bona le yena motlhati ka doso a thoma go romela di bapa di ka mo kana tsona a le ka go di o tse di bapa di tele re di mapanke no kana bona ka mo go a tsentsha di bapa di ka gona ka gafetsa ka mthomo kana go nyana e nyane fela se o bontsha rona le matshonyego le tswana la o ba kere na motlhati wa stopa sa Mamelodi Sundowns Miguel Gattuso
2: retlo gape ka Lambonville Golden Arrows ba go nyaka tsela ba ra loka gape ntlanta kasa maemo nga bo le tsome bo ra loka la go sirena bo ra loka ga bona la fela le tshe re se masuminete le se go la ntlanta zone ba ra loka 1-1 ke ba ra re bo pedi bo bona bo mangetha re tlo loka gape ka Lamontville Golden Arrows ba nyaka tsela maemo nga bo supa mama gaswa cross oh ya go kukuta mo pass cross a go motho wa Lamontville Golden Arrows e tshola ka ntle yo fetogo la go ba goal kick tsapa seo e leng gore se gabisitswe ka megopo ya mentsi history ya parishano ya M10 8 ke tsapa sa Kaizer Chiefs ka megopo e le some tlhano Orlando Pirates ka megopo e le some nne Mamelodi Sundowns ka megopo e mene ha re bone Brian Leon wa gapeletsa Carlos Tindras ha re bone Nuno Santos wa tsela Santos ka re ka crossa ba gana ke khule ka ne shit ja khwele o rumela ka ntla ka bo robo tlhapa
3: a tlo ba sireletsa stopa sa yena Golden Arrows stopa sa Mamelodi Sundowns le bona ba tlo ba kokota
2: tiban tiban sempeta ke go feta ba era loka gape oh ga bonolo le kicken Johannes ba itse ba era loka gape le le segona la thapelo morena morena o nyaka tsela gore tla tshego le ka o era loka le mali khosa khosa wa itse wa ikukutisha bo pase ba go nyaka tsela khosa ho nyaka tsela ba mo ngabo le somethe o primitive ba go kokota le fela Mamelodi Sundowns one man will golden arrows motho ngoma se metsela tlhano le a dikela le chachi ba era loka gape le le segona la zuko mpinyelwa o era loka gape le thapelo morena zuko sa logona ka mogara le bala thapelo morena ba mo ngabo se soi wa puka puka thapelo morena yo yo Pan, Palatul, Tashrik Matthews, O Chagana Hulewe, Maimonga Bushupa, Tiban Tiba, Baralakal Mukunise, Kamara, Wise Senior, Eratel Lorate, Kasukum Tigel, Barana Lamanville, Golden Arrows, Nzanda Gaza, Barana, Kispala Mukunise, Weralakal Ayend, Ayend, Wise Senior, Eratel Lorate, Kalamanville, Golden Arrows, Ah, Abahono Bala Bukaiti, Lilisurana, Lara, Tokasan Kumalo.
3: E tsala ka tsena le tsona la thoko sa le khumela go no bolela nnete kwa le ka o mfa di hole di no feta ona mo gana tele re tsonsa di kitimele le gona a di kitimele le tsona le yena e thoko sa ne khumala e le gona a tsena go no bolela nnete mo folo folo a ile kae u ke se thoko sa yena Golden Arrows o gona o bona gore se tloga se bone se stopa sa Mamelodi Sundowns gore ba tloga ba itlokomela ka baka la gore hey e ba ya pele ba tloga bana le matshosetsi go di gudile tsona le la ntla ntla kasa
2: ratlo lo gape ka thapela morena morena o nyanga tsela Ora ta tshegole kae? O era loka gape. Malibongwe khosa. Khosa nya ka tshira. Ora ta tshegole kae? Ka mashimanga la Montpel. Golden Arrows. O tshobela FM. Yalo go tla ga South Africa bora. Mai monga bo supa. O nya ka tshira. Matthews. Mama gaso. Yo! Wa gona. Takisa no pacho. Robala ka kholewe. Mo pass. Arnekis. Wana thapana morena. Ga se ofe se baka. Lefela. Mamelodi Sundowns. One element will call an errors. Relo gona mo karolong yona ya. Karolong ya. Bobedi ya papadi. Sipichi. Metsi tseo ka balla go ema seme tshela khana. M10 8. Wapa wapa. Ba e khone re mahlaya. Ba latedi ba Mamelodi Sundowns. Ka tsela yeo. Ba e khone re go mahlaya. Ba latedi ba Mamelodi Sundowns. Ba fetogela go ba seberebere se se dietsane re se tlhotse tlhaka ya ngwako re shala re kgone re matlhaya ka tsela ya wele gore papadi e e ba imela ka gona go thobela FM ya le go tlagaso la Afrika Borwa be ke sa bonela ka Orlando Pirates gore dingkgwetle maga a le seme nne historing ya padišano fela maga mane ka tatolano mo se tlense ba nya ka go thopa mopo ma la hala botlhano ka tatala ba nya ka go fetegola ba mma Mamelodi Sundowns go di papadi tsa league ka lebaka la gore awa se sa ka bona ga se fela gore mo se tlense go feta Orlando Pirates ba ile ba phumisha morwa gaka tatelo ga gape ka kikane Johannes o ira lokale mali ba ira lokale gape ba bo tsho kikane Johannes re mo tsitseng go pa sume tsela se swai re tsala ke metse ba sume pedi pedi go tsaka le patlong la masterpieces Lucas Mripe opri mudiva better cross ga re ke nngana le Brian Leon ba gana ko mrago tande yo ngosi mabasa tatelo ga gape Matthews ba mo nga bo shupa tapela morana o nya ka tsela gore tadi nga re ka cross ba shireletse ba romela khutleng ya bo shupa ya Mamelodi Sundowns ga ile di shupa tsona ke man tsha o tloga
3: wa di khuvile
2: pela ga ile no ke nto nto ke awa
3: na gore tsho ba papa di ka di no e se bene ka di khutla
2: re re re tsho ba ka eng
3: ga di no di ba ka no di go ba ka mogo o nya ka ka ona
2: ba go re la ka go na go tsaka borobo dikelo ya bo shupa ba satwa modiba wa ikuka ka ka o ta go le potso wa go no ke go le bolo ba go no ba latolo
3: ke ra hore ne mo ke bene e ke ba dile ke so ke tsepa le ena Johannes e ba re yona ke ba dile thaka sa dimpatsa wa hana
2: u sham
3: wa hana a ke ba dile go no bolela nnete
2: a rapalla ka yona go le thaka sa dimpatsa ai paula ai buchigara ga papadi ba le ka go shireletsa ba shireletsa go mrao la mon big golden ross Mamelodi Sundowns ba nya ka tsela thakasana pantsha fela la maotunga ga ke mo ma temogelo a bona ga lang gona ke mo ma temogelo a tshelelang gona rato lo ga gap ka nuno santos wa ra lo ga gap tashrik matthews matthews nya ka tsela ba go tle semane la mon big golden ross Mamelodi Sundowns mudiba oh ba mo tshogana mudiba singa nako o palola go tsha khato ya maliba yo a itse tsho mo papating ye
3: ke ra gore a ya bulela matswele modiba o nya go ro ba bona batho a ya bulela
2: arrest e
3: a ba go pela thuso mo fase mo bona pitika mafase are e go tsho don tsho ba di noka o se ga lela modiba le
2: o ba mo rekisitse o pri modiba
3: o ba mo rekisitse o ba lela nnete
2: motlogala mmene kana mo fase mo tsha mai bonga bo pedi kama se mongala man bill golden errors e fela no kinto ba ni tshe no ba lo kholela gae e tla re ka mo kibelo Mamelodi Sundowns ba le ba province ya KwaZulu Natal papa di lo tla bo bete arbon se ba ka gape yo yo ya mo sia kholela go tshola ka ntle akrika la morena ba tlhabe ba le province ya KZN Bobane Orlando Pirates ka mokibelo ba le tshela masomo pedi tsinyane ba ya go amogela sekukune United pele ga mowe ba tla ba ralokile papadi ya league mo gareng ga beke jale re go papadi ya MTN 8 wafa wafa sekom tunyelwa wa etšha wa gapagapa kgolewe o ere loka le thapa le morena le fela Mamelodi Sundowns one number one bill golden errors papadi ya lotola pele ya se ka magologang Nuno Santos Carlton Ross khole go pokoga betsa parlo ka morago bala mon bill golden errors pele la matshong a mosaradino thakasana mpantsho gape gape
3: ibile gudugudu o toa lo sogane la o tsana le Nuno Santos ka mphoretse ba hore ke segwari tsa gona ka mogoebetse ba go kena letsa kana ka ona a ke tsebore la kholele ina pile mo paletse tla kae ka ba galare le ba tsantsu ba ebe ile fase ka morago khole botse ka o tsa go lotu la wena mdunye
2: ntlantla kaza ka re dinas kaza ka tsho go dino ke bola ke re ke engwala khato ga rori itinerary go tsoka le bobo dikela a saga saga lela go akala tsho la nyala la mosoradino ke khato kos ya feta ho pele dino
3: o tlo a gona o di sega di kholetse le tsogana la ntlantla ka sa o bolela nnete engwe yona mafelong o tlo e kraya ga botse ga di kholela ka moka mo ga di segang ga botse ka gona o re shota ga nyane fela
2: gore kgole re mwa lentet
3: net
2: o thabela fm ya le gotla gaso la Africa bor mo shata tsebole bo thabela morana wa tsha ba gana go mrago ya gore tlo go gape kala man bill golden ross lefela Mamelodi Sundowns one Lamont Bill Golden Arrows o thabela tamelo go tla gatsa la Afrika borwa re mo motseng wa masome shupa tharo gore papa di fitle mafelelo
3: thabela mo kona gore ke koditse le senya di kgwele le nna ke a di senya ka gore ke humane le di dira ke le nna ke tswela pele ke a di
2: ya o retologa gape kgwele ewe ka maselo a enda re šalela ke metsoso e lesome tshela bjale gore papa di fitlhe mafelelong go mošatatse bo le boithabišo ba ya go nyaka tshela masandawana ka boyelo ba ya rapel ziko mthunyalwa o e rala ka lethapelo morena ba nyaka tshela maemong a bošupa Nuno Santos ba gana ko morago ntlantla nyaka tshela Lamontville Golden Arrows banna ba bararo kgatlhanong le ba bane wa senya nako a ba rale ka 1-1 khumalo o nyaka tshela ba gana Malibongwe Khoza ba paretse ke gore ba rale ko kgwele ya basela motho tlhopa sa Lamontville Golden Arrows
3: ke raone mantshiane o re golela nnete kgwele ele a tshwantse o ba ntshitse di sa tloga pele ena gore nyoko e gapa e gape o feleletsa e le gore ba feleletsa e le gore mo o bona gore ga ka entšha gape ke segana la o tlo feleletsa e le gore o setse melelwane ke nagana gore ba tshwantse a ntshitse o sana le nako lesegana la mantshiana
2: go thobela femele go tlagatso la Aforika Borwa a bafana bestembe ba buile morago pharešanong ya MTN 8 ge sale mafelelo ba bonagala ngwageng wa 2020 mao ba ileng matšhisa ka ntle ke setlhopha sa Mamelodi Sundowns morago gore papadi ya leoto la pele e fela ka maleka a tee go tee papadi ya leoto la bobedi Mamelodi Sundowns ba e rola ka balelapeng ba thupe ka dino tse tharo go lefela la Lamontville Golden Arrows mo ngwageng wowe Mamelodi Sundowns ba thupa go makgaolakgang kgatlhanong le setlhopha sa Cape Town City tlhagong ya dipenale tšago ka balela go tse tharo go tse pedi morago gore papadi fela ka maleka a tee go tee mo manthapameng a letšhele le gono ke papadi ya leoto la pele ba ralo ka balelapeng setlhopha sa Mamelodi Sundowns lefela one Lamontville Golden Arrows Brian Leon o ya go nyaka tshela ba mo dišitše Leon wa diedie ka kgwele o rala ka le aende o nyaka tshela o rala ka le Leon ba mo dišitše Leon ba mo eme mo nokeng Leon wa gapeletša kgwele tswela ka ntlhe ba refose ka mogare lebala ke setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba refose ka mogare lebala ke setlhopha sa Masandawana ebile ba ya go dia phetogo sona setlhopha sa Lamontville Golden Arrows tirese bo lesome4 e le mafelelo o tsena ka mogare ga lebala go tsenela tirese pasomenne senyane kasa o ya ka ntlhe go tsena lesegona la ga Angela van Roy
3: o ralokile go no balela nnete lesegona la kasa go no balela nnete o tlo a ralokile le kgono le
2: lefela Mamelodi Sundowns one Lamontville Golden Arrows go thobela FM ya le go tlagatso la Aforika Borwa mošatatse bo le boithabišo ba ya go nyaka tshela Nuno Santos wa ikuka kgolewe kgole kotse a re bone Brian Leon shoto ba šireletso aanto ka godimo ga dino ke di h ke di a go balatedi ba Mamelodi Sundowns
3: ba tloga ba thibile ba tloga ba gana ko morago setlhopha sa yona Golden Arrows go no bona ka ona ka mokgwa a tinokoi ka mokgwa a šireletsang ka gona ka mokana bona le botho la setlhopha sa yona Golden Arrows go no bolela nnete ga ba nyako o kwa selo kwa morago ka ga ba nyako o bona dipapadi tsa setlhopha sa yona Mamelodi Sundowns
2: retelloga gape ka lesegona la tšherisa masometharo tshela khumalo ya go nyaka tshela gore o tla diyang ka kgolewe wa tšherela ka la maemong a ba lesome ba reka nako ya papadi Lamontville Golden Arrows ba etša ba epea ba epesa lešira kgolewe ba rela ka ga bona lefala le khumalo wa etšarela ka la kgausi le ena o rela ka le ntlhantlha ntlhantlha o nyaka tshela zane gore ba tlatšhego le kae ba gana ke sepele le mokhulisi khulisi nyaka tshela o rela ka la ga bonolo le opri bodiba ba ithula ka tlhogo ba gana ba latola Lamontville Golden Arrows a fetsa go tsena ka mogare ga lebala lesegona la ga van roy rela ka la kgausi le ena ba nyaka tshela ba rela ka 1-1 maemong a bosupa ka leboa botlhaba ba mo thibela tsela ka tšhere sa masomepedithano a ya bulela maxwell fela wa e senya kgolewe tloga ka opri modiba ba etsa ba ipodisha ke le segona la ga Madi Khoza Khoza nyaka tsela gore ka tshego le kae gore ka le segona la ga Ricardo Khoza Khoza wa gapa gapa tlhola ka matlhape wa dikgomo ba nyaka tsela gape ba rela ka le ayende ayende nyaka tsela wa gapa gapa kholewe gore o tla tshego le kae wa gapa tlhola ka matlhape wa dinku wa itsia wa kukutisha mo pase wa rela ka le Nuno Santos ba mong a bo seswai ba mmitse ka thapela morena Nuno Santos wa rela ka le morena a wa sinya Nuno ya o retlo gape ka Lamontville wa gana ke ayende bungwale bala o re lokalo opri modiba o thabela fm ya le gotla ga tsela Afrika borwa ba metsego ma sumisi ba tshela re shalla ke metselo seme nne gore papa di fitla mapello ba re lokalo mutinyelwa ba re lokalo Nuno Santos cross ho ba thila ka tlhogo kwa morago la mon pel golden errors se kom tinyelwa wa ichia wa rapella gape o ichela mogau ka la morena naka yalla ga tlanong le se gore la ga thoko sa nkhumalo gore o gorumeditse le se gona le la ga ziko mutinyelwa
3: ke ne tsapa sa mamelo sa ndanse go no balela nne tsikore e ba fitla gausi u ba kira yona siripa sa mafellows ka mo golden just tsapa sa u ba kira ka mo karolo nga tsapa sa yona golden arrows ha ba sa tsibola uri ba direng kra go le tswana la o tswana le Nuno Santos di gole ka mo ga o di tsa o di sha o di mo ile tsapa sa yona golden arrows ba go no no di sireletsa ga bonolo fela ga di sha fa tsapa sa golden arrows ba go no di sireletsa ga bonolo fela se ra gore ka nete ba tswantse ba tloga ba change ba fetoga ma wa tsapa sa yona mamelo sa ndanse
2: o thabela FML go tla ga tshela Afrika borwa mo shate wa tsebole bo ithabisho ya gore tlo loga gape ka zikom tunyalwa ba ya go nyaka tshela ba re lokale malibongwe khosa khosa nyaka tshela we re lokale opri modiba modiba nyaka tshela we re lokale spelele mo khulisi khulisa nyaka tshela ba re lokale malibongwe khosa khosa nyaka tshela gore tla tshego le kae M108 wapa wapa le fela mamelo di sundowns one number bill golden errors ba ni tshe nna ba le kholela gae go bana papa die ke papa die lotu la pele go thobela fm ya le go tla ga tshela Afrika borwa ba re lokaga bona le fela Tashrik Matthews, Matthews nyaka tshela, wa ra lokalo opri modiba, ba mo nga bona somethe, wa nyaka nyaka modiba, gore o tla tshego le kae, cross-o, felelo di etleng tsa bosara, dino, thakasana mpantswa, ebile o robala ka yona, mo pase kgoleo.
3: Wa motlhatswa,
2: mme
3: o tswa ra, ke a o tlhatswa wena le segana la modiba, ebile e re ke napa e le gore, ke ja di-second jaaka tse e le gore ka nnete, ke di ja ka semolaong, ka fase ya tse seswai, ke le segana la mpantswa, go ne go bolela nnete mo la tsenang. O tloga a napa e le gore ka nnete o sireleditse o tlhakoditse setlhopha se sa gabo setlhopha sa golden arrows
2: go thobela fm ya le go tla ga tshela Afrika borwa re le gona mo karolong yone e bobedi ya papadi moshate wa tshebole boithabiso re shalla ke metsotso e le somete gore papadi e fitlhe mafelelong M108 wapa wapa go thobela fm le go tla ga tshela Afrika borwa mali khosa wa itse o raloka ga bona le fela le le segona la go chicken johannes khubungwa lebala maemong a boseswai ba raloka le thapela morena le fela mamelodi sundowns one lamanville golden errors papadi ya se ka magolagang ya lotola pele M108 go tshaka le patlelong la masterpieces lucas moripe ba raloka ga bona le fela le le segona la ga mantšhinyane ba go nyaka tshela gore ba tla tshego le kae ba raloka 1-1 a kere ke khumalo khumalo o nyaka tshela monna o rapalela mo pasena ka yalla kgatlhanone le segona la ga thapela morena
3: raloka ka botlhale o no tse wa rae malokwane o tshwantse no mo sireletsa o ka mogomo ka baka la re kgole yone o itshwere e ka mo ke yena a e sireletse wa tse wa rae ba ka mogomo a tee fela lokwane wa tse wa re o tla mo sireletsa
2: M108 wapa wapa go thobela femele go tlagaso la Afrika borwa ge sale go tlhoge ngwageng wa 2020 seswai parišano ya e thaga ke ba MTN keletse wa thobela FM ke legalabone mamelodi sundowns ba raloka lotola pele ba lelapeng ke dipedi seswai lotola pele ba raloka ba lelapeng mamelodi sundowns ba thopa ka dinotse pedi kgatlhanong le setlhopha sa super sport united loto nna bobedi ba latlhegelwa ka dinotse tharo go tse pedi masundowns ba thopa ba le kgole le gae ka molao wa go nesa nna ba le kgole le gae ke dipedi le some le pedi ba raloka ba lelapeng ba raloka maleka a tharo go tharo dinotse tharo go tse tharo kgatlhanong le setlhopha sa moroka salos tšheletse wa thobela fm pele ga ge loto la bobedi moroka salos ba thopa ka dinotse tharo go tse pedi ke dipedi masome pedi nne loto nna pele masundowns ba latlhegelwa kgatlhanong le setlhopha sa Stellenbosch fc ka nnete go le fela pele ga ge ba tla latlhegela loto nna bobedi ka nnete go le fela seo se tlhalosang ka boripana gore moo ba ralokang ba lelapeng masundowns ba ile go makgaolagang ga tee a kere ba ile go makgaolagang ketepedi lesome le pedi le ketepedi lesome le nne ke moo o e leng gore ba ile ba latlhegelwa gona ketepedi lesome le pedi le ketepedi lesome le nne gomme makgaolagang ba ikhwetsa e le gore ba ya go ketepedi seswai ya gore teloga ka mali khosa ba nyaka tsela gape gore ba tlaisa go le kae re shalla bjale ke metsotso e senyane gore papa di fitlhe mafelelong bjale mamelodi sundowns ba ikhwetsa e le gore ba thoma go aparelwa ke madimabe ka lebaka la gore ke ga temo o e le gore ba ile go makgaolagang ka baraloka ba lelapeng ge e sale go tlhoge ngwageng wa 2020 seswai ke ba re lo ka ba le lapeng papa dinyalo tola pele ya se ka magala ga mphadishanong ya MTN 8 e ka ba ile gore sewe super insera gore ka lebaka la gore ba lahlegetswe ke dipedi le somele pedi le ke dipedi le somele nne
3: ebile ke sa makala gone go lela nnete nna le wena setse re le boeletse gore tlhopha sa yona Mamelodi Sundowns mogopo ba setse ba o thupile ya maga a mane fela la mafelelo e ba o thopa e be ka ngwago wa 2023 seo bontshe gore ka nnete ba tle go ba sa raloke ga botse mo mogopong wa ona MT8 setlhopha sa Mamelodi Sundowns pele ga ke makala le legone ba feleletsa e le gore motlhomongwe o fitlha ka sebaka setlhopha sa yona Golden Arrows e ba sona se e le gore motlhomongwe ba tlo go a e le gore ba tere katla pele ke ra gore setlhopha sa yona Mamelodi Sundowns la mafelelo e ba ya magaolagang a ona mogopo e be e le ka setlhatsela sa ketepedi masomepeditharo masomepedi nne pele ya moo e ba seo magaolagang la mafelelo e ba ya magaolagang e be e le ka ketre pedi lesome tshela lesome supa ke seo bontshe gore ka nnete e re tla mo mogopong wa MTN setlhopha sa Mamelodi Sundowns ae dilo tsa bona di tloga di sa sepele ga botse
2: kulise nyaka tsela gore tlatshe go le kae sekomphinyalwa maemong a bosupa crosso ba sireletse kwa morago re tshalelwa ke metsetsego ka balela go e tshela ba ya go fetse ka mogara lebala Mamelodi Sundowns kulise ka serete kulise maemong a bosupa crosso thula ka tlhogo opri modiba ka tlotenros crosso o wa gona thakasaneng pantšha rapalela ka golengwe mo fashe a re nnekes
3: a re nnekese go ne bolela nnete ga tšetša godimo ona a bane o lebala setlhopha sa yona Mamelodi Sundowns ka baka la gore mbantšha wena o tloga e le gore ae o tloga a le mo fomong go ne bolela nnete mo o le a tsena ke setse ke boletse gore ae o tloga a se pholosa setlhopha sa yona Golden Arrows
2: go thobela FM ya legotlagaso la Aforika Borwa lama mo phadišanong ya MTN 8 ge sale go tlhogeng wa gangwa ke dipedisiswae phadišano e thaga ke ba MTN a re bone crosso nuno santos ba a šireletša ya gore tlelo gape ka iand o ira loka lopri modiba maemong a bolesomete ka gore dimeras tashrik matthews wa gapeletša le ka go betha crosso ba a šireletša ba romela khutleng ke beke sa re setlhopha sa lamanvi golden arrows ba ralokile papadi ya lotela pele ba lelapeng ye se ka magaolagang gate mo ngwageng wa ketepedi senyane ge ba thopa mogopoo ba lelapeng ba palelela ko go šomiša gabotse khutla yewe Mamelodi Sundowns ya boseswai ba re bone iand nuno santos crosso ka le godimo ka tlhogo ba a šireletša lamontville golden arrows tashrik matthews o ratelelogo ka yona o ra loka le opri modiba maemong a bolesometeng ka borwa botlhaba wa etsikitletša modiba e ra loka 1-1 le lesegana la ga kekane johannes tash matthews matthews nyaka tsela ba kokota masandowa crosso khutla gape ya bosenyane ka borwa botlhaba ya Mamelodi Sundowns
4: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
5: Setšhaba go nang kgono se imelwa ke mathata a tša maphelo bjalo ka high blood pressure diabetes arthritis le gout lerumo la madi le kgonthišitšwe ke borasaense bjalo ka setlhokiša madi setiša mmele le se imolola kgatelelo ya monagano se e tlatletšwego ka ditswaka tša makgete tša maphelo lerumo la madi saletshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006 lerumo la madi le kgwetšagela discam clicks le dikhemising tše dingwe nageng ka bophara le kgwetšagela ka diphilisi le marothi lerumo la madi feel the healing power
2: mo karolong ya bobedi ya papadi go thobela femele go tlagaso la Aforika Borwa moshato wa tsebo le boithabišo e sale le lampšhe la Mamelodi Sundowns one lamanville golden arrows ei go ntlha kodišitše a se gantši o rata go gotlagotla e fela lebakeng le ke ya bona ebile wa gobeletša go netefatša gore ya
3: omakae
2: ba ithile ka tlhogo kwamora kegan jones o eta chalot o ena maja thaba ya mutanela rishallah ke metse semeraro gore papa difike mafellong ha re bone malikosa wa ra lokala ayend ayend o nyakatsela go thabela fm ya le go tla ga tshola afrika borwa ba ra lokala thapelo morana wa go kota gore gaka crosso ba gana kwamora lamon bilkul golden errors le se gona la ga heroin anikoi romela go le kantle crosso santos nuno yoyo brian leon ba ba gaso kulisa kulisa oh tsala kantle go lewe ba re ga be khutla ya lamon bilkul golden errors ke di h ke di a aba tsebe gore ba re mbala tedi ba mamelo di sundowns ba tsenetse nuno santos le bakenle ka borobo dikela go thabela fm ya le go tla ga tshela afrika borwa go tshela patelong la masterpieces nuno santos wa itse go leo wa kuka ka gore ka go kitlo johannes go di modimo ga tino
3: e ba tsonzo ba ka botlele ba gae e bile ile yona free header motho ka bo irisa lontsole ba tsonzo ba ga net a ela o tsena tso kana la yona johannes a tsonzo ba a ithuti ka tlo a ithulela fase go no bolela net ke le bo ntsha ka re yena ke yona e mothuti go lela ka bogala re ga ela o ba tsonzo ba ela o tsa ile a ithuletse fase motho mo nge itlhaitse jere tso kana la mba jo mathatanya
2: tlela go di magadino re shallo ke motho tso motho gore papa di fitlhe mafelelong go thobela femela go tla ka tshela afrika borwa ba mo segotso bala tedi ba mamile di sundowns o tsebe gore o na le ba go gata menona e mekotwa kere bo meno ma show ma bolaya a sega ba o ba re go nkho nkho sundowns ha gona mo yang gone fela go sana le metsetso le gore go tlo oketswa ka yona mamile di sundowns go di maga kgwele ke mmali bongwe khosa ka ntle ga sedikodiko salabala ba e tsaba e rapella maselo ayend wa ralo ka ga bonolo fela le le segolo la ga kgikane johannes ba ralo ka ga bonolo le thapelo morena morena o nyaka tsela gore o tlaise go le kae wa rapa rapa thapelo morena khosa ka borobotlhaba modimo wa fatla ke letšatši ya mošia kgolewe e tswela ka ntle gaufi dikhutla ya ka borobotlhaba ebile go oketswa ka metsego ka balla go emeng
3: ke nnete o fatlhile ke letšatši go bona balana nnete e be e le kgole e botsenyana o tswa o tshogana la mokwena la thapola morena opia ka bakalaga letlhakoreng le lelang elela setlhopho sa mamelo sundowns ae ke bone gore ka nnete le o napile a fatlhile ke letšatši le tshogana la modimo
2: o kaditswe ka metsese e mena motheletša thobola fm le lampšhe la mamelo di sundowns one lamon bilkolden errors malikosa ba gana lamon bilkolden errors ba kua morago ba dia thibang thibang ba thiba ka se sengwe le se sengwe seo ba na le go le sona go thobela fm ya le go tlagaswa la afrika

0: ke ba re boledišana le nkgwete ya lebelo la dimitara tše magolo a seswai e le go Prudent sekgwadišo o e le gore go o kgethilwe gore o tla nama a phenkgišana mo go SA Sports Awards bošegong bjale tšatši la lekgono ke tšeo re tlobago re namehile re di swere e fela phele ga fao re name re boledišane fa le ya ntate Maisha Molepo re lebeletše yona tournament ye ya Maisha Molepo Foundation e le go tše seswai tše di tlabago dikgatha teng mago ya mo mafelong a beke le tšetši la masome le senyane le tšetši la masome a mararo ke beke mafelo a beke ao a reyang gona o gona ntate Molepo mogalentlo ke tše sebaka se ke a le dumediše ke a lamogela go tshobela FM
1: ke
0: ba le ba tshika mo ka ba tshobala fa. Ise morena mafelo nga beke a go tla ba go namile go thoma go thomolo sho di papadi tsa lena tournament ya lena ile lebeletse go bile le lebeletse matlhakoreng ka moka kgole ya maoto le kgole ntlatlana le ka re botsa gore na o fitlhekela baka le ka ba ile gore re ka rialo ra re mafelo nga beke go tla shumega. Ele ga thoma le go retologa ntate Molepo mhlo mongwe tlo re ka tlara gona go kwana ga bialo mogala o jo ga bagaba monna gesho a re kwane a ke tsebe gore na le ka retologana ntate Molepo a re kweng tselang pele
1: ke ra wa ere ke la boga ke tsebe ba ga se go khotisha le go tshepisa ba thobela gore a wa tournament arena ya ka thelelo ba ke dilo ka moka tseo re di tshepisitse re go di emetse lona letsatsi la mokibelo re ka re ka moka di gona dikhithi ditimi di redi tseo di tlo participateago ka moka le rena redi e togana jaketse go dira gore ka nnete re tournament ya kgatlhampana go thoma ka mokibelo ra fetsa ka ka sontaga
0: re ka re moya go foka mohutamang ka tikologong e ya setlhale le mmamatshaka kakaretso pele ga yona tournament e re tseba gore ke kgale ba emetse
1: awa moya o tukang wana ko re re eme ka madi re bata ba bang ba re kgane re na
0: go na le ka bothata tlo mogala wa re shetsa mogala bja gešo a go na le ka bothata ka baka la nako le go lebelela tše dingwe e re tlogele mogala o gana fa o wa re shetsa Nicole mogala wa tlo wa gana le tšhešeng la le kgona go na le ka bothata metsoke e swae fela re tswela e neng ya botlhano.
2: Ke tlo ba go lo sia le masobetsela.
3: Eh, a le le sha mo ke se bala mahapa. Go tlo ba masoro go sa ba se tlo ba nensa a shisha. Nna la malebo.

0: watsebo le boithabiso ke ga ntsha ka wena
1: ke le mmagoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babero ba ra phatlhamiso go sese thobela FM re gola gola kwena moetapele wa rena
2: hashtag thobela FM 66
3: O ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao, kgolego ka phoso, go tlhaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Aga mtseletsi wa tebele FM raga telepele re bolebelela fa gore le tshechung la le khono na go nyo go se fetse pele fa go tla ba gona mile go swarwa di foka ka kwa go la Sun City di foka tshe ke tsa SS Sports Awards je di tla ba go swerwe go leka go tlhompha le go tlotla ma Africa borwa dina le tsana tsa Africa borwa ba ba khona go khatsatema go jeri papadi re be le tshengwa geng o re fitileng gona wa jeri papadi gome o mongwe wa bona wa khethile go kena le tsana ya di meter tshe ka ba go tshe magolo a suswai e le go kgodišo o e le gore go namehile re tlo ba re boletšhana le ena nakong ya go se fetse pele fela ba mpontšha fa gore ga ba name ba mokgwetša ge ba sa mokgwetše ka tsela yeo go raya gore re tla nama re tla go fetela go tše dingwe re tla nama re tšea e nngwe gape e re ka e tšea go fa e re ke bone Nicola re ka nama re ya go Ribonkwete jwa South African Football National Club ele go South African Football National Softball National Club Championship ele gore go lebeletse fa gore etla tla khatsatema go tloga le jetjina masumpedi shupa tla le jetjina la masumpedi pedi senyane kgodi yona e ya phato ka kwa go la Polokwane Cricket Stadium go me yona padichano ye ena le bobedi ka ditlhopha tsa banna gape le tsa basadi go me ka tsela yeo re tlo nama re kwa gorena e ka ba e le gore ke ditukišetso dife tse di tla ba go di namehile di diriwa go lebeletse fa gore le ditlhopha tsa go tswa Botswana di tla nama di ba gona re tlo ba re boletšhana le moporesidente wa Softball South Africa e le go Mashilo Matsetela le yena ba leke gore ba e kopantšhe le yena fa ya ba e kopantšhe le yena re kona go tla reng gwa reng ya gabotse-botse re tlo ba re lebeletse fa gore gape-gape godimo ga fao go bile le dipotšo tse di botsišitswego ka setlhopha sa softball sa Africa borwa ka kua go la Botswana gabotse-botse le gore na e ka ba e le gore leeto leo le malebana leng ke tseo re tlo ba gore lebeletse motheletsi wa thobela FM nakong ya go se fetse pelo go bontšha re namehile re sa kgone go hwetsa batho bao re nyakang go boletšhana le bona gona fa go thobela FM le kgotlakgatso la Africa borwa e fela re tla no ba e le gore ya ba leka gore re tle re kgone go boledišana le bona setlhopha se se ilego sa tuma se ke nyakang go tšela sona kwatšha ya bona go tswa ka keno la Africa borwa o tla gopola lengwageng wa kitsbedi le lesome ba ile ba karolo ya tše dingwe tša dikoša tše di kgonneng gore tliša goba gore iša mola mogopong wa jana sa lefase ya gomme setlhopha se se ile sa ba setlhopha se mane e no ba ga go nogore ga ditlhopha di ile gare ditlhamologa ke sona sa go kuša botlhoko fela Rino le boga tseo ba kile go ba re fa tsona ke bolela fa ka freshly ground for my cherry ya

0: kwa le le melela se ga ga borene yo pedi bangwadi ai ai ai alipirimile go tswa go kutu motshele tswa tsobela FM o ikoko sheke le gore tswela pele na mile bolela le nna le wena ba ke tshirimo tsa ke tshirimo tsa dipiri tsheo leng gore motshele tswa tsobela FM go ba setse ba le sefaleng ba diragatsa tlhakatlhakano ya gone he kudumela ya gone he o ka senya go tsamaya go ba monate go aba bose ka gudu gudu gudu gudu gudu ke mmino fela o e le gore o kwa gona fa go tshobela FM ya le go tlhagasola Aforika Borwa mošhate kwa tshebela boitshabiso le ke lenaano la tša borena ditso tša ga borena dikoša pele ga fa o ke go fele kakatsi kanyatsi o go tswa go Thomas sebopetla dikoša tete pedi tše motshele tswa tshobela FM di re bja go metsotso ye ka bogo ye lesomesenyane go tswa iring e le rena ja go selela ka mafateng a matelele a dialemoya go lenaneo le e le gore namehile re tswela pele re rolela bangwadi ba dikoša diopedi tša dikoša ka mmoka le batsweletši ba mmino o wa setso ka tiba re a leleboga le lenaneo le emetsi ka lebaka la lena tswela pele re re go barulaganyi ba meletlo ka moka mmušo le ona nke lefeleng le tša šhedi ya lena le iša mo go badiragatši ba setso badiragatši ba setso le bona nke ba hwetse borotho ka mmino wa setso re bo re tswela pele
1: e ka ba tshupetšo ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetšo ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano Clientele Legal ya beela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke ya theko ya fase re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetše go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rand tsenela lehono SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke SPA dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
2: Greatest Rivalry Series mo phishego matla le boikhantsho dikopanago itukisetse dithulano tše shuru dithulano tše matla go kitima mo thutupago le dinako tše re sa lebalegego ge ba phinkitšane ba lebana ka tlhogo go nyaka phenyo papadi engwe le engwe e tliša bogale kgorometšano engwe le engwe e anega kanegelo try engwe le engwe e ka fetoša papadi go sa šetše gore o morati wa rugby yo a fišegago goba a rata fela dipapadi tša maemo a godimo ye ke rugby yeo o sa tshwanelago go e fetswa ke Springboks kgatlhanong le All Blacks methaladi ya ntwa e šetše e thadilo tlogela rugby greatest rivalry series go SABC 2 le SABC Plus ka tiragano ka moka tšeo di tlišitšwego ka boikgantšho ke Clapdrift
3: Re lota bogwebi ya setšhaba sa Bapedi.
4: Barutendi ka diema, barutendi nonwane, barutendi thai, barutendi jo.
3: O theleditše tša borena go Thobela FM.
0: Mafateng a matelele a jalemoya motsheletšo Thobela FM pele ga gare ka taratsana ka gare ga magang a rena. Ke tlo rata gore re name re tšee sebaka se re tle re amogele fa Moporofeta Leduka a re tlhalose gore na Moporofeta Leduka ke mang goba bo e leng gore ba ka ba sa mo tsebe le gore na Moporofeta Leduka o thuša ka malwetse a mohuta mang. Kudu ba bo e leng gore motlho mongwe ba ka ba ba sa tsebe ba ekwa ka yena lekgono re nyaka go tseba gore na ba bo e leng gore ba ka ba ba tshwenywa ke maoto go ba letlhakore na bona ba ka kgona go ka thušega na Moporofeta o šomela kae le gona re ka mokgwetsa bjang Moporofeta ga ke tše sebaka se ke letsamaise ke be ke lamogele ditsebe tša batheletše ke tša lena gona bjale
5: ke tamaisa kgaisedi ya rona go nadi ke tamaisa le batheletše ka moka ba thobela FM Moporofeta Dituka ke Moporofeta wa moya yo tlhatlhobang ka lefatlha kana ka mafatlha yo re motho ga a tlile a be le gore ra mo tlhatlhoba ra mo porofeta ra lebelela gore na bothata bo o ka tswa o na le bona ke bothata bola bo e leng gore ke bolwetse ba nnete kana ke bolwetse bola bo tlileng ka batho ba letsogo la boraro ka gore batho ba le bantši ba tseneletse mo maphelong a bona Wata motho ana dipilisi a sa pole motho a be tsaiwa ka letlhakore e le di stroke ba bang kwa pala motho go tsana le maoto a ruruga maoto e le a mantsho ba bang ba kwa ka re maoto a bona a tlhabatlhaba ke dinalete mo teng mo kana go tsa ke gore bana ga ba tle ka mo lapeng la gago motho wa o tsana le o ke botsolo gore o tlile mo moprofeta Lituka re o thusa go ofa tsa go tshia metsi se thusa gape le ba ne ba sile go letlhakore re thusa le bomme ba ne ba re nna ke batla thari ke thabe ke ntse ke sepila ke ya dipetlele ke ya kwa lekwa ke batlana le ngwana eupia ngwana ga ke mokwetse ga ke tsebe gore bothata ke eng gape re thusa le batho bale ba reng ba na le bosetso e seng ba ne ba belegile ka bokofo ba le o nogetsa motho e nako ge ntse sepila matlho a thoma a ba lefifo sa tsebe gore bothata keng go ya sepetlele ba o botsa gore a boa rona ga re kone gore bothata ke eng go na le batho ba le bantsi ba e leng gore ba phela ka dipilisi eupia ga ba fole ba bang mo metseng ya bone go tse le gore go na le maripiši go na le magotlo go na le medumo ga ba robale ebile ba tshaba le o tima mabone gape ke thusa le bo banna ba ne ba re ba na le di-prostate cancer kana go apala ka ko kamoreng ga o tsana maatla o phela ka dipilisi motheledi dilo tseo ga wa tshwane gore o phele ka tsona ka gore go a bontsha gore mo mmeleng wa gago go na le bothata batho ba ne ba na le mathata gape a seliso o kgotsa sia godimo le ko tlase o sa tsebe gore bothata ke eng ka ge ke tlhalositse ka gore re o tlasa mathomorago tlhatlhoba re lebelele gore maoto o na leng ona high blood o na leng yone ke ya nnete kana ke ele tlileng kana le ba letsogo la borago kana motse wa gago o tseneletswe bana ba gago ba tseneletswe go na le ba bangwe ba ja diritibatsi bo tse e le gore ba berekilwe ka mabitla a bana ba e le gore ba tlhokofetse ba ne ba ja diritibatsi ngwana wa gago le bona go bolela le bona ga ba kwe ga o di gore bothata ke eng ke ka moo re re go tlhatlhoba pele jale ge motho a re o batla thuso o tsebe gore moporofeta Lituka gona kwane mo tropong sontaga se sengwe le se sengwe ga re sa le mona mo lethulilane ene seretsetse mona mo boke le dibinise street o ka tla wa tlhompela ka disontaga dimantaga ke gona mona mo seng wa barana mantaga o mongwe le o mongwe beka sope ke tlele ke ba bona gape ka di-9 tsa September e tlele e le laboraro ya re ka labone o mongwe le o mongwe ka tsena lefatshe lena la Tembisa mo Ivory 15 ka mo morago ga sekoti moo ke thusetsang batho gona gape ka labone ke teng mo bale ba North West mo Brete mo pele ga traffic department mo katrenke ya kgale mo Brete go batla thuso ka tla ka dilabone Friday Friday ga o mongwe le o mongwe ke tsena lefatsheng la ga Bakrale mo tseleng tsela ya 101 mo Liberal Complex ya re ka Mokibelo ka tla ka tsena mola ga Modimo le Moleila ke gona gape ka disaterataga ebe ke tsena gape mona mo sekukgolo tsa dilabobedi mo kwa moloi gracia moloi ke gona le kankgwetsa gape ke gona mona mo tsambetsi le kankgwetsa gona dinomoro tsaka ke tse di latelang mo bao ba re ba batla ditaelo tsa moporofeta Lituka ba lwala ke kgabe ba batlana le thuso ba tshwene ke ba le ba letsogo la boraro o ka ntshwara mo tsona dinomoro tse di latelago 0 6 6 1 6 7 9 4 5 ke di bošheletse gape dinomoro tseo 0 6 6 1 6 6 7 9 4 5 kana ba ntshwara mo tse dingwe tse 0 7 6 1 1 6 0 2 1 8 la bofelo 0 7 6 1 1 6 0 2 1 8 ke a leboga batsheletsi ka moka ba thobela FM ke re thobela
0: re a leboga ke moporofeta Lituka
3: se ke sealemoya fela seo ka se gwetšago ka Aforika Borwa tšetše dingwe tše di ithuta ka Thobela FM mošato wa thobo le boithabišo Makado Shile e gadile ka lebuwa maotong a ditaba
2: e hwetse 88.3 go ba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabišo
3: mo re lota bogwebe se thaba sa bapedi
4: barutendi ka diema barutendi nonwane barutendi thai barutendi jo
3: utheleditse tja go rena go thobele fela.

0: basa di baga masoga monti ke lena la kosha motsheletsi wa thobela FM e ri bia metsotsongwe ka ba go ima some ya mararo go tswa iringela rena ja botselela go miki na fa le sija gona o tlorfatsa di papadi ga ke molate sija
1: ya bongwana
0: o yeme ga botsae ke re
1: a go nale ka botshata nka bo kwele ebile ke a leboga sebaka se leo gore o mphile sona hunadi motsheletsi wa thobela FM ke a o lotha maagešo le seke leba la shuta ke nako e laya gore re tle re bone gore na ka ba e le gore crowned by greatnesses na e ka ba e le gore moeno wo gabotse o tlhaloša eng re lebeletše go tlhomphiwa ga dikakapa ke gore botsa o lebeletše tšatšin lela le kgono o ka lebelela ke beng ba moloto tše ke a tseba ke tše e leng gore di ra di thabiša le hunadi kore ke mo e leng gore phikoko e tlanama e bontšha mebala ya yona gore na e ka ba e le gore e kgona bokaakang ke mo e leng gore go rweswa ga ke bogolo motheletši wa thobela FM mo e leng gore lebeletše difoka tše tša dipapadi tše e leng gore di tlabe di abiwa bošegong bjo bja lekgono maagešo difoka tše ke difoka tša bolesomesenyane tša e leng gore di rulagantšitšwe ke kgoro ya dipapadi bokgabo le setso mo e leng gore ebile re keteka phitlhelelo re lebeletše go baraloki ba rena o ba kere ba diragatši ba rena re lebeletše ngwageng o fetilego wa 2024 gomme ga bjalo ke nako ya gore re tlhomphe dikakapa tše moletla o kolo gore o swerwe ka kua Sun City Super Bowl gona ka kua Northwest ke mo e leng gore bokgabo bo tlabe re le bo lebeletše tšatšing lona lela le kgone mothuso thobela FM ebile ke le laletša gore ge betha iriela ya bosupa le name le tšhume le dithelebišene tša lena le ishe go SABC 1 gomme le tlo kgwetša ditše ka moka tšona le nna gona ka fa mo go thobela FM ke tlo ba ke le gare ke letsopolela ke le botša le gore na ka ba le gore go diragala eng motlhomongwe ebile ga bjale ke ne go botša ge ke lebelela gona fast tshwantshong sa ka se e leng gore ke se lebeletše ga bjale ona o ka se se bone nne se sa bona ke nna fela sa bona ke nna fela botheletši ke a bona ke nako ela ya legogo le le khibidu ba re ke yona red carpet mo e leng gore ke a di bona tše dingwe tša ditswerere di naletšana di gare di a feta-feta fala ke bone malokwane wa mosadi wa maemo a godimo wa Afrika Borwa e le go wena a kgona makalinge wa tsa apere roko ya gagwe ye khibidu ya botse kudu-kudu le dieta tše dikwaekwae tše ditšheu gore o botse o ka ra se yena yo le gore o ka fela o mmona a šetše a tsene ka kua lebaleng a ya godimo le yona lefase ka mmele wa gagwe o mobotse wa mo tshwanela le roko ya gagwe ke bone ba mmalwanyana ba e leng gore ba le gare ba tsena gona fa go red carpet ke bone nna le tšana matlho a di bona e le go yena kgothatso wa ga montšane gape ke bone le yena ke yena Laura Volvat ke mmone fa le le na wa pere jacket ya stopa sa Afrika Borwa sa cricket ke bone ba mmalwanyana ba e leng gore ba tsena gona fale gomme re lebeletse gore ba gare ba ba boledisa badiragatši ba e leng gore ba tlabe ba swere moletlo wa tšatšila le kgono e le go wena lerato wa gakganyago a na le yena Grime Richards ke bona ba e leng gore ba tlabe ba sepedisa moletlo wa le kgono ke a lebeletše le yena lerato ka roko ya gagwe ya mmala wa lerata dima ye botsana ya distepisi-tepisi fale mola e le gore mongwe ka yena e le go yena Richard lena wa pere bontsho ka jacket e le gore na le dilo tša bobenyabenya ya mothalonyana ye metšhweunyana go tloga mo melaleng mothuso thobela FM re lebeletše difoka tše dikgolo ebile re lebeletše difoka tše dikgolo tše e le gore motlhomongwe re ka no nyetlolela fale gore na ka ba e le gore ke tše dife tše e le gore re ka ba re di lebeletše re lebeletše fale sefoka sa Sportsman of the Year mo e leng gore nka no nyetlolela gore na ka ba e leng gore ba tlhokolwa ke bo mang gona fao ke batho go tshwana le bo yena a Peter Kotsie le bo yena Kevin Lerena le yena Christian Mars ke ba e leng gore ba tlabe ba phenkgišanela go sefoka sona se gape re lebeletse se sengwe sefoka se segolo ke sela sa Sports Woman of the Year ke bona batho go tshwana le bo yena Laura Volvat ke na le tšana papading ya cricket ke yone le gore kwele ka moragonyana ke bolela ka yena fale o tla ba phenkgišana le batho ba go tshwana le bo yena Kira Besta le bo
2: yena Prudence wa ga segodisho Prudence o ka gopela le maloba mola dipapa di fokentjela tsa G Sports o be a le gona le yena la ora volva to ba le gona gape re lebeletse Sports Star of the Year ke ba tsogana le bo yena Themba Bavuma le akere na Themba Bavuma le yena Akani Simbeni le yena Malcolm Max ba tla ba pengishana go se foka se sa na le tsana e kaone ya maemo a godimo ya ngwaga gape rena le se foka sela sa coach of the year rena le sportsman of with disability ke molalo gore lebeletse batho ba go tshwana le bo yena Mpumelelo wa ga Mthongo ke bona ba ile gore ba tabe ba le gona fa mo se fokeng se gape go sports woman of the year with disability re boletse mo tshwana tshwana le yena Simon Kruger le yena go thatsa ga montjana le yena Shelly James re lebeletse le mola go se tlhopa se se kaone sa ngwaga le gona fa ke nya ka o bona le gore ne ka ba ile gore se tlhopa se se kaone sa ngwaga ngwageng mo se tla se tsewa ke ba fe ke bone le ba le ba golofa mo president mo gare ga beke o ntshitse maikutlo a gagwe e le ge a laetsa gore go ba bose se ke se le gore sa tabisha re lebeletse bapading ya golofa ge e thoma o le ge le yona e thoma o lemogiwa ebile re bona ba tlhokolwa go di foka se ke se le gore se tla matlafatsa bapadi ya golofo ebile ge a bolela fale a ba laetsa gore se sengwe se le gore sa ba fishagalela ko nyaka go bona metsela magaeng metsela ya kwa di magaeng kwa gae le bana ba gona le bona ba tseba papadi ya golofo ebile ba e raloka ke je dingwe tse le gore ba nyaka go bona ba dikaona fa ditse mo papading ya golofo mothiga thobela fa mo skwa ba shoota ono dula le rena e tla e rene mo nakong ya se fetse pelo ke na le dintse ya gore ke tla ke ya gona ka kua Sun City ka kua Northwest re re kwa le gore ne ka ba le gore di sepela ka sebopego se sefe ke leboga hunadi.

0: SABC Plus. Thobela FM, moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Mafateng a matelele a dialmo. Ya rena mme re ya go lebaga sija. O tlhone ba le ana le nna motsheletsi Thobela FM la ga rena mme go tlhalosetsa gona di ka ba di sepela byang di petse go di byang ka mo dipokeng tse tsa di papadi. Motsheletsi Thobela FM. Ai ya. Lekgo ne re tlo ba re tsena ka gare ga magang e re tlo ba re bolela ka yona lekgo ne re tlo bolela ka mohlobolo. Re tlo bolela ka mohlobolo, re tlo bolela ka bommatswale, re tlo bolela ka bomakoti. Kgwedi e re leng ka gare go yona ke kgwedi eo e leng gore ke ya bomme. Kgwedi e ebile re tlwaetse e na le moya. Kore re tlwaetse kgwedi e e na le moya o montšhi. Jale nna ga ke bone moya ka gare ga kgwedi e. Go raya gore ba ba felang ba re basadi ba na le lerole. O raya re motlhomo ba tla fokotsa polelo eo ka gore bjale lerole lela. A le selo gore mo kgweding ya rena motlhomongwe le sa tla go ba a le sa tla a re tsebe ka gore diphetogo tsona di gona motsheletsi wa Thobela FM. Ke nyaka gore nke re tle re le moshane, nke re tle re rutane, nke re tle re gopotsane ka setso sa gabo rena ge re tla mo ditabeng tsa bomakoti. Gore ge re bolela ka makoti, re bolela ka eng? Le gona makoti ge a nyetswe, ke ra o yo khunadi. Motlhomongwe re nyala motlhomongwe yo phatlha o nnyala le gono mokibelo le sontaga ke moka re nyaka go tseba gore na go ya le ka setso sa borena go ya le ka setso sa ga borena makoti o goroswa neng ka bogadi o goroswa ke mang. Na wena mo gae o ka ba wena motho wa mme yo le gore o nyetswe o gopolwa o ya go goroswa o išwa bogadi o išwa bogadi e ka ba malome maja ditlhogo ka mo gae e ka ba batswadi ka mo gae boramogolo motlhomongwe le gopola neng la mafelelo fa o e leng gore ba bogwe bja morwale na. He? Ba tlisitse makoti semmušo ka gore matšatši a dilo tse di bjale ga re sa bona di direga ga ke tsebe gore motlhomong ke taba ya gore re a šoma rena bo makoti bo matšatši a goba ke taba ya gore re tlogetse se gagabo rena goba ke taba ya mohuta mang eo e dirang gore bo makoti ba sa tlhe ba goroswa goba ke dintwa tjaaka mo gae ba nore ashi ke makoti go a swana re ya motsepa a fa bommatswale ba majeji a melao ye ya setso ye ba šhela morago bommatswale ba ke nyakang ke re tle re bolele le wena bjale ka makoti re bolele le wena bjale ka mmatswale re bolele le wena bjale ka rratswale re bolele le wena bjale ka rragadi re bolele le wena bjale ka malome maja ditlhogo la mafelelo ke nne mongwe tse tlile go ba re aowa motlogolo nyetse be ke ya go feta bjalo re mo tlišitse makoti so wa mo amogele malome matšatši a na re sa bona tabe bjale direga kwa gale kua bebe ba re go nyaga ba fetse ba ra tseba gore bjale makoti o a goroswa o goroswa neng ka morago ga nako e kakang yo makoti goba ga a tlile lenyalong ga bomonna ka yona la morena lewe namele wa šala nke re boleleng nke re bolele nna le wena motshelo jwa Thobela FM 086 0002452 086 0002452 bommatswale a fa le amogela dingwe tšitša lena ga botse ka semmušo go ya le ka setso goba a ši wena matšitše ba dula mmogo wa mmatswale mmatswale ke leina la kosa go tswa go sebo sa mmino bo malome bo maja ditlhogo ke neng la mafelelo fa o le amogetseng bo makoti semmušo go ya le ka setso sa boreng lena matšitše a leno re nthekeletša go nwa o tsene ka gae lena bo malome maja ditlhogo ai

0: matswale le ratswale ke bolela le lena eh malume ma ja di hlogo ra khadi ya ngwana we ana e ka ba dingwe tshe di sa itsho boga di semmotse go ya le ka setso sa ga borena go ba ga nye tshikela morena ona mashala ana mashala gana mo ke boga di bega wena o mo getse biang wena o sepidisitse biang a re go go tswa go wena mo tseletse tsobele fa mmatswa le kelina la go sa go tswa go sebo sammino go le nane la tsa borena di tsho tsa ga borena di go sa tsobele fa mke le go tla gaso la Afrika borwa a re bolele ke bitsa mmatswa le boratswa le go malume ma ja di tlhogo Rape nna ke mosadi wa go rata lenyalo ka mmele pelo le moya wa ka go ditaba tsa lenyalo di a ntse fela bia le re rata lenyalo re le basadi go ka go mosadi a re nna ga ke nya go nyalo gore re shetsa tso bua di mo paletse motho mongwe la mathomo o nagana gore la bobedi di lo pala gape nna ke ithatela lenyalo mo tshele jwa thobela FM Agona mosadi a ka re go nna ke dumo go nyalwa agona mosadi a ka re go nna ke dumo go nyalwa mosadi ka mokadi a duma go ka nyalwa ka ba le mokoni wa ka ka ba le motso wa ka le bana ba ka bia le re borela ka lenyalo motshelo jwa tshobela FM ka mongare ga lenyalo le re borela go ka lona re nyaka o kwa go tswa go wena mo we gae gore na ke ke nyetswe ke tlile ka mohlobolo ka mo le tsatsi le o ileng gore kua ga go shuba sone tse gore ba mpakele peke ba ntlishe ke neng ka mora kana ko ka kang he ka mora kana ko ka kang lo gona ke tlishwa ke mang ka mo bogadi biaka ha wa ma tsheba ga di ka re no tsena bana ngwana tsena sori ya go tonya fela bana re tsena bo mmatswale ba ma tsheba ga botsoka re ke bona ba go senya setso se sa ga borena tlhalosa tse nna motshelo jwa tshobola femere ko go tswa go wena gore na wena o gorositswe bjang o gorositswe bjang go ba makoti wa gago o gorositswe neng a goroswa ke mang malume ma ja ditlhogo a re kweng 086-0024-52 motshelo tse shiri ya mamogela tshobela a winxanxa yo o mongwe shori atamisa tshobela
1: tshobela sekgunae
0: le kae tle
1: o bona le ka marena
0: a wiri file
1: eh wa ntsegisa ha re malume ma ja ditlhogo
0: go malume ma ja ditlhogo o ka no re case a o no re tsena makoti
1: wa bona mma
0: eh
1: ka nnete eh a o ga ka ke le bo dile manne ke le na le go laga lo le botse man ke ka mo tswana se se ke ke masikela bolela go tsa o le boga mma
0: a wiri a le boga
1: Aga
0: ha no re le bogalena ne o huna di re le bogare le bogatshelo tshe ya ga go thobela
2: Mane hoj
0: Aga
2: Are le ke
0: Are go ntse na mane serok
2: Mo tabeng ya gore ka moraga nako e kae
0: Aga
2: Ka tugo ya ga re fiki tla ke bona o kare ha ina pe ine nako Uno ya le gore ke ke naganela o ka re be be ya ga gore a fikiano re go nyala ana pele ga ile ka gore mohlomongwe a ka tla sofano bona nke gore ona a ikhwetsa go pula o ka re re uthupilwe ha ntunyetwe
0: aga
2: ke o ka feta makgetjana go ba libekana go ba dikgwetjana ke mo ka e ba yela ya gore Mosomo o khopula itlare ga botsira ge tsuba e sale kua ke kua a se ke a hlofwa
0: aga
2: mola ba bangwe ba ne strike sa gore ba iria kana tsetilewe la go kete ka la mafelelo mosomo nge ka tla se ga mabaka a gore ba tuba ba nyalelane ba le gole le gole ge ba ka re re tloga polokwane re a KP go mmere sa tlo dira o mong modiro gape ba ikhwetsa gore aowa ka gore ge re ka e dira ka weekend e tee ga se gore e ila selo bona ba re e dire ka mogowe
0: wo ka lebaka la gore kgone le o tla ba a nyalwa kgole mogonyana le ena e tswa kgole
2: ke moka le ge e le gore ya pasagana ba bangwe ke tle ke bone ba dira ditiragalo jaana nako e go swantseng gore ge e le ba batho go ba iria ka tšatši le tee go e ra gore ga ba tloga ga bo mosadi tšatši le ba feditse go ketekantse ba ria ditiragalo tša ge motho a išwa go ne go ba le maduala ba a bitsa gore ke dikgare ba bangwe ka mogare go tlhakantse le dipudi go a ria jwang ke moka ge go fela go keteka ke moka mona batho ba šwalalane ke moka ba tsenela taba ye ya go tlišwa
0: ga makoti
2: kana tšatši le la sontaga ge ba ba fedi ge e le gore ba efoga bogole mohlomongwe mo ga ba ba go lesa matšatši ka gare ba riela sane seo sa gore ke a e gopolela ga ke napo ke ne yampoditsong gore ijalo ba riela gore ge ba bea matšatši ka gare e ka be ba riela gore ge re tlo phethagatša seo ka re le sona se ne e dintlokwana-tlokwana re kgone tepeakanya ka matšatši ka mo gare ge e raya se ba tea go gopolelang gore a no tlwaela go fitlhela aa ka mo gae a ke a tlo gopela gape riang ka mokgomong gape nna gage fukupoke a sa tlo ba le mogolo wa go golega
0: wo pele mo setsong ke re setse re e lebelela motlhomongwe re sa lebelele mabaka a ditšhitišo tša gore a rena mašheleng a go tlo bua gape mo KwaZulu-Natala setso sona se reng makoti o išwa neng o išwa ke mang
2: makoti mo ganeng ke nagana gore ke setse ke arabile go noya le batho ge ba ikwa o kare ke nako
0: aga
2: gore ke mang ka letlhakori le ke le tlwaetsego ka thoko ga gabo rena o išwa ke basadi ba kgoro le mogalabi kgoro ge e baga ke e phoše
0: basadi
2: ba kgoro le mogalabi gantši ba ka ote basadi e kewa ka gora go batla bara ge e baga ke ga ke e gomele ba bangwe ba ka be ba etse ba go fitlha mowe
0: no a ke le lebogeng tshonamane seroka ke thoma go lekwesisa ka gore ke ile ke a ya lenyalo le lengwe ka KwaZulu-Natala banama ba re makoti wa šala rena re a tsamaya re buela morago Gauteng and ba bontšha ona mabaka ao a gore ke kgole o šalela sa ruri banama ba mofa mapai a gagwe le dipotoana ba re rena ga re sa go nyaka bogadi bja gago ke gona moo
2: o mme phethagatša seo se swane go phethagatšwa le ge be ba ka mo tliša ka morago ga ngwaga
0: ntshonamane seroka motswadi ya ka ga ke le lebogeng
2: ke a go leboga mmane kgome
0: aga hei motshele jwa tsebela fm he re nyalwa kgole ka fao ke botšhang gorena e ka ba ke metlha le mabaka ka tsela ye e le gore um dilo di ka gona gona bjale na ei ene gape nagana ba nnang ke šetse ke nyetswe keng ba re ke tšea ke ba gama ke tšewa gona kwa KwaZulu-Natala goba ke tšewa ka foreise tata mmanewe yo thobe ngwangmae o moši motsheletši wa rena thobela phirimekwa
3: o na le ya ko go tamiše mona ke re o ageng manamela ore ko go tamiše segana le ka di-8 ka September o ya ka Italy ka di-triale o re morapediše ka baka la gore se ba na le financial crisis go ngwa ditša gago di ka loka
0: aw re tloga re lebogamile re molakaletsa matlhatshe le matlhogonon
3: a ke tsan ditaba kunaite hoste ga o ka e lebalela taba ye e nabile bentle le go tlo e akaretša ke akaretša ditso tse dingwe nka gotsang ka re ke thomme go ka beya taba ka botelele molanka gone ebea ka bokopana mosadi ga a nyalwa ba bangwe go kgwetsa le gore tšatši le la mafelelo ga a nyalwa ga tšatši la mafelelo ga e le gore ke ga bo monna ba roma ba bangwe ka molapeng ka ona mokgorong ga bo monna go na le basadi ba ba tswago ba sepela le mosadi o ba e le ena ga nako ga gabo gongwa ka moswana goba ka morago ga letšatši wa boa yo nngwe ga e le gore a ka ona mokgwa ba tlosise gore mosadi ba e le gore o ile kae ka morago ga betsa ka ne o kgona go boa ka baka la gore o metse a ke re kowa gae go boela ke baka la gore kuni a le mokibela wa tsa rego le sephetephete ba mo ntšhitsa ka lekwaela le thoma go mo abela tša gagwe ga ba fetse go mo abela tša gagwe go ka lebelela gore kgore ya kwana ka mokgwa mokhutamang ba ntšha basadi ba kgore bana wa kgore tse dingwe o fogotse ba ntšhitse ka mokgwa ba tsewa ka gore ka re wa tsa rena ke tšea difamily ga re tshwanetse a re sa ntšhana metsi gabo
0: ke gana mo ile gore ke be ke botsisa ka lebaka la gore ga re sa kwana o khotse ba re ke sonetse ke tle ke shege ragadi ragadi ga a tsenelane le ba ga malope
3: ba ba nkhuna di ba be tshe di tshoni ba risha ba e sha me tsage ga di ka bakala gore go tshe mo re tshifeng ka mkhona gona fa sa kwana mara ka setso re sa re dimetsa batho go tsantse gore go tshe ba sa di go gore go ba go tshe go tshe ba le monna ka o tea wa ka ka mogorong ba e shume tsage ba tshe go ba bona mo ga teng mo ngwana ga bona a ya go ntse bana ba kwana ba tshe gore jwa le kana mo ke se go tshe kana ga le khuna di ga tshe go yene ke re la pa le la ola ke mo sadi ka boroko ga ene ka ditereko ke laola ke matšhanko ka tatama o tampana tatama
0: re a lebo re a lebo gabiri mme a ga botsele ka tsela fm ke e tlhano fela metsotso go ya ereng e le rena ya bosupa seja o gona o tlo ba a etla a re botsa gorena kgone beleke ba basetse ba thomile ka mola di sepela-sepela bja motsheletso tsela fm ga ke dire bjalo
4: ga gona steši sa go letša mmino wa leleme la letswele go swana le rena Tobel FM ke sebata ge re bolela ka mmino Tobel FM mošata wa tsebo le boithabišo

ngwana hlapogadi setswatswa sa go tswalwa kgomo e tswago lerotseng la batswadi ba gobeleng o tlamile pelo ya ka ka mobja gomme ke re ke go ratile baby ruri ka nnete ke ngwana hlapogadi setswatswa sa go tswalwa kgomo e tswago lerotseng la batswadi ba gobeleng o tlamile pelo ya ka ka mobja gomme ke re ke go ratile baby. Nitty.

0: Salfina ke wa rakadiaka. Bar le rato lo sona le man le kere. Le monate le rato le bose. Kana monna ke na yo le gore o rata masadi. Eh o ka go tsa monna go rata. Matsa o ka go tsa monna go rata. Ahora me tlo balabalago, a bona me tlo balabalelago o go ditse monna a go rata. Pele ga ntse utla balabala ka lebaka la gore re gapeletse banna gore ba re rate. Re gapeletse banna gore ba be le rena. Re gapeletse banna gore ba re dulele. Le ga ba sa nyake. Ke mongwe wa setsefelwa ke lenyalo. Wa fetse wa re he he lenyalo la re la re he he lenyalo la re la re. Wena o nyetswe go ba o thusitse motho ka masheleng gore a go nyale a sa go rate. Lerato go ka khotsa monna go rata. Monna ga ka go rata. Hey o tla ipsina kudu. O ntshinyana re yalla ka lebaka la gore banna ba motlhomo ba sa rate. Re dudisitse ke bana ka gare ga lenyalo. Ra fetse re a omana. A ba go rate ebile ga gona phoso felo a ba go rate. Ee, motlhomo wa go rata go gona kua a ne tšhelete. Motlhomo wa go rata go o gona kua mokopane mosesetsane ga a na difatana ga tse wena o di ratago ga a na maemo a wena o a nyakago basadi ba geso bjale a re se ke ralelang lenyalo ke taba e botse Salfina re leboga mmino o tswelang pele o tlhotlheletša lenyalo lenyalo ke taba e botse
1: warra o sa gopola nako tsela o beng o kgona go dira tse dintšhi ka lesome
2: a ke gale gotse
1: majajia lesome ga e sa le selo
2: a ke ya rip fela
1: emba o sa kgona go hwetsa komiki ya recove
2: wa ketsa
1: value pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tse 296 tša go tsefa ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka e tee ka recove o hwetsa boleng bja go tsebalega ka nako tsohle tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e digelwago
3: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Tobela FM moshati wa tsebo le boithabisho
0: mafatenga matelele a dialo moya tobela FM ke al khotlagatswela Africa borwa le ke lena no la tsha borena di tshotsa ga borena di kosha motshile jwa tobela FM re tshwela pele re tshwela pele nna le wena re namile re tshwela pele re bolela ka taba ya rena le khono ya gore na makoti yo a tlong ka mohlobolo ka magae a re bolela ka makoti o sona le bokhuna le ba go ikisha bogadi re bolela ka yo tleng ka mohlobolo ra ja re jile dinama ba moreta ba molaya ba mmotsa dilo tse ka mokana ga tshwana gore na bogadi go fitlhile bogadi o dira se le se le se re re na makoti yo o išwa neng bogadi le gona o išwa ke mang go ya le ka setso se sa ga borena a na tabe bjale e sa direga na goba awa ga e sa direga tabe bjale motshele tso bolo fa 0860002452 wena motlhomongwe o magolo a bana ka magae o sa gopola mo mengwage e masome a mararo mo o nyetswego gore o ile wa išwa bogadi bjang tle a re boleleng 0860002452 mogekolosi wa re moke dumelang thobela
5: lekae
0: re gona le kae mma gorena
5: kalong ya ka basadi
0: ke kwata ka kudu ka lebaka la gore le yantahlela ka gare ga banna lena basadi
5: ande ebile ka go botsennete basadi ba bothomo ba lwela ko mongwe o le a ka tsena go tlo nthatsela ba lwela mo mananeng otlhono ba re palwe re re a kgotlha a re itse gore banna ba founa ka founu tse di feng a re itse gore ba founa ka founu tse kae
0: a re lebogege le gonne go tsena
5: awa ke tseno ngwanetsele ka tsone ke re a ke tsene kane ke tsene last week ka sonta ke re utlwa nna ka mokgo ke itseng ka teng ka seaetho Eri le ba ile o nyala ko wa ba tswa ko ba se ka o nyala fela ke re ka ntse nyala lo yena a bo motsadi
0: eh
5: ta sa tani ene ka la o ka Sunday le a bo monna
0: eh
5: a sa le ko pila pila e khala a sa le ba boela le na mora ba re ko mutlisa
0: makoti yo
5: ya re ko mutlisa sa ntoro e therapy le rona ba rapetsa re ko mutlisa bo mbo ya na ko ba ya ba le ko motsongwe le ba rawa ra mutlisa mara ba se di tse ka le nyalo o kutlisi
0: aha
5: ya ba se di tseka le nyalo bo mutisa se muso ba ke di botse tse le di tse le masele le tse tse tse ba muso re o irang tsi ya ke
0: lo o tse o wishwa neng bogadi ene lo gana o wisha ke boma
5: o tse go ra gadi
0: o tse go ra gadi
5: ya bo ra gadi go di tsa tate le ba nang kre mata tsa ntongo le mana re kra gadi ra gadi a loka e mamma nga loka mara ba tswane ba tswa ene ba tswa ke mbro bolela re bora gadi ba loka le re bora gadi o khutsi
0: gape le rena re bora gadi bele re ya ba gana re ba nya
5: ke re mora re re bolela re mara loka tiba o ni tlo mwana ka ke tlo tlo bolela le wena mo khodi ya bo mma ke ra ifeni ba ba tsa
0: nale ne ke le bogile go duka mantle ke re ba sa dira batsane ka gore ke rena ba re ishwa go bogadi
5: ke ba ri tswa mo ga ke rena ri tsama bana ba rena ba ri isa ke rena khumadi bo flora rapetse ke le bo thata
0: tsale bo mmane aga pa re rena ka mo no ba isa ke boragadi e re gadi yana o ne patse yo re tsana ke duma go ba ragadi bya yo ke duma go ba ragadi bya ke duma go ka ba ragadi a bana ka ipsina le bana ba botiaka re ka dula le bona bya le ka bana ba ka go ba ragadi go bose ragadi bya le ragadi o ne patse ragadi e dula e le moloi ragadi ne party ke go dira gadi tobela
6: tobela le ka
0: re bona le ka ihle matswale
6: re bona yo mo wa tsoteng e fale ba nna ke mathomo ke tsena tobela
0: e aga a gira la kwa di tobela tsene bo se shitsi
6: o bona la le mma ne ma ifela ka mo mosaletsi se kgile shana ngwa ne fu masako a monare
0: aga matswale wa ka
6: ba se ba utile ka tabeng mo botse ka kudukudukudu khate le wile ga hore itheteng gare ke ya phone ya gana go nne le kreke sa ile ka tsene
0: le tsene matswale
6: wa tsaba hore ke ngkhunatse
0: mm
6: eh o bolela la tabe botse ya gore na mosadi ge a nyalwa o dira byang o ntsha ke mang a dira byang a kere mwana se
0: aga
6: a kere la botsana go khomo di tsena ka go mosadi
0: aga
6: mokibelo ra nyanya thaka ga bo mosadi
0: aga
6: ka mawane ka mokibelo bo shego mwana o isa mohlobolo ka tsaga go se re mwana o isa mohlobolo go moela ya go tla kere ba ihlabi di bale ke tsiya nama ya mohlobolo e tse ba go ke bontate ga ba ihlaba mola ba intsha ba re ye ke ya ntse isa mohlobolo ka yona
0: aga
6: malumi maja malumi ragadi ba sadi ba goro ba ka nna ba kgetha ba babedi
0: eh
6: bentate o mote ba ntse ya bankisa
0: tsona matswale lena e fedile e telefonela fedile mo la telefonela e be ke setse ke kole ntla ya bona ke nagana gore ntshona mane soroka le boletse gore basadi ba goro le monotiwe mhlomolena ke tla ba wa goro ke ba weleng gore ba tla tsiya yo makoti ba rwala rwala na mme le ba tsama ke be ke nya ke le go go rena neng yo a ya router tobela
7: Hello, hello, le kae se sugine?
0: Re gone le kae se mma?
7: Re gone.
0: Mm.
7: Eh, awa nena ke tswa ka tsara re shu.
0: A re kweng.
7: Ke mathomo ke tsana thobela FM ke a leboga, ke mathomo thomo thomo thomo ke tsela.
0: Nna ke a leboga, yo ke a leboga hle.
7: Eh, ke a leboga se sugine.
0: Eh.
7: Eh, nna ke tsara re shu.
0: Mm.
7: Ke tswa mosadi ga bua a itwa ba monyala ka ga ba ke ba moisha ga bomonna
0: eh
7: e ba tsaga bomonna ba akete ka ba akete ka manthapama ba boela morago le yena ga gabo
0: aha
7: a ba boela morago le yena ga gabo o sentse ba tsa tshe ke boragadi
0: boragadi
7: eh boragadi gore ba sentse ba modise boragadi se mmuso
0: ba motisa ka morago na go e ka kang mangwane
7: e weng a ke gone o tsare ba e boledishana go ba jwang mara aba mutshele smetsi ae aba mutshele smetsi
0: mara le bona isa direga tabe bialo
7: ena isa dia ga na ge mweji ile go kiteka ga bo monna e yela ruri
0: e ga majana ona re yela sa ruri hle bana
7: e yona isa aisa aisa fela le molagala
0: ke eng ke o nya tsa setjo ba ke o se tsebe go ba ke tsona dipetogo tse di tla go le mehlale mabaka
7: ke tsa ke se bia le bia
0: se bia le bia e
7: ke se bia le bia la e sa tsena le molagala
0: pele ntlo kwa re ileng batho ba modimo ka gore matšitena re no itliša re no re a ba kenyetswe kore se segolo ke ge re neile monwaneng
7: se segolo ke ge re neile monwaneng se sonake
0: nna pele ke nna makotsi
7: ee
0: aoi bathong a re boeleng morago setsong
7: a re boele morago setsong se sonake
0: nna ke leboga ka kudu ebile ke tshabetse go bolae le wena ragadi
7: awa le nna ke leboga kudu-kudu-kudu ke a leboga ke mathomo ke tsena ke leboga kudu-kudu
0: ai ke go tiela mogolo kane ke re wele wele wele wele wele wele
7: thank you sonadi ke a thank you
0: re a leboga wa kwa basadi basadi ke rena ba boeleng gore re iša ba bomakoti basadi ba kgoro pele tabe ga e sa direga matšhitšhena go ne e dilo ba re ke di honeymoon ke re re go tšhaiša le kgonle lenyalo ge le nore amen ka moga bo monna nna le makgalabešibale ba re awa re ya dihoteleng tša maemo wa godimo ro tša beke re le mowe ro khutša re khutšang e gape dilo tse tša di-honeymoon tšana tšhetšhetše ke tša batho ba o e leng gore mohlomongwe ga bana bana bjale go o lešite le ne bana ebile le dula ka motseng wa lena leo dirang gane mo nna ke tsebe motshele jwa thobela fe mothobela thobela
8: thobela sekgonadi
0: rrangwane ya tsona
8: e re ko go botse ngwana gaise
0: mpotsengtle
8: dilo tse tsa segaga bo rena ke di nyaka go tšiela tlhogo ngwana gaise ge re go nyadisa gonadi re na le dilo tse ba di bitsago mankgakgathe
0: aga
8: mankgakgathe ke dilo tseo di nyakegago gore ge wena o sepela o e tswa o e ya o e tla go ya bogadi o reke ditswana tsa gago o seke wa di šomiša tša mmatswale
0: aga
8: ge ba e tla go dira mokete go na le kgomo ya go tlhabiša
0: aga
8: kgomo ya go tlhabiša re tšea mphapha tšatši le re e tla go direla mokete mathapa ma a gona ga fetsa ka go fetsa mokete re swara dithoto tsela tsa gago tša mankgakgathe le ela ya go tlhabiša re ba fa mphago gape kua o ya go gona
0: baba
8: o feleletsa kgomo ela ya gago
0: aga
8: ke tseo ge o sepela re go nyakela bombankgata
0: aga
8: ke ditlhakana ba sepela le ragadi le malome ba ba lala ba go ba lala ba go ba patlamisitse dithupana kua go patlamisa dithupana bogadi ba go lebeletse
0: aga
8: ke segaga bo rena seogadi o bolela le matloka ka sekororo
0: ba sa e dira le bone e sa direge ka mowa sekororo
8: ke bolela dilo tse wa dikwa ba lentilela le letla le gonanyana le sa bolosa ditlha ditse di rilega dilo tseo ke segaga bo rena ge o ka ba o sa nyadise ngwana ka tselae o sa ke nyadise wa senyadise ka tseleo o tlo ba o sa dira toka ka baka lagore mafelo le ba e le gore badimo ba kua o ya go gona le badimo ba geno a ba a kopana
0: aa a re boele morago setsong ba e le gore ba ka ba ba itlogetse taba yewe ka lebaka la gore e tla re ditela ya ba ya re bakela tempi kua pele
8: ke tsona gadi we
0: ke a leleboangkere
8: o leboga nna gadi ya bana ba
0: wa kwa motshele jwa thobela FM rena majaja eya majaja wa tseba rena re no itirela ka rati yo re itirela ka rati kore motho gore a notse a beke ano rewa ke sa tlo phetsa segagešo morago ga go nyalwa ke sa tlo phetsa segagešo ke tla re mola ke feditse ke moka re dilo tse ka mokana ga tsona ge le feditse le tla tsamaya la rwalaganela ya di-honeymoon tseo pele ge lešetse lena le no tsamaye ba re ka mantaga wa gona ebile le tsamaile ka mosupologo lena le ile honeymoon lo ba la boa ka morago ga beke batho lešetse le ne bana awi awi awi awi
9: mengwaga ke masomešupa pitša e fetlhilwe union buildings direka bolileneng koi Helen Joseph, Rahima Musa, le ba bangwe ba diketekete. Basadi, tswelang pele go tshela melelwane ya kgatelelo.

0: Thabo ke wa ga sereme Thabo. Moya wa go tshwele pele ka go robala ka khutso. Ka dina go tsheka mo ka re tshwele pele re kitse ka lenano le ga gona gore re go tlogele Thabo. Ke bile ke na le bonne tswa gore mo beng gona o tshwele pele o wa memiela. Ke putisa gore pakete e la be go e rwala e ka rwala ke mang? Hey Emmanuel. Mune ba rwala mdilo ja tobele pe mo bia bina rwele pakete mo hlogong ina le metsi. Nna re tla dula re mo gopola re ya leboga go molela ke leina la kosha e re bja go metsotso e ke ba go ye masome pedite go ya iringe la rena ya botselela re tswela pele re ipsina ka mmino le kgono
1: ke timela super safe bolo bone le bakers for two kilo 2 kg milk washing powder ka 57.99 750 ml mag dishwash 21.99 750 ml jig bleach 14.99 100 ml aqua fresh toothpaste 12.99 400 ml clear hand and body lotion 22.99 jumbo pack ya pampers nappies 189.99 Tifa like the 10 August 2026. Super safe Polokwane le Burgersfort. Your number one store.
2: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: La Duma Hardware e ke tika basadi ka dikarolo tse botlhokwa tseo ba di kgathago go agentsi tšhaba sa rena. Go hwetša modern large ceiling light go thoma ka 129.90, 6 meters IPR roofing sheet ka 279.90 fela, le 100 liter solar geyser ka 4999.90. Ditaba tše botse, La Duma Hardware e bula lebenkele le leswa kua Elukwatini ka Mpumalanga ka 20 August. Go hwetša tshedimošo go dikgokaganyo tša leago tša rena. La Duma! Play safe and score!
0: Aga motshele tshe tshebele fa mo rena mele tshela pele ke le seme senyane go ya iring ya bo le so iring ya bo so swai e si ja ke na le ena motshele jo tshebele FM o tloba go fa dipi gore le bele tshe di foka tsa lenyaga tsa bo le seme senyane tsa ngwaga ka ngwaga tsa dipapadi tsho ile gore ke kholofela gore ka iring ya bo so swai ke mo re tla bo di thoma motshele tshe tshebele FM aga ga rena mere ifelele tshe ntabe eya ba re khone le honeymoon ga se honeymoon ke ya batho ba o ileng gore ga ba tla ba ba lengwana go ba mohlomo ga hlanga sanga ba kopanela mapai honeymoon ga le setse le ne bana ba e ka ba go ba seswae go ya go ba lesome honeymoon ya se ya lena le kopa kopantsha ditaba lena lena le dula mo ratla ra leisha ka sekotlelo ka kua gae dula mo re tloisha gae ka sekotlelo lena re leisha ka sekotlelo le le role lena lenano le ke lenano la tsa borena ditso tsa ga borena dikosha re na mile re tshela pele re ya agana re ya lemoshana re ya bontshana bile re ya solana ka mogare ga lenano le ga re ruti fela re ruta le ka o sola ka gore go na le batho ba bantsi ba ile gore ba tshela pele ba dira diphosho mo setsong sa sa ga borena re kholofela gore ka re batho re ka buela morago re kgopela gore kana ke rena bomang kana re sone tse go phetsaga tsa byang gore kuwa pele ska tla go tsa go ina le tlhakatlhakano ye ntshi gora gore kuwa morago re fitile dilwanalwana tse ntshi bo mmatswale le no re amogela bo mmatswale ba matsetse a bona ye awa awa gore ge ke re bo mmatswale ba matsetse a ga ke bolele ka bo mmatswale ba le mamorago ba le ba be go ba tshwenya bo makoti ga ke bolele ka ba gore ba be ba ba ke bolela ka bo mmatswale ba boileng gore ba palela ko galemela diphoswana tse ntshi tse le gore re a di dia bjale ka bo makoti diphoswana tse ntshi tse le gore re ka ba di dia ke ba king banna ba ba rena ba ka mo bogwe ka mo go ne ntse tseleng tshetse le gore ya di dira di bona mo go kaganyong tsa leago gore go je makoti ano a para ka mogwa rata a go tle ka bogadi matswala re nka se mogethele gore na ena a pare bia o matswale le mo sa motho go rutlile ka bogadi o tla a para thaithe a go kwa tsele seng ka mo bogadi e seng ka mo bogadi bo matswale ba matshetse dilo tse di bia le ba di dumela bogadi wa hlompiwa bogadi ga o no tsana tsana o ka rutswa ga gare ga phapusiya gao ya borobalo kwa University of Limpopo are hlompem bogadi bo mmatswala ka re khalemeleng bo makoti go ba gare ba ruteng ga re sa ba khalemeleng ga re ba ruteng melao yeo e sone tseng gore e be gona banna ba rena ba matletse le bona o noko ba rena mosadi ya ka apare ka mogwa rata go biang biang hai lena le senya setso lena man motsele tswa rena shedimelang thabela Aha.
4: Ke
0: tlhole ga botse ga ke nang le ge e ka ba mathata.
4: O bona ba le phitha wa phulwane ka mo dikae ke simola tlhene re fiara mena.
0: Le tlhole ga botse lena rangwane.
4: Re tlhole botse botse.
0: Nna ke a go leboga.
4: O ha di a o tshabelela sekomeng.
0: Bo ga di a re tshabela sekomeng.
4: Re a o nyala re se nyala ra sepela ba ene ba tla o tlisa botse ba ba ya iphuthile ba itherile
0: aga
4: yele ba ani bale o nela ya bohadi le yale le bo se di kuku ba re di kuku di bo se ka le di ya wa
0: le buima
4: ka bo shi kwa tla be di motlabile go bohadi
0: ka gore a fitile tshedungwe tsa tsa sone tsho ra di phetaga tse mo morao
4: ko morao o a tshabela rena ga ntitela nna ke nyako ya bogadi ebile e bona ke ntabaka ya bewe
0: batho o ka re bogadi motho o ne o tswa gana ka mo a ya ntlwana a botshela mari
4: o itshola o fitlha batla ore boragadi a ba o nyake
0: ai mane nke re sokologeng re buele morago
4: gona wa o tsa o tsowa ka dithaete ana mo ke sekae
0: ye nke le mpotse
4: Awo matswala re ba botjeng ba tsapo ga swo tswa ga thaitse ka maifuni.
0: Bo matswala ba matsetse ga ba le motshibo makoti ga ba galemele bo makoti go mmiri dira ke lena banna ba rena.
4: Ai kuna ri nka ke na le swana la o tsiya bo se re re go go di shengwa bo kuna di kwa di go goma. Ke a o kwa hore.
0: Nai nai kirie nyagang morwa wa tla nyale nna ke rata le nyalo ka mmile pelo le moya ka ke hlompha le nyalo.
4: A o tlhoma mo ka go rapela ke re kuna ke o dira ke le swana swana.
0: Ke le kwile ra mogolo.
4: Ai le broko.
0: Si ja se mo tsela ja tsela le bebo ke tsela pele le ena si ja. Le bo mmatso le ba go senya bo makoti le setso lena bo si ja. Lena bo mmatso le ba 1976
5: nna ke rwale ka bakala gore na le mmatsalaka ba sa ndire bjalo tjela ke ithutile go tsona tjela be ba ndira tsona ke tsona tjelo gore ke todi tjwetsa pele
0: bathong ga di tswele pele a re ruteng le bana ba rena ba banenyana gore re itshwara bjale sekolo go tsone ba mmatsalo ke dimaka title wena mo pele ga ba gonyana gore man a wa bo mmatswale mane ke tshwanetse go busa dimpia tsela tsa ka di tladilome bo mmatswale seja ka ke go fela thapo tse ragadi
5: ke leboga ngwane botshelo jwa thobela fm a ke nnete ke godi ya basadi a re netefatseng gore dilo ka mmoka tsa basadi e betselo gore di re gantsha ka tsona go bona mosadi o mongwe a dira se se itseng o lebelela ka kwa gare o bona rena wa ipona na ge o sa ipone motlhomongwe o ka lukisha seo ke sengwe se le gore tlo ikgantsha ka sona bele ka basadi motlhelo thobela fm ke dumela gore re tlo thoma ka iriela ya boseswai ka bakala gore ga bjalo ke a bona fa lešhetse ba thomile ka dipoledišano fale le yona red carpet e le gore e gare tswela pele e fela baeng ka moka o bonagala fale ba dutse fase ke bone fale na le tsana e le go wena peter kotsie yo le gore o tlhokotse go sefoka sela sa sportsman of the year le ena a tsena fale ebile a laetsa gore e ba mmoledisa ba re o ikwa bjang mom maikutlo a gago a re wa tseba ke thabile kudukudu ebile ka baka la gore ke na le sebaka se se botse sa gore le nna ke tswele motho wa ka ke montšhe ke motliše moletlong wa maemo a godimo wa ba le semisenyane wa difoka mo e leng gore nnete gona ka nnete go tlhomphiwa ga ba e leng gore ke dikakapa tšatšing lela le kgono ke a bona fale ebile le ke lebelela mona thelebišeneng fale ke a bona yena Graham Richard o boledišana fale le kgothatso wa ga montšane yo e leng gore o tlhokotswe ka kua go sefoka sela sa moraloki o mokaone wa mosadi wa go ba le bogolofadi o gopole gore yo yena kgothatso ke lo gore o tlabe a phengkhishana le batho ba go tshwana le boyena a Simon Kruger. Simon Kruger o ka gopola o thupile se ngwageng wa go feta gapo tla ba kopane le yena Shelly James o gopole gore yo kgothatso re lebeletse gore ge a tlokotswe ka sona sepose o tlokolwa e le ge a shubile botse mola dipapading tsa Wimbledon tsa roloka ka bobedi bobedi ona ma o dira history e botse ya go laetsa gore Afrika borwa le yona ya bonagala gape re lebeletse yena Peter Kotsielo gore o tlokotswe go se fokasela sa monna o mokaone wa ngwaga a sportsman of the year mo ile gore o tlabe a kopane le batho ba go tshwana le boena Christian Mars le yena Kevin Lerena yo Kotsie o ka gopola ke na le tsana ya tsela tsa go ruta mola ile gore yo Mars re mo lebeletse ka mola go tsa papadi ya golf o ka gopola motho thobela FM mo ile gore o thushitse setlhopha se sa Afrika borwa sa golf gore se thupe se foka a sa amateur sa bo magogorwane mo ile gore o dirile 22 under par go ba pele ga Australia tiri go tshele gore di gona gona fa motho thobela FM re lebeletse le ka mola go se foka se sengwe se le gore ke a se rata fa ka mo go motlhatlhi o mokaone wa ngwaga coach of the year re lebeletse gore motlhatlhi wa tsa go ruta e le go yena Rocco Marin ke le gore o tlokotswe o tla ba ya kopane le yena Sukri Conrad go tsa cricket hey mo wa tseba keng ke kwa o ka reng ka tsiya tsa ga moletsa tsa ga mrapa maka dibe ya fase gore wa tseba keng ke lebeletse Sukri Conrad gore ka ba yena e le gore o tlo thopa se foka
6: tsego petrol Ipela iya godimo inflation le yona iya go batla dieko tsa mphele di godimo na o nya ka dintjola ka etse kaone ke nako ke le go tsiya khatwe mo tlhale ye kaone le railway finishers re go ntlo tsa mokita no fase di go dintje masumpe di nne 1 rand a engwe le engwe e botlhokwa o se tshwaye ke dintjola ka etse tsoka se gone go ntlhoko mologa
7: railway finishers the price you see is the price you pay.
8: Sechaba go nang kholo simola ke mathata tsa maphelo bjalo ka high blood pressure diabetes arthritis le gout le rumo la madi le khontistwe ke bora science bjalo ka sehlokisha madi tsitisha mmile le simola gatelela monagano se tlatletswego ka ditswaka tsa magete tsa maphelo le rumo la madi saletsa tswa ke bana le basadi go tloga ka 2006 le rumo la madi le gotjagala discam clicks le di chemising jeringwe na reng ka bophara le gotjagala ka dipilis le maroti le rumo la madi feel the healing power
5: Mutile jo tshabela FM re bua gona ka kwa mabenkeleng mo leo gore re sa le gona ka kwa Northwest Sun City ha ke mo leo gore di foka ke tsa bolo semisinyane tsa ngwa ka ngwaga a tsa dipapadi ra le boga gore ya dipapadi bogaba lo setso ge ditswerere dinaletjana wa tsela batho ba le gore ba rotisha sithito e le ge ba netefatsa gore flyer Africa bo re phagamela go dimo ba thompiwa ba fiwa se le gore se ba swanetse mutileji ba rweswa bogolo sekisele gore tloga re se leboga ba re crowned by greatnesses kona moeno wa ngagengwo ge o ikwa kirialo kere ba rweswa bogolo motheletsi ke ba ile gore ke beng ba moloto ke bona ba ile gore wa tseba keng le gore se fala ke sa bona go tlhompiwa dikakapa be ke sa bolela fale ka sefoka sa coach of the year motlhatlhi o mokaone wa ngwaga ke sa laetsa kere wa tseba nna tsa gešo ke a di tsea ke di fa Sukri Conrad ke tla bona o no ba le nna gona fa mothito thobela FM ebile ke tsean yona ntlha ye ke inyalantšha le sefoka sela sa sports team of the year re lebeletse sona setlhopha sa cricket the Proteas ke gona mo e leng gore ke nyaka gore re tle re e lebelele gore ne ka ba le gore o tlo diragala eng o ka gopola gore setlhopha se sa banna sa cricket sa diteko ga ke setlhopha se e leng gore se dirile taba ge ba thopa ICC World Test Championship la mathomo ye ke tlala e leng gore be sa le e ema go tloga ngwageng wa 1998 gomme re bone ngwageng o tswa mo go ona seo se fitlha bofelong ba tla ba phankgišana le bale ba golofo le setlhopha sela sa 4x400 meters relay o ka gopola la edibe diragala gona ka kua botswana mo ile gore re bone setlhopha sa Afrika Borwa ngwa go nga go feta se foka se sa sports team of the year se thupile ke ba le ba di Olympic ba le ba emetse Afrika Borwa ka kua Paris ba 4x100 meters mothetsa thobela FM ke tla tshwara gona fa khone dinga se fetse ke tla botse
0: ya bona roko mme tsi guri ka batla di tla tloga di thoma se khale ke ya bona tshe tshile nna ke lebeletse ke kwa ke dijuma gore re ga ke tloga mo ke tloba ke kitimela gae gore ke gone go tloba ke di lebeletse
5: ke lebo
0: ra le boga sija ya no tlhono ba logana motshele tswa tsobela FM nne lona re tshela tshela ke metso tse ke ba go ye shupa

0: Lenaneo ke la tsa bore na di tsho tsa ga bore na di go sha ka tsobela FM le go tlhagatsela Afrika borwa. Mushate kwa tsebo le boithabiso mafateng a matelele a dialmoya re tshela pele ka go lota bogwa. Pye ba ga bore na motshile tsho tsobela FM. A re re mahlaku a matala. Mahlaku a matala le go kae bo mahlaku bo phela di bo na piadi. Le go kae itlang hleng ke letle re fahlolleng o ka re rena mile ri ya tshibe ya re tswela pele re fahlega bya le ka bomme ba se bya le byali bomme ba se bya le byale rena le bothata go duka matla ri ya senya dilo ri ya iphahla bomme ba se bya le byale a ke tsebe gore motlhong ke go khotsofatsa bana ba rena ba rwa ba rena go ba khotsofatsa bana ba makoti go ba makoti ba matsetse ba rutegile o ka se ba botseselo ko gore a ketse ko gore go sharakana matswale ke a libitsa ba matswale ba matswale ke a libitsa le reng le palala ko go galemela dingwetse ge di tsweletse le le palala ko go galemela dingwetse kana ge nna ke le khuna di ke nyetswe ke nyo tsi ka mara ke tlan ke utlala ke sefane sa gama botlela ke sefane sa gama ke nyetse a re no re le nyetse ka moga bolena matsole ge ba o sa phela gore gore mosadio mma go mogatsaka ke mme waka bo matsole ga le sa khaleme ke ka fa o bona go bokhuna di ba e khapa ba e khorosa ka mo bogadi ka ra sa re motho a khalemela matsetsi go ba a fa bommatswale ba rena ba tlile ka mohlobolo bommatswale a fa le tlile ka mohlobolo tshona we mutsele di shure ya tabisha tabela
1: magodi
0: matswale
1: e ja go mo ja go ba
0: a
1: ga a o tsebe re kare nkare nka ba ngwetsi wa ga mang
0: kore ke nyakana le sefane gore ke lere nka tsena kae
1: kore go sefane se sa bogadi wa gago a o se rate mme kore ke nka bofi kore ke nna ngwetsi ya mokobake
0: tsondajo ba bogadi
1: makoti abogadi o lebelelago ante go latepona mara gore
0: dirang diphosetse mmatswale re a di bona dilo tse di a direga bo khuna di sa le motho a eya ka bola ka gore o ne ngwana ke na makoti o tsitlishitse
1: ke bile ga re go dira gore bolela ke tlhetse go o tlo ntse ga botse gore ga ke se tsaka kae
0: yo nna me we
1: a wa mana dira khalmela a re go lesele
0: le khalmela
1: ga khalmela wa le tsara go lesele ene ke se go tsaba lona le ona gore ke tsoka go kukuba ne ka mogaka go kukuba ke ngwana ga e mong
0: ke gore bo makoti wa gona fo shogele ba khalmela matsetsia ba re ga anthate gape
1: a tsalong ga bona pele ga ratswale
0: sona
1: ke nka go bomba go nna ke na taba ke mosadi ke mo mara pele ga ratswale
0: sona ba apereng ba apereng
1: ba apereng wa tere mo pele ga ratswale mo ga botse botse
0: sona jo
1: ma go di a go rata go bua na di go pele gore o tsaba ditaba tsa bagadi le ga di la bagadi le mo ga mo
0: nna gape ke nna go khuna le ke mosadi sadi mosadi gara ga basadi
1: sadi wa bate di ga botse o tsedi
0: mo
1: go tsa go nna ke bile ke le mo ga di la gore ke ga mo tsoga ngwe ya ka wena
0: ke le kwele matswalo wa ka
1: ke go lebogile ngwe ya go mtsa
0: aga motela jo shwa mafelelo thobe
2: kuna di the whole street kuna di the whole street ke fa tle go rena ke na pa ke palela go tsena na mo ditseleng teng ke go tlhoka tlhoka ka mogomo ka kana se dile manelo mawa 8 tege ke go pela un interview kwa Jimmy Tena bona kuna di we
0: mma
2: ke nyaka o botsetsa ba engwe go ka nna o botsa batho ba matsetse wa go ja rra wa bana bo ha di bunyaka o diwa sol so o itswa re sol sol so ba re di tlo botsa dilo jelo le di dilang kgale a pes ka re le nang tlo jelo di dileng ka re le rena le di die ene di a ila o khwile nna ke tsela ke o jisha ke rena di a ila o khwile le mbule ke le dira teng tsa kai wa tsama ka ba yo ka nke ba o tsana o e bushele tsa ka ka la hore ne ba tsoba o ka re ba iko ka re re tla re tsara le bo maake re na tsaba tsa mokutano o tsedi wetse ke ja o tsompe mo matswale motho a teng le o monyala a go taka ma hao o ya ka ena monna hao monna ha ke ena ntwe hai go re monno la ga no taka mo lapeng la nale la mawa ke ntwe ya hae o le nena ile so a re sa bolela selo bile ena o tsone tsa tsama ile monna hae bona ona di chelete bo nya ka ntso ba dule go bua ba tsanya ka motho ba ndele bana ba bona ke rena heredi ya so ona le ntlengwe e go re nyakang na ntane le go re nyakang ke tla go tsa mo rena na o a letsa bona plan na
0: khape ke fela ke go bo makoti matsetsi ya bare khape nna ke tlile ka mo ka monne go ra gore ke yena o ikitlo mo hlokomelang ke yena ke tlo mo thaitsa go ke yena o ikitlo dira go selesele yena bathong
2: na yone ga mo khoma jang le mo apa rona ke nnete ba tshetse ba boletse ka mo apa ro tshetse ba boletse ka gore no tse ka mka ena a tsitha ga manya go o le a tiela ni wa tsama o nya ka ya le monna ha e kwa di ntong kwa di restaurant teng le na ka mo re ya le a tiela re nna ke be re ke ntse tsana tshwe nga thot a ga le khoma le re bile ka ma ile a ba ka size 4 a le a le bona o tlo go tsena re nna ka tshone ntlani a seng ke di a pika fa ke ka kana bi ya ke tsidi a ke go monna ho ya bo hadi go le lo e dile ho ya bo hadi bar se tsirleng ke rupa tsene tsa tele le marapo ene ho ya bo hadi we khumana di fofu we khumana di hole we khumana di ja wena o fita kwa o di tsare ha botse ke tsona kwa sha o ntse ma ja ja a ikalira ngo le le pele le le tsa mawe se a le moye ba kwa rona bo le se ne ba khalma ba ri wa tsara ba tswa ma ma ja ja ba di a ho motho ma re a wa bana mara ntse ne o le bia ba le ba tswa ba ngwe le bona ba le bala hore ntse ke mola hore tsentse ro tsedinwe tshe a tla ba re ba tsama re nya ka ba di sha ge di leng ke rena nne ba re a wa bana ba ma ja tshe le ga se ba khone yo ba le sane ba tweleng ke ka mokgoba leng ka bona bona bana le tshetsa ba di a plan wa ke tle ya tsela ke tsela mo paletse ke tja go di dile gore ke itjela jaaka tja pala ni hani muni jana ke jaine motho a tenga pala le gore ga fitse ka mabai ka matho motho wa rene ke tsela kai ke ha di dia jwa mo di tsaka la tore be di yang kuna di hotse na ka mabadi o santse o go ntse o reng ka nnete nnete o tle bo hadi rena e tsa bola ke na go ela o thaka yo ndo jela ja di rand tsa bola ke
0: na go ela rena na mile fitle mafelo
2: le mmatla o lukile o go tsa ba tseng go fela o buchele tja ke kwa bo fuku go mo jana ja ja di kwe a di kwe ba
0: ei ke tlo re buisa ke tlo nya ka go tlisa dingwetse tsa na tse ntselo jwa tsobelefe ke nya go tlisa ngwetse tse tsa se biale biale ke nya ka go tlisa poa bogadi mo lena le ho nkiritle re kweng mahlakore ya mabedi motselo jwa tsobelefe ngwetse ya gale ngwetse ya se biale biale le poa bogadi ke tlo tlisa mo lena le motselo jwa tsobelefe iri ke ya bo soswai tiragalo nxanxae ei wa go re keng futhi magic mo re le boga motselo jwa tsobelefe nna ke re mo shate.

0: ino ba go laetsa fela gore ka nnete mmino wa dikhwaere o tloga go gatatse pele mothulo tsa Thobela FM o ka o tswaka ka fao o tloga o nyaka ka gona. Stellenbosch University Choir ba re Jerusalem ba bantši ka nnete tloae ba gopoditse košeile awe mmamiša lefase ka nnete ya binelwa kore wa tseba go bona le diphadišano tša go fapafapana le rena gona mo go lekgotla kgašo ke gopola re tswile re ile go phadišana le ba bangwe re ipsina ke rena nola mmino wa dikhwaere rena ke sa letlhatlha poke motho wa mogoši ya moseare mmaphodi le mola ga ba le ke seripagare sa metsotso go itswela go yona iri yela ya boseswai ge ba kona o fitlha kona o bula sealemoya sa gago dula fase Eastern Cape Police Choir umthetho
1: Thank you.

0: warra o sa go pola na go tshela o beng o khona o dira tse dintse ka lesoma
1: a ke gale gotse
0: majaja lesoma ga e sa le selo
1: a ke RIP fela
0: emba o sa khona o hwetse go miki ya rico
1: wa ke tsa
0: belu pack ya bona ya 800 gram e dira go miki tse 296 tsa go save ka theko ya ka fase ga lesoma go miki ka ete ka rico o hwetse boleng bya go tsebalaka ka nako joshi Tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago.
2: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao, nagana gape, Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramola wa Clientele Legal o gona go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramola wa ga go mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena miraro ka moka ya karetsa tefo ya beili go fitla go 5000 rand ba Clientele Legal o khotsa keletso ya semolao ka mogala di irintse masome pedi mme ka letsatsi SMS a thobela go 45135. Hey, 45135. Clientele General, KFSP e dimeletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.

0: o tla re kwa mang ba re ngwana o kwa mang ya o bana ba le ditse ba re tswane le jang mang le a sebele a tswane le mang he e mo ya go se mara tshoko ke taba gore ka la masumi tharo te 31 October 2026 go tloba o tswere all night prayer ke tlo le fa di ntlaka mo kana ga tsona gore na e ka ba go diragang mara sho le ba rulaganya ba moletlo o ke tloba ke na le bona ka mo publishing khasho sa go na masetabisha gore o tloba le tlhopatsa mmino le go re tshe o dira o kopana mangwe le a morena tla ba le gona e balateri ba morena tla ba le gona bana ba mesia tla ba le gona mighty voices tla ba le gona dinaledi tsa morena tla ba le gona gore wa tswa ke di tlhopa ke ding tsa mmino o tabe le lona maka sho go ipsina ba le go ipsina fela ke tloba ke le botsa gore na ka ba go dira ntoko ke sa mosokolo
1: re ka moka ngwana ayanda wa laza o thupile sefoka wa tseba re tloga re thaba le yena ke moswa o thupa sefoka sa moswa o monyane na le tsana ya dipapadi ya ngwaga a ke youth junior sports star of the year re tloga re mo lebogise ba pengishana le batho go tshwana le wena prudence wa ga segodisho prudence o gopole gore ke ka kwa go tsela a tsa mabelo le yena ke na le tsana go tswa gona ka fa province ya Limpopo gape sefoka sa youth junior team of the year ke se le gore se thupiwa ke setlhopha sa Africa Borwa sa rugby sa mengwaga ya ka fase ga ye masome a mabedi ke sona se le gore se thupile se fokase sa setlhopha se se kaone sa ngwaga go tloga fa mothito thobela FM re tlo ba re lebelela go tse dingwe gore na ke se fe se le gore se foka re tlabe re ya go sona e fela ke a bona fa le sefaleng ke ditiragalo ka mmino moragonyana fa le o bone ba re file le motho go tshwana le yena lira gone bjale ke yena Karine Krotse yo e leng gore o opela kosa o re I am so ready le dikosa tsa gona wa dikwa gore ke tsa tlhotlheletso kore ke tloga ke ikemišeditse go somela naga e ya rena moragonyana lira le yena o ba opela fa le e bo o ekwa le yona le gore ka nnete ke engwa dikosa tse e leng gore ke tsa tlhotlheletso gore ka nnete re tshwanetse gore re some ka thata are something inside me it's so strong and I know that I can make it mutheji are sa re gona fa ali ke le boga
0: re tlo gore le boga tshumisha re ntlo kwa ke nnete go bona na kuru wa kwa le nna ke tlo a ke ikukurupile o mmino wa ka o sepitana le tseo di dira o kwa ke ntse
1: ka o kwa ngwana go ra tsa ke ibile nne mmino o dira le nna le gore ke tuke mmollo lo feta
0: re le bo ntlo go ba tshini tshika nnete are go melong gona fa ya nga se tshe one dela le go le ba ke sure tla di bona mo bekeng ye tla go le beke la feta ke go pola ke le tsepitse o tlo ba ke bala melaetsa le na ma ke sure e fela na bona re na e be pitla ga ne nnete go bona ke maikarabelo a rena go ile ka le go tla kgasho gore re le tlisetse tseo di le tshwanetse go ga bele ma ke sure ke me tsona fela gore e bethe e ya senyane na ke le tlatla apo ke motho wa mogoshi mo tsaya re mo puti le mo ke a le boga ma ke sure tieletse ya lena ya ka metla thego yo le tlo go le laetsa go le nana o le ke re bo shego e bo go ka one ma ke sure le beke sa ya go thoma tjo tsedi le lokela go mme le ke tsalaga kwa studio 6 fa o ke a go kopana le mmina nare ke tiralo wa kgowa ge nke be ditaba di dirwa inko be ke tlo gopela taba tsela di badile go ka iri ya boselela mathapa ma ke kolabolala ka modisa wa dipudi a topa gauta batho ba dikete tse lesome ba akgeregela fao ba re le bona bo nyaka gauta banna ka ba ka gopola irile e le mosadi ya fela a topa shele bale ba re modisa wa dipudi topile gauta ke ditaba tsa tiralo tsa iri ya boselela re ke re ko rona ga bjale diemi ka seopego sa bokutamayo. Hehehe.

0: rent linked to the Hlengani Mashwangani estate. She allegedly used some of the money to buy properties, with some registered in her sister's name, Riranzo Tibana. Thobejani is expected to conclude this testimony, led by prosecutor Martin Molokwane. The state is opposing bail. I'm with you, Maluleke, SABC News, Molokwane.
1: Motheletsi taba e latelago e ka tshwenya ba bangwe maikutlo go akaretswa le bana. Mapodisa re banna ba bane ba bolailwe gomme ditopo tsa bona tsa tshungwa ka motse moshashaneng wa Danoon go la Cape Town. Moleledi wa mapodisa Novela Potela o re batlhankedi ba boeditswe matepogong a tsela ya N7 mo o hweditswego mashaledi a go swa mo mogoleng wa mokgauswi le tsela. Potela o re go šomišitswe dithaere go fiša batswa setlhabelo, o re seo se tlhotswego bosenyi bjoe ga se sa tlhwa setlhaka ga bjale. Maphodisa a ipiletša go bao ba ka bago le tshedimošo go ikgokagantšha le bona. Motheletsi go tša dikgetho ke tša gore presidente ya African National Congress Cyril Ramaphosa o re mokgatlho wa gabo o laeditše gore o ikemišeditše go lwantšhana le bomenetša bja ka gare le ka makaleng a mmušo. O be a bolela le bathekgi le maloko a mokgatlho nako ya modiro wa go tsebiša sengwalo sa dikholofetšo tša dikgetho ka Deep Sloot le boa la Johannesburg. Ramaphosa o re ANC e gatile magato kgatlhanong le bomenetša ka go šomiša molao wa go ipeela ka thoko le go matlafatša khomišene ya maitshwaro. O re go tlhongwa ga khomišene ya Madlanga ke dipoelo tša mmušo wa go etwa pele ke ANC. Mokgatlho o tsebišitše sengwalo sa dikholofetšo tša dikgetho pele ga dikgetho tša mebušo selegae tšeo di tla swarago kgweding ya Dibatsela. Ramaphosa o a tlhalosa. Tshwarelo motho wešo a re gatele pele ka tšetša gore bagonenelo ba bahlano bao ba golegilego nako ya ge ba tšweletša diokobatši tša boleng bja go feta dimilione tše 600 tša diranta ka polase ya ka Mosina profenseng ya Limpopo ba tla tšwelela pele ga kgotseko ya masterata wa Mosina go sasa. Bona ba lebane le dipharamelato tša go tšweletša le go swara diokobatši tšeo di sego molaong. Bagonenelwa ba golegilwe ka labohlano la beke ya go feta. Lesolo la maphodisa la motlhakanelwa ba tseba maboa o abega.
2: Bagononelwa ba bahlano, fo ba babedi ba tswa go nageng ya Mexico, ba babedi gape ba tswa go nageng ya Zimbabwe, le o tee wa go tswa nageng ya Malawi ba swerwe ba tsweletswa diritibatši. Maphodisa a re a sa tsomana le bagononelwa ba bangwe. Ga bjalwe polase e tswaletše ka ge dinyakišišo di tšwela pele. Diritibatši tšeo theko ya tšona e akanyetšwago go dimilione tše 600 tša diranta di tšerwe ke maphodisa. Ke ba tseba maboa, ditabeng tša SABC, Polokwane.
1: Motho wešo tša area di felela gona fata. Bagolo re yo mongwe wa banna ba babedi bao ba tšeeroge go ya go tlhabjwa ka dipotšišo malebana le polao ya Ramatswe le Zwelane Thethe ga bjalo o golegilwe le go pharwa semmušo ka molato wa polao le maiteko a polao. Tša go latela ke tša iri ya bohlano mesong. Go tšwa go nna mminana a re kgomo ya lešoka ke re go katakata ga se go tšhaba eupša ke go etše ya maatla a maswa ga o be bjalo ka metlha. Re lotšitše
3: ditaba tša SABC yeo ikemego e sa tšee letlhakore go Thobela FM ka tiragalo goa. Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo.
4: Aga kana sala yo ke mashate wa tsebole boithabisho metsotso ya tselala ya tselala go fela go tswa irenge ya senyane bo tshego bele tshati la sontaga la masume peditaro kgweding ya Agostose ngwageng wa 2023 go mmere le boga tiragalo go wa ka ditabatse ya iri ya senyane tla tla pokeng lona re ya go leboga ka lena ne o laga go la mmino wa dikhwaire buti re leboga kudu kuna di the host ka tsha bo rena le tabatse bo mo ditshwerengwane sho. Gomme ga bjale nna le wena pele ga ge re tlotswela pele ka tšentšhe ke nama ke na le sejisto ngwana kgaetšadi ke difoka tša dipapadi. Dumelang
5: dumelang le kae nka bo kwile ngwana o wa tsaka ke kwa bosika ba kalang ke kwa bosika ba le bakala gore ka mogolo gore be shitse ke buletse ka gona gore ke akanya gore o ka ba byalo ke nnete o bile byalo motho le ka tsola family ke sa lo tsha gape national team of the year e ke cricket south

0: Africa sefoka se thupa ke Cricket South Africa Sports Team of the Year sefoka se thupa ke Team Man Test of the Year Rabialo re lebeletse gore Thabo Matibidi ke yena yo lo gore o thupa sefoka re lebeletse ka kwa le tlhakoreng la mohlahli o mokaone wa ngwaga kwa go pula moragonyana ka mo go sefoka sa mohlahli ke be ke lebeletse yena Sukri Conrad ifela Thabo Matibidi ke mohlahli wa athletic e bile re sa le gona fao ke botse ba thiletse ba thobela FM gore Thabo Matibidi o ile ka kwa Malaysia ka kgwedi ya July o sepetse o ile ka Malaysia ga bele ke mohlahli ka kwa Malaysia ba bone gore mo gona le mokgwa e bile ka nnete re bona fa ile yena mo mohlahli o mokaone le gore o thupa sefoka a sa ngwaga a sa mohlahli o mokaone mothetse ke difoka tsa bo lesemesenyane tsa Africa borwa tsa dipapadi tse e le gore ka nnete re re ezenja ze game
1: wa tswara nga ke miemela batho ba le ba tsamaisang difoka ka kwa bontsi ba bona ba nyakile o apara ka fao ke apereng ka gona le gona
0: ke bona
1: gore o tsea ka
0: botse
1: ke nnete aga re leboga re tla bua ka morago ngwane shogela re tshwaretse tse dingwe re di abjale
2: makado shile ikadile ka

0: ipsine ka lentšu ke bophelo le Roni le subila ranong la morena le lengwe le lengwe iri ya senyane go fitlhela ka iri ya lesome bošigo.
1: A siwe metsotso ya rena re ke masomepedi senyane go ya iri ya lesome thobela FM ya lekgotlagatsho la Aforika Borwa. Ke bošego bja go ikgetha, ke bošego bjo bo sa tshwanego le mašego a mangwe ka lebaka la difoka tše tša dipapadi tša bo lesome senyane tšeo di swerego ka kwa San City. Ke ka fao kwago Sija Moletša a ena le rena bošegong bjo gore o re fa tšona ka fao go swanetšego. Re leboga koša ye botsebotse go tšwa lelapeng goba lapeng la ga Rapola, Rapola Family Choir. Go tšwa ka kua ga Skororo ba re o a re gopola Modimo wo, o re gopola ka megopolo e mebotse. Ao batho ga o ka lebelela mo labukeng ya Jeremia kgaolo ya 29 temana ya 11, o re ke nna fela ke tsebago merero ye ke le reretšego yona, merero ya katlego e sego ya tatlhego, merero ya bokamoso bjo bogolofetšago. Ke tšeo morena Modimo wa rena a reng ke le gopola ka megopolo e mebotse e sego megopolo ya go lešulafatša empa megopolo ya go lefa kholofelo. Nna le wena re tšwela pele bjale e le gore nnete re ka gare ga lenaneo le le botsebotse lenaneo la a lentšu ke bophelo go tshabela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa. Lentšu ke bophelo bjang Johane kgaolo ya pele temana ya pele e re mathomong ye a bego a le gona ke yena lentšu gomme yena lentšu e be e le Modimo ke yena a bego a le gona mathomong. Bošegong bja lekgono re kwa tlhotlheletšo ka wena motheletši wa ka ka temana yeo o e kwelego kerekeng ya gago lentšu la gore phediša ge re keteka basadi ba tshwara thipa ka bogaleng basadi ba go šireletša setšhaba basadi ba go bota morena basadi ba go šia morena. Nna le wena re rialo nomorong ya rena ya mogala ya 086 000 2452 gore leo le go maatlafaditšego leo le go thušitšego letšatšeng la lekgono ke lentšu le lefe leo e le gore o tshwanetše go a o re tlhotlheletša ka lona. Molaetša o mongwe ke šetseng ke go humane fa ba re kgotsong moruti Sontaga se se botse lengwalo laka ke ditoronomiwo kgaolo ya 28 ge o tiiša go theeletša morena Modimo wa gago wa ya ka ditaelo tše a o neelago tšona lekgono o tlo šegofatšwa ge o tsena le ge o etšwa gomme ge o tsena mana o tla tlotšwa ka ditsela manaba a gago a tlatšwa ka ditsela tše šupago. Amen. Ke Rosina Mothemane ka kwa Dendron. Re go leboga mma re leboga theletšo ya gago. Ke namakile ke bona go na le melaetša ye ke e lemogang gore batheletši ba tloga ba dirile kgatišo ya lentšu le mo bošegong bja letšatši la lekgono empa molaetša šoba re thobela ka mošate moruti lesudi nna mamotlha ke paletšwe ke go ya kerekeng e fela difela tše le di bapalago moyeng di tloga di tsošološa moya wa ka ke nna šele legodi ga e ke ka kwa ga mašašane sebora. Re ya go leboga L.O. Magetlane a re moruti kgotso nna ke ra ya teng a re ka nnete Modimo wa rena o a theeletša ebile o a tseba re bona a e fa moprofeta Ezekiele maatla a go porofetela marapo Ezekia kgaolo ya 37 temana ya boraro. Amen. L.O. Magetlane ka kwa e Kangala a re gae ke ka kua ga seroka. Re ya go leboga nomoro ya rena ya mogala 086 000 2452 lentšu ke bophelo. Re ya lotša motheletši aibe ya re ya feta re ya mo thobela
2: thobela le ga ntate Morudi le Tsuri
1: re gona le kae mongaka
2: a re gona
1: Modimo gona
2: Modimo gona
1: ei
2: ntšu ya le khone go shirata o tshera ding dilo Modimo le batheletši o ja mo ba Tsuri chapter 4 verse 18 Judges chapter 4 verse 18
1: ei
2: lona le bale ga mkoeli ke dimotsadi yo yo dilo motsadi yo boane ya nya kona bona ne so le le le le torisa tsa ba tsai tira ele ga ibona ba ba e meji ba tira ele e di ja ele lona le re dimuka ja ele a jwa a yo khatane ja setira a re go yena fa boela go mo nkunna mwaka fa boela go nna o se bo ife dimuga aya go yena ga tenteng ga murago ja ile a khurumeja setira ga gobo mo mutaliyo we ga batheleji bu mutaliyo abana le tsebete ga re tsaba se sire story tsaba itira ene ina le goleje masumi a tinyane gur makula a tinyane ja ba le mitsebe mu mabelini ba tsaba ga ma da mara mutaliyo wi da akona go bulaya mo da bili wa masole yo ba re u bisetira
1: age
2: e gele gele ja ba na ba ilore ba turisa ba tsali uri ba tsali a tsuru ba ba pei a ba lebele le ga mko we msadi we a ile a khona munna yo we a be a turisa ba itira ene ga ona ni mutu ale wela mun tsa go ga ma semana
1: monga ka ka go leboga ba dumele ka bolobedi
2: ya le bo
1: aga a re tsweleng pele go phedisana ka khutso a re tsweleng pele go phedisana ka lerato le go tlisetsana le thabo le o re le tlhokang tsatsi ka tsatsi re ya lotsa motheletsi
3: papa le CD ra mo go le batheletsi mo ngaka nna ke bona nna le kae ka gae
1: le nna re gona ngwaneso tsa go le tlotleletsa le tsatsi na le kono
3: ke ntse ke bo phelo ke bona le masimo ga re ka mo CD ra Hadro TV le mo ngaka mo go di nya ba sadi o ka mo ke ntse ke re ka mo gona rena re tlhole re kete ka ba bang ba ba sadi di bile ba kete ka matswala bona ene se se re dia gore re bule ka bokeng re bona gore nang taba tse tsa go kete ka matswala di di yana ba di tlhomela mo go Genesis 40:20 ere go se re ruta le yana ile a dia a kete ka letsatsi la gagwe la matswalo gona mo a ntsha ba ba golo ba dino ra feta re tsarela ka Genesis 14:6 le ene sa bolena gape ka kgosi ya emotho se kgosi e ruta le ena a re a bile phathi e kgolo gwa ka moredi ke mo go tlang mosadi moredi wa herodite a fitlha dina kudu mo phathing a kgatlha kgosi a feta a kgatlha kgosi kgosi ya mokgolofeta gore o tla mo fa selo setse le setse sa se gopelang ke mo re bonang gore basadi ke dimpokotho
1: Juele ka lebaka la nako e ke nyaka re tlhatlhamole re kwe ga botsengwane se fela gona taba re ya leboga nna le wena re ya mabenkeleng gona fa go thobela FM le go tlhaga South Africa
4: ga re ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekiši wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
5: Sechaba go nang khono simola ke mathata tsa maphelo bjalo ka high blood pressure diabetes arthritis le gout le rumo la madi le khontisitswe ke borra science bjalo ka sefokisha madi sitisha mmele le simola gatelo ya monagano se tlatletswego ka ditswaka tsa magete tsa maphelo le rumo la madi sa letsatswa ke banna le basadi go tloga ka 2006 le rumo la madi le khotsagala discam clicks le dikemiseng tse dingwe nageng ka bophara le khotsagala ka dipilis le maroti le rumo la madi feel the healing power
6: Sekisi ya limo ya fela so uka sehoja uka Afrika Burwa. Chichi di mweche, di chuta katobele FM.
7: Moshato watubole buitabi isho.
1: Aga shiwe me tsotsio ye le sume senyane re lebile e reng ya le sume go tshobela FM ya le gotla gashola Afrika Borwa go mme kana se bopego se gaitsa di waka o sale gona re sepela mmogo se se se jisto wi picha gore ke na se jisto ngwana
8: ona le maka ke tshe ke wa ena ke bitswa ke wena
1: ga jadi re botse gore na go dira lang pale
8: ke a leboga batse ba o bona ke tla ke phakisha ka sona sopego se ke ka bakala gore go fiwa se focus se golo a se le gore ke sela sa go tlhompha bo mathwa di bona ba ile gore ba sa phela ba Africa borwa ba ile gore go bona re gata ka moshito ka sona sopego se le bana ba rena ba gata ka sona sopego se ke ka le bakala batho ba go tshwana le bo yena William Mtolo o ka mo gopola William Mtolo ko mathomo wa Africa borwa go thopa lebelo le la New York City
1: age
8: jwale ke se fokasela sa green jacket ke en room langene green jacket ke se fokase le gore batho ba se foka ba kutlo ba bala mo ba sona se fokase sa green jacket ba sepela le 100,000 di kiti tse magolo tsa di ranta ra leboga gorwa dipapa di bogabo le setso go tlhompa batho ba watse ba o mongwe le gore ba mothlompile ke mang ke yena Mlungisi Ngubane Mlungisi Ngubane mo thetsa tsabela fa mo ke a gopela ke sa fitla mo tsabela FM morago rago dipapa di tse tsa morago ga liki e kgolo tsa Betway re sa di bitsa gore ke etsela tsa National First Division a kere
1: NSL
8: tsona mo ile gore be re bolela ka bona bo prof a isa le mola stopping sa Thunder Royal Zulu ka mogopela le bo stopping sa Black Leopards ka tlile ditlhopa tse dintsi o tlogana le bogoni ke bona na mela sefala a namela sefala mola ka kwapelo ya ka dilo madilong ke re wow o mongwe sho ke yena teenage dadla le yena ko mongwe le gore amogeditswe sefoka se sa en room langene green jacket gape le yena Patson Banda ke mosaladino wa o tuma wa gale o ka mo gopela le mo last stopping sa Orlando Pirates Martin Cohen le yena ke le gore amogeditswe sefoka se sa en room langene green jacket mthetho thobela FM ke tsana tjewe as in just a game
1: wa se bakatsela yeo o thagetseng ka gona gore fa dipego tse gaetjadi ke njo tshanjo ba botsibotsi wile kwa
8: o mena ke pere le ja ga tsama benya benya
1: ke ja
8: tsama benya benya e be ke dire ke tlosa selo sela se le mopelong ya ka sa re bana ke paletswe ke go
1: fitla ya
8: ba mo ba ka ile go re ana ma la o lega e fela a gona le ka bothata ke ka mogolo gore
1: a gona tama morena o na le rena

0: are le boga bjale IPHC Church Choir ba rialo ba re e ba nathi morena modimo o mosa metso tswele le sumete go ya irenye ya le sumete bela FM le go tla South Africa borwa e bile ke le sume re ya mabenkeleng ka tsela ye
1: re o nagana gore o ka se kgone go le faramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
0: Lefapa la bolaodi bja tlolo ya sephetephete sa mebileng Road Traffic Infringement Authority bjale le tsenya taolong tshepedišo ya molao ya lekgala bobedi la katlholo ya taolo la molao wa melato ya sephetephete sa mebileng Administrative Adjudication la Road Traffic Offences Act. Arto Act bjale e thakgotšwe mebasepaleng ye 62 ka mafelo a ditirelo a 43 naga ka bophara. Re mo go go thuša ka tharollo ya mabaka a tlolo ya molao ka pela le gona ga bonolo. Tšea karolo gona bjale. Gopola dikgetho tše o nago le tšona ka fase ga Arto Act. Hwetša phokoletšo ya 50% ge o lefa pele ga matšatši a 32 ka morago ga go hwetša kotlo. Hwetša kemedi ge o nagana ge o naga o ganana le katlholo yeo. Dira peakanyetšo ya go lefa ganyane ganyane. Kgetha mootledi yo moswa. Dira kgopelo ya go phumulwa ga kgapeletšo ya sephetho sa kotlo. Gopola ka mehla go šomiša mekgwa e e dumeletšwego ya go lefa ya RTIA ge o lefa ditikete tša gago o seke wa jabetšwa. Dipotšišo mabapi le Arto letšetša 0861-227861 goba go tsene go arto e ba go aarto.gov.za.
2: Tobele FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Aga metsotso ya rena e re ke seswai fela re lebile e reng ya lesome go thobela FM ya lekgotla ga tsona Afrika Borwa lenaneo ke lentšu ke bophelo mo e le goreng lena magagešo ke lena le lešwa megala ke a e bona e sa le koša ya rena ya ibanathi e raloka megala ye a sanka ya yema e reng ke direng toka re a lotša thobela
3: la go matlafatša ba dumedi lenaneo la lentšu ke bophelo le sedilarano
0: le kae moruti mašaledi
3: ka thekiso tere ga sekgoro re rile re botšiša lena
0: ee le tswa kerekeng moruti
3: kerekeng re matlafetše ka divese
0: ee vese e reng moruti
3: vese mo joane wa bone vese chapter 4 verse number 13 Kreste a tshepiša mosadi wa mosamaria metsi a phelang. Gore ge nka go tlhalela nna ka go fa metsi ao phelago ao o ka se tlhole go nyora ge o a hwetšane metsi ao
0: moruti wae
3: ya tliša mo rena gore go ne le metsi ao phela ofpel efrangedi ka re tloša mo lenyoreng ao dula re nyorile go kea basadi ba dira re nyorile go roga ka banna basadi ba go roga ka banna ra tswa ka moe re nyorile go nyora ba bana ba rena ba go dira ba nyorile go nwa ba robala moe le go goga metsoko ka moka ba tswa ka gare ba ka bana metsi ba kgona go nyoriloga ba kwa lentšu la Modimo ba phela ba khutša le ema emale
0: moruti wa ka ke a o leboga Modimo a go se ofatše aga wa mafelelo sho re a lotsa
4: mo rutere mo re sho
0: le ka engwana eso
3: rona ka murutiek
0: a le nna re gona
3: le bolala le mushati ka matupane ka mo experience mara ga go tsama tshe
0: ke a go kwa ngwana eso
3: le ngwalo la ka ya le tsaji ke la di petronia 6 verse 5 yona e re rata morana bodimo wa ga go ka pelwa ga go ka moka ka moya ga go ka moka ka matla ga go ka moka so ke nagana gore go gala ke ge moruti mashari ja tsa boletse mo re wa rata modimo wa gago ka pelo wa gago ka moka ba tla rata le basadi ba re le go le bona mo nageng ka pelo tsa rona ka moka ga se ba ise matsogo ra se ba tlhokofetse ga mmogo le bana
0: papa re a leboga modimo a dire ka goloka
3: ke a leboga
0: tlhatlhe re leboga ka yona tsela yo magagešo metsotso ke metlhano go ya e reng ya lesome ka iri ya lesome namile nna ke a emelela ke šutelela monoka morwa mogašwa ke manga e se yena Augustin Dipofa a rialo a re akere aa Augustin re a falego mahlakong a monibus morago ga mahlakong a monibus re tla ba re tsena lenaneong la gospel session yeo re tlisetswang go ke yena Augustin Dipofa gomme ya ba ditatologa bjale yena o tla šutelela sandi le dikgare ka iri ya pele ge a re ditorong tšaaka gona fa go thobela FM setlhopha wa chamkhukhu ba re sephirise nna ke tswile ka yona sekopego seo re boša re kopana gape bekeng e tlago magagešo modimo wa khutšo modimo wa lerato a le dira ka go loka a le phadimišetse sefatlhego sa gagwe gomme a lefe khutšo halleluja
4: ke saka le ramasedi a o ka nnete

0: power.
1: Le gala la mmino wa gospel. Othobela FM. Mushate wa tsa bolwe tabisho. Dingkhwete di swana ka tsela tjentji. Khotlelelo. Maikemisetso. Phishegelo. Tshedingwe ga di tlhoke le patlelo go ba dingkhwete. Moputso wa bona. Calling Black Label. Galabia semusho bya FIFA World Cup. E diretse dingkhwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp. A se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18.
2: Tibela bolwetse e phala kalafi. Mathata a semolao ga emele motlhang wena o na le tšhelete. Bjale o reng wena o tshwanetse go leta. Magma News ga o lete ebile ga o ganwe. Re go emela melatong ka moka ka 92 ranta fela ka kgwedi. Ga o waiting period. Ba mathomo ba go subscriber ge ba e kwa papatso ye. Ba tla tsenywa go matengwa a go thopa ntlo go ba Hyundai i10 emsa. WhatsApp lentšwile Magma o 073 421 2757. Gona bjale Magma ga o sa le noši.

0: wa ntaela moya ka nnete o re ke tsamaye moya ka be ka gopola mapostola Paulo gare ba nnang ke rumilwe ke moya gomme ge e le Jerusalema gona ke a ya e upiwa ga ke tsebe seo se tla ntlhagela go gona fao.
1: Nagana fela lefatshe leo go lona o sa hwetse go sea le moya. Lefase leo o sa kgone go kwakosha yo o e ratago. Lefase leo o ka se kwego ditaba mo o sa kgoneng go kwa manka a lenaneo la mesong le bagaši ba lona. Re bala le go thupa matsebetsebe a diranta. Nagana fela. Lefapha la dikgokaganyo le mafaratlhatlha le tsenetswe ke dinokwane tseo di senyago ditirelo tša go kgokaganya. Thuša go rarolola bothata bjo ka go letšana kana le go bega ditiragalo tše bjalo ka bogodu bja go senya mafelo a go ra kgokaganya. Bega melato ye dikantorong tša maleba. Molaetša woo o tlišwa go wena ke The National Association of Broadcasters,

0: nako ke nako ya omnibus ya mahlakong e tla boipsene ka bothele tša dikgaolo tše hlano re di tliša go wena ka motwetwetwe le kgono le re go tlišetša dikgaolo tšeo di ralokilego go thoma mošupologo go fitlha ka labohlano di tla be di šalane morago go sena seo se di tsenago ka bogare le kgono re go tlišetša go thoma ka kgaolo ya bokete tše nne magolo pedi masometlhano tee go fitlha ka kgaolo ya kete tše nne magolo pedi masometlhanotlhano dikgaolo tše tše hlano mme akanyiwa tšona ke Rathabeng Mike modiba mongwadi KZ katlazungu masangu motsweletše metšhining ke amogetse bodibe motsweletše le mohlagiša moyeng moleboge lebza lady madira motsweletše mogolo Isaac selo mašila sefelwa ke omnibus ya mahlaku
1: ke kwa gore ke sore ko boroko nta putana ka man go se go fetse gape awa ke tla renka gore ke lengwale ke borutu o mogomola wa ntlaba
2: gane ke be ke tshwanetse gore e ke bolela kere
1: mele ga o ka mokgwa o ko go tseba go nta putanaka maloba ga e sale ke go boditse tabela ya mmeane ke reng ke e kwele pisa awa o ne o re swana molomo
2: morutsogole ga botse o nyo ko reng ngwanang matsalaka
1: awa ke re gane
2: ke ra Benjamin Kgole moratho wa mmutlanyana
1: mama wena wa thoma jalo mane o bona go setse o bolela ka mmutlanyana na pele ngopo ja tlogolwana sela sa ka mele
2: wena ebile o gopola setolo nna ke gopola mongwe wa leina ra mogolo wa bana baka
1: a e botile yena
2: mannem
1: ga ilalo le nna le ge nkano bolela le yena ka mogala fela pelo a ewe go ne gore ke mmone
2: maraka nnete
1: ee gape re bana ba letswele
2: ande o tsebo bjale ba tshepile wena
1: alleluja alleluja
2: ojele ore nna ke gomoe
1: o ee gape mokgwa ge be ke go nyetlela tabela ya bisa ke be ke re gane wena o tla nama wa re tšhalo wa kgona go botsa yola mogwera go mmatsheko
2: ai ke kgopela o seke wa e fetoša tshele mane
1: a o a se tshele
2: ke a duma wa tseba kgole gore nka bolela le mmatsheko ka yona
1: aa na pele o thirwa keng
2: ke a šia go bolela nnete ke a šia morutugole
1: o šiang
2: kore ke a kwa gore tabe e tlo mo tlhakatlhakantša e tlo mo gobatsa ya bago ke nnete
1: gomme jalo
2: theletša papa o ra ruri ke nape ke dio lata mokgotsi yaka ke fitlhe ke mmotse gore gape papa o re bisa o mmoditse gore o bone phetolo ya ke kristana le mma batho ke fitlhe ke reyana
1: o tla bo o sa te thomele a kere mama gape bona magole
2: a se nnete
1: jalo ntheletše ge ge mogwera go mmatsheko go ka no ba go a direga gore tabe a fetša e kwa ka ntle a tla tseba le gore wena o be o itseba wano e dula ka didula pusia namele ke gona ge segwera sa lena napile setlhafile jalo wa bona go botlhokwa gore nape wena o nape o mmoje
2: ele wa kwa gore o nkimetša le go feta botsebotse anthreatena ke matshosetse ya kgole
1: a mama
2: ke no ba le dipotšišo mane
1: ja
2: kgole
1: ee
2: nthuše moga jaka
1: ka
2: ga o lebeletse phetola lethebe a ka ratana le ngwana wa go lekana le mmabatho
1: aa mmabatho ke ngwana mele
2: e
1: a gona go ya mabakeng a sesadi
2: kgole
1: a gone ngwana o mokale
2: gape gore a re le wena ore mmabatho wa
1: sengwana
2: o riane
1: kahle
2: a kere gone be le go bolela molomo wa
1: gago
2: nna ke lebeletse mogalabe wa go lekana le phetolo
1: lele
2: mogalabe wa go lekana le wena
1: jalo nna ka ge ke le monna ke bolela ke le ka eteng tša yena phetola gore phetola ga bona yo mmabatho a bone ngwana
2: bona mosadi
1: akeeaaoba
2: o bona mosadi
1: aseba go nna wena menimane ke bošego ng yaka gone re šešherekanye molare santo la tlangana gape ge phetola ga a ne yola mmabatho ge ba ka no kgwathana ba kgona gore nganga awa namene ke mosadi go fedile
3: wena mara ha e selo se fitlile be ne sa tshepe go rutla fitlile yo ha wa
4: maro bo le la bia mmare a ba ka mogobelang ka gone o ra re bo sa ntshepe re nka ata moki
3: mpela mpela le ga temle so go ta fika ka se
4: fitlile so ka se fitlile jang ka ba ka la hore o business partner ya ka ke o mpitsa ke ata mara tshimo ke tila ke re
3: mara patule wena ga bo se go mebolela nete wena a o ne nete e bile a o tshepagale because ma o tshepagala ke ne ndi go folo tshe ne go botsa gore o hle mo ne ka go kitimela somewhere go gone o fitle
4: e re go botse I'm so sorry ke lebetse phone ya ka koloi sepetseng ka tumi so o kona ke bona message wa gago mara ka sepete kaka ke tlilo le
3: rete okay fine a ke netaba e re ke nampile ke
4: emapele o diyang tsantsiwe
3: ae nna sepela phetola o tla shala
4: o felele ka mosimo
3: ke le go kitimela kwa mmolo
4: molong o diyang
3: Mr. Bagona, you're drunk on Molo. Okay, fine. Yo. I already have a straight
4: Lella.
3: Oh, Ruko, Hote, Kiki, Kulumutum, which I were Oboni, Mutos and Robert.
4: Ah, Tamalui.
3: Ah, what?
4: Bamana, I can call one of Shimon or Robert. Can you over there like a fung or quajis? Tamalui.
3: Ah, I can spell it.
4: Why?
3: Unhoja.
4: Wa uri kung hodia
3: ah wa ha u tla kwa ro sepelele ne petola ile wena a go tshepe
4: wa ho lela so
3: e bile mola na kwa ngore wena o ibele saki mali ya ko tala a ne go tembe o nya ke tsa mali wena kwa molong o tlo o jike ka sela o ye go bola ya Robert o tlo o ne frame re ke nna le mo bolaile
4: Sofia na pele ke mo buditsa matakala na wa re nda ke u tsoritse saki chelete
3: a bona sutu ile
4: eh mo ne ke bere ka mona go utsi nna man
5: Ena.
6: Tazera.
5: Hey, mama. Kapiati.
6: What?
5: Aw. Kapiati.
6: King.
5: Aw. Raore o tlono ema ema ka montlong o ka re ga o mpone na bana.
6: Sanje ke tshuneng. Ke bloma ke dieng ka go bogela.
5: Ah, ka re gane o ka no. Wa wa ntusha go change the point.
6: Le ba kala ke le lefeng.
5: A ke re ke no ka re ke buile gae.
6: Wa frostana attention wena ne.
5: Oh,
6: ke no ra. Elo re boetseng ka mogai. A ke la di last day dina la nere over. O mongwe be ile moloi. So va suke hiso.
5: Ah, ke no ra re re no bolela nna lo wena be lo ka mona la mosadi.
6: E jo ntse ya na kono ntun chela nyo.
5: Ke
6: tsi ape ke aka. Ei, king, ke vaya.
5: O ya kae?
6: Ke ya bozing ke go bona ngwana.
5: E bona, ke hopela o buye.
6: King, all right. O va ka pela king ke sentse ke vai.
5: Ao e ke re ne je di karaches tsela
6: re. Ke go nose.
5: Bo, thapi ya.
6: King.
5: A ke re re sepela mo go nna lo wena.
6: Sepela mo ra ka.
5: Ya.
6: Bo,
5: ba tsadi ba ga.
6: Ba tsadi ba ka. Ha wo re ZB.
5: Ao. La pieti ke raore ke nya ka hore ke tshome go gopela tshwarelo go bona wa bona
6: so wena o bona go lena go bietere gore o ye setswa dinsaka o gopela tshwarelo mara o gone lo ka gopela nna tshwarelo
7: ai saki ai
8: yo ai masedi
7: no ha meno na ganne kai
8: a woman
7: a woman apo tla bula e bona o yemele di stop signing ga no thata ba go ke
8: eish sorry masedi man eh wa targine ke na na ga mata ga botsotsi bo ile re bo tate ka mona ene ya rena eh o ga tsheba eng ga bo tsatra ba hore eh ba re madam sofia o weta krega ba thori ba mo fotele
7: ma ntwe ai khonege ka gore sofia bjo le ka nkgetheng a kere o sona tshola tela melao ka moka ya IEC.
8: Okay.
7: Eh, gape di political parties le bonkgetheng ba ikemeng saki. Ba sa yena. O re bona ba te latela melao yela ka moka ya IEC.
8: Oh yeah.
7: Eh, re bolela ka melao yela o reng e bala le gore ba to botsa ba latedi ba bona ke. Go ba skebe ba tlhorisha wa ba lwantsha batho ba ile gore ga ba balatele. A ke go le wa o gapeletse gore o ba latele.
8: Ke tshele o tole ene ka bo bona ba khala tsa melao.
7: Gape go salatele molao wena ke motho goba ke party ye se tlabeng e salatele melao wa kere ba ka go lefisa go fitlha go 200,000 ge ba ba latlhegelwa ke election deposit ya bona ene godimo ga moo go ka bo kwa direga gore ba seka tlho ba sa dumelelwa go soma mafelong a ijeng ene gape-gape dikgetho tsa bona kere di ka phomolwa goba motlho mongwe boeng wa dishobo ya bona go lekgotla la dikgetho
8: Hey,
7: ka nadi a phumu.
8: Ke o tomase.
7: Gape saki, batho ba le banya go make a show ya gore batho ba to tlhorishwa ne. E dilo di sepile ka thelelo, ska ke ba ile go renge ba go gapeletsa go kgetha. Wa bona gore di garuru botse ba no ra gore ga di nyakege.
8: Ya ne. Na ba tsara tabe ile re ya ntse isa ba sedi. Gore ga tsebutisa rena, Madam Sofia. Go do o tsheja mollo wa tuka da.
7: faki o tla sega wa nyatsa tla go makatsa
8: a ke re le batho ba mokwano
7: a nna go bolla nete ke no rena tla di bona mohlang di bua mokato wa bana ka morao ga letsetsi le lla di 4 tsa November ka morao ga dikgetho ke gona re tla tsebang gore na o be shitse o tukile na mme pele wena ke tlhole bala mme ha ke tabela isa leng ke re tlo bolela ka yona mon
8: eh traba ifio
7: ke na mile wena mo sa diola na mile a go tja ga level vele o la o ja betsa chelete mon
8: ga mko go gona mo sa diba le o ka khumana le batule le bapao a ke mara ke mkhonsa o bona yo molo
7: tsholo wena go ka re o nya go blame papa
8: ai tsana tore ke mo blame ma said
7: he ba na wena
8: ba ka la re chelete ga e khiliwa ka mkhwano ke ka baka lawe
7: a na na o sebe wa le ke wa nya go tsentsha papa ka ga lo tsa ditsebe
8: e re go bo tsa traba engwe ka ye ma said o bona ga nngwe mo mophelona re tshwane tore e ba tshwa ba bangwe ba khiapa re ba tseleje re jega tsebe re ka thole gore ke trauma o bola maile a pizza
7: pizza
8: pizza o mbuji jare nke tshele bo baba o ka rata drama jaga ja di tshelete e nkenya go lla kontisa
7: so fela wena sa ke o thobile neng go ba o yele tsana le bo pizza
8: gore ga nngwe e pizza khiapa o sa ke di le kenya ke tawe le bala mana bona bona o ka re puta di flatten ja ja bo biza ko pela ro emela ka tshokonyana ke follow man ke tsene mo di flatten ja ja bo biza
7: a o mabena go buri gore ke lapile nga sleka khona o driver
8: mo wa masedi nna ke la go follow ke ya go tsana ka mo di flatten ka mo ke bona Robert
7: saki o isha kai Robert mo
9: na go diragala eng wena wena nkele o tlhonene ka tsela e o khile mang
10: ha ber blanda dile nna le majita le ke phelang le bona ba na re ipotsa re mapara then the next thing re ya go di paleng kwa re tlosa di placard tsa bongkheteng ba bangwe re nya ka go tshwela tsa Sofia fela
9: pele mo ladumo ka go nna mo u a ke re kana ga ya hore nna ye o dira ke motho a tswa rona le mata go feta ba bangwe
10: a wa di spana ka mogwe ka gore Sofia o signile melawana ya gore yena o tla latela all melao ka moka ya IEC magareng ga yona ke gore Sofia se ke a tshwetsa bongkheteng ba bangwe le ona o tla amogela dipuelo ka morago di ghetho ge ba yena o na le moelo re wa ngongorega wa ipeletsa o tla gore nya tsheko a ise dingongoro tse o tsa gago ke fetse go bolela le yena go nbialo ina nkomanya malomo a kwatile mothola a porne rena re nya ke go dira gore a phumule mo lenano la bongkheteng
9: a bona la nete e ke rutegile
10: ah le nna re se se
11: ne go di tsa di politika di kwishitse botse ke nna gore ne go na le matoka ta magagamola tsa ba bangwe ba ba tlogela tsa gago kwa go go wine wena
10: a bona le melao ye mebaya da ye le nna ba bangwe ra ka mosetsile
9: so in Africa IEC
10: okay
9: mbudisi ya ka mora ho ba dimo
10: ke feng ya no
9: why would you lose sa ke abele masema ka zaka ya gagwe na
10: ene gore le nna why o ne melo le nyoko spina dilo le di tennis against nna mo le lore ke sa ke o lola chalte ta gago
11: ne ke bone ka mogwa ba kwatile ka gona daman man
10: and then
11: ka ba ka motsepisha meter
10: eh ba o mo sebisha 1 million manomi
11: le wena sontsho mo fetsongwe yana
10: a
11: ri le o tlo tswa para di aparo tsa le tsa lebole tsa go dimo wa tura wena o le para o re nyoko chama banyana ka yona
10: nna la bona ge le ya ofasa ke a nanga se gone but nna ke nyoko tseba gore ne mo sadu o re dia saki yana le mofile bokae
9: oh mofile 1 million le
10: eh one meter
9: eh
10: then why yana a re pele saki
9: o kae
11: ke nya kana le yana motho le ke nyoka motho
10: a tsama o kae
11: ntse ntse re motho cha cha jinto la mana motho la botsa botsa gore a ka re tshwarisha go ba re blackmail wa ha pele ke
12: o ka re ba ba bona
7: ya khona gana
12: o se ke a kwa re ba bolela
7: ya se khona gana le ba
12: ere ke tile je ba botse
7: ba se ba ke na le letshogo
11: tshogola ni mili tshogola
7: ke tshoga gore a kere obviously matse go ga no kwa tabatse o tlo thoma go lwa le petrol and then mulo tlhantse ke ma ba na to shakena
11: mo gwa ra go ke tlela se se rwana wena a ka go nuru go kwa tabe a no thoma ka go nulo a tsoa le role ntle le go dira dinyakishisho kwa gore na tabe ya petrol le mabato ke nnete go ba a wana
7: he tlhola
11: Eh,
7: muruto gale.
11: Gape ke ba re nganga, ba re nganga.
12: Tshile, a se ba sadi. Ona, ona, study. Yeah.
7: Ndi ngwana ka.
11: Awa.
7: Mona lena ko ikaka o mmu mmu ja.
12: Ah no no, e weng a e botlhoko. Le re mang o di zaza za le mang ene mang ga ka ka o tlo khwa tega. Le reng?
13: Ah, wa man titi ke bolela ka pele nna ke na go sepela manana. Nna go tlo tlhaka dutsi ka mo o nne tso ke ke ke ke tsa o ka re o go nya go bia le. O re tsetsa o ke.
7: Alfios,
13: kuteledije
14: wa ile go lomphela pele kwa selai o tsetse be ga go keng
13: na go felle pele se se leng gona ke gore ke nya gore o bolele ka pele mana gore o tla gore ha o nya gore batho ba mpone ke na lwana
14: le
13: le le
14: o le ga o le bialo alfios go tlo lo tloitirile ngwana
13: bona
14: ke nya ka re bolele ka taba e ke go le mmabolela ka yona
13: o o ha selepe o mela
14: wa kwa tsa o ntena ke tsona tshe ke le pa o mela tsa eng alfios mola ke nya ka re bolele ka taba e
13: no go no re nka se gone o bolela ka yona ka baka la gore ai nka se gone ne o tlompa sepeto sa ka tsa re nka se gone
14: okay wife sa gone
13: ah bona mantiti wena le matsobane le bana ba motho so ke kotsana tsana ditaba tsa lena nna se se lengwana ke gore ke shoma le matsobane o fela fa o
14: ka mantjwa mangwe nya kompotsa gore wena o shumela matsobane go ba motlhomong wena o tsana kereke
13: a o se ka mo go nna ke tsene kereke le matsobane ke shumela matsobane that's all ke so tsanjuru se
14: oh
13: eh
14: ke a bona ka mantjwa mangwe le fiose lena ka kwa kerekeng ka kwa le petje robert okay, I'm put your lepe chinka kwa kerekeng.
13: No, butsotse
14: nya kwa beti ke mang Alfios, ke mang?
13: Ah, woman, e lore ke robete be ke tla tlo ke yike maema ke re robete o tlo sepela le thabile. A ke nge ke ke tlile be ke putile matso, ke tlile tsho morao, he? Bona, se se nkhona ke robete ge a ka fetse ka lenyalo, kona sepetse ka thabile.
15: Mabatu ha wa mwana bom. O ka se di o tlhasana di jo ka mogo je ka ra go di bona ne. Yo mlatu ke ka wena.
16: Yo mlatu. Not I'm just enjoying my milk tart. Ane o baker ile mo na tjo. Taste. Taste down.
15: Na ke je di sharp. A bo go di tala go bona ka go mo tla di jeta fula ka di jo. O hela go ala go a go tshona ba tsotsu di kwa.
16: Ke di cravings but like ke a duma duma. Na ke sa
15: tsela. Ai e bo na se yona ka re ba imana ga ba tsiba. A ba ke ba ja ka mo khona o jang ka bona ne.
16: No. But otherwise we no sharp.
15: Eh wena bo tsana na mana bomma. Kra ka re mo la re dula mmo go lebeletse ke bona re washa e fela mo go pula ga go ha bona ka restaurant eng
16: nna ke bona mo go pula wa go sona mo because a ke ga ke restaurant eng ke ja chelta ngwana bo mmaka a ke na problem but I can see or something ya go tshwenya ene ke ma le go
15: e bona le sa malego ba mo ke bolela ka nna le wena ke tshe dira ke go tseba mpotse re botata ke ngwana bo mmaka kra ka re ga ke nya go bona nna e tshe ke thoma go dira ditsela ka mo restauranteng ka gore ke a tsore o tla bo tshe jo tla di jela shata ka
16: ma e ke re ke sharp wa o nkhapela gore ke na le mathata
15: e no mbotsa nnete di taba tshe ke di kwa mo matla ko mo di bolelwa ka wena o reng ka tjo
16: o e mapele o ntse tshe mo di jong go tlompotsa ka mabarabara o tlompotsa ka mabarabara ke eng se o kwa nka se bolelwa ka nna nna mo nke sa tsela
15: o ska ba ka la pelo
16: o
15: go mo tsara wena go tsebe selo
16: a ke tsebe selo
15: okay a re dire sone ke go pala re go tswa ka restaurant e o se pele straight o ye go ga e go tla go tsama le go ga o tla go botsa ditaba ka mongana ga tsona
16: a ke kwishi se wa wena se nung putsa ka bo wena buti
15: e wa
16: e ma pele ka phone
15: ale bona ke batho ba mo shuma ba mponya la ngwana bomme e re ke bolela le bona nna le ngwana ka bona la ka marao ga ke re ke ya ra Hello. E mongwa ka ke nna o. Go dira. Okay. Ke a tla bona jwa rene. Ya mpeme so tsunya na ke tla pa ke le mo bona bela ya. Ke le boa. Bye bye.
16: Ke thoma go tlalelana o re ba bolela ka nna mo matlhakong
15: bona ga
16: jeke and then when o tla go nna ba go
15: botsa o tile
16: go tima le sel
15: no
16: o ntseka
15: ntle jo ska fela pelo
16: bona
15: le bona le fetse go amagala mogala tshwana go kwa merekong ba nya ka tshwane jo ba re bona le emergency fela ta go pela re
16: ke emergency ka nna go ya dijo
15: ntle cha mwana bo marika ka re di bona tshe wa ditshwenye re ke sepile re ka bolela nna lo ya
16: botsa le sel bo ema pelo botiwe
15: khajidi agar tabulela ke se problema na mbele ku kwa haya ke
16: butsi butsi makhakung banya ka go waiter butterman
17: okay
16: ke le tlhopela metsi mo samare ke gana ke dijo for heaven's sake
17: okay
18: yemon brandon
19: john
18: ah woman go dira ka wena mona o lo so mona
17: bo John John ka re o iponela o ka yona tsela ye
18: ai man ai ai ai ke don ka se jabo zo go dira gang o be tsika tsela ye
17: he bo John John
18: ka go man
17: he go bolela nnete bo pele bio ke bo phela mo ga se bio o ka go dumelang le na bala gago man
18: a ke gane tse o ile mara
17: o ima John John
18: mpuje mpuje go dira getseng ka mo
17: seng ka go botjang sona ke gore nako e nngwe le nngwe o ka no kwa ba re go padile ka nna e tlang di orwala leisheng gae
18: onaotsa o mphedisa pelo mane ompolaisa gapa ke re itlhalosetse go diragetseng ka mo botjang
17: ga ke tsebe gore ke tla phelana ka gore ke mo le wena ga o nyake go lefela le wara gago ore nthuse bona ke dutse ka mo toronkong ke goga boima le ga ba se le botlhatsi bjamelatoe ke dileng
18: ke gale ka re taba ya lawyer yaka ke busy ka yona man lawyer ka o shwana le taba gago a ke re ke go bodie
17: okay gona o seke wa makala ge o ka re ge o itla go mpona go sasa wa kwa ba re ke hwile o thabe John John o tlhabe kgomo
18: a tsamaya man le ge nka se thabe ka se tlhabe kgomonyane o ya gago ke tla lo bitsa ko malome ya go kwa sošhang gobe ba tla ba onela wa sepele wena o ne matepe printen man
17: ke a bona John John ore ke nnete ga o nthate ka gore go bonthata nka botla dira something
18: o ka se le gona ka pela ka pela ya eng ka baka la gore shifa ke tlile bona o rurugile sefatlhego o ka ke a go botsisa gore o diragetseng wena o mpotsa gore nako gorate ke go rata ke teng ke go kukela ke go bopule ke direng branten
17: gona e re ke tlhalose
18: nke o bolele gorena go diragetseng mane
17: ke bethilwe ke batho ba go romelwa ke mosotho
18: eng mosotho
17: ee John John
18: gantse mosotho le ena o na le batho ba go betha batho ka mogolegong jale

0: wena ngwana tena a titi ke letelelo mang le o ntelelang ka lona o ne o tla o gwatanka wa tla ema mo pela ga ka wa nkgotlolela matlho
1: wa bona re ba o nagana gore ke tla go boledisa mokgekolo gomme wa tanyologa gona lebala
0: ee ke mang a re nna ke tanyegile
1: ga e le gore ga se o tanye o nyaka eng ka mo gabešo wana koko ke gale ko go botsa ke re pelo e ya gago ke ya boloi bona mma motlhaodi o jampiša kore o ne o bonagala gore o swaregile
0: letsatsiae ge e le gore ke swaregile go raya gore bo swarega wena ande tla ke go botse re thabile wa bona ka moo ke ka ga ngwanaka ke tla nako e nngwe le nngwe pelo ya ka e reng yaga titi
1: ela kere ge e le gore wa monyaka titi oo wa gago gore mo swa mo founela tla ka kua gammaga bona
0: ga ke tlo laola ko wena ngwanenyana le maotwana a matsatsarapana e re ke ya makgola go tone
1: mokgwa o nagana o ka re nna ko go tsebe ko kophaladi
0: o ntse
1: wena morero wa gago mokgwa bo o ikemišeditse gore go o fitlha ka mo o tlo kgwetsa go sena motho wa thoma wa gašagantšha ditlhare tsa gago wa tswa so
0: ke se ke tlabe ke di gašetšang ditlhare
1: aowa go molaleng gore lenyalo le la ka lela robete le sekebe le a sepela ga botse jalo re ko go botse koko ga e lela ka lenyalo le tlhelone go sepela ga botse le mofile goba le selabofa
0: re thabile we o neye matlhatse ka gore ga ke botsebe boloi ga nkebe ke botsebe ke rapela gore ge nkebe ke botsebe be ke tlatle ke fegolola sefofane se ke kole go ba re o tlo o chata ka sona le robete sa fegologa koo lefaufau sa rrathagana mo fase goba difofane tse pedi tša rele koo godimo tša thulaka tša tsase gatlagana mo
1: fasekoa
0: bobedi jwa lena
1: e tswa ka mogagešo
0: oreng
1: koko ke re e tswa ka mogagešo a ke re lwena nthakile ka kua gagago malebanyana mo segale le gona wa ntshegisa ka batho kwa mmolo wa re nna setlogolo sa gago ko go swarapao jalo e tswa
0: ngwanyana we
1: koko ke re e tswa
0: e tlisa moya re go botse taba tse wena le a dingwa wena o swantse o tswe
1: o nyaka goreng gore ke le a dingwa nna
0: oa o tsebe sepedi ke raya gore o tlhaba jale tlhaba we a borekgwa o kgotlotse matlo ke ragagane wa boela wena
2: aane kannete ba boletse ba re lefase o di tšhabe man
3: tsontsoneo bolela ka eng botsebotse
2: nagane objange o lobjale gape ke di o bona thoenke ke nene ditsebe ke dikgolo tsa mapepe ditšhika aowa manoko di o bona
3: thoaowa man o tletse mo go tlontshoga botsebotse jale ke ena ntse e dirang gore o dio sega
2: a sore monna retso tla ntswarelape ke paletse ko itshwara man banna gape e ke fitha mo felisetšene ke o bona o kare ke bona mpi ya motswetse
3: aaadijo
2: mara ke bolela nnete gana wena o ipone
3: naeeopoeke
2: gaea o tsere
3: thapaaeya
2: mo ditokengtlhotlhakgotla
3: motho a dutse a enaganeela
2: botsebotsemadiso monnaefela a re diewa le tsontsone wa bona re e le gore ka nnete o sanyaka o phela o nyaka gore o tle ko nna kua ke tle ke bone gorena nka dirang ka wena
0: madibo jale ke nnao ka gore o bue nnete nothing but the truth
4: fela o se kantšhara kantšhane
0: shara kantšha
4: enough gore ke be ke le lunching le bote a mpotsa gore o nyako mpone o nyako bolela le nna ke fela gore le nyaka go tsena too much ka gara bophelo baka so get to it o diragan
0: madibo kantlalele nta ka bang le o mmethio ke ngwana mang o mo imileng o wale o mo imileng kwa mang
4: a malego
0: keng
4: go thoma neng o tsena ka ga mapaeng aka ande ebile a o lekane go diegang
0: mapaeng
4: o nyakang ka mapaeng aka
0: ke re na
4: a o tsebe monnaka a o tsebe gore monnaka ke mang
0: ande
4: question tse dingwe o di tlhokomele ke lenyatso o mpotsa gore
0: mpaeo ema ke bolele tsontsone fetile mone
4: and then
0: a le o bona branden ko tronkong
4: nambile
0: o bontsha gantle gore monnelo ke ne ka re pitsa tse chesang
4: oh I see
0: e
4: because wena o ngaka
0: vele
4: then o fila gore o tseba go feta nna this is my body
0: wa gopola ke itseng wena maloba
1: kuritse hantle ka bua nete re gone alafa jonjone e seng jalo tlo ipolaela monna
4: nete ya enye mmalego ke tlo ke ipolaela monna ka enye
1: bona mona mma batho wa bana jonjone o rata jwang fela wena o etsang mopatala ka plate ya nontshontsho o batla go bolaya ngwanelo wa batho mma batho bula molomo o bue nete
4: and ge e le gore ke na le problem ka mpa ye ke na le problem ka gare a lenyalo laka ke na le problem ka dilo tsa bophelo baka o tsena kae
1: wa dure tsogelela ka masa a makakakaka nna ebile ke kwa ke tshoga wena ke rape le ditso ke mabaka mmamojela ka gore ke nyaka go fetela mmerekong ke a o kosisa maraga ke gore kosona wa o re tsogeletse go labile le kgale o satle nna wa ntshosa o neregala
5: a gona le nna ge ke gopola ka selong gore se ntlisitse ka mogalena ke kwa ke tshoga letsatsi ka tsatsi gore ke bone gore ke terwale ke tle ka mogalena ke tle ke le botse taba eke
1: ke kgopela re o tswe ka taba tle tlobela go dukologa seolwane
5: ke tlhoka thuso ya gago mme Monica le gona ka pela-pela ka gore re ka no ba re le kotsing
1: le le kotsing ya eng jale gona o ra le mang gore tlabele le kotsing
5: ke bolela ka lapa la ga mabona le la lena a ke re ba dira dilo mmogo
1: ke ya go kwa fela ga ke o kosiso nna o bolela ka kotsi ya eng tlalosa
5: tlhe ka kgopelo ke kgopelo gore botsise mogalebo ga gore nna nto ba epetseng kua kerekeng maloba ke eng ka baka la gore ke kole le motšhitšhi a botsiša
1: o bolela ka alfus le matsobane
5: yes ke ra bona ga ke tsebe wa tse gore se ba se epetseng se tla go fetsa magae a rena goba se tlo rwakegela mahu a go sa fele a go latelana kore ke kepotsa dipotsiso
1: a re tlogele go ithusa tlogela go tshoga ke tla leka go bolela le motlaika le ge e le gore ke a tseba gore nnete yona a ka soga mphile yona o tlile go mpalabalela
5: dirang jalo le nna ke gopela gore le mmotsa gore ge ba ka se ye go epolola se ba se epetseng ba tlo te kgwetsa ba seepolola pele ga maphodisa ka baka la gore a ke bapalaele o nne ke tlhoya ke ba bega maphodiseng monika
1: tshwanela
5: ae
1: o nyaka banna ba rena ba e kgole gong
6: ai mokgotsi aka wa tseba ke e re ke no thoma ke gopele tshwarelo ke sa nyaka go tsena ka rea ditaba wa tseba ge moruti kgolampota tabae nna ke bone ke sa etshepi mane
7: but still mmele nka bentse o mpoditse ka o ka kgola šhalele a e tseba go raya gore matlhakong e ka moka if not already ba a tseba
6: gape wena beele o nyaka gore monna wa ka o bolela kudu
7: no
6: mola nna ke be ke šireletša wena a ke re nna ke a tseba gore bisa ke gale le lena ba lalapa la lena ebile ke a tseba gore maikemišetso ya gago kgo re thubegelo ke motse
7: tse dintšhitše re ka di bolela wa tseba ebile ke a itshola
6: o itsholele
7: ke re nka be e sale ke arabe that phone call ya bisa nke be gona bjalo ke šetse ke tseba
6: you mean that day
7: yes
6: a ke re ke wena o ganne o ganne go e araba mokgotsi ka re e tlise ke mo arabe le gona wa gana
7: gore ke gona ke tlelwa ke monagano wa gore bisa go ka ba gona le se a se boneng ka batho ba leka babedi ma
6: matsheko nna mara ai ke a ipotsiša wena wa tshepa mara go go lebeletse papa go masedi o bona a ka ratana le ngwana go lekana le mma batho
7: go pala kae
6: nako ntshosa wena
7: aowa bana ba matšetše a ke re ba inyekela bagalana go ne o tshwana le ga nyalane le jonjone is my ex look how old jonjone is go mma batho
6: matsheko ge wena o re o nyaka nnete mokgotsi ai aretse
7: nna ke boletse le bisa my friend
6: o a thoma
7: gore a lebelele mesepelo ya phetola
6: gore
7: a ka no ba bona ba le together a nthumele message ka pela-pela
6: mogotsi are you ready wa rereša o tišitse o nyaka go nyakolola taba e
7: mele
6: ha
7: just watch the game
8: checka mo King Kong ke fraisa gore o ntšhele diela story o seka ba šhiale phisene
9: mo fo story stay wena bad girl le gona o kumo no kudumbela ka mokareng yaka manenjikin mense van di luxin ba re ke nna maemaema
8: owo ke re wena o maemo ya dibari na so o ntšhele ya over
9: ove eng e o nyaka go tseba eng le gona o dire eng wena ya so thusi ka selo da idi
8: nko xa ga wa man king kone wa tava man ke go tava gore madala o dzaza za lemang
9: okay le mabato
8: what
9: yeah
8: mabato mabato wala wa tizana na
9: yeah you are going straight
8: heaven oh no costa ile segura gore no ek mut it's done
9: di modi di dumi
8: wa sa go tshuneng kula ta top 7 ra la ta dai mabato ke mo tsentsha line
9: ya man ba ile wena man bad girl man sa ya ga go ibela ndi ntshamisi to wena man
8: he boy
9: na na ke ya go batswara 99 then it tomorrow batswara ne ya phone
8: oh ne man mo na tswara bolo swaka o mo tswara 99 be anga ri wa mo tsiba di man lo pela le line o pela tani le mitshano ya ga go mi street
9: bon ke tsepiste matseko gore ke tla lebelela mesepelo ya mabatho di yele and then ke mo tantse ke mo founele
8: ai na ke spice tulu sa gago man eske tsia forever plus ke bone dai tshirini ya tizana o kare ke uratwa what if ke na madala
9: hey jetman khlo ni man se ke ne kupi ba rasungana petone beno o tla imisha rang mabatho mo la palo go imisha matseko
8: Ay ay ke nkhone taba tsa go di kopane man. Ha ke re wena o lo ba bona ba le together na.
10: Eh, mela.
3: Eh, baby.
10: A fa mo tshitshu gona na.
3: Ya, mo tshitshu so jo ba le gona ka go ntlong go a sekgala ke be ke na le yena.
10: O sho.
3: Ee ke sho
10: go go ke bo tsheka mogo go nalengwa le mong ke bone a selaganya le strata sela a ye kwa stening
3: a ya stening ah ba ga sebe mo chichi man o chichu sentjo no ba le ga kwa ka moreng motlhong wa ka ba ralo ka tv game
10: ai
3: o re mara go nyena mara
10: a ke se mara ke bone ke mo swantsha my love
3: no e re ke o motlhola gore na a ka ba le gona ka kwa
10: okay ha mo tsheke ka ba ka lo mara le ga ba ralo Ai nena ke mo swantsi ke man.
3: Oi. Oi baby.
10: Love.
3: Oh woman. Ape mutula a gona ka kwantlo.
10: Ke bone ka mogo what's ba? Barbana ba sona nga spalele ke mwana ke mmone ke yena man. Mara ntu ya ntla bang ka yona ne. Ke bone a swere something man o kare ke spet garafo so. Ena le bantsi tshe gona kwa kereke.
3: Ya kerekeng.
10: Yes.
3: Emma pele man. Baby man. O ra gore mo tshisa ka ba enya ka go ya go apple kra gore
10: o ba se respect o reng tsobe a apple a apple
3: no man baby man no bor okay a re dira so baby ne bona e tla le dino tlo just fatana gore ke tumele kwa kerekeng re bona gore na gale ga botse mo tshitshu nya ka gore mo tshitshu ba
10: ke worried
3: ka ka ina love
10: why taba ye ke ina pa go tshwenya ka mogo
3: a bona botsa man
10: Se bi ke khopela gore mpotse.
3: Eh.
10: Go diragala eng?
7: He ke a le botsa. Wa tsaba selo sa o tlo sella judge le we ge ke e ke se mo khwetsa ba sa di ole wa gago.
11: Eh. Oh. O tsene se ne le makuparetsa. Nna ke le wele sa ba koni a ke lele ka lele la dilo tsa se tsebale.
7: Eh ya.
11: A ke robale ka diputsi ka nwa bua la nna wena.
7: Jwa lo judge le we mma. O tlo mo lela ka gore le bona ntwe masedi a di leng branded
11: eh
7: tabe le dinyane
11: eng
7: o tlo la me go kha e tabe e tla ka melala
11: e re ku buje ngwana di reko ke sa bucheletsa nna sa ba kone ke re a ke ne bua ka tsena ka dikubong ka diputsi
7: eh ya
11: wena ke re o tshepile bona bo pisa ba uwe ba o eta ba o botsa ditabarase
7: pisa ba tsotsana ka
11: wa tsena a ke re mola go go ya mo wa re he pisa o re he petrol sa tsena ka mo sa tsana mme wena o tsiya taba ja pisa ke tsa
7: o ka gore pisa o mpuditse sephiri
11: sephiri sa
7: ka go roba bone
11: e re go
7: le ka tsole tshepile ka go
11: mola tsi mase di we o tshwane tse o bona ka matho a wa mabedi o ska kwa ka bare ke bo fiane taba ding
7: na ke re rapela
11: Trapele
7: se pisa sebele. Ke bana sene.
11: O na na original trapele ya ra loka ke a bona ngwana di rekwe. Ngwana yena a tlo go tshawe. Wena sepela le bompedi ba uwe ba o lonya kana le yena petlo ka bakala gore nke tsho nna botsi botsi ngwana ka o le shitisha eng e kgolo.
7: Na bila ke tsho gore why ke swane tshe ke bolele le wena dilo tshe ka mka ka gore ke a tseba le gale mo segoro tlo no morarele.
11: A ke mo
7: morarele.
11: A ke mo rarele le ke yana ditabara se tshe o di bolela ngwana di rekwe gore nko o nya ke shishetla bapele. O
12: tlogele o fofa pele morupo o lela
13: wena mma ntiele favor
12: favor
13: o seka ba leka wa mmotsiša selo
12: ma
13: o tlo botsišwa ke nna ke tshwere botlhatse mo
12: ale o tshwanetse o monyakolole ke moajao e senye nna sebelebele sa bakone ke tsena kae
13: wena okišetse sello
12: mang a ke na nako ya o lela wena o ntebelele botse o ntebelele mo phate nna sebelebele sa bakone ga ke na nako ya o lela le letšatši la motolo wankwa
14: No, ke nyaka go bantamela ga o fili motho yo le a epang gore ke se ke ka mofuta ge ke tlo mo pšhatla tlhonyane ka sethunya le ge e le gore a ke tsebe gore ga botsebotse matsholwane o epetseng ka kua mane no ke swanetše gore ke se šireletše empaena woman e le gore motho ene a sa lepa mo o tsebile wang gore nna re epetse selogolo ka gore ereena le matsobane fela o ka re ke tlapaisa mo goba o nagana gore re epetse tšhelete ai gape selo sela se be se kukile ke nna e ka sebe tšhelete man boima bola bo kwala o ka re ke motho gona e le gore ke motho re epetse motho motho man matsobane a ka batso mo tšea kae soa ke santala nke ke ba atamele motho a epang ke mo rutele go phela le batho
15: ai ale ke gale ma ka gale ke epa ke rapile mara ke nagana gore o ba ona ke gausi le go fihla le montle ke e nyakang gona le monkgonyane ke sa o košiši ke ntho ne o dira gore ke tshepe gore ka gose le go fitlha mara e ka ba bo papa lerago la lefiosi ba epetseng e felo fa and-e le gona ntho ya gona ba ka no ikgetha go epela ka mokrekeng gore ntho e kela ka go e naganiša marai man goba e ka ba e le robete ka ge ba ile ba kwa ba bolela gore tshwantse ba mmolae and-e mola e le gore motswa le re thabe le go golofetse gore ore ena ona ntho e leng gore tlo dira ga empe go robete hai hai hai ntho e na le dira gore ke botšiše kudu mara le gona e ba ke robete ke ka baka leng ba mo epela ka mo krekeng mara no man o hwetša motlho mongwe tsanthara ba laeditše gore ga ba ka boloka motho ka mo kerekeng ba tlo tlelela mabitla gomme rena batho ba ke ileng gore ke rena malapa a ragolwa lefiosi le a bopapa re ka sa tshwanele go dira ditlhabelo man mara still le go golefualo tshwanetse go ba sekiša a re botse gore ke ka baka laeng ba boloke le robete ka mo krekeng e re ke mo tswela pele molomo re tla bona
14: ya nna ke motlai ka ko ena wa bona nnane ke mmona gabotse kane motho wa ona eduba phisana fela amortabara gola le ditotwane mo mane ai motlaika o monna monna geso ere ke ntšhe sethunya se ke nape ke sebeye gabotse ke fetse ka yena

0: Eva. Wena motšhiši o senyegile ka e tau
1: ke bo papa
0: papa o odileng a ke re ke ka moo ke re o bula fase tau o phumole megogo o kgone go mpotsa gore molato ke
1: mo papa wa nompethela magala o sena molato ko o dirileng
0: batho ba modimo na matsobane o aga fa kano go itiana wena
1: gonne tsamayo le botšiša bomma
0: fale o ntlabela lefela motšhitši ka gore ke tswa gana ka kua ka moreng ya mmago go mpona ke e tlamo ga ke fitlha ka kua ke kgweditše mmago le yena a kgitla sello a swana le wena ga ke leka go mmotšiša gore na molato ke eng o tswala pele a kgitla sello
1: koko latsa botsebotse diamond ke galanye kompetha jale ka gore go mpethile go tlofadije pelo ya kwa ke tse o le gore o boetswe
0: kemaišhane ya ntswetše wena motšhitši gore diamond o rata tago o o senne masobane wena o atelela
1: pele ga ntshinne o boetse keng o mpethile o boetse keng ma
0: motšhitši ngwana a ngwanaka ko gore o ne o palela ko go mpotsa gore koko ke sentse mo le mo le mo ke kgopela tshwarela
1: koko opopa ba nompethela mokoti wa mokoti koti
0: e batho mokoti nao masobane o thomile go gafa a ka le go itiela mokoti ao a gafa ke a bona
1: koko latse ba nna le bomma re ko rengwa go tang kenya ka gore re tsamaya re ga amakanye re sa boya thuta lešaeng ka mo motseng wa lona le ngwana le
0: naoeme gana mo motšhitši ga makanye gona le ka
1: seeresetakeng le re thibela
0: le ntlo ga le gana ka mo robert a šhala mphetla molala a wanne ke se
1: ka e ba lebolela ka tabaiwe ke tla bolela le bommara sepela le lena ra o duele re na makanye ge e le o morwa lena yena a tlhale le mabitla go a tlhomiwa ka ra dikereke ebile tshwanetse re sepela le lena koko le nna le kaa a le timeletša la kgwetso e le gore le bolokese ba rakeake le dirile setlhabelo
0: lebitla ke bitla la motšhitši ke bitla lan
2: hi goko monna ee nna a re ke o namake khutse ke latlhengana ngwana modimo ka gore oa kwa gore le mokgotlhwanong ke jalo o thoma go ntlela ka maatla mane ee
3: o ra gore le anthaka moruteng
2: a wa go ora ka gona ko gorake ebe le gore le sobetse ke nyaka go khutsa ebišana ke re a sagale ke nnwele tsona mmeane tse tsa mokgotlhane tsoo dire ke robale
3: ele le nna pešeno moipotsiša gore bjalo e ke sepela mo ke yakae ka gore na le motho o le a re boledišane
2: awa ke le jalo yeo e nyaka lena le e lokiše
4: o tlhoka di-casing tša PVC goba UPVC irrigation le di-pipe tša plumbing ka theko e nepagetšego gona etela twi mothopong re go tlišetša tša ditšweletšwa tše boleng di-pipe tša rena di lokatše di-pohole di-pipe tša go nošetša dipolase le diprojeke tša kgwebo re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive House le CTM Levana ka Polokwane goba 184 Boundary Road Centurion le letša Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 010-597-7843 Hurricane Pumps. We beat any price.
5: Setšhaba go nankgono se imelwa ke mathata a tša maphelo bjalo ka high blood pressure diabetes arthritis le gout lerumo la madi le kgonthišitšwe ke borasaense bjalo ka setlhokiša madi setiša mmele le se imolola kgatelelo ya monagano se hlatletšwego ka ditswaka tša makgethe tša maphelo lerumo la madi sa letshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006 lerumo la madi le kgwetšagela discam clicks le dikhemising tše dingwe nageng ka bophara le kgwetšagela ka diphilisi le marothi lerumo la madi feel the healing power
3: kgona go mmoledisa tlhapi ya dibjalo ka ngwana lena
2: ke botsiša yene gore o rage ke bolelang le yena go komane wena gape jalo o tlo o fetsa o nyaka go mpherekanya wena o nagana gore ke ma mosadi wa ka gone o kgatlhwa ko gore digotlane bana hei ba kereche mane ba bone le ponopono la monna wa gago o nagana gore o wane mosadi e ka go mothabiša
3: aoa ke a tseba gore e ješa ditlhong
2: a e tlogela kua mala
3: a kere le nna ke sa tseba gore ba isa ba e batla go fapana le nna a ke le nna pe ba isa ba la sike ba bone ke gore ke no makala shetse ke bethwa ene ge ke yo phafoga ba jere phone ba jere wallet ba jere borogo ke ra ke ke no shala ke le bjalo
2: le go ka tlo e thatharata a ke tsene film owe lo tjo tja go a ke re kwena wa go di shikara ge o ya go nwa di hala mo tja gago tsholo nna ke di o ke thethele mo ke ba nyake kere monie.
3: Okay, I know. Kia leko amuruto rale niyake. Yari kido sep.
2: Aha. Aha. Muna wilale. Na penna kishale ki kala sangana. Hey. Amuruwa.
3: Akorje aha pele.
2: Talkuwa. Ay. Uwa sili kishaman. Muna matepe.
6: Baby, please. Kya wakupela man.
7: It's weird. So please. Tlhola go ntlhabela mašhate ke bosego ke nyaka go robala.
6: No man, ke be ke no gopela gore taba ya rena nke re boledišane ka yona e fele my love.
7: A gona go fela ga selo ka fela gore la go sasage letlhapa
6: ee
7: ke tlaba ke tsena ga Monica.
6: O woman, serialo wena man, ga o bone go kare taba yeo e tlona maidira gore o loša malapa a batho gape batho ba tlo o thoma gore wa bona petronela o loša malapa a batho
7: ealwe
6: aowa banna
7: alo a kere ka se sebaka nna le one re ga re rialo ka baka la taba ya gago gore o bo nye gore alfeus a bolae ngwanaka
6: eeeaaolebolae
7: moieeyaaoele
6: santharo o tsena kae mo tabeng
7: bale a re ko go botsea
6: banna
7: ge ke seno feta go tswa ka ga Monica ke le ba straight police station ke nyaka gore ba sware alfeus for attempted
6: murderpetronella baby ke ke go gopela o seke wa dira jwalo gape ge alfeus a šhala e ya kwa kerekeng ge o be ke mo kgopetse gore a ya tlhokomele gore motlho mo o ka ne kgwetsa e le gore go tsene ditsotsi di nyaka go thuba kwa kerekeng
7: o bo o tseba gabotse nto o bongwe o e dira o bo gapeleta keng gore o mo founele because nna le wene re be rentse re ya kwa kereke
6: baby ke go rapelane ke kgopela gore tabe a re e tlogele a re elesemae
7: bo o nyaka gore ke go kosise ke gopela gore o mpotse gore ke eng ntho le epetseng kwa kerekeng
8: mama o matshepa ke gopela gore o re direla motapanyana soft porage nyana or otsinyana motho wa gatišenyana
9: o ka no tlawatla wa e dira ke re wena o na le nako ande le gona a ona mo o ketimelang gona ke
8: nna
9: I had a toast
8: nna jalo o bola le nna bjang o kare o tetse ka o fotafota bjalena mama
9: ke foke
8: awa mmakatša gape
9: ke bolela bjalo ka gore a ke re le wena o na le matsogo why o ka nyaka go direlwa everything ka botsebotse
8: mapele mama e le gore ga botsebotse ke mabapi le tabele ke ko le mmaya bolela gore wena o kwatile rega ka baka la jeo boditsweng ke pisa gamane ko o tswe mo ditabeng jeo
9: boma a ke na nako ya go tlhoke ralo ka goba ke tiralo tja botlaela le ditlaela nna
8: wa setaela ke make nna gape wanthoo ga bjale ke monna go matsheko gante o tsene ke
9: monaka wena o lebalang gore ke mosadi wa gago wena wa lebala gore ona le mosadi le bana ka
8: mokgaeso a re tule fatshe re bolele ka taba re a ene re tswo mo yona man
9: o e a ene le ma tsamaya go yena mmagola o botsa yena tse ka moka le bolaele lena le ba babedi
8: mara gore ma wa tshepa bisa banna o tseba re bisa botsise ke twesha
9: wena bile a ke tsana ntwe le gore ke tlo bolela le wena ka gore a o sa le monna wa ka o phela nageng o phela ka matla le bana
8: wa banna
9: look at you
8: mara ga botsotse o namele wa e gola tabe bisa go boditseng yona mara
9: wa tseba bile ga botsotse ke nna ka go nonya kolla mang
8: iko
9: gore mafelo a le o bo roya go ona meeting o bo ya meeting ka nete
8: a wa jalo a sa le botlhokwa le ge o se santse pa mara
9: e ba
8: ga di mara botsotse
9: a e bile don't worry ke a tshepa masedi mo leng gona o shetse a hweditse 1-2-3 of some
8: ancestor gante ke gore namele ke nnete le jole lesolo le nyakolola ka ga nna banna wele sa botsiše nna nna ke na le lena ke le botse gorene ntho e le bolang ka yone a se yoa
9: ke nyake ko nyakiša mo ke nyakišang gona and-e ge ke hweditse nnete go tlo gwa motho
10: ee banna Mr. Mabona.
11: Ah. Madume Khugung.
10: Hey, tsare ka seatla.
11: Tsare ka seatla. Hey, o tsabile nna ma.
10: Ne.
11: Ka mora ga nako e telele telele re sa bona.
10: Yeah, no, ke nne ntse man. Ke nne Mr. Mabona. Ke khale man.
11: Hey, no man, ke a thaba ke go bona man.
10: Mm.
11: Eh, di tsama jwang tsa bophelo ka mora ga ke le ka go tshe kwa spedela.
12: Ah no realeka man. Hey. Yeah realeka Mr. Okay. Mabona.
11: Yeah.
12: Ndi ra ke wa tswara motho ke motho o
11: ya
12: di phosho sa ntjo re ithute from tsona man.
11: What's why ke khatlwa ke gore o monna wa go amogela gore o fela o dira di phosho. Ke gona ka o fentse bophelo ka ona tselane.
12: Ne.
11: Yeah.
12: Yeah man ke no re kitle mo mabengeleng ke tle ke topa tope makwini ya mthlomo le di avocado nyana.
11: Wena man khoko wena mo makwenya jwang man gane o na le bo shining yana ka kwa
12: ah no ke re ke no re ke no vetwa ke mo yanyana
11: oh yeah
12: ke sa le mola bo mo mola ke sa le tso ke a ke khone go ka no
11: eh
12: yeah wa ibona go nkushisha ke
11: mara kra ro bo pelo wena le mosadi le ga botse mara
12: e ke le kile go bolela le bo moruti le mamuruti.
11: Yes, yes.
12: Ya, ba le ka madima be muruti khona o ila nkoba kwa go yena.
11: Oh.
12: Ya, ara sa nyaka e bile le kwa ntlong ke satla.
11: Oh, ba bana.
12: Ya, that's all bona ke re ke humane rumunyana mo ke dilang bona ke le wano.
11: Eh, ke go kwa mona ga sho. But e rena ke bolela mantjwa gore wena. O le bishana la mosadi wa gago man. Go pela tshwarelo le le moelane le agela pala lena go go
12: ya
11: ha go tsebe wa go la go ile morago ke
12: ya yona e bialo ke ke aleka o bona e no gore sa o pisha botlhoko matsubane go gore le mola sekolong kwa man a ke na piki du ba le seriti sela sa ka man go gore ge ke feta bana ba sekolo ba ba pejana ba sega ba ba ntirile dilo tsa modi di stika nyana tshe tshe WhatsApp wa bona
11: o tshe tsa go tshegishana tshe
12: ya mara ke re tsona le segishi ke ra tshe tshe ba ntileng e di miminyana
11: oh ah eish
12: man ke go kwa man no go le tlase o re ke a bolela o or do you understand
11: o
12: sho gore na ba moka
11: ya situation e o nkile ka fetsa ka gare wa go pola
12: e kana go ya
11: eh no ba le mana go shwa ai na be ke no re
12: eh
11: o bolela nete ga nka bele nna wena go kong Vala. A wa ke beke to khaogana le jona.
12: Ne.
11: A ba bo rata.
12: Ya.
11: Ke go bona gone go le serithi sa ga wa tsiba. Wa tsene ka gara ka maraga o di ba kolo le vala.
12: Ya.
11: Ka le baka la vala.
12: Ya, ya, no no, ke a go kwa o ska na pon tlhapa o la go duma bona. Kwa krekeng ya lena.
11: Eh.
12: Ge motho a ka etela tsa tshile lengwe.
11: Wa kwa?
12: Ya. O na gana re santhara ka gona go busha serithi
11: sa. Ye wena. Hey, go kong.
12: Ao,
11: ga botsa o nya ga o renga man.
13: Ah, sis Monica.
14: Petronella.
13: Nanga no o go bona nna o ka rothoma go ke phamaeto.
14: Eh, swa mkhwaela wena mogata matsubane. Ke tla be ke iphamaeto ke re ke tshaba wena ke tshaba o dia.
13: Ah, wa tshwarelo nna ke no ba ke ipapalela. Even lena le na molato.
14: Eh. Kana molato wa no bona ka o le mogoba o setle ka taba ya maloba.
13: Eish, Monica. Ke nagana gore ya le gone feta ya maloba.
14: Mm.
13: Ka go botsisha ka mokoti.
14: Mpoteng.
13: Mm. O kae Alfiosi? Ke ra monna lena because ke tsena ka mo. Kolo ya gago ke e bona ka molandile.
14: Go bona ke ema ema ke tlholebele. O le tsiya sana mashogo a se ka mokwa. O tshile ka masa o tshile a ke tsorela o ile ka.
13: Na o iwa ema ka tshe. Ke tsibile ke mogwa wa maima e keng o botse gona kwa ga mabane.
14: O re ga mabane o ra ka jwale.
13: Ke tla bolela ka efe. Ka re ke ra kwa ke re ke ngona kwa ile ngore ba epela batho gona.
14: Ai wa tsaba taba e wena petrol le kirele ke bolela ka yona. Ke na ke ile go bethwa ke bona gore pfulafa. A lefio sa semtho a letso go mara ba anya ka le go mpete.
13: Ya ye.
14: Ee.
13: Ah, Monica.
14: O botsa nne.
13: O tlo sonela go ya go fa bohlatsi kwa gorong ya tsheko.
14: Nna.
13: Ya.
14: Petronella ke le bona ka re ka sware shiba khale be ba reina.
13: Ke lobe ngwana ka o tetete o ka monwana. He? Ka ba ka la Alfio sa bo ra mo thuntsha mabane. Na never. Nka se ikhone e Monica. Never.
15: Ke ka fa o se pitse go ka bona omnibus ya rena ya mahlakung di kgaolo tse hlano re ditlisitse go wena ka tatelano re be re go file go thoma ka kgaolo ya bokete tse nne magolo pedi masome tlhano tee go fitlha ka kgaolo ya kete tse nne magolo pedi masome tlhano tlhano di kgaolo tse hlano re di bjakantšheditswe ke Rathabeng Mike Modiba ra di ngwalelwa ke KZ Kgetha Zungu Mahlangu motsweletše metšhining ke amogetse Bodibe motsweletše le mohlagisa moye Molevuga lebza lady madira motsweletše mogolo Isaac Silio Mashila ba khathate maba mahlakung ke bolela fa ka sepane sa mahlakung KZ ke tla zunguma hlangu o tswa motetema Rathabeng Mike Modiba o tswa ka makotopong ka kua mashia tebe section sa ke motolo wa kokonyana le kefane re lena ke tshepong ka dimenga o tswa monster luosi unit b David Nchaveng Potsotso Mabane ke sejatladi go tswa ka batlala prospect John John mausi wetse go tswa ka mphatlhele stan plus mabatho kgaitsedi ampedi motho wa John John le makgwapendi wa petrola ke mabatho makuya go tswa sesego zone 5 Alpheus Mojela motlaika kwena ke Thabang Mogotlwa o tswa ga manamela extension 2 ga matlala Monica Mojela Johanna Mahlabela o tswa ga matlala kwibi Constable Malisela Mpedi Mataletsebe go tswa last wop ga molepo monga ka mmaleko Dr. Mbengashi Florence Ramukonyana go tswa Mathibela phase 2 Zebediela Moruti Benjamin Khole ke mogau Maredi o tswa ga mphatlhele Marulaneng Sister Mele Saint Molekwa Mamoruti Khole ke Mathamashile go tswa Teflop ga Motholo Bad Girl Hlapiadi Seitsebaleng dire go tswa Teflop Toronto Mofahloši Matomekgokong Robert Robirobi ke Zakes Mogashwa go tswa Tshware ga Mamabolo Brandon Ramolotša Phatodi Jere Mothiba go tswa ga Molepo Last Wop Sebjalebjale Snowy Molepo go tswa Sešego Zone 5 Petola Gentle Tebe Plaza Chikudumanaka go tswa ga Dikgale Sebayeng Dr. Matsheko Direko le Tebe Khutšišo Ramaoka go tswa ga Marabaka Spread Maseri le Tebe Mashia Mamabolo go tswa ga Mphatlhele Mogodi Tume le Tebe Exton Mowe go tswa ka mo Moletši ga Manamela Mofahloši Moruti Matsobane Mabona David Benson Molewa go tswa ga Mogobo ya Lephepane Petronella Salia Mashele o tswa ga Manoke Bakersfort Mochichichichi Boy Mochichi wa Dinosi Morero Makwasha o tswa ka mo Sešego Zone 3 Brabiza Zondi Ndlovu go tswa Sešego Zone 5 Sophia Takalane Maluleke ke Julia Mathe go tswa Zebediela Makweng Mama Bona Konselia Maphutha o tswa ga Mphatlhele Marulaneng Tima bona machaka le sejamphela le nao tsha moletsi ga mphela re tabile ingrid mabona dinoli ya tsha le go tswa ga molepo di hlopaneng o ipsina ka mathlakong mo gare ga beke mo shupulego go fitla ka labotlhano tshile tsha sia le moya sa gago sa mmamoroto sa thobele fm ka kota rapile ga ira seswai pusheletso e le tsha jile le latelago ka metsotso ke masome a mabedi pele ga iri ya lesome pedi omnibus ipsine ka yona lamorena le lengwe le lengwe thoma ka metsotso e metlhano go tswa e reng ya lesome ge go ka ba go na le kgaolo yeo e go fetilego e gona ya humanega tsena go di-podcast tsa Thobela FM www.thobelafm.co.za tšatši le lengwe le lengwe go boledišanwa ka tlhogo poledišano ka tšeo di diragalago ka mo mahlakong go kgatha tema o no tsena go matlakala rena Facebook Thobela FM Mahlakong Thobela FM yaka le a moleboge madira Romela WhatsApp voice note 015-297-6159. Shala ga botsotse be gore wa ratwa. Tada.
16: Re leboga ka yona tsela yeo ba sehlopha sa mahlakung sa go etellwa pele ke mosadi. Gara ga basadi magorena mamaliga. Ya ba ile gore ge ke lebella se shupana ko se re shupetse se re metsotso ke masome pedi hlano re lebeletse iriela ya bobedi ka mahlo ya re ba re nantse jwalo ka le bo magagešu ka le bakala tshela tsha dipapadi ra go beng le tsona ga go ne taba re tswela pele ka lena neo la rena la gospel session ko go dumedisa go le gausi mo theleritsego o le gona ko go botse gore ka leina ke Augustine Lipofa ke yena monoka ka sebele morwa mogashwa ka sona sebopego se ro ba re bodirishana le bo Arikalo morago ga fa o ratlera bodirishana le bo Mpho ngwana tjatji Maphanga ka kotara go ikela irinyela ya lesome pedi go mme o se lebale gore ka siripagare go etswela irinyela ya lesome pedi re tlo be re tlo boledišana ka mantšu a tlhotlheletso le moebangedi Valencia letageng go tswa kerekeng ya Church of the Nazarene Riverside ka kwa ga molo yo mmalihlaba ya be le gore ke fitaka mo morago re tlo kwa tsa mino wa sedumedi go tswa go moeng wa rena bosegong jwa le ho
17: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bone re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo.

0: yena ari khalo ari morena nkore fematla re fematla morena o ri shireletse ka gara ga diemo tse o di farologanego ya ba ke a mamogela ka sona se bopego se ari dumela banna morena re fematla
1: morena
0: e ka ba ge re bolela ka ari khalo re bolela ka mang ka boripana
1: ka ke go dumedise ba shu
0: ya
1: dumedise le ba thuletse ka moka ba thoba le fm motse o bolela le monna o a go tsego ka fase ga mmušo wa modimo jale
0: ya ari khalo ke sana le wena mongaka
1: ya
0: ya
1: leto le la ari khalo re se ja re bolela ka ari khalo re bolela ka motho e le gore ke motlhami motlhami wa makgotshe wa makgonthe
0: ya
1: ka mofase ga company ya gago ya Arienteco ke molaodi pharephare
0: ya
1: jale ari khalo o tlhama kudu mola gare ga company yona le ga bona ela
0: ya
1: ka go tsweletsa didiriswa tsa ka mo ntlong
0: motswalle
1: ee go tshwana le di-interior decoration and le di-furniture
0: ya re tsea jalo wešu nkono re botsa ka leeto la gago la mmino morago ra go kua gore na o dulogetsweneng gore wena o le ka ari khalo o na le bokgoni jwa go opela
1: nka se bobitse gore ke bokgoni ba go opela obane taba ya mmino a se re ithome re nyaka gore re opele re ithoma ka lebaka la tlhotlheletso ya semoya ka lebaka la go tsena kgaranong le modimo
0: thobe
1: re tsene kgaranong le modimo ka ge sete re tlhalosa re re goletse ka fase ga mmušo wa modimo ka thego ya batswadi jale ga be sete re fitlhile mo nakong mo legore jale sete re gotse ke moka re tseba tshapelo
0: ya
1: re be re re sete re ela ntwa ya moya re nyaka go lwela bana ba modimo goba re lwela bana ba modimo ra bona gore tshwanela gore wa ke tshwanelo gore re šomiše mokgwa o mongwe go phatlhalatša efangedi e ko bathong ka lebaka la gore thapelo ka nnoši
0: ya
1: a e enough ka mantse a mangwe go raya gore go tshwantse gore batho ba re rapele le bona kampa ke go rapela gobane ge re šomiša tsela yona e ya opelo wa gospel music batho ba batla kgona gore joina
0: ya
1: ba rapela le rena
0: e dirilwe
1: ka mo ke bolelang ke re a setalo ya gore ge setsere tsere wa mokhi ka mmino ora re tseba go opela re šomiša fela ka lebaka la thomo
0: ya ke a go kwa mongaka nkere lebelele tsa albumo ya gago ya go bitswa maAfrika re be re lebelele gape le gore na e le šometse jwang
1: ya maAfrika ke album e nngwe e lore e rile ge setse fitlha e fitlha ka nako ye nngwe mo e le gore seemo sa naga seeme ka tsela e nngwe mara e tloga e bolela ka mabaka e le gore ka bile gona le go tloga ko morago
0: ya
1: Africa e bolela ka continent ya rena ya mo Africa e la pudu ka le bakala sechaba sa ba rena mathata a go sekwane go lebella bana ba borena ra bitse ka mabitso go a dula go na le dintwa tse le gore a di fele go lebella dinaga tsa borena ka moka o humana gore go na le dintwa merusu kwa le kwa
0: ya
1: le mo ka re mo na le khutso mara go tsena ka mogare ga nae o tlo gona go humana gore go sana le dipelaelo
0: ya
1: gare ga balaodi le badudi ba naga
0: thobe
1: ale ke ka moo re reng re gopola baetapele ba mebuso ba naga tsa Aforika
0: gorena
1: goreng re sa kopane
0: ya
1: kgopolo re age Aforika gabotse gobane Aforika modimo kile etela akore modimo a kry Aforika modimo e neele minerale tse e le gore di ka kgona go godisa naga e ba da kgona go godisa continent
0: yeah.
1: Go phelo ka moka jale ke moo re gopola gore o ka re ke bo go kgonagala gore batho ba ka kopana ga ba kopana mara ba seka lebala modimo
0: thobe
1: ebile ba seka lebala le thapelo
0: ya
1: tsona moka modimo a ka kgona go ba kwa ba fela botlhoko
0: weshu
1: ee
0: jalo re buisa
1: ke tsata ba hore na re tshimetse jwa
0: ya
1: jale albumir breaking solo ba ne e rapegile kudu mona re nya ga ishu check re kae le bala di humana gore e bile e sepetse le mafase
0: a
1: ka di kudu de despa
0: ya
1: mo le hore le ba le ba sa go ile le melagego
0: ya
1: humana gore ba ile ka gafetse gafetse
0: motswalle
1: e itloga e tshimile ga botse
0: tshimile
1: ga botse le nna ndi ya ntsa tshe humana confirmation
0: ya
1: ya ba ba dia diphatlala tsa go hlefa gore mola albumong e la rena ela gona le go shaemwe ba reng ke badumedi ba e ratile kudu-kudu badumedi e gona ka molagare ga maAforika
0: yeah.
1: Ba ratile ratile kudu-kudu
0: ya re botsiša wešo gore na o ka rata go tla go no ipona o shoma le mang ka mo go industry ya mmino wa gospel o e leng gore o shetsa le kua mangkalangkaleng
1: ya rena re tlhompha dinaledi tsotlhe mo nageng ya ga borena
0: ya
1: ande jale ka arikano re ka thabela go shoma le motho mo le mongwe wa ratang go aga le go phatlhalatsa moya mokgethwa ko setšhabeng
0: ya
1: morena
0: nkompotse mo ari a se wampotsa gore na o tswa kae jole ke nyaka go tseba gore na motse wa geno ko aga kae na ge ba ena le mekete goba meletlo ba ne go fele ba le bitsa latlela diraga tša mmino
1: ya o belela le botho bongwe le gore o ba rata go šomiša lentso la gago tsweletša because ke motho le gore o bana le o na le ditlhong a rata tswelela mo bathong kudu
0: ya
1: motho o na le ditlhong a rata tswela kudu mo bathong ge re tla mo tabeng ya thapelo le go tsamaisa malaetsa wa modimo
0: ya
1: mara mo nageng ya re tswang mo wena rona re tswa gona mo mokopane
0: ya
1: Africa
0: son of swing. Yeah. E ka ba mmino wa gago wa hutsagala mo go mabenkele a digital stores.
1: Yeah, la hutsa gotlhe mo di Spotify la gona wa humana.
0: YouTube.
1: le ko di Apple.
0: Yeah.
1: Ke shumisha the platform ka mo ka tshe di phatlala tsa mmino le no search a re khalo.
0: And a ri ngompotse
1: mora
0: ko shashi a ri hore morana re fe matla go hlama ko shaye u bo lebele tshingwe shu
1: ya mo rabula la ka fugle
0: ba
1: ka mathata ka le batla gore ko shaye ke ke di tsa motsenela
0: ya
1: ke motsenela ga botse
0: ya
1: ko shaye e re go tsa re mo studio
0: ya
1: re compiler ko shaya re compiler album ya regaogele
0: regaogele
1: e ona le album ya regaogele
0: ya
1: bale re compiler album yena ja le mane re ka mo studio ka mo kuno ba le se ya mo se sengwe sa setoka
0: ya
1: wa tla mlodi ra tsana go yema ka go tsama nna wa michini mo thushi ka marama go pala re kere go mlodi a shu man re tsene thapelong
0: ya
1: re le re tsale thapelong mna o la ga ga tsa michini ke thoma go kwa michini la ya re tsene tsaka le go dimo
0: ya
1: go tsa se le ka le go dimo re bolana le go dimo jwa ro ka thele ja mowe re bolana le mo di go re ya ka
0: ya
1: re go di sa mo di mo ba le re tsipisi je go tla re araba
0: ya
1: re tsipisi ya le ke mo re re go shaiwe ke mo tsanela ke thapelo e matla e matla fetse
0: ya
1: mre
0: morena re fe matla ya bi antsia ya mpia ka gara ga mangwalo a magethwa lengwalong la mo profeta wa modimo Jesaya moro wa Mose ka re ba bala pile go morana o ba famatla ba ba fokola go ba khontsha tshedinchi we shu ari barati le bathegi ba mmino wa gago ge ba go nyaka ba ka no go hwetsa kae mo go matlakaleng a dikgokagantsho tsa le ya go tsa social media platforms
1: ga ba ka shumisha TikTok o mola ba re khumana ya Arikano 03 ba ke re khona re khumana go di Facebook and then le di Instagram so ya ba re khona go khumana di platform tse ba ne khona go tsena mo tsona mara go dikudi mo ye ya TikTok ba khona go re khumana
0: ya
1: ee ba sala morago then ke mo tla ka register mo line
0: Duno moro tsa mogala.
1: E di ba re kumana mo go 082. 217. 8544.
0: Arikalo re lebogile kudu monna ge shule rena re tsa mahlo rena ra lebeletsa go godimo di morere. Morena re fe matla. Ga re go tshohle ka moka tse o re dilabalabela go morena. Re fe matla bangwe. Ba ka gare ga mala wa bolwetse le bona ba re morena nko re fematla nke re phafoge mo boletseng jo re a leboga re a leboga
1: o la ba re da
0: modimo shuo Arikalo re a leboga ya o tlo gona ka kua mokopane mokopantsha ditšhaba nke no feta ka mo re sa le kgweding ya baswara thipa ka bogaleng
2: Tobela FM. Mushati wa tsebo le boithabiso.

0: tshuna o ka o bona jwang mmuso wa magodimo. Ya, ya, ya, la sa tshohle ka moka tseo morena a di hloilego. Ngwane shu mpho, ngwana tjatji maphanga, dume.
1: A ke dumedise morashi.
0: Ya.
1: Ke dumedise le batheletse ka moka ba thobela FM. Ke re ke le ngwana tjatji ke re kgotso ka moka mo le thelejene le go.
0: Hayate, hayate, khutlong tse nne tsa lefase.
1: Amen.
0: Re tsie kgopu weshu o re botse gore mosadi o mosetla o ke ra gore o mosweu ka mmala e le go mpho maphanka ke mang ka boripana?
1: Ka boripana mpho maphanka ke mme wa go tla ka kwa lefatsheng la sekhukhune mo ba reng ke Clan Cow.
0: Ya.
1: Ano ba falaletse ka mopolokwane ka mo. Mme wa o rata modimo ebile wa o rata le go fa batho tlhotlheletso gore mang le mang o a nang le talente a seke a tšhaba go tsweletsa ebile wa go ba le kgotlelelo dilong tse dintšhi.
0: Ya.
1: Amen.
0: Nko mpotse gore na le tswa kae le tšetša mmino wa sedumedi ka gore ebile o ka re a se mathomo ke boledišana le lena ke ine ka ba le kopano le lena go seya le moya sa sekhukhune FM gona ka kua gola Jane Fairs. Le tswa kae le tšetša mmino wešo?
1: Ke tsa kgole kudu le tse tsa mmino mogashe.
0: Ya.
1: Ba ke bala mengwaga re ka ba re fitse re fetile ye le some go tswa kwa morago kwa. Re ntse re gapeletsa gore lentswe la modimo le phatlalelele lefatshe le ga e le gore ga go bonolo but re a gapeletsa gore go feleletse go kgonega.
0: Ya. Nke re bolele ka dialbumo tsa gago tsa go balelwa go go tse tharo. Re lebeletse go tloga ngwageng wa ketepedisenyane 2009 gore na e ka ba je lesometse jwang go barati le bathegi ba lena?
1: Di-albumo tsa rena tse tharo tse go barati le bathegi ba rena re bona di re šomela botse ebile ka lebaka la gore go tloga mola ke thomang go tsenelela ka mo gare ga tse tsa mmino ke thoma go bona le batho ba thoma go bontšha ka bontsi gore aowa ba tloga ba o thabela mmino wa ngwana tšatši and bile ke leboga le seo kudu-kudu
0: ke
1: modimo maatla a mphang ona gore ke fele ke sa tswela pele go gatiša.
0: Motho wa ipotšiša re kwa košašhe e re na o tla o bona jwang mmušo wa magodimo o bo bona mo wešu?
1: Mo ke be ke bona o kare batho re lebeletse kudu-kudu tša mo lefaseng go fetiša gore re kgokaganye le modimo ka lebaka la gore ga ke lebeletse batho re a lebala gore re filwe nako mo lefaseng ye re sa tsebeng gore na e ile o felaneng jale ka bona gore go ka gone gore ke fene ke gopotsa batho gore a re seke re a lebelela kudu tša mo lefaseng re fele re lebeletse go e kgokaganya le modimo gore mafelelong ge nako e le a re fileng yona e fela ke kgone go ikhwetsa re le ka ra diatla tsa modimo.
0: Ya, ya, ya. Ke botšiša gape ngwane ešu dikoša tše e ka ba o itlhamela tsona goba go na le mohlami wa tsona?
1: Dikoša tše ke itlhamela tsona.
0: Banna we. Ya. Ge le hlama le ba le lebeletše mangwalo a makgetho goba tše direga go mo?
1: Re ba re lebeletse tse di diragalang mo lefaseng ra ba ra boa ra lebelela le gona ka kwa mangwalong a makgetho.
0: Ya.
1: Amen.
0: Mmino wa lena o a hwetšagala go mabenkele a di-digital stores goba?
1: Mmino wa rena o a hwetšagala go mabenkele a di-digital stores yeo re tsweletsang gane jwale ke e leng goreng e seatso e lokologa semmušo e fela batheletši ba ka eleta go se go ye kae e tlabe e le gona mabenkeleng fela tse dintse ke tsone le tsona kwa morago di gona di ya go tšagalega mo mabenkeleng a digital store.
0: Ya. Pele ga ge nka go fana kwa gore o khuname o rapele e ka ba ge batheletši ba rena ba go nyaka ba ka go hwetša kae kua go matlakala dikgokagantšho tša leago bo Facebook le bo ngwana bo tsona?
1: Ke a hwetšagala TikTok jale ka ngwana tšatši ka boa ka hwetšagala gape Facebook ke ngwana tšatši Instagram ke ngwana tšatši e šita le gona kwa YouTube ke a hwetšagalega le dinomoro tša mogala ge ba nyaka ke 072 133 2820.
0: a re lebelele ko shashe a le retwe lena la Jesu lebele bona eng lebele bona eng ngone shu
1: e ke bona leto le ke le sepitseng ka motsela ye le bileng boima ka gona e fela ka bona gore modimo o bile le nna go lona ka gore tse dintšhi ke tsamaile ke di fenya go fitlha mo ke leng ke ka lebaka le ke reng a le rate leina la morena ga le re bona re le mo ke ka lebaka la mogago wa gago
0: ngwaneshu ke mpho ngwana tšatši maphanka re lebogile kudu go boledišaneng le lena bošegong jwa lehono
1: o leboga nna mogaši
0: modimo a be le lena
1: Amen.
0: Ya, ale retwe, lina la morena Jesu. Amen.

0: lena ba Israele a le reng le felelwa ke tumelo ga le bona moshe a felela thabeng hleng le swere ke le nyora a le thulela metsi lanwa le be le sena le mo le ka feta go gona ge le tswana geng ya bohlanka a bolela le legodimo le watlele le hubejula masakala a bulega la bona bogolo jwa modimo la be la mo opelela le sefela se segolo la re a Jehofa modimo wa Iseraele na a re thabaga kakang a re go khunamela ee Joshua shuo mora wa Nnuni mošhale morago o tla ba le fitlhišanageng eo le golofeditswego ya ba ke seripagare go e tswela iring ela ya lesomepedi jwale ka ge ke šetse ke la editše gore re tla kopana le mma gore na go tswa gona kua kerekeng ya Church of the Nazaren Riverside ga moloi wa mmadihlaba re kopana le mma gore na Valencia le tageng motlhanka morena dumela
1: thobela thobela motlhanka ka gashong
0: le kae motlhanka
1: re gona le kae
0: re tšea sebaka se re le fa sona re tlano le emiša ge ba le ba mabenkele ba re ba tamela
1: amen amen
0: ya
1: ke re ke no tšea sebaka mesong e mebotse ya letšatši la mešupologo medišhe ba theletše ka gae ke dumedišhe boetapele ka moka ba thobela FM ke dumedišhe baruti ba ka Church of the Nazarene moruti Talane le bo mmamoruti ke leboga tlotše ya lena batswadi ke dumediša batswadi ba ka ka gae le bana ba ka ke re Jesu šowe ba gešo mohlanka ge o sa bolela o ntse o sepela-sepela le batheletše moeng wa ka gwa tsoga mantšu a mangwe mola go pisa lomo
0: ya
1: bolela ke tafita tafita ga lebane le maemo mohlanka lebane le maemo a e le gore ba challengea maatla a gagwe o sa bolela ka taba ya gore re felelwa ke maatla ka gare ga tsela ge re lebane le diemo mohlanka re felelwa ke maatla ka gare ga tsela tafita o re a lekola a lebelela matsogo a ka welang mo go ona a checka matsogo a bagwera ba gage a checka matsogo a batswadi ba gage a checka matsogo a baagišane ba gage o ne o lemoga gore letsogo la modimo ge motho a ka wela ka moga tlase ga lona maatla a gage a thoma mphafala a tsoga mohlanka
0: halleluja
1: ntši la modimo le a nkgatlha re sane ka gare ga kgwedi ya basadi mohlanka o basadi a ka tla go tlo bolela ka basadi felo fa mohlanka ke tlo bolela legatong la basadi halleluja ke gona le mosadi wa nkgatlha ka ra bibele ge ke e bala ntši ka modimo le no bolela gore ke rispa
0: ya
1: mola go First Samuel chapter 21 mohlanka ge e bala go thoma mola go 1 o fitlha go 14 lentšwi la modimo le re mosadio bana ba gage ba ne ba tseiwa ba diriwa dihlabelo
0: ya
1: halleluja ba tseiwa ba diriwa dihlabelo ba lefela melato ya tata go bona halleluja mara ge ba diriwa dihlabelo ba ene ba tseiwa le ba bangwe ga ba tšea bona fela ba ene ba tseiwa le ba bangwe mara yena leina la gage la mosadio le tswalega ka lebaka la gore o ile a tšea kgato halleluja o ile a tšea kgato a seka dula a re ka gore bana ba tšeru ba dirile ditlhabelo ba ba išitše thabeng gore ba bolawele gona ba je ke di batana le mannong
0: ya
1: rispa tšea kgato a re baka bana ba tla bolokiwa ka seriti mohlanka
0: ya
1: a re ba tla bolokiwa ka seriti a tšea kgato a ikhumoleletša ke re ke a mmona mohlanka a tsamaya a namela thaba go namela thaba go namele mang le mang thaba ya challengea thaba e nyaka maatla mohlanka maatla a o bolelang ka ona a ba reng re ketime ka ona ga na mang le mang imagine a le ka gare ga seemo se ba leng ka gare ga sona seemo sa go tšeela bana ka moka gape mo a re bolele ka ngwane mo teng re bolela ka molokwana rite bana ba gagwe ba bolailwe ka moka ba lefela melato ya tata go bona a namela thaba ka gare ga bohloko a namela thaba a ba bangwe ba rena bomme ge ba tlhokafaletše ba tšea mantrase ba alafase ba khupetswa le ka dikobo mara ena a tshia sa go tshia tsha tsha jana ya gagwe a namela go di mo ga thaba a swara sa go swara a swara le saka thoma go boka haleluya le tshula mokimo le re o ile a boka a boka bo shego a boka mosegare a boka manong a boka e a be re ka go boka bosego le mosegare dikgwedi e tlhano motlhanka haleluya mosadi o ile a jaja jana ya gagwe a eala godimo ga lesika halleluja a latša jana ya gagwe godimo ga lesika a kere ke a mmona a jile jana ya gagwe godimo ga lesika e lesika le le emetseng na lesika le le bolela ka eng na le bolela ka kereste jesu ya rwalelago batho melato ya bona ya rwalelago batho a ba fa maatla maswa a mpisafatsa dikgopolo tsa bona halleluja o ka re o le gona ka gae o santheleditse bosogo ba letsatsi o swana le rispa motlhongwe bosogo bo fihlile diphoofolo di a dikologa di nyaka go ka tšhia ditoro tsa gago di ka nyaka go feleletsa tse e le gore di šetse mašaletsana a šetseo mara o ka namela thaba le wena wa tšatša jana ya gago wa yaya wa yala godimo ga lesika elele e le gore ke kereste jesu wa nazareth halleluja motho ga a dile bophelo ba gagwe mo godimo ga lesika le e le gore ke jesu kereste wa nazaretha o a phologa gobane yena a sa thoma go itswela o lwela ke yena morena ka sebele halleluja re tlhoka basadi bosogo ba letsatsi re tlhoka banna bosogo ba letsatsi ba tla thintha go ba thintha ba thintha dilo ka moka mo mebeleng ya bona ba tšetsa jana ba tswela ka ntle ba bagalela maphelo a bona godimo ga lesika gobane lentšhi la modimo le no bolela go mantšhwa gore he cares wa re gatelela morena he cares about us halleluja o re tafita ge a lemogile dilo tse ka moka ke a mo gopola tafita ga e tswa ntweng a na le banna ba bangwe ba e tswang teng ba sentse ba thabile ba sentse ba tshwere phenyo ya bona ka matsogo lentšhi le modimo le no bolela gore ge ba fitlha ka gae ba hwetsa basadi ba se gona ba hwetsa bana ba se gona ba hwetsa dithoto tsa bona di se gona mara lentšhi le modimo le no bolela mantšhwe a gore ga a fitlha banna ba le ba sepetseng le bona motlhanka a ba tshepile gore ba tlo mo ema nokeng a ba tshepile gore ba tlo mo thega ba mo tlhanogela ba thoma go tšea maswika ba nyaka go mo kgatlha ka ona ka lebaka la gore be ba lebeletse yena gore ge nka bo o re šile mo nka be re šadile re tlhokomela bana nka be re šadile re tlhokomela dithoto tša rena nka be re tlhokometse malapa a rena go na le dilo tše e le gore ge re di loba ka mogare ga maphelo a rena re thoma go lebelela ba bangwe re a šupa-šupana le bona ka menwana gore ke bona ba tlhotseng gore re lose dilo tše re di losetseng ka gare ga maphelo a rena halleluja tafita a thoma a lebelela a sanka a lebelela seemo se ba a lebanego le sona a lebelela poifišo ya matlapa gale o ile a ya le ena godimo ga letlapa la motheo le e rego lentsi la modimo le re baagi ba lenyaditse mara la thoma la ba lesika la motheo halleluja tafita a ya go yena morena a boela kwa go yena a re omphenšitse kwa morago le gone jale ke santse ke go tshepile halleluja re tlhoka batho re tlhoka basadi re tlhoka banna re tlhoka bašwa ba batla emago ba tšea kgato ya go ba godimo ga lesika o ya godimo ga lesika ga re patele selo ga re lefele selo o ya godimo ga lesika ga o nyake registration ya go tswa felo o ne o nyaka go wena o ala pelo ya gago lentšhi le modimo le no bolela mantšhwe a gore o re o eme mo monyako wa opa-opa motho mang le mang ya mmulelago o tla tsena a ja lalela le yena bosogong jwa maseng a letšatši la legono o eme o sa le gone sa le kereste o sa eme mo monyako wa opa-opa gore motho mang le mang ya ka bulang monyako o tlo tsena a ja a lalela le yena halleluja halleluja o ka bone gona ka gare ga lelapa o ka bone gona ka gare ga motse wa gago o ka be o le gona ka gare ga residential mo o ditseng gona o le ngwana sekolo o ka bone gona wherever you are ba bangwe le magae a bana le ona ba bangwe ba gona ba strat He cares for you. He cares for you. Wow, hatela la morena. Tu la godi morale sika uskebe wa sora. Tu la godi morale sika. Tu la godi morale sika ile o creste Jesu. Uska spele la kemata ofise la mafelolo mosanta. Sa spele la kemata ofise la mafelolo. Mafelolo kikaina. Mafelolo kikaina.
2: Hallelujah. Le Master V, tena le refilwe yo a tsonya go ke scroll lightes.
3: Ah, Master V, ga ke robale, ke dula ke scroll bushi o bohle.
4: Ah, ona le scroll lightes.
3: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials, ntle le go felelwa ke data.
4: Beko ya wawe e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela, gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le go di chepedi ja YouTube Premium mahala.
3: Pele nka e humana byang.
4: E go tsaga la fela go Vodapay app. Tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse jang pele.
3: Ah, ke tla dira bjalo.
4: Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
0: Re sale mantšong a mabotsebotse a tlhotlheletso le mma gore na Valencia wa ga letageng. Sebaka e sale sa lena mma go nna.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ke tsena gona fa o mohlanta.
0: Ya.
1: Ka gare ga mefu ka gare maemo a mathata ga go bose mara ke re dula
0: ya
1: dula go Kreste Jesu gobane go bolela nnete mathata a tlhagela mang le mang mathata a tlhela mang le mang lentswe la Modimo le ne bolela gore ore baagi ba baagilego mo lefaseng joo lena le ba madimabe gobane ditlaisego le dinolo ka moka di wela mo go lena mara ditlaisego le dinolo ge di thoma go tshologa mahlanka a di go hwetse o le mo lesukeng a di go hwetse o na le molwedi a di go hwetse o na le tshepo lentse la Modimo le ne o bolela gore rena ge re lla ga re lle jwale ka batho ba ba sena go tumelo ga re lle jwale ka batho ba ba latlhegetsego ke tshepo re lla re na le tshepo o re ge re lebelela morago mo re jang gona re leboga Modimo ge re lebelela pele mo re yang gona re tlala ka kholofelo gobane tšea a re kholofeditšego tsona mohlanka ka nnete di a makatša ka nnete ke tše digolo ke no emela mo sekgobeng go no tlhotlheletša motho le mang le mang ka gare ga malapa bahlanka ke re a re tsweleng pele re swareleleng mo go Kreste Jesu a re tsweleng pele re swareleleng mo go Morena lentswe la Modimo le no bolela gore ge le thoma le bona tsona tše tša go makatša le bona mebušo e tsogelana maatla le thoma go bona mafatshe a tsogelana maatla le tsebeng gore nako jale e thomile go fitlha e le gore morwa motho o tshwanetse a fihle ka yona re tshwanetse gore a re fihlele a re hwetse re eme gabotse re eme thatong ya gagwe mohlanka go ema thatong ya Modimo is not difficulty e no bula pelo ya gago a tsena a lalela le wena o eme mo mošako o a opaopa bosego ba letsatsi o eme mo mošako wa pelo ya gago wena no tlhokagala gore o bule pelo ya gago o mo tsholele dilo ka moka o mmotse dilo ka moka o a o kgathalela a ka se re ge o feditse go mmotsa tsona ka moka a tsamaya le tsona a dira di-contente ka tsona o a di tsea a di lebelela a go fa matla maso jwale ka lenong a go fa matla maso a go kitima o salape ba ba ba botsiša ba tseba diemo tša gago ba tseba gore o feta ka gare ga eng ba tseba bophelo jo bophelago ba tseba dilo ka moka tšeo o lekang gore o ka di dira di go palela mara o sa tshwane le diemo tšeo tša gago gobane moya wa Modimo le bogona ba Modimo bo tloba bo go khupeditse gobane presence ya Modimo bogona ba Modimo ge bo fihlile bo khupetsa magole ka moka bo khupetsa dilo ka moka halleluja o hwetsa ge o le gona mo go Modimo mohlanka balwetsa le gona a o phela le ona o ntse o tseba gore ke na le gona gona ka mogare ga mmele wa ka mara sa go dire selo gobane bogona ba Modimo bo o fitlheleletse a le gona o swere mangwala go tswa di-docteng gore wena o swanetse ke matsatsi mara o ne o bona matsatsi a kgatlampana ntse o re bitsa mogao wa Modimo mogao wa Modimo o sa le gona le bosego ba letsatsi mogao wa Modimo o sa le gona ene o sa re lekane o re Paulo ga a lemoga
5: sisu sebe se mmaba mo godimo ga mmele wa gagwe a re morena ke ile ga ntshi mo go wena ke re phago se mmeleng wa ka mara ke a tseba mogau wa gago o ntekane ka baka la gore o lemogile gore phago e gona botlhoko bo gona phini gona mara mogau se o khupeditse phini mogau wa go khupetsa phini o sa le gona bagešo mogau wa go tlosa botlhoko o sa le gona mogau wa go hlakodisa o sa le gona mogau wa go sepidisa motho ka gara mmina o sa le gona o re Dafita ga a sepela ka gara diemo tše wa di lebelela a re ka nnete morena o sebosaka o re go baluba ba lokilego ba tšhabela mo go wena mme ba lotega tšhabela mo go yena Kereste Jesu o bolokege boloka bophelo ba gago mme boloka bophelo ba bana ba gago jale ka rasipa boloka boloka tsetsennyane tše di šhetšego tšhabela leswikeng di tšhabišetše leswikeng e le go Kereste Jesu tsetsennyane tše di šhetšego a ba boletše ba di lebeletše ba di bone gore ka nnete di a felelela di a felelela mara tsetsennyane tše di šhetšego nke o ka re o ka di boloka nke nka re modimo a ka go thuša wa di boloka o re batsisa a sa ditše godimo ga leswika a tswela pele a boka a tswela pele a boka sa bolele le motho a sa boledise motho a tswela pele a boka ba le ba bangwe ba le bona bana ba bona be ba bolailwego ke a bona bone be ba le busy ka di-insurances ba le busy ka peakanyo ba le busy ka tsela le tsela mara ore ba le busy ba kifa pile mara yena a tswela pele a na le kholofelo o bone a dutse godimo ga leswika kholofelo re e hwetsa godimo ga leswika leswika le e le go Kereste Jesu bana ba morena bosogo ba letšatši ke a le hlohleletša ke a le hlohleletša ke a le hlohleletša ke re tswelang pele bahlanka ba morena le duleng godimo ga leswika mohlanka amen
0: mohlanka ke rata mosadi wo a šireletšago bana ba gagwe ga a boka manong
5: amen
0: ba sa le gona basadi bao ba šireletšago bana ba bona ba sa le gona basadi bao ba ethwešago ka letolo ke gopola le mosadi a na mosadi wa moporofeta ya ya wa ile go a bula go teng peleng ka gare ga bohlolo ga dijwa gagwe a ikuna go ba go fihla bona Jesu morwa wa Maria a ena le mogala jo Simeone ngwane shuri a leboga re leboga molaetša modimo a le direng ga botse modimo a le shogofatšeng amen re a leboga ya ya ya a re Joana 14 ke ena school Mathobela se dipelo tša lena di se kabe di a robega dumelang.

Elton John, Candle in the Wind, ke go sho fetse o ikwa ga biale di torong tsaka go thobela FM le go tlhagatsa la Africa Borwa pele ga ene ma shiro mo go di go sho tse mmalo go akaretsa Tank, I Can't Make You Love Me, re fela gape go sho go tsa go Cobados Steel le le tsime tsere na re ke masebe pedi tere tsa iring ya pele magisho na ke le santi le di gare Man of the Match re go tsa ba ka se ke le boge Augustine tlo gore le bogatlhe wa rra ya ga o tuma o e gathile re tlabo re kopane gape baking e tlago ge re thoma beke e tlago nna re tla ba re thoma kgwedi e ntsha nagana bjale tlhegaragana bjale re tlo gore le bogatlhe magešo re ka gare ga mošupologo wa letšhetlhe masomepedi nne kgweding ya August se se tlogatse bontšha gape tse fela gore ge le kgwedi ya August napile ile sešweng ya felelela re a e bona ka moka ga rena ka letšatši le morrago mane go na le nako yeo ka lona ge re ke ditse re ketse ka basadi bjale ngwageng ya morragorago ka ngwaga bolosomesennyane a kere wa bolosomesennyane masometharopedi go ile go a ba le mosadi wa mathomo wa o kgona go fofiša sefofane seo ke moka sa kgonega a le noši go tswa ka nageng ya America ke tsere batho ba sa mo gopola morago jana go bo go bolelwa kudu ka ena ge o ditse go bolelwa ka difofane Amelia ke ena e le gore o ile a kgona go fofiša sefofane a le noši sa setlhe se emaema se direng a se kgona ba fitlha mo a ya gona ka nageng ya America bjale ka mosadi le wena mo le gona o tsebe gore dilo tse dingwe di a kgonega o ditse o le mosadi ska khotsa o tshushitse ko otlela sefatanaga koloine ska tshusha ko otlela koloi basadi ba bangwe ba ile ba se tsea sefofane ke tsa gore basadi ba na le tshoga ka tlhago mara ge mosadi a kgona go fofisa sefofane a le noši a se tshoge selo wena mo le gona o kapalelwa keng o le mosadi ska tshoga ska tshusha ke selo ne tseba gore se sengwe le se sengwe se a kgonagala re sa kete ka kgwedi ya basadi magešo a re lotšhe nna ke santle digare Man of the Match ke je ba ke sa tsebe mabaka o dira gore se ke wa robala efela boledišana le nna ka go nthomela kgatiso ya gago ya lentse go nomoro ya WhatsApp 082 869 1645 082 869 1645 ke ko gore na ke ka lebaka la eng o sa robale mo mesong ya lekgono le megala re tlo itšea go swe kae go 086 000 2452 086 000 2452 magešo ge o sa robale re a tsebe ba bangwe ba šoma ke ka fao ba re no pain no gain re ba šoma batho a re šomeng a re emaemeleng seo re se nyakago ge o sa ko botlhoko ga o na se o ka se hwetšago nako tše dingwe wa kgobolaganyana ka baka la gore o gare wa epa kwa moepong nyaka sela le sela tsokanyana a better ride no pain no gain kosha e tlatela ke Westlife ge re le gare re lora ditirong tšaka ba e tla go wena ba re I have a dream Trey Songz I can't be friends Carl Anderson I will be there ke dikoshele gore ka dileta ditirong tšaka

0: ya go tsare bitse gore ke Purple Rain go tsa go Prince pele ga re fela Carl Anderson, I will be there ditoroncha ka go thobela FM le go tsaga tshola Africa Bora vetsere na ke le somer le bitse iring ya bobedi ha re ba le king 0860002452 ntle tshe mogala go 0860002452 le go rena ka ba ka lengwe sa robale
1: le khone mo Powerflex plan le Master V re na le shadi ga arata go bofelona ke tsa bophelo.
2: Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
3: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sna go di kontraka. Takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba e fetola na kwe mwe le nngwe.
2: Ah, nna yo.
3: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
2: Yale, ke bo humana kae bontsi bjo.
3: E go tjagala ka go Vodapay app go ba online. Tjola pele o ba bontshe gore o tshwere tshe tjong pele.
2: Ke tla dira bjalo.
3: Bona le dipiela. No, further together, Vodacom.
4: Auro bale ke, nga ke tsore nang ka lebaka la engwe sa robale, a re bolele tshana nna wena.
5: Ke mena mena ntse me. Na na bona go go fena. Ke go re tshika pele mo mo. So mo e go go fitile.
4: Re botsa gore ke ka lebaka la engwe bo tshimahlo. O le tshana le man of the match, mo go thobela FM. Shato go tsebole bo interview.
0: A re le tshe ntebela FM le gona. Tabe. Le kae na? A wa re gona thobela.
6: Ya, ina re a ro ba ha nna mang se le tsho ena wa nshi.
0: Eh.
6: A re ba re dikere ke re tsho di kere ke le le ke da kwa fa tsara ke wa nna ke wa nna tsho ke man of the match.
0: Le re le tsho di kere keng?
6: Eh.
0: Oh, la bua la khutsa.
6: Ba ba ra khutsa man of the match le le ka hore ore tsene di re wa re papa re papa.
0: Awa.
6: Ke no mo tsuma na mma.
0: Awa re ka mo ka thobela.
6: Eh, tsabo ba sha ba itala ka mo lifaretsa ka.
0: All right, mrana ba sha ba iteka Jeffrey and re le bogatle.
6: Tsobela tsobe.
0: All right, re le tsenta bela FM le gona.
7: Zandile.
0: Le kae?
7: Rona le ka tap.
0: Awa le rena re gona thobela.
7: O kwa matlhatsi mo a tshokwe.
0: A tshokwe go kwa matlhatsi.
7: Yo. A tsela khale go e metsi khale ke lebele tsimo ke tsa go tsona go tsimo kwa go mmotsa la go le go tsota abantu. Kana ke rena ke metsi sa ntile a fetse a ntse ya re tsa mere tshukuleng.
0: Re sepele ka buka. O ba re ke usa go thola.
7: Se go tsama ka go ba di a bua mo le Facebook. Yo yo mmotsa la o runa le dilo ba bangwe ba re ke go go go mathambo.
0: Hey, yeah.
7: Baba, mo ke go wa dola 99.
0: Hey, awa ke tsene tshiku di re le bogatle. Eh re ka moka. Are jugulene, are jugulene.
7: Are jugulene ka 3.
0: Yeah.
7: Bye bye.
0: Hello, okay, writer le tshintse ba FM le gona.
8: Sandy le fari men of the village.
0: Eh le kaina.
8: Awa le ona re tsheke jure njaka. Ga ya ro ba ra mo khala, ba le tsiko tsheri jo bita yo ro ba.
0: A hora le bo ka ka mo we.
8: Yo mo ka mo le re nna se kono ha ntlo ya se go ka mo sha dong go.
0: Thobela thobela re tlo ga re le bogatse.
8: Thank you.
0: Right, re tshela pele 0860002452. Re go go tsha go wena. Ntle fa o magaisho re ke bona, re ke bona le ba le gore le ngwa le tshela pele ngwa la skill ska chaba. A re tshentobela FM le gona.
9: Ba di gara go tso.
0: Na le kae?
9: Ka go tso le kae?
0: A wa ke khotsa thobela.
9: Mathobela ha yo mmapela sema.
0: All right, Tobi.
9: E ya le ha ba re na lo ena tsena o tshisa ga terero sile tsebe.
0: Eh.
9: E ya wa ke le wa krama sa ga mabotse ba di gara.
0: Re tloga re le bogatle Mathobela. All right, re le tshentse bela FM le gona. Top le kae na?
10: Ke bona ba ndi le kae?
0: A wa re gona.
10: A re ba le
0: Mm.
10: Ke tlile ka ofikela o thaisa ngwanetsi.
0: A bo re le bogahle.
10: Le belela le kgwadimana mela ka mama gwai.
0: Eh ga magwai.
10: Eh ke thabela go bolela le yena ke thoma o tsena.
0: Au le nna ke a leboga ke thabela go bolela le yena tlhare re tlo gore lebogatlhe ke ga emo o fela o di tshuboa. Eh re khone o ipsina le batho ba magwai.
10: Eh
0: thobela. All right, re tla re le bo arle tshintse bela FM le gona. Tobela.
11: Tobela sa ndi ga.
0: Eh le kae na?
11: Bona ga.
0: A wa re gona.
11: Ye le gadi wa ngwe tse ka peisota.
0: Barko kai.
11: Peisota.
0: Peisota.
11: House le poleni le kreko.
0: Ke kai mo le fela le gitu.
11: Ha matala khaba.
0: Ha matala ona le fela ba re ke peisota.
11: Eh, una le u peisota bo lohane. Ha u di tsi.
0: A wa lohane ke le ke le ba re peisota ke thoma o ikwe.
11: A go ba ne salary yo thoma kana go ela re ngwala di postcard re ngwala ka le felo la peisota o thoma o le kwa.
0: Bona we. Hey. Hurra ke go tshwenya.
11: A wa mla. Le mpitile mbya. Peisota ga o sile fadi.
0: A wa ke tloletse ba le felo leo ke tloletse ba.
11: A una mulato ke a lebo
0: o le boga ke nna tlhere le boga. All right, re le tshentse bele FM le gona.
12: Mana kana.
0: Le ka ina.
12: Ke tsana le ka ina wa ka.
0: A wa re gona thobela.
12: Ma di di ga magongwa mo kopa.
0: Ba tba tswa ga botse a kire le bile le mafelo a beke a makaone ka mo kopane.
12: Ma selelo a beke ri le ka go lo ka bokaubere ko ko khalo. Mosadi gare ga basadi
0: a le kae
12: ga magongwa mokopane zone 2
0: all right
12: batho ba re bolokile koko kore ra bolela heritage ra bolela bokamoso ra reta basadi ba zone 2 ba o aga motse wa zone 2 ka ntle le banna
0: ya
12: o bo go sena wa o ba le monna mara bana ba bona ba nyetse rena. Re na re dingwe ke ga ba tsadi ba ba a ke nne ke le bana.
0: Ba tsadi ba ba e ma ka bo bona.
12: Ba reta.
0: A re le boga batho re le bo.
12: Ba tsadi tsadi ma di e ga mahongwa mo kopane go re re tsine. Re boloka mara go aba monate ka re reta ba tsadi. O wa tsadi ke bona ya tipelo ngwana ka. Ba reta ba. Bo ma go professor mogokong. Wao khao ga ntse di siame. Ga ke tshuma go topong go bele go professor mogokong. Wao khao ga ntse bana ba le ba ba momagane mpho le mponyana. Mara batho ba re retang bo moketse retang bo moketse retang. Ba sa di tswa ba ntse ntse ba.
0: Ba go dire lo tshedi botse. Na wena mpodi wena o ra ga eno ke makotopong. Ai o se beach. All right, tsama fela tshwara le tshentse bela FM le gona.
13: Hello Andy, you're
0: here. Yeah, like I know.
13: Hola, like I.
0: How are you going? Not too bad.
13: I'm not too bad.
0: Oh, Takala.
13: All right, I'm Daga.
0: It's a Takala ngi katukulele fe, eka mula tukula mutiba goba kakua le tlhakorelele.
13: Kaga mutapo,
0: eh.
13: Re.
0: All right, are le boga mtaka.
13: Are le boga kudu mami.
0: Tobela.
13: Se pega mme no mo bo.
0: Ke sala sori chicho, nexala sori chicho.
13: Ah.
0: Etla gare le boa ke writer le tshentse bela FM le gona.
14: Hello mina, le no tsene.
0: Le kaina.
14: Re gona ra le ena.
0: A wa le re da re gona thobela.
14: Re di tsalo ene ke Lucas. Manyukunyu go marata pelo ga tshwene.
0: Eh ka mo ga tshwene ka mo.
14: Thobela.
0: Marata pelo.
14: Ya ga tshwene.
0: A re le boga Braya ke re le boga.
14: Re di tsalo ena bra wa ga je.
0: A re ka moka re ka moka. Thank you. Awa re leboga tle re leboga le fele le bua ke rena batho ba lena batho.
15: Awa go bua go bua.
0: Re leboga. Arna Chentebele FM.
16: Tabela.
0: Le kae na?
16: Re gona le kae papa?
0: Awa re gona.
16: Ee, ke tsala mo mphela bo mo le jara pitse yo ke tsabela o tsena mo tsabela FM.
0: Le wena ke la mathomo o tsena.
16: La mathomo thomo, la mathomo.
0: Are le bo ba mo le tsikae?
16: Se.